0: Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DDX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DDX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP.
6: Mm.
7: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom DTX 500 kag Mighty C? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
1: DTX 500.
5: Masaligan,
1: epektibo,
5: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad.
6: Ay.
7: Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? nga tion ang imo kabuhi. Ay. Imagine lang. Wala na yung problema. Wala na yung stress. Ah. Uh-huh. Be happy. Concentrate sa present mo. Because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
6: Mm-hmm.
7: Katar mo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no? Your grudges.
7: Tao malanta. No? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
0: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Halin ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
17: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5, News FM.

0: five galinawan time!
1: Tagbalay!
2: Sino na?
1: Ah, mga pulis kami, sir.
2: Ah, mano tani, sir, aw?
1: Gusto lang tani namon mag-istorya.
2: Pila ka mo kabilog, sir?
1: Duwa lang man kami, ah.
2: Ah, duwa ka mo?
1: Oo.
2: Tika mo de istorya, nai, eh.
0: Hey, ma!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: J.R. Filizan mo, mangunguli tayo ng mga ibon. Ayun o, dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
4: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
5: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
4: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGC.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, today, maganda ko sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
7: DDX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
13: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
12: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
13: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
12: Correct, Mare!
14: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy ka nunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano mag paniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
15: D3Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
15: Yung may D3.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 nga may VCO.
15: Ang VCO
16: nga may
15: D3.
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabuli ang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: Mga butika.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
17: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
17: Grabe,

0: Star Nutrimeats, pulang na. Sa miki-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon!

0: Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Wait,
2: ano sulat ko di man?
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary. Hey! Hi! Kalingawang time!
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
3: Masaligan!
4: DTX 500!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sali, si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dismeria. Ako may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
11: Klinika Diofresh.
10: Available now.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Gadaragsa nga punggod!
3: DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
5: Dala o magputi!
6: DTX Beauty Soap!
7: Puro katol-katol!
8: DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
10: Bakal na sa mga butika!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Gortez!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing
13: performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: sa rigan
13: epektibo.
14: DTX 500
16: rainy season na naman, so check your home, check your surroundings, takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
18: Yung may VCO!
19: Ang VCO!
18: Yung may D3!
19: Mabagat sa mga butika.
20: K5.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhan!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili nga ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend Food Supplement for Men!
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, gid.
3: Extend Food Supplement for Men! Para sa matino nga dugo!
5: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay!
3: Basta tilo ang atay!
5: Happy kanunay!
3: DTX 500!
5: Masaligan!
3: Epektibo!
5: DTX 500!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
5: DTX 500!
3: Masaliga DTX 500!
6: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yan ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
3: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog yan ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio!
5: Ang D3!
3: Yung may BCO!
5: BCO!
3: Yung may D3!
5: D3 Bio!
3: With BCO!
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio!
5: Ang D3!
3: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
3: Yung may D3!
5: D3 Bio!

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Oh, Mare, nandito ka pala. Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
3: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
2: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
3: Ay, wala ka lang. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
4: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.

Uswag Ilonggo Party List, ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag inhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: Hey, Vibe! Galingawan time!
2: Oh, hala! May guwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upod mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galingawan time!
4: E3 Pio!
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
7: Mga buti ka.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
8: masaligan.
9: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
4: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C
7: mabasa mga butika.
4: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C
7: mabasa sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
18: Clinica DioFresh.
16: Available now.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
20: Kadaragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
28: Uswag Ilonggo.
29: Para sa matilo nga dugo,
30: DTX 500.
31: Para sa healthy nga tay,
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500
34: ang may mataas nga antioxidants.
35: Nga amo naman
36: ang nagatilo sa imo atay.
37: Basta tilo ang atay,
38: happy kanunay.
39: DTX 500.
40: Masaligan.
41: Epektibo.
42: DTX 500.
43: Mataas pala ang imo blood sugar.
44: DTX 500.
45: Ikaw pala
46: ang may diabetes.
47: DTX 500.
48: Ang DTX 500
49: ang may powerful compounds.
50: Nga nagapanupo
51: kaga kontrolar
52: sa imo blood sugar.
53: DTX 500.
54: Masaligan.
55: Epektibo.
56: DTX 500.
57: D3 Bio.
58: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
59: D3 Bio.
60: Ang D3 Bio.
61: Yung may VCO.
62: Ang VCO.
61: Yung may D3.
62: Mga buti ka.
59: D3 Bio.
63: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
59: D3 Bio.
61: Ang D3 Bio.
62: Yung may VCO.
61: Ang VCO.
62: Yung may D3.
61: Mga butika.
59: D3 Bio with VCO.
64: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
59: D3 Bio.
61: Ang D3 Bio.
62: Yung may VCO.
61: Ang VCO.
62: Yung may D3.
61: Mga butika.
59: D3 Bio.
65: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
59: D3 Bio.
61: Ang D3 Bio.
62: Yung may VCO.
61: Ang VCO.
62: Yung may D3.
61: Mga butika.
66: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
67: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
68: Magalingin bala ang imo nga ulo.
69: Masami nagkapangihi.
70: Masami ginauha.
71: Si may diabetes ka na.
72: DTX 500 na.
73: Ang DTX 500.
74: Ang may powerful compound.
75: Nga nagapanubo.
76: Sang imo blood sugar.
77: DTX 500.
78: Garantisado.
79: DTX 500.
80: DTX Coffee Mix.
81: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya.
82: DTX Coffee Mix.
83: Mabaka sa mga butika.
82: DTX Coffee Mix.
84: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
82: DTX Coffee Mix.
83: DTX Coffee Mix.
84: Mabaka sa mga butika.
85: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
86: Mami, itigil ang drama.
87: Angeline.
86: May na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito naton niya ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman Roman.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Okgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masalrikan DTX 500.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3
17: yung may Physio,
18: ang Physio
17: yung may D3.
18: D3 Bio,
17: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako kita ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio,
17: ang D3 yung may Physio,
18: ang Physio
17: yung may D3.
6: Mabakal, sumagod ikaw.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Rainy season na naman. So check your home. Check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
5: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may
1: Visio,
5: yung may D3.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
5: nga may D3.
1: D3 Bio.
12: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabuli sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
5: DTX 500.
1: Masamig ka ba lang gina allergy?
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
5: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: DTX 500.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
20: Good news!
19: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
2: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
22: Klinika DioFresh.
21: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
24: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kaya ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas. Mm-hmm. Agud makaabot sa site of infection.
25: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
26: May mga barikada pa na.
25: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
9: D3 Bio.
27: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
25: Imagine trillion cells. ti inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
0: Oh.
25: No? Indi kapoy. Mm. Kag indi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka dito bayo.
26: Daw import gali ni Doc.
25: Oh, import yan.
26: Sa paskin, import kaya.
25: Your second immune system. Mm.
3: So may dua ka branches ang immune system, Dr. Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
25: mga train, gipang train.
3: Nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
25: Ang rin, D3 Bio import immune system.
3: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
25: siya nang import mo pasulog mga iban nga immune system.
3: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
24: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
3: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
25: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
3: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
25: paborito gid sa kagaw.
3: Oh, paborito dapat.
25: Labi na kung plakaw ang katamis.
3: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
25: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas.

0: rin kaya tunawon sang monolaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
2: Nestor, ang sinaing.
3: Luto na.
2: Ang labahan.
3: Nakasampay na.
2: Ang uniform ko.
3: Naplansa na.
4: Ganito ako.
5: Tigasi.
4: Tigalaba.
5: Tigasay.
4: Tigaplansa.
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko.
5: Ang extend.
4: Supplement for men.
5: Lourdes.
4: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
5: Extend food supplement for men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy ka nunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masalikat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio
5: ang D3Bio
1: yung may PCO.
5: Ang PCO
1: yung may D3
5: mabagats mga butika.
1: D3Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio
5: ang D3Bio
1: yung may PCO.
5: Ang PCO
1: yung may D3
5: mabagats mga butika.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: PTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bite puso!

0: radio campione radio
1: K5 news FM championing the lives of the Filipino
2: the official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
3: Oras sa Pilipinas, alas 11:05 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabanan sa itong sining programa. Oh, good morning, good morning, good morning. Kita sa itong dira mga kauturan. Oh, still, nakatunin ka mo mga kabanan sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Servisyo ang may puso! Dari lang mga kabanan sa itong sining programa. Kada Domingo ng adlaw, alas 11 tub-tub, alas 12 sa udto. Okay, ni mga kabinan, ang Ilonggo Caption Air. Sa alas sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Pag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. May kaupod naman ninyo sa Subong Aga. Sa isa naman ang kauras natin ng pag-ilistoryahan ay natuoy sa aton sining mga nagabaga kag mga talalupang doon nga balita, proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Caps. So sa aton dira nga mga ka K5, so nasanan ginatamyaw tagid kag ginapasalamatan aton sining Chief Executive Officer sa K5 News FM. At same time tagiaman sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. Pagsubungan sa atong ring area manager. Pagsubong man mga kabenan. Sining halang doon. Mga SB member no, sa Banwa sa ang Pototan, Iloilo. Okay, kay 5 Ray, SP ha, Umalay. And of course, no, sa atong ring station manager. Ay, kay 5 Warren French. Good morning, good sir. Kay Sir Andoy, good morning, good sir. Kaya sa atin rin subong nag-assist gin sa ato, no? Para lang matigayon ni aton nga programa sa subong aga. Baka kay 5 Jesse. Sa atin siya nga world-class technician. Thank you so much, good sir, no? Sa subong aga. Basta na nga tapos ang K5 News FM. Sa subong aga, mga kabinan, madamo kikita sa mga pag-istoryahan nga topiko. Mga blessed Sunday morning gin, no? Sa mga katuran naton. Pizza 4 kita subong sa bulan sa Oktubre, tuwing 2026. So sa aton dira nga mga kauturan, especially sa nagasilibrar sa ila sininga kaadlawan. No, happy happy happy happy birthday gid. No, bata malam matambok maniwang balo kag mga binayaan. No, isa gid ka medayad nga adlaw sa imo abyan. No, sa mga K5 naton dira kag pwede gid kamo makapadangat. No, sa inyo dira nga mga comments. No, sa mga pa shoutout yung dira, birthday greetings or even sa mga anniversary greetings yung dira mga kabinan. Wedding anniversaries ninyo, pwede kayo mo dira maka-comment. No, sa mong section, kaya sa atong dira ang comment section, kaya atong gina nga pagbasahon from time to time. So sa subong aga mga ka-K5, no, nakita natin sa atong sininga screen, no, kay Bermats mga kabinan, no, 82 dias na lang Pasko na. O, karami, no, makita mo sa kung kagahon, may maagyan ikaw nga naglakat-lakat ka man dira, o nagabike-bike ka, nagamotor ka. No, sa ibang sining mga puluyan, mga kabinan, mabatian na naton, no, ang himig ng Pasko. No, mga nobla mga kabinan, no, mga music pertaining sa Christmas, no, sa Bermats ng mga kabinan. No, especially, ligad to August, nagatika-tika na si Ginoong Jose Marichan sa mga bintana nyo dara, mga Facebook nyo. So mga kabinan, gaklokanta doon ta na. No, ito'y Bermans na mo. So, sa atong dara ang mga kauturan, no, isagid liwat kami na ayod nga aga, especially sa nagapakals da. No, kahit itik pala niya aga sa subong tion, no, alas 11, wow, tig klaon gini. Si bandara subong, samtang nagapakals ka mo, no worries. Ah. Okay, kita dara bala sa inyo sa balita, no, kag mga impormasyon, no, alin sa inyo sining mga Ilonggo Caps. So sa subong aga mga ka-K5, no, aton sining pag istoryahan. No, aton sining mga accomplishments. No, of course, mga significant accomplishment, no, sa aton sining mga pipila, no, ka mga municipal police stations. No, napakita sa ila sining dedikasyon mga kabinan. No, Agod nga ti mapadayon ang kalinong kakatawai sa atong dira tag sa mga area of responsibility. So sa atong dira ang mga kauturan, subong no sa mga mamumugo na atong dira sa kabukiran. No abyan no kun din ka man subong dira, iban dira subong nagapauhayway kay bag-o lang tapos bika arado dira panghawan no kun ano pa dira nga trabaho sa bukid. No kun nagapulpamati sa radyo, especially bisa kay 5 News FM mo kami gid mga kabenan. No? Sit back and relax ka muna no kay kalaw ay man nga sobra ka init eh, lasunsing daan. Eh, bandera, pulo panyaga na ikag mahuyupuyupan kangin, makanap-nap bala, napatulog ng mahimbing. Okay, subong man sa tundra nga mga kauturan man sa kadagatan, mga mangisda na tundra, no, maayo lang dira nga paghulik, ah. Okay, especially kung ina inyo sining mga panghabuyan, no, ni bandera, nagpamunit-munit para kalingawan, so, sa mga kauturan na to, nisagid ka medayad nga aga. O, sa aton dira nga mga kauturan, no, ari na, no, para sa aton sining topiko sa subong nga aga. So, tatanilikdan lang yun mga kabenan, nga October 2. No, nakadakop, no, sa isulod lang yun sa isang adlaw, no, 24 hours nga operasyon, no, nga ginlunsar sa aton sining Iloilo Police Provincial Office. No, nagdangat sa pito, no, ka wanted person ang aton sining nga nagkaladakpan. Anom dere ang most wanted kay isa ka other wanted person no mga ka K5. So mga kabenan ang pagkadakop mo oh, ang ginpangunahan sa Kalinog Municipal Police Station ning na tigayo nga madakpan si alias Insect no, isa ka top 7 na most wanted person na regional level. So, congratulations gid no sa aton dira nga tracker team no sa Kalinog MPS. Kay Sir Manggera sir no congratulations gid sa mga tropa naton dira. Subong man no sa aton sining Sara MPS mga kabenan. Matigayon mga madakpan ining top 5 and top 7 most wanted person no municipal level. Ini si alias team kag si alias Jonathan. Subong man mga kabenan sa aton naman sining Carles MPS. So, nakatigayon man nga makadakop no sang top 10 most wanted person provincial level. Oh, nga si alias Marvin. Susulod lang yun sa isa kadlaw mga kabenan, ha? October 2. Isang biyernes lang, ni. Aga subong man, no, sa mga kakipayam na tundugang pagid, ang aton sininga Leon MPS, ang natinatigay yung mga madakpan, ining si alias Joe, no, top 1 most wanted person na municipal level man, no, mga kaka-K5. Pag ang aton sininga Pasig City, no, wala man nagpulihi, no, isa man ka most wanted person na nadakpan, kagsubong man, no, ang aton sininga Maasin MPS, no, nga may isa, no, ka-other wanted person nga nadakpan. No, within 24 hours, mga kabenan, pito ka-wanted person, no, sa aton sininga ginapabasko nga kampanya, no, kontra wanted person, no, sa aton sininga Iloilo Police Provincial Office. So, congratulations, gid, no, sa mga kauturan naton. No, aga still, no, nagpasalamat gid ang aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan sa mga kauturan naton dira. No, sa aton dira ang mga pumuluyo, ang ara gid ang ila sining lubos nga suporta sa ila sining mga kapulisan. No, sa aton sining mga Ilonggo Cops, not only in the province of Iloilo, no, but of course sa aton sinibilog nga isla sang Panay. Oh, kaga Gimaras, no, salamat-salamat gid sa inyo sini lubos nga kooperasyon. No, kag bulig, natos mga accomplishment naton, always ginaton nga ginapaalinton sa aton dira nga mga kauturan. Meaning accomplishment no is not possible. No without the help, no a very big help no sa aton sini nga mga kauturan. No, sa tanan nga ara gid mga kabenan. No, nga naga-embrace no, sa aton sininga layi. So, being a law-abiding citizen mga kabenan, no, dako na na nga bagay, kag dako na na nga makontribute no, sa pagmintinar no, sa aton sining kalinong kagkatawhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Okay, sa subong aga mga kabenan, aton na nga tikaon, aton sininga mga comments. No, kagbalikan naman aton karon ang mga papas. Hi Ma'am Rosalie Amar Brasas. No, salamat-salamat gid ma'am sa pag-monitor sa subong aga. Kay Nyesero Agutaya, thank you so much gid, sir. Ma'am Nala Rodriguez, ma'am salamat gid no from California. Salamat-salamat gid ma'am. God blessed Sunday morning gid. Kay Nino Shares, no, good morning. God bless Sunday IPPO. Thank you so much gid, sir. Okay, so ato dira ang mga kauturan. Always makita dat nagapalinton sa inyo sa aton sini tanan-tanan nga mga anti-criminality campaign. So we din pa karon dugay-dugay na pagiangot kita sa duha ka hepe naton. Diri sa probinsya sang Iloilo, particularly mga kabenan sa aton sini nga hepe sang Bajangan kag Haniway MPS no aron mga kabenan sa ila man sini nga significant accomplishment sang nagbigad lang ay nadlaw. So sa tanan-tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign especially no sa aton sini nga campaign against illegal drugs kag most wanted person no nga padayon gid naton gid napabaskog, please. So let us work hand in hand mga kabenan. Kay ang kalinong kagatawhay sa bugos nga probinsya, no, obligasyon ni nato no tagsa-tagsa. Police alone no mabudlayan kita no sa pagsulbar sang krimen no sa bugos nga probinsya sang Iloilo no kung wala kooperasyon sang aton sining mga pumuluyo. So whenever nga may mga crime incident or emergency response mga kabenan, kung wala ka mudra sang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, no, better secure na kamo subong no mga ka K5. Sa pinakamalapit nga station nyo dira. No, kag ang pinakapos pagid mga kabenan sa aton siningan 911 no unified 911 emergency response hotline. No, para nga ma-direct kita no karapos-hapos sa ulo no 911. No, para nga aton sini nga Tactical Operation Center ang ma-direct sa concerned agency. No, para sa inyo sini mga kabenan nga dapat nga marespondihan. Ay kun na mga emergency response dira mga kabenan, syempre aton dira nga MDRA. O kun sa sunog naman ara man aton sini nga Bureau of Fire. So, sa mga crime incident ara ang inyo sini nga mga Ilonggo Cops. So ang aton sini nga unified 911 emergency hotline. Oh, hindi lang kita magano man no. Much better no. Hindi lang 911 mera kita. Tanan nga mga hotline numbers no sang mga agencies naton. So through this no ginpahapos no ining 911 mga kabenan kiti 24/7 gagana ni. No, anytime of the day pwede gid ikaw makatawag pag bisan wala ikaw sang load. No nagagana ini 24 hours. Wala ka na sang load kag all network. No, available ni sa mga kabinan kung ano madara nga network ang imo dira nga ginagamit. No, kag wala ni sang specified nga quota. Bawa bi first 50 lang. No, ang i-cater nila sa subong adlaw, no pwede. No, hindi pwede mga kabinan. So bisan ano lang no, ang bisan sino lang makatawag, no, hindi na pwede nga mamalibad ang aton sini nga 911. Nanda naton, bisan wala load, pwede kita katawa. Okay, this juncture mga kabenahan, no, tingawan gin nato, no, nga mga pakigangot. No, pinagi sa aton sining world-class technician. No, aton sining pag-phone patch interview mga kabenahan with our, of course, newly promoted, no, nga hepes, ang Badyangan Municipal Police Station, no, Police Major George Lenantud. Sang nagligad nga kahapon nga adlaw mga kabenan nakadakop no sang isa ka individual nga may reported nga nagataklos or nagpalupok sang sining armas luthang kag sa Madasig nga pagresponde sang aton sining nga Badyangan MPS no natigayon ini nga matiklo. So muna mga kabenan ang aton nga pag-istoryahan sa Subo nga aga. Oh, blan mo ang na-recover siniya sa iya. So i-confirm gin aton kay sir kung na 0.45 caliber pistol giman ini. No, ato ni mga kabenan. Okay ra na. Thank you so much gid tech no. Okay, sa subong aga mga kabenan yara na sa linya ang aton sining very active no, tama gid kapisan. No, isa sa mga multi-awarded man aton nga hepe no diri sa probinsya sang Iloilo, particularly aton nga hepe sang Badyangan Municipal Police Station no, Police Major George Linantud. Sir, good morning, welcome gid diri sa aton nga programa no, Ilonggo Cops on Air diri sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga kabalikat Vince, sir.
1: Magayong aga kalibekat Vince.
0: Yes sir. So sir, salamat gid no sa imo sinisir nga tion gid nga ginatag sa aton sa subong aga. No, we know nga ba, tama gikasako ang aton sining mga hepe sa bugos nga probinsya. At hindi malaglawog ang mga area na to, no, sa tagsa na aton sining mga kabanwahanan. So sir, no, before we start sa aton sining interview proper no sa subong aga, sir, kamusta gali sir ang chimpo na aton sa may banwasang Badyangan na sir?
1: So far, doka namin isang team po na itong subong adlaw, mainit ng ano dito sa ato sa banwas ng Badyangan na Kabalikat Pins.
0: Yes, sir. So, thank you, good sir. So, pabor man da sa mga mangunguman na ito. So, sir, sa Subungaga, no, kahit isa naman ka significant accomplishment, no, ang ato naman dira nga na accomplish, no, kahapon nga adlaw. No, kahit base sa impormasyon natin nga nabaton, ini may isa kita ka individual naman dira nga na aresto, no, nga nag-upot, no, sa sining armas lutang kag do nagpalupok pa ini. So sir, no, for the information sa aton sining mga tagpalamati, no, dari sa K5 News FM, no, sa aton sining programa Ilonggo Capson Air, especially sir, no, sa mga pumuloy naton dira sa may banwas ang Badyangan, ano bala sir ang ginsuguran sini, no, why is it, no, nga natigayon ini nga nadakpan ini aton sining nga suspitado kag sinong alias iya niya sini sir, no, Police Major George Lenan Tun, sir.
1: Mayong agagid ka kabalikat bench no sang ano
0: yeah.
1: Ang nasugdan gid sa no nakabaton kita sang information nga may nagpinalupok sa ano sa isa ka barangay sa particularly sa barangay Linay 1 na Badyangan ni Lilo.
0: Yes sir.
1: Kag active sa nga report nag ano kita nag ano kita compose kita sang team. Para magkadto sa ina nga barangay para mag-verify kung ano kamatori ng information.
0: Yes sir.
1: Kag at the same time makandak sang ano sang investigation.
0: Mm.
1: Sang pagabot naton sa area Kabalikat Bins,
0: yes, sir.
1: May ano kita naka-recover kita sang isa ka partridge case kag na-identify naton ang isa ka individual nga allegedly nga nagpalupok sang iya nga armas.
0: Yes sir.
1: Kag nagkanda kita sang hot pursuit operation na Kabalikat Bins kag nadakpan naton ng ining aton suspect nga si alias B-Boy sa isa ka barangay sa barangay Bitauyan na Badyangan Ililo.
0: Yes.
1: Kag na-recover naton sa iya position and control ang isa ka 45 caliber pistol with ano inserted magazine kag may ara ini nga isa ka live ammunition na Kabalikat Bins.
0: Yes sir. So with that sir no dugang paginaton kay tinatigano naton nga madakpan ining suspitsado. May idea bla kita ni sir no based naman sa background sa aton sini nga suspect kung may mga record na ning daan or reported nga ginareklamo na ining suspitsado sir or bago lang naton ini na encounter sir.
1: Previously may mga previous record na ini nga to na suspect ka Kabalikat Bins kag
0: yes,
1: sa ila barangay may ano na ni problema man sila barangay kay medyo masabad-sabad ini ko sa kon ilabirgit kon makainom siya Kabalikat Bins.
0: Yes sir. So ining si alias B-Boy sir no. So dugang pagin aton sir ining suspitsado naton sir during that time no nga ginimo niya ning pagpalupok sa niya sining armas lutang under the influence sa blaser sa makahulubong kay Limnon or hindi man na sir.
1: Nakainom na nga itong suspect Kabalikat Bins, nakainom na siya.
0: Kulang sa inom galing na sir.
1: Oh.
0: Okay sir, no? So, as of now sir, by the way sir, no? Ining itong galing na suspitsado sir, may mga kabataan bala ini sir, kag, or pamilya sir, kagalingon niya pamilya sir?
1: Actually, may ano ini sa may bata, isi sa kabilog, pero ano na sa iya asawa, operated na sa asawa Kabalikat Bins.
0: Okay, sir. So, as of now, sir, kamusta ning status ni alias B-Boy, Sir Linanton, sir?
1: Sa subong Kabalikat Bins, ari sa diri sa aton, detained sa aton na custodial facility.
0: Mm.
1: Kaginaprepare na aton ng mga dokumento para pagpailan na sa aton kaso bas sa Kabalikat Bins.
0: Yes, sir. Okay, so with that, sir, no, kati ini nga aton sinidakpan, bauti maigo ini sa loose firearm, no, kung sa 10591 aton. So, sir, gusto tagid mabatian ang imo sining mensahe, advice, no, or panugyan sa aton sining mga tagpalamati sa Subungaga, no, sa bugos nga probinsya sa Iloilo, especially sir, no, sa mga pumulo naton dira sa may banwas sang Badyangan, sa aton sinipadayon, no, nga ginapabaskog nga kampanya kontra, no, illegal, no, nga armas lutang. So imo sining panawagan sir sa mga pumulo naton dira nga nagahupot pa sini or naghandom pagid, no, sa paggamit sang ila sining illegal nga armas lutang sir, Kabalikat Police Major George Lenanton sir.
1: Sana no sa aton mga pumuluyo sa banwas sang Badyangan ginaton. Ina-encourage kinaton kamo nga kung may mga lost firearm ka mabira sa inyo tag sa Kabani Malay. Ginaano ginaton nga surrender na lang diri sa aton sa Banwasang Badyangan para nga ano naton sa in ano man naton suporta naton sa aton na programa sa aton na regional director ba Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga sa aton na RTT or restrict track and turnover kay amo gina aton ginatutukan dere
0: Yes.
1: sa aton area particularly para ini naton ma ano hindi na magamit sa mga pagcommitter sa mga krimen o kon makaano man cause man sang aksidente sa aton tagsa kang mga pamuluyo dere sa aton sa banwasang Badyangan na Kabalkat Bins
0: Yes, sir.
1: kag ginaano ginapasamatan man aton ang aton ano pumuluyo kag mga barangay official kada bigid sa aton na local government unit nga nagasuporta man sa aton programa sa aton ang campaign naton sa gin sa Los Firearms sa Balikat Bins.
0: Yes, sir. So, Ari, sir, may ara kita, sir, although okay na, no, nagatag na kita sa minsay sa mga kultura naton. Ano naman ni sir ang advice naton sa mga kultura naton? Dara, sir, nga hesitant bala, sir, kay ang ibang dara, ma'am, balti, mer, mas kundi i-turnover kundi supposedly sa police station. Galing na kulbaan ako, kay basi kong dalon to, kuro, basi kong kumprisuhon, sir, ano ni sir ang aton, sininga ma-advise sa ila, sir?
1: Sa kita sa aton kay Balikat Bins no sa mga aton pumuluyo nga hesitant nga magano mag surrender sang ila armas nga dire sa aton sa ano aton panugyan
0: yes sir
1: pwede kinila nga iano sa ila barangay officials pero kita dire sa Badyangan Municipal Police Station gina-encourage hin aton kon naano sila kita mismo ang nagakadto sa ila barangay kag ginaano naton sa ila barangay patrol sa ila barangay officials kag ginasurrender sa aton dere sa police station sa Balikat Bins.
0: Yes sir. So thank you so much gid sir no. Okay, so sa subong aga sir no gusto ta gid no nga pasalamatan man no, ang of course mga truck ang aton dere nga mga pumuluyo no sa Banwasang Badyangan pati sa ila sini nga pagsuporta man no sa aton dere nga kampanya kontra illegal nga armas lutang. So with that sir no, thank you so much gid liwat sa imo sini nga chimpo sa subong aga kag sir. Congratulations gali no kati sa imo dere sir nga background police captain pang imo sini rangko no. And congratulations gid sir no sa imo sini nga well deserved promotion sir Linantod sir.
1: Thank you gid Kabalikat Bins no kag ano man sa aton tanan nga pumuluyo diri sa Banwasang Badyangan no. Gina-preserve din naton ang pag-abulog sa aton para nga ano mapatuman naton ang kalinong kagataway sang Banwasang Badyangan na Kabalikat Bins.
0: Yes sir. So with that God bless gid sir. Congratulations again once again kag till next time naman sir. Thank you so much gid sir.
1: Thank you Kabalikat Bins kag good morning.
0: Yes sir. Hey no, congratulations gid sa aton sining Badyangan Municipal Police Station no headed by Kabalikat Police Major George Lenantud. Bena no mayo ni kay bao nagpalupalupok na natay iyoy diyan. No si alias B-Boy. No nagpinalupok na kay tungod gali nga nakatughong kasi kun sa iban pa ni nga mga kauturan naton kulang sa agwa di patranta. Kung may mga reported naman ng galing incident nga gamaik ini. So sa aton dira mga kuturan, no, thank you so much gid nga subong no ara na subong na temporary nga na detain no sa aton dira nga custodial facility sa Badyangan MPS. Hindi makapatong mga pangatubang gid ni siya mga kabenan sa aton sining Republic Act 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act of 2013. So once again no, congratulations gid sa aton nga mga tropa no sa ang Badyangan MPS headed by Kabalikat Police Major George Lenantud. Oh, sa aton mga kultura na panawagan. So please hindi ka muna mapriso ah. So, pasalamat gani nga aton nga Badyangan PNP or ang aton sira nga mga kapulisan or bisan diin nga station mga kabenan nga kita mag-surrender sa aton nga armas luthang. Ang armas bi duha mo lang na no? Either buligan niya ka or ipahamak ikaw pero the usual eh, kung wala ikaw dara sang proper no nga registro or LTAP no nga sa pag possess no kag sa pag own sang sina nga firearm mga kabenan or even sa pag carry no sang sina nga armas lutang may ari ikaw it will be considered loose firearm kasi wala ma unregistered mo hindi man be updated. So mga kabenan, dako kinaya arap lang mga kabenan sa mo pa lang sinang status illegal no ang imo dira nga armas lutang. So mas better nga kung wala mo na marinyo nga may ara man ina nga restro pero wala mo pa marinyo mga kabenan, temporary deposit anay no sa pinakaplapit na police station sa inyo lugar. At the same time, mga kabinan, kunin ang nakaptan mo paltik. So, much better siguro nga i-turn over, no? I-surrender dira. Kung dumidyo na hesitant ka mo sa mga police station, no, sa atong dira nga mga kapulisan, no? As Sir Linantod, no, said a while ago, na pwede kita maka-coordinate, no, with our barangay or our respective barangay officials. No, para nga maka-turn over kita sa atong sining armas lutakag, dako gina no, nga bagay para sa atong sining mga pumuluyo sa atong dira lugar niya maging safety. Magkisarang iba niga poses ang armas lutang mga kabinan. No, gaisog! No, pero kung wala armas, din umumoy eh. No, duwa lang na, no? Pero usually, kung wala kagid sa papiles, ipahamak kagid ka. No, okay lang na kung proper manang imodra nga pag di, ano da, no? Pagtago sa imodra armas, bakon hampangan da sa bata, magpang tiro-tiro, madulaan kagid sa mahal nga kabu, mahal sa kabuhi. Ang kabuhi, hindi na yung balik mga kabinan. Muna gani nga kung may ara na kamudra, please, no, kita nagpanawagan kita sa inyo, i-surrender nyo na, no, sa mga K5 na tondra. So, thank you so much, kid. Okay, sa subong mga kabinan nga tiyon, no, ato naman nga pag-alabuton, no, sa piyang linya, no, mga aton sining interview with our COP, no, sa aton sining Haniway MPS. No, newly installed naman aton mga kabinan kiti si Sir Salmon is bago lang na nagalin man sa Dingle MPS mga kabinan. So, subong dito naman siya sa may banwa sang Haniway. Kag, no, of course may arat din significant accomplishment sa pagkakop sa isa katapwa na most wanted person, no, sang banwa sang Haniway mga kabinan. Sa so, ito na ibaloon kung sinobla na nilakpan, ano ning kaso niya. Kag sang sanoy ni gin operate, no, sa aton sininga Haniway MPS, no, mga kaabyanan. So still mga kabinan, nakatunin ka mo sa aton sininga DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyong may puso. Kaya na tek, no? Thank you so much, kid. Kaya na sa linya mga kabinan, ang aton sining mabuot, no? Very active yung hepes ang Haniway MPS. No, kabalikat Police Captain Alwin Salmon. Sir, good morning. Welcome kids sa aton nga programa, no? Dari sa K5 News FM, no? Aton sining Ilonggo Capson Air. Upod mo sa subungaga, kabalikat Vince, sir.
2: Yes, kabalikat Vince, no? Good morning and then sa inyo man listeners may mga gaman.
0: Yes, sir. So thank you so much, good sir. Sa imo sining chimpong ginatag sa aton sa subungaga. So blessed Sunday morning, good sir, sa imo dira. So, sir, before we start, kamusta dira sir ang aton dira nga chimpo sa banwa sang Haniway, sir?
2: Yes, no. Medyo mainit, no? Amo na gamit kita payong or kalo kumagwa kita, no?
0: Yes, sir. So, mayon, okay, pag-declare sa ang chimpo, no, may advice ginogikan sa aton sining hepe. Thank you so much, good sir. Okay, sa subong aga, sir, no, isa na naman kadako, no, accomplishment sa Haniway MPS. Kay, sir, previously, di ba, sir, sa bago ka lang nagalin man, sir, sa Dingle, no?
2: Yes, sir.
0: Oo, takagati, bago dira sa may banwa naman sa Haniway. Pero, formerly, sir, di dira ka kidyahalin man sa una sa banwa sa Haniway, sir, di ba?
2: Oo.
0: Okay.
2: Yes, sir.
0: So, sir, no, ari, isa naman ka-accomplishment na tundra, kaya nakadakop naman kita sa isa ka-most wanted person. So, for the information of everybody, no, sa tundra ang matagplamati, especially sa mga pumuloy na tundra, sir, sa may banaw sa Haniway, paano bala nato ni sir nadakpan, ining suspitsado naton nga most wanted person, sino balang alias ni sir, sir, kagano siniang iya, sininga kaso. Sir, kabalikat Police Captain Alwin Salmon, sir.
2: Yes, sir, no, nagpatigayon kita, no, sang October 2, around 12:07 p.m.
0: Yes, sir.
2: Sa Barangay San Julian, no, Haniway, Iloilo. Mm. Wherein, ginserve naton ang warrant of arrest, no, against, yes, sa accused person nato, no, sa suspect nato, no, alias naton kay Rod. Mm. Alias nato kay Rod, no, male, yes, 34 years old, single, and then resident sa Barangay Atimunan, Haniway, Iloilo.
0: Mm.
2: So, ginpatigayon nato ng pag-arrest, no? Collaborative efforts together sa 604 RMFB6.
0: Mm.
2: And then barangay officials. So, successfully, no, na serve naton, and then napatigayon nato ni process ang aton nga POPC.
0: Mm, yes, sir. So, for information, pag it's sino, dugang lang naton, kahit ining aton sining suspect, no, nga si Arlias Rod, no, is from Atimunan. Di ba, sir, ang Atimunan is a far-flung areas na da sa may municipality of Haniway, sir?
2: Yes, sir. Bulubudlay ni Sudlon. motorcycle lang, no? Means ang transportation and then I think 4x4 makasaka.
0: Oh, sir, no? So, far-flung areas, kagtama, nakalayo. So, ano ni siya, sir? Why is it, no? Nga dito siya na to na dakpan sa may Sanulyan. Ano ni sir? May balayda siya?
2: Yes, it's so happen man nga, nakakanto siya to. And then, muna, intelligence effort man together sa community, no? So, nakuha na to ni siya.
0: Yes, sir, no? So, liwat gani, sir, no? Ano gani niyang iyas ni nga kaso, sir, ni alias Rod, sir?
2: Yes, no? May criminal case ni siya, no? Attempted murder.
0: Mm.
2: And
0: yes sir. So based naman sa record niya sir no, sa background niya kag sa atong dira sir nga follow up nga investigation sa kay alias Rod, may mga previous cases si sir or mga complaint or record sa iyang dira sir nga barangay before sini sir?
2: Okay, wala man siya record no, wala man siya previous cases or any barangay record.
0: Yes sir. So as of now sir, kamusta ning status ni alias Rod sir?
2: Yes, ang kaso ni alias Rod na to, no, may provisional liberty siya, bail recommended,
0: mm.
2: ₱120,000.
0: Yes, sir.
2: And then kahapon nakapiansa siya, no, worth ₱84,000,
0: mm.
2: Signed by Honorable Judge Himalin Tarol. No?
0: Ah, yes sir. So with that sir no, thank you so much good for that information para sa aton sining makauturan. So at this moment sir, gusto ta gid mabatian man ang imo sini sir nga panugyan no or advice para sa aton dira nga makauturan no sa aton sini padayon gid na pabaskog nga kampanya kontra wanted person especially sir sa mga pumulo naton dira sa may banal sang Haniwaya kabalikat Police Captain Alwin Salmon sir.
2: Yes, thank you sir Benz no. I would like to take this opportunity also no.
0: Yes, sir.
2: Ginapasalamatan ko ang Haniwaya Municipal Police Station no, ang local government unit, ang aton municipal mayor,
0: mm.
2: All parian, no? And then sa pag warm welcome man, sa pagbalik ko man, no? As OIC nila sa Banwa.
0: Yes, sir.
2: And then ang komunidad mismo, ginapasalamatan ko man sa pagsuporta, wala untat sa pagsuporta, sa pagbulig, no?
0: Yes, sir.
2: Sa pagpaid information, tanan nga support, ginatag man sa amon. And amo lang, mapanugyan ko lang at least ang pagsalig kang pumuloyo, at least ara naman sa PNP naton, kag kung anong mabulig naton na welcome sila nga magkato sa aton police station.
0: Yes sir. So with that sir no, thank you so much good for that message no sa aton dira nga mga kauturan kag mga pasalamatan no. I do hope nga sir no more accomplishment to come pagid. God bless good sir. Congratulations good once again and keep safe good sir no. Until next time naman sir, kabalikat Police Captain Alwin Salmon sir.
2: Yes sir, thank you sir. Kag sa inyo man nga tagpalamati. Malamo salamat.
0: Yes sir. Kaya aton nabatian mga kabenan, Dario Apet. Ang atong sining hepes ang Haniwai MPS, kabalikat Police Captain Alwin Salmon. Wala man sa mga previous record, presidente mo ni, frustrated murder mga kabinan. Muna bala nga, bisan ano mo pakapanago, no, matultulan kag matultulan kagid. So, thank you so much gid sa atong dirang mga pumuluyo no, sa Banwa kang Haniwai. Mga very supportive gid sa atong dirang mga kapulisan. Salamat gid sa inyo sining effort sa mga verified information no through intelligence gathering no, nga nadakpan ining si alias Rod mga kabenan. No, congratulations gid once again sa aton sining Haniwai MPS. So mga kabenan, ato naman nga balikan ang aton sining mga comments sa subong aga. Kay Ninyo Siares, no, thank you so much, good sir, sa liwat. Kay Ma'am Risa June Maganto, no, ito dira nga Madak, focal person. Thank you so much, good dira sa my municipality of Maasin. Thank you so much, good ma'am. Good morning, good dira, kag regards lang dira, no. No, kay Mayor Ansing Amboy, Mayor, good morning, man. No, salamat, good, no, sa inyo dira, suporta, no, sa atong sining mga programa. Kag subong man, kay kumpare ko dira, Lindon Supranes. Oh, pre, isa gid kami na ayad nga aga dira sa imo. Thank you so much gid pre no. Amo ni kung gusto ni dira sang gupit no nga hairstyle nga kun ano ang inyo sini nga gusto. No, bisan lipid ulo nyo. Nakatulo no, ka mo mga kabinan kay Don Don's Beauty Salon. No, located at Barangay Igang Pututan Ililo no, Zone 5. Tumigil tayo lang si akon kumpare no, ay Lendon Sopranes. Pre, good morning gid. Ay, Aira Erika P. Pampag. No, thank you so much, good ma'am. Sa subong dere sa siyudad sang Ililo, medyo gagumguom nga dumainit man. Di makatuluan kakaroon sang ulan. No, kung hinay mo sining nga aiming system, no, dumabatya kagad. Te para nga magnami ang inyo sining immune system maging strong, ba strong. No mag mighty si no, para lawas resistant shadow get permi. Kay paring Diego, salamat gid. Kay Chito Isra Gilio, no salamat salamat man. No sa pag suporta. No kagamoy na to makabenan ang aton sining mga impormasyon. Para sa aton sining makauturan sa aton mga K5 no sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So maginaman makita mga kabenan no as we end no nga mga safety tips no para malikawan ang nagkasari-sari nga krimen sa aton dira nga komunidad. So salamat gid sa liwat no sa aton sining nga bajangan MPS kag haniwa MPS no for the job well done. Kita na naman kita mga kabenan same time same station next Sunday. So, thank you so much, gid sa liwat, no, sa Chief Executive Officer ng K5 News FM, kag tagiyaman sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. At ito rin world-class technician, kag K5 Jesse Gaho. Thank you so much, gid, sir, no, sa pag-assist aton sa Subungaga. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinuhong kagkatawa sa bugos nga probinsya, obligasyon sa aton sininga tagsa-tagsa. Sana sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, kag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, nangin kaupod nyo man sa Subungaga, ang inyo sininga anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tao nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agod makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panungdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilong Cops.
5: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag hindi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
6: Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news o kung sala nga balita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakukman kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton na bato. i-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sang rehiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, sigurduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits: magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intitihanan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuhusang diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: DTX 500
11: ang may powerful compound
10: na nagapanubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500 garantisado,
10: epektibo,
11: aramis
10: mo. DTX 500.
12: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kalsal-salon, ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas.

0: gas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga sulfur oxide.
2: Mm.
1: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
2: Mm.
1: Garing calls ka na, gatigulang na imuguya.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. K5 News FM.
9: News FM. Kampyon. Kampyon.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for Men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani na mon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo da istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galingawang ta!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matatags mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
7: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
8: Ilonggo. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami inauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
20: Klinika Diofresh.
19: Available now.
21: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman for Man.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
16: X10 Food Superman for Man.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement here, sir. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Physio.
0: Ang Physio
2: gamay
0: D3.
2: D3 Bio
0: with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
0: D3 Bio.
2: Ang D3
0: gamay Physio.
2: Ang Physio
0: gamay
2: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness.

0: Show.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
0: So na,
1: problema gid ako sa akong body odor.
0: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Para sa matinong na oras, K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
4: Kampyon Talk Show. Kampyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggong na may pinasahing na istorya na makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampyon Talk Show. Dali na, kag aton sila kilalahon. Kampyon Talk Show. Kampyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Mga ka-K5, 83 days na lang, Christmas na! Mga ka-K5, aton subong nga i-check o kung itanawon naton kung pila na lang ka days ang nabilin sa aton nga Christmas. Maayong hapon mga ka-K5, welcome liwat sa aton programa diri sa K5 News FM Iloilo, ang Kampyon Talk Show. Kag sa sininga tion no, nakapanyaga na balang aton nga mga tagpalamati o kung wala pa. If wala pa mga ka-K5 no, aton na kita na mag-amat-amat sa pagkuha sang aton nga panyaga kay ti alauna na naan sa hapon kag
5: Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3
7: Bio. Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masa Ligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
14: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
3: Maayong hapon na mga ka-K5. Welcome li Watts sa atong programa. Dili sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang Kampiyon Talk Show. Kag sa subong ka-K5, mga ka-K5, no? Nakapanyaga na bala ka mo o ko na nagatulutambay, nagapahangin o ko nagapahunay-hunay sa sagwa sang inyong mga panimalay. Kung wala pa mga ka-K5, no, aton iniparisan sang kape nga DTX Coffee Mix. So, mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, healthy coffee, ininigahatag sang maayong benepisyo sa aton lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag the sugar cane extract. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix sa may mababakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Kag sa subong hapon mga ka-K5, inyo kami pamatian kag aton iga-welcome ang aton nga guest later no nga pamatian aton ng iyang mga insights and different opinions niya sa aton man nga topiko sa subong adlaw. No?
17: Ka-K5 Elmer, ikaw kamusta? How's your Sunday?
3: For me, ka-K5 Kim, no, okay lang man ang Sunday ko. Kaya nakapangape kita kagina, nakapamahaw kita kagina. Kaga of course, nami man ang bungad sa aton nga Domingo subong adlaw. Kaya energized kita kag hindi kita maluya.
17: Oh.
3: And mga ka-K5, no, kaupod na to na sa subong hapon. Kag kami ang inyo mga alagad. Ako si ka-K5 Elmer Sable.
17: Kaga ko naman ang inyo makaupod sa mga hapon, ka-K5 Kim Montanio Caluyo.
3: Mga ka-K5, pamatian nyo kami sa aton programa subong hapon. Kaga of course, malapit na lang kag iga-welcome naton ang aton nga guest ka-K5 Kim. How about you ka-K5 Kim? Kamustang imong weekend? Especially ang imong duty subong adlaw ka-K5 Kim.
17: And actually, you know, every weekend, te Sabado, nag-programa kita from until 9 p.m. O tapos ina, nag-duty naman kita, no? 4 a.m. no morning, from night person to morning person. Pero routine na ito, nangyong kabahin na sa atong sa nga public service. Kag di ikaw, ka-K5 Elmer, usually, before ka nangyong kabahin sang working class, kahit di pila pa lang ka man, ikaw ka man, so nga nagatrabaho, before ikaw nangyong tawag na, kumbaga, nangyong mamumugon o kung empleyado, ano mga routine mo usually kung Sunday, sang wala ka pa ubra?
3: Ka-K5 Kim, every Sunday, hindi kita ito malipatan na ang mag-attend, of course, ang simba na ito, no, every 3 p.m.
17: Hindi na siya.
3: Sa Leon, ka-K5 Kim, sa Banwasang Leon. Amo pagid na, no, aside pagid sa pag-sulod na ito sa simbahan, of course, mayara man nga times bala nga kung especially if weekend ka K5 Kim tulutamad ikaw mabugtaw kung aga amo na nga wala hindi ka ka-attend sang first kag second mass yes, ka K5 Kim no kay dira lang man na iyang adlaw ang usually ang madugay ang libot ya kag dira lang man ikaw kabala ka makapahuway makagrab sang imo nga pahuway ka K5 Kim amo na no aside pagit sa pagsimba of course ang bantay sang aton nga mga sari-sari store and of course pagbulig sa sunod sang panimalay ka K5 Kim.
17: Business minded. Yes. Agad-ga gym ka pa.
3: Yes, ka K5 Kim. Kaya tiya, ang managawa ang aton nga routine man no every hapon kag of course mabalik man na sa aton nga health
17: kag K5 Kim. Oh, dapat ka nga dapat health may healthy lifestyle.
3: Well. Yes, ka K5 Kim.
17: Oh, kaya syempre dan subong ka K5 Elmer no bala naton nga ti ang aton nga ginakaon subong puro na instant. May mga soft drinks na kita do halos tanan ri sa K5 para inuman soft drinks.
3: Yes, ka K5 Kim. And of course no hindi man aton paglipatan ng aton nga mga tagpalamati subong nga adlaw aton man sila tamyawon kag of course enjoy nyo lang ang aton nga talk show sa sini nga hapon kag K5 Kim no may idea ka na bala sa kung ano subong ang aton nga topic ko o kung ano subong ang aton nga pagastoryahan nga sini nga hapon.
17: Of course, no, every month of October gina celebrate ya K5 Elmer ang Teachers Month para sa aton nga mga kumbaga mga heroes naton isa man or kabahin man no sa aton sini nga kabuhi, sa aton sini nga komunidad ang aton nga mga teachers so kon manonod lo kay for example, wala sang teacher or wala sang maestro maestra, wala sang bisan ano man nga profession ka K5 Elmer no kagdi we would like to greet no happy Teachers Month and tomorrow no may pila ka mga local government units sa Konbanwa no nga nag suspend sang in-person classes to give way man no sa aton sini nga Teachers Day celebration. Ako ya no damo ko sa madumduman ka K5 Elmer nga mga teachers nga nangin dako nga part sa akon nga kabuhi just like for example ang teacher ko man pag high school nga nag-introduce sa akon sang radio broadcast which is si Ma'am Clarice Kayabyab. Kagati yes, tungod sa iya nga introduction sa radio broadcasting sa akon sa una, no? For competition sa school. Dari na ako subong sa K5. Kumbaga, nangin dream job ko na ang mangin isa ka media practitioner tungod sa nangin inspiration from my teacher before. Ikaw!
3: Yes, ka K5 Kim, no? Of course, isa ini sa mga selebrasyon o kung isa ini sa mga pila ka selebrasyon lang man ang pamaagi, no? Sa kundiin naton mahatagan sang importansya o kung kasadyahan ng aton yung mga maestra kag maestro ka K5 Kim. Kag, speaking of Ma'am Clarice Kayabyab, ginatamyaw naton si Ma'am Clarice Kayabyab, no? And way back our high school.
17: Yes.
3: Of course, updanay gid kita. Kag updanay kita sa mga trainings, updanay kita sa mga practices, updanay kita sa mga contest, and balaan na naton, kag balaan naman na sa mga journalist dito sa Banwasang Leon sa kung ano ka nami, kag kung ano ka kalidad ang ginahatag nila sa aton, ang ginahatag sa aton yung mga trainers, kag kung paano kita bala mag-ready sa aton yung mga contest. And of course, aton man iga pa ambit ang aton nga mga greetings sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga maestra kag maestro sa pila ka mga probinsya kag syudad sang Iloilo kag sa nationwide natong K5 Kim. Siyempre, gina-celebra na natong subong ang subong nga bulan, especially tomorrow ang i-highlight ang Teachers Month celebration ka K5 Kim.
17: Pero ikaw ka K5 Elmer, what's your favorite subject way back elementary and high school?
3: For me ka K5 Kim, ang isa lang man sa mga favorite subject ko way back high school, of course ang in line siya sa aton nga amon nga program sa STE amo ang aton nga chemistry.
17: Wow.
3: Kay tiya, syempre.
17: Pero kamo may chemistry.
3: Oy, hindi na ginagawa.
17: Dodira
3: gid ko ya hindi ka sabat ka K5 Kim. And of course no, sa subong nga hapon, may ara kita guest ka K5 Kim.
17: Yes.
3: Kag of course isa man siya ka maestra. Isa man ka kilala kag
17: nagatudlo
3: sa ato na kag sa mga kabataan sang sakto nga pamaagi kag sa sakto pagin nga mga makuha nila nga lessons kag learnings sa sini nga sa mga pila ka mga inadlaw pagin ka K5 Kim.
17: Yes.
3: Sa subong ka K5 Kim, ready ka na bala nga i-welcome nato yes, ng atong guest sa sini
17: very, very much ready gid no kag siyempre ng atong sini guest relative man sa atong sini nga
3: yes,
17: isa man ka personal diri kay ti kumbaga madamo no sa mga teachers nga luya gid naton pasalamatan kag timabaguluyag nato mabatian what's their experience bilang isa ka teacher ano bala ang kabudlayan no mangin isa ka manunudlo kag timbala naton kumbaga it's like a job nga ginako ang mo bala nga calling dapat calling mo na siya mo kay like, for example hindi mo siya calling ka K5 Elmer adamo mo sa mga temprano pa nag-resign like for example malawig lang sila 1 year 2 years sa amo na nga work sa pagka maestro maestra nag-give up na sila tungod nga hindi nila bala amo nang calling nila ka K5 Elmer kag ang aton sulubong nga guest amo no si Dr. Lini Hamili Segura of course no 35 years old kag pride no sang barangay Hines Bunao, Iloilo. Nagraduar man din siya ka K5 Elmer, no? Sa West Visayas State University, Lambunao Campus, Lambunao, Iloilo. Kag ti subong, no? Elementary teacher ka K5 Elmer.
3: Yes, ka K5 Kim, no? Kag nagraduar ini sang March 2013, no? Kag cum laude ka K5 Kim. Kag sa subong man nga tinion, isa sa sang master teacher wana sa Bonbon Elementary School ka K5 Kim. Kag ready na ba lang aton mga tagpalamati nga pamatian kag makakuha sang learning sa sininga hapon?
17: Yes, feel ko ready na sila. And of course, subo na ka-standby naman sa aton sininga linya via Zoom. Live via Zoom, si Dr. Segura gudyang mag-share sang iyang mga experiences, sang iyang journey, sang iyang istorya. Ano bala ka madami, no? Kag ano ba naman na ang mga trials and triumphs, no? Bilang isa ka-teacher. Ladies and gentlemen, ka K5 Elmer, aton sininga guest, Dr. Lini Segura.
3: Lini Segura.
17: Doc, may hapon.
1: Good afternoon, Hello, Doc, everyone. Good afternoon, Sir Kim and Ma'am Kim and Sir Elmer. So I am very happy to be here in your
17: program.
1: In your station right now. So madamo gid nga salamat sa opportunity na ginhatag nyo sa akon. Nakibot gid ako sang gintawgan ako nga ako.
17: Ikaw na pilian, ma'am, nabunutan for today.
1: Oh, habal ko ni parang nabigla ata ako nito.
17: Pero we'll take this as a light conversation,
3: yes,
17: lang, no?
3: Dugas turiyan, nai lang kita. Duka friends lang. Yeah. Kag, before that, doctor, we would like to extend our heartfelt greetings, no? Of course, earlyhan na naton. Happy Teacher's Day, Dr. Segura, no? Kag, of course, I hope, no, nga padayon ng imo nga serbisyo sa aton nga mga estudyante. Kag, of course, makahatag ikaw sang mas damo pagid nga learnings nga ginakinhan lang sa aton nga mga estudyante. No. Kagti sa subong at inion ka K5KM kag Dr. Segura. Pwede bala kami ka pwede nyo bala kami maistoryahan o kun mahatag kahit siyempre aside sa amon ni ka K5KM gusto man namon nga ipaambit mo pagid ang imo nga mga nabalaan o kun learning sa aton mga tagpalamati. Ti sa subong hapon Dr. Segura. Gusto lang namon nga maistorya mo sa aton nga mga tagpalamati kung ano ang ini nga imo nga journey sa imong pagtudlo humalin sang sadto kag pila na ikaw katuig na nagaserbisyo bilang isa ka manunudlo.
1: Okay. So first of all, no, I am Ma'am Lini Hamili Segura, Master Teacher 1 of Bonbon Elementary School. I am 11 years in service, married and one son. Actually, I not came from Lambunao. I came from Haniway, Iloilo. So I was born in Barangay Aglubong, Haniway, Iloilo, and proud to be an indigenous group member, which is the Panay Bukid noon. So, ano kuya? IP kuya. And I'm very proud of it. Hindi kami, ano, nabata ako sa pigado nga pamilya. May nanay is a housewife and may tatay is a farmer. So, because of that hardship sa mga damo na nga mga trials nga naagyan namon, so I strive harder. Because sa amon dito ya bukid kami, we walk 7 kilometers to school, from the house to school. So amo man na gihapon karon pagkuli namon halin sa klase, 7 naman na kilometro ang amon nga lakton. So that's very, very tiring. Pero because ang gusto mo nga sa pila ka adlaw, hindi ko gusto ang amon ni nga kabuhi. Every December, every November, actually wala na ni script ha. Kay hambal ko na, hindi ko gusto nga mag-script ako. It's because karon hindi ko siya ma-express ang akon nga
17: wholeheartedly.
1: Pa, oo. So amo na every December, every November, December, kami na iya nga mag-ululuto, nagapangmukpo kami na sang kape. Siguro nakila balaan yung managuro kung ano kataas ang kape. So amo na ginasaka namon. Amo na naman ang ipabalon sa amon kinikanan. ang tatay ko nagapananom na kami kung wala na ang wala sang tagkalapi na kung hindi November kag December nagapangnanom kami na saging. So after a year na, after 2 years, amo naman na ang gamito namon sa amon pag-eskwela. So that's how our parents rare us. So kung baga, perti gid ya kabudlay ang kabuhi. So kung ikaw ang bata, hindi una na iya gusto nga ay sa pila ka adlaw pati ang akon bata amo naman yang akon may experience amo naman yang ilang experience kung hindi kami mag strive harder. So we studied hard and of course kung nag-eskwela kagid man niya may ara gid na yang ginalaan si Lord for you. So perte kabudlay.
17: Pero ikaw, Dok, Lini, siguran, no? Ano ang nangin rason nga teaching profession gid ang ginsudlan ni Dok Lini? Tawag na, amo gid man ni bala ang first choice mo sang nag-enter ikaw sa college ang education?
1: Actually, grade 1 pa lang po na iya. Gusto ko na iya mag-teacher because as I look to my teacher nga nagkanami sang iya uniform, nga di ba kung teacher kaya ginarespect ka gidya, ma'am ka gidya, whatever wherever you are nga masulang mo yang mga parents, mga bata, ma'am ka gidya, hindi na yung madula. So may ara pa gid na because of my teachers, ara ya yeah, a special mention na to Ma'am Irene Santowa, to Ma'am Lilibeth Edral, they are my favorite teachers when I was in grade 1. So nakita ko gadya paano nila kami pabasahon. Sa tutuod lang, we are 60 plus in the classroom. Pero tanana kami ya reader, kami ya grade 1 pa lang. So maka sight words na kami ya, maka ano na kami ya. So that's how interesting the life of a teacher in the life of a learner is. Yes, sabal ko na. When I grow up, I want to be a teacher. So amo na gina look up ko na sila. It's because nga hambal ko ya sila ya ang nagpaalam sa akon, sila ya ang nagtudlo sa akon sulat, sila ya ang nagtudlo sa akon basa. Kaysang una ya wala man kuya kaagi kinder diretso na lang na grade 1 tungod bala sa kalayo sang amon balay. So hindi na pwede nga mag-kinder pa ako, ayawan pa ko tuya, mga 5 years old, mga mapanaw pa ko sang 7 kilometers, di ba? So, I waited until 6, I mean, nga mag-grade 1 na. So, amon na, tapos ka na minami niya sang akong teacher. That is why, hambal ko niya, when I grow up, gusto ko ganyan mag-teacher ako because I want to nurture this learner the way they nurture me. Amo gid na ya ang reason why. And they are my motivation. Gid ya kay nga nagalakat na sila ya pila ka kilometro, pila man ka kilometro ang lakton sang akon mga teachers. Tapos may baha pa na sila nga sulangon pero still rain or shine ara gid na sila ya sa school.
3: Yes, ma'am, no. Gina-acknowledge ginaton na K5 Kim. Ang syempre, before kita mangin successful sa aton nga life, may ara kita nga agyan kung pila pa na man kadagom o kung pila pa man nakakabudlay ang aton nga agyan before naton makuha ang fruits ng aton nga success. Kag sa piyak nga bahin, ma'am, anong imo nga mga nanginrason kung sa diin nagpadayon ikaw sa pagserbisyo bala sa gihapon? Kag kung may ara ikaw nga mai-share sa pila mo nakatuig nga pagtudlo, ano ang isa sa pinaka-memorable mo nga experience bilang isa ka teacher nung ang hindi mo gid malipatan? Either nangin malipay ikaw o kon nangin masubo ikaw to sa amo tong tion pero memorable siya sa imo, nangin tatak siya sa imo, ma'am.
1: Okay. So una anay ha, ang masubo, no? So if you are a teacher, kay ako ya grade 6 teacher ko from the start. So nagsaylo ko diya ang una yang service ko ato sa Supo PSB teacher 2014. 2015, I got pregnant. So nagtransfer ko sa malapit sa amon nga school. Kung grade 6 teacher ka, masubok gid ya ang life especially during graduation. Kay nga you build that children for the whole year. Nag-build ka na camaraderie, sang friendship, sang kadami na, no? Tapos, ang masakit dira, when they graduated grade 6, hindi mo na okay lang ya kung elementary ka nga grade 1 teacher ka, kay makita mo pa sila grade 2 sila. Grade 3, grade 4, grade 5. Pero kung grade 6 teacher ka, sakit-sakit na yan nga bayaan ka sa mga estudyante mo. So, naging kung bagado, pariyo ba lang ang bata mo, bayaan ka sa mga bata mo, no? So, amo na, kung baga, masakit siya. Pero as time passes by, nga sige-sige na lang every year, hindi na madula nga mahibi ka as a teacher, no? Because, kaka-attach kid kuya sa mga estudyante ko. That's why hindi una gusto bala nga maakigid sa ila. Kaya nga, madako na sila, madumdumana nila. Amo na. Then, ang pinaka-memorable nga siguro feeling ko naging tatak siya sa akon sang naging outstanding teacher ako in the school's division of Iloilo. So, sambal ko na, siguro amo na ni ang kinahatag ni Lord nga sa pihak sa mga pagpulaw bugtaw ko. Usually, until now, I sleep at 12 midnight, no? So, wala pa ko kung baga hambal gani na nila sa akin, wala ka pa na natakaan sa pulaw mo. Pero actually, if you love your work, wala na yabili, wala na, kung baga, the tiredness, ang kakapoy mo, ang kaong kaisa, masakit pa ang buot mo, no? Pero, hindi siya eh. I love my work, I love my job, and I love the children I teach. So, humble ko na, siguro, ang mga struggles ko, ang mga kabudlay nga naagyan ko, ginbalik na ni Lord sa akon. Pero, humble ko, Lord, but then, humble ko na, Lord, pwede, dugangan mo pagid. Kung baga, I pray nga you will never feed up to answer my prayers, my intentions to my family, to my career, to my children, to these very young learners nga mag-grow pa sila with me, with my guidance, no? So, amo na bala ang nagaka-touch gid ko na iya kung ang istoryahan naton, ang akon ng mga estudyante. So, as a second parent sa eskwelahan, hindi mahulas nga maging isa ka kananay o kung isa ka kaginikanan sang madamo nga mga bata.
17: Pero ikaw, Doc, sigura, may mga moments man bala, ma'am, nga ti, especially no, for those nga mga kabataan or estudyante ni mo nga less fortunate, nga ti do naluoy kagit sa sitwasyon nila. Ano nga mga encounters mo, ma'am, nga ti do, kumbaga, do natando yes. Ganang imo bala, Chagon?
1: Yes. So, ang experience ko dira is when I asked, sa unagid na, no, sa una pa ako nga station, wala pa ako na transfer, may bata ko na nga wala sila yabalon. Kung baga, bisan snacks, lunch, wala na sila, wala na sila balon, wala sila sudaan. So, ang ginahimo ko na, ginatanaw ko na mo kung sinuto ang perme wala balon. So, ang ginahimo ko na, ginasakop ko sila sang lunch. Kumbaga, duha lang to sila ya. Sa batch nila, duha lang to sila. Ginasakop ko sila lunch, ginasakop ko sila snacks. Because, kalaw ay man nga makita mo nga, sang una, amo ka man na bala, tapos your teacher provided you, give you something, bread or whatever. Bisan na ganing nga ginahatag sang kantin sa ako. Halimbawa, tagaan ako sang tinanok na saging, no? So, ihatag ko na sa akong estudyante. Then, amo na ang feeling mo as a teacher nga tani ma-provide ko na lang ni tanan ang kinahanglanon sa mga estudyante ko.
3: Yes, Doc.
1: May ara pagid na nga nagpamangkot ko. Grade 6 na sila ha. Hambal ko, sino diri wala kasakay sa escalator, di ba? Sa una, elementary kita, usually ang ginapamangkot sa aton, sino din nakakadto sa mall? O, wala kuya. Oo. Sino din nakasakay sa escalator? Wala man kuya. O, sino din nakasakay sa elevator? Hambal ko, ano na itsura sa elevator? Ari na lang, ginapamangkot ko sa estudyante ko. naka, sino diri ang wala kasakay sa escalator? May isa gadya nga nagbayaw. Pero diri sa Amon Kaling, diri sa Lampunaw, malapit kami sa Kalinog. Mm. Then the Kalinog has that mall, may Save More kami diri. Uh-huh. So ang ginhimo ko ya, gindala ko gintuya ang bata sa sa Kalinog, gagin pa sa ka, sige,
17: ipatry.
1: Sa panaog. Ay, kumina to siya sa elevator. Amo to humble ko na, ay, ay, kumbaga, amuni ang feeling ko sang una nga wala. Wala kami, wala kami, amuna, bala. Then I, now na nahatag ko sa estudyante ko, din pa experience ko sa estudyante ko, amuna, bala. In this time, sa bago ko nga station, I have lots of learners like that. That's why gani, humble ko na by December, if I have a chance, I'm gonna bring them sa, halimbawa, mapag-italon ko sila sa Jollibee, amuna, bala. At least they will experience kung ano ang feeling nga ara ka sa ano taw niya na
17: sa fast food
1: sa fast food amo na bala. So ginhambal ko na sa mga learners ko, actually iba niya naka-experience na, pero ang siling bala nga makakaon sila sang Chicken Joy muna bala. So I plan for it.
3: Yes, ma'am. No, and lain man gid bala kung aside sa i-love mo ang imong work, lain pagid kung ihatagan mo pagid importansya mismo kag pagpalanggang imong mga constituents, ang imong mga kabataan,
17: students.
3: Ang imong students. Kay ti dira pala naan sa pagpamati, pala naton naan kay Dr. Sigura, 100% gid nga ma-effort siya hindi lamang sa pagtudlo, kundi sa kung ano pagit ang mga kakulangan sang iya mga estudyante. And dira pala nga naan, makitaan na naton kung ano siya ka-pursigido, ano ya ka-love ang iya nga work, kag ano ya ka-love ang iya nga mga students. Sa piyak nga bahin, Dr. Sigura, correct me if I'm wrong, 13 years ka na sa serbisyo bilang manunudlo. Sa dira, Dr. Sigura, for sure, may ara kita na natudluan ng mga estudyante, ng mga humalin pa sa aton ng mga millennial, ng mga age, or millennial na aton ng mga era. Kag sa subong, ari na kita sa aton ng Gen Z na, kung sa diin ang aton ng mga estudyante, tutok na sa aton ng mga gadgets, tutok na sa kung ano ang mga bag-o nga teknolohiya subong. May ara balasang pagbag-o o kon may ara balasang struggle, may na experience ka bala nga paglain o kon anong kinalain sang pagtudlo naton sa before kag sa subong nga mga students kay ti subong naan na lain na gidya ang panahon.
1: Ay huo. So in 10 years, 11 years siguro sang unay ang teacher kami, kumbaga ang teacher, yan naka-focus lang kita sa traditional way nga teaching. So, more kita sa chalk talk, writing on the board, di ba? So, tapos kami as a teacher, as in handwritten, kaya amon lesson plans. So, di na pa lang nag-struggle ka na, no? Pero at this time, sa mga subong ya, damo na ang, kumbaga, you need to innovate. You need to make interventions. Halimbawa, sang una, ang ginahimo lang sang nato, namon, abi nga mga teachers, no, ginapatawag lang ang mga parents. Kung kabudlay-budlay, gidya ang, kumbaga, subong ya, ipatawag mo parents ya. Sang una ya, ikaw gidya sina, magtudlo pa sa bata. So, oo, magtudlo agad na sa bata, ma one-on-one ka na, bisan na nag-sip-on pa na ang bata. Pang-unaw, kumbaga, before pandemic, wala pa na yung face mask, mag-wanta ka gidiya. Then, ang way of teaching is different, really, is really different. Kaya nga, traditional lang, book lang na gamiton mo, may ano lang na sa... may Manila paper ka lang. So more kid kami ya more kami sa traditional na way of teaching wherein nagadiskusyon lang gid, more lang siya sa discussion, and the learners are still there waiting for the information that you will be delivered to them. So amo lang na subong ya, lain gid ya ang mga bata subong, sumur sila ya sa gadget. So the projects, ang mga projects na ang ihatag mo sa ilang projects nga include na ang gadgets. Hindi na sila gusto sang discussion lang, they are more fond of having play games inside the classroom. Bisan gamay lang na yang may play kadira, may pahampang kada, may group activity kadira. And hindi yasang una mahambal ka nga, oh that's wrong. Na the answer, some more answers. Amo na lang na. Subong ya, you should be constructive. Kaya nga, karun mahurt ang bata. Paano na lang to karun ko hindi na siya mag-recite? So that's the problem naman sang teacher. So dapat, if the child, sa subong ya nga era, if the child didn't know how to answer your questions, so rephrase your questions. Hindi mo siya pag-ishak nga amuna ni dayon, dapat amugid ni isabat niya sa akon. So you should be, as a teacher, you should be constructive the way you teach, the way you ask your question.
17: Lain sang una, ma'am, no? Ngati usually, mga projects ng kabataan, Manila paper. Arang pinilahay sila sa kilid, gatawag na, nagkakatin-katin sa salog para lang makasulat no, sa ilang mga projects. And of course, ang una ya, index card pa na ang magtudlo kung sino i-recite. So, bom, pwede na spin the wheel.
3: Yes, and spin the names. Mga, yes. Projector na kita.
1: Oh, ayusin. Oo.
3: Yes, projector.
1: O, spin mo na lang mga, na kung sinoda. Sinoda ang ano.
3: TV.
1: So, you should be innovative as a teacher kay hindi mo na makuha ang ila yang gusto, ang ila nga ang trend subong kung mabalik ka dito sa dati nga way you are teaching them.
17: Pero just like before, no, ang ati wala pa sang messenger. So, una dumduman ko na may teacher man kami ng ati ang for example, abi kaki 5 Elmer atawag na no ang pala absent ang bata. Kadtuan niya gid na iya sa balay personally kag for example madalagan tulag son yung man ay I remember that specific teacher, no. Pero ikaw ma'am Doc Segura, ano ang sa pamatsyagan nimo nga one thing bilang isa ka teacher, no, sa inyo nga profession nga usually do gina na misunderstand sang public nga kunabi kung teacher ka amo gid dapat ni or amo gid dapat na Doc Segura.
1: Actually ang criticisms ya ara lang na iya, hindi mo na siya, hindi ka na dira ya ka get away sa mga criticisms, no. Damo ka na ya mabatian, damo ka na bilang tao na ma-hurt ka syempre. Pero isipon mo lang, you cannot please everyone. So wala na sang perfect. Hindi, as a teacher, ako, hindi ako perfect. May mga time nga, kung kaisa, i-challenge ka bala sang panahon, no? I-challenge ka sang panahon sa imo obra, sa imo family, sa imo personal nga pagkinabuhi. Hindi ginayaman ni Gar, pero ang gihimuon mo lang ya ang akon niya, ginahamba lang, ubrahon ko lang ya ang akon masarangan, ubrahon ko lang ya ang akon nga kung ano ang feeling ko makapaayo sa akon mga estudyante. So when pandemic came, so naga home visit ko ya, nagalatas ko ya sang akon mga bata. Ginakatuan ko na sila sa ila pa ni Malay, nagatabo ko na sa suba, galatay ko na sa mga ano, syempre lain-lain nga mga nga family nga kumbaga family background ang imo maatubang. Kag naging challenge ato sa akon, and there humble ko pagid matapos ining pandemic, himuon ko pagid ang best ko para sa mga estudyante ko. Kaya nga, sang start sang pandemic, di ba, March ato, nagbalik kita klase, siguro mga August, no? August na to, kita nagbalik sang class. Then, you know, I really cried sang pag-abot ko ya sa classroom. Kung naghibigid ko ya, kay wala na ko estudyante nga tuluan niya face to face. So, humble ko paano na to sila. Ang humble ko pa na sa mga parents, magkuha sila module. Halungan niyo dito ang mga bata ko, ha? Siguraduhon ninyo nga kumpleto ang ilang mga tudlo pagbalik nila sa eskwelahan. So nagkaladlaw na sila because I know parents, gina niya, O pag hindi, nakabalo ang bata, papaon din na ni nanaya, papaon din na ni tataya. Amo na napirmi ang hamal ko, siguraduhon nyo lang ang kompleto, ang kamot, yung tudlo, sang akon mga bata pagbalik nila sa eskwelahan.
17: Wala sang hangog.
14: Yes, auntie, sa subong oh. Matiniola, Dr. Sigura, no, sa katapusan sang aton nga pag-share sang aton nga sentiments, kag aton nga mga... aton yung mga experiences aton yung mga tagpalamati sa malipot lang Dr. Sigura, no, ang anong inyo nga mensahe sa aton yung mga estudyante kag sa aton yung mga kapwa naton yung mga teachers nga nagaselebrar man sa Teachers Day sa maabot na buwas.
1: Okay, to all my fellow teachers, no, all around the world, happy Teachers Day. So enjoy teaching, amuna permi ang ginahampal ko, just enjoy teaching, just enjoy your job, just do your job spiritually. Kay kung love na nato ng aton ubra, everything will be fine, everything will be more easy for us. Kay kabudlay nga nagabalik lang kita bala sa eskwelahan, nga ano lang, kumbaga for our own consumption lang, makasweldo lang kita. So, actually, our first priority, of course, is our family, di ba? Mm. Of course, our professional development, tambal ko na, permi, we have lots of opportunities, so we should be open for it, we should grab it, because opportunity knocks only once. Basta, ubrahon lang nato ng ubrata, sang with prayer, and God will do the rest for us. Mm. And to my learners, no, sa mga bata, just follow your passion, because I know kung amugid na yung gusto mo, you will strive for it. Hindi, kumbaga, mabudlay ang way pakadto sa success. But then, if you are very, very eager to reach the success, dira kagadya, straight ka lang, kung baga focus ka lang ya sa imo goal, dira kagadya dalon ni Lord.
17: Mm. Pahabol lang a question, Doc Sigura, no, bilang isa ka teacher, ano ang most rewarding moment nga imo na experience? May mga encounters ka manabi nga mga students mo nga nag-graduate na nga tiginabalikan ka sa gihapon o gina-contact or naga-communicate sa gihapon sa imo?
1: Yes. Every Teacher's Day, kainagani, ari di ang akon mga learners, no? May mga learners akong nagkanto, di ma'am, happy Teacher's Day. Aga pa sila, wala pa ako kapaligo, wala pa ako kapang toothbrush. Na. So, ari di sila kaina. Every year na, nagakanto ang mga estudyante ko. Hindi ko na mabalaan kung anong year sila, pero grupo na sila. Mapa-fiesta ko man, mapa-birthday ko man, subong nga Christmas Day, sumadamo na sila dahil, you know, mabatsagan mo din na iyang love ka sa mga learners mo. Kung baga, kung ang una naman, kung ang mga learners ko naman ang istoryahan, so, kung madali, gid po yan na matouch.
17: Lastly, ma'am, no, sinong luyag mo, ma'am, nga pasalamatan kag tamyawon, especially sa mga nagatutok subong sa imo sa Facebook Live, no, may mga naga-comment diri ng mga kakilala mo man, ma'am, no. Would you like to greet anyone kag mga luyag mo pasalamatan, ma'am, ma'am Sigura?
1: Okay. First, no, I want to thank you to the school's division of Iloilo for the opportunities, for the love that they gave me. Thank you, especially to Ma'am Larupay, Ma'am Lisa Balogo, sa amon dati nga Schools Division Superintendent, Sir Ernesto Servillon, Sir Labos, Ma'am Ruby Subong, of course, Sir Pingel, ang pinakugid sang gina-look up ko gina siya ya, kay very accommodating, kumbaga ka... at siya ka mapagkawang gawa, no? So, all my friends, my co-teachers in Bonbon Elementary School, I know they're watching right now. My co-teacher there, here in Hines, to my district supervisors, Ma'am, Mamunin Gallego, Mama Lona Chiva, and of course to all the school heads here in the district of Lambunao East and Lambunao West Cluster 2. So I know may mga friends pa ako nga nag-share sang aton niya activity subong, no? So my friends there, I cannot name you all because kadamo-damo sa ila, sa Kabatuan, sa Maasin, sa diri sa Lambunao, sa Haniway, Bajangan. So I have lots of friends na asa upod sa training, may San Dionisio with Mama. Of course, my best friend, Sir Marcelino Arnaez, Sir Erdovi Carno, Sir Anthony Makaya. So damo-damo na sila, Ma'am Jean, Ma'am Hill. Hindi ko na sila man names, no, Tenanbe, pero I know they love me. I know they are happy for whatever success I have today, I have this time. Rest assured that I'm gonna still continue loving our learners. I'm gonna still continue to render my service. I am just one chat away.
17: Sige. Ma'am, thank you so much, Dr. Sigura, para sa imong tiyempo din, no? And for sharing a very wonderful story, kag lessons, no? Bilang isa ka-teacher and sa bahay, no? Sa aton man yung mga learners and for being, kumbaga, not just teaching, but of course, touching lives sa mga estudyante. Yes, thank you so much.
1: May pahabol pa. Ang schools, ang Bonbon Elementary School, iname ko bin sila, ha? With my Kuya Teacher Sally, Ma'am Charina Magos, Ma'am Emily Layawon, Ma'am Ann Lasanias, Ma'am Eden. Hello everyone, Ma'am Eden Lazada, Sir James.
17: Naotod na sini nga Zoom meeting ka K5 Elmer.
14: Yes, K5 Kim. And bisan naotod na siya, no? Of course, ginatamyawon. Ang gusto naton gyapon, extend ang aton nga pagpasalamat kay Mama o kon kay Dr. Lini Sigura, of course, sa paghatag sang iya nga time kag pag-share sang iya personal nga istorya kag experience bilang isa ka manunudlo. K5 Kim.
17: So far ikaw ka K5 Elmer, what's your lesson learned sa mga yung share sa aton ni Dr. Sigura? Very kumbaga dobukasyon mo kung isa ikaw ka teacher, no? Kay hindi lang siya basta-basta, bala naton may makilala man kita nga teachers, bala nga tawag na even ang mga works nila sa eskulahan, danon pa na nila, no? Sa ilang mga balay ka K5 Elmer.
14: Siguro for me ka K5 Kim, no, isa guro sa nanamian ko o kung nakuha ko gid sa kagina naton nga pag storyahan ay amo ang fire bala ni Mama akon ang iyang passion gid sa iyang work makon mo 13 years of being and the service of isa ka teacher te amo na sa 13 bala ka tuig damo na ikaw na touch nga mga pangabuhi sa mga estudyante, damo kapag nabuligan, kag dira pag ito, no, i-highlight ko pagid nga hindi lang gid siya matawag isa ka manunudlo, isa pagid siya ka nagabulig pagid kang kung anong kakulangan sang iya mga estudyante,
17: yes,
14: sa kung anong problema, ang hindi lang bala nga kung ang kaya mo lang magtudlo, dira kalandangat, pero ginapa-extend ya pagid, ginapa-lawak ya pagid ang iyang learnings kag gusto ya mabuligan ng mga estudyante kag K5.
17: Sa comment section naton subong ka K5 Elmer, nagapatamyaw dira ano si Ma'am Leah. Hello dira kay Ma'am Leah Mayo Gallego, kay Ma'am Ivy Aaron Pineda, kag gina-congratulate gid no si Dr. Sigura, dira kay Ma'am Joy Hautea, dira kay Ma'am Leah Mayo Gallego, Becodo Moralidad Alvin. Hello sir, Ellie Ocon, Ellery Bailon, ang mga kakilala no ni Doc Sigura, dira kay Ma'am Vic, dira kay Ma'am Shela Sangilosa, kay Sir Alvin Lorania, bao magulang tawag ya kay ano no sir. Abot pa diri ni Sir Anthony Makaya, so inspiring from a passionate teacher ka K5 Elmer, and abaya pa diri, congratulations and happy Teachers Day, my friend. So happy and proud of you. God bless you always. Happy Teachers Day sa tanan nga ara sa comment section. Yung
14: yes,
17: mga co-teachers ni Ma'am.
14: Yes, kagodira pala naan, mabalaan na ginatun kung ano ka hardworking si Ma'am Sigura, no, kayo damo-damo iya fans diri subong, damo-damo ka support sa iya.
17: Oh.
14: and damo-damo man ang gatamiyaw kag nagahatag suporta siya subong nga hapon kag K5 Gear.
17: Ikaw kag K5 Elmer, kun give it a chance, sinong gusto mo tamyawon yung mga teachers mo dira sa Banwasang Leon?
14: Aside sa Banwasang Leon kag K5 Game, no, ginatamyaw naton ang aton nga mga STE teachers ang yes. Nag-guide gid sa aton during our high school years, and of course sa aton nga mga senior high school teachers man nga nagbulig bisan pandemic, adlaw pa to sang pandemic, pero double work gid sila sa paghatag sang ila serbisyo, and amo man sa aton nga mga trainers, sa aton nga mga nagtudlo gid sa aton nga mangin effective journalism student, ako na mangin aspiring journalism, no, journalist, and ginatamyaw man naton ang pila ka mga professors dira sa West Visayas State University College of Communication.
17: Yes.
14: Hindi ginaton pagkalimtan ng ilaman nga mga naibulig sa aton.
17: Ikaw ya, yeah, the broadcasting, ikaw ya. Yeah.
14: Yes. And of course to Bob. Ma'am or Professor Rica Marcet Fontecha, no, ang siya gidya ang isa sa mga pinaka-fave ko ganyan professor. Bisan wala same. Ko siya na professor sa isa ka subject, no, pero isa siya sa nag-guide sa almost 4 years ko sa student council sa West Visayas State University College of Communication.
17: Kay Ma'am Rica, kay Professor Rica, hello, hello, gidra. Kay te, siyempre, amundo siya mo na nanay-nanayan na mo na isang thesis time na mo. Kay K-Fab Elmer, dira kay Sir Cantara sa ambot kong gatitsa sa Gihapon sa Leon Central Elementary yes, School. Siya ginayang matandaan ko.
14: Nag-labay pa sa Gihapon sa Tubang Balay magtapos ang klase.
17: Oh, hindi ko gina siya yung malimtan.
14: Yes. Math teacher,
17: diba? Math teacher, sa muna, before ka magsulod sa iya classroom, mapiyong ka, tapos sa ulo hon niyo na 1 times 1 equals 1, 2 times 2 equals 4, hasta sa line of 2 digits na nga gina-multiply ninyo antes ka makasulod. Kay di grabe gitong mga learnings man dira kay Ma'am Kayabyab, sa kay Ma'am Kalsad, Ma'am Kaminse, and to everyone, kung may mga miss out man kita subong nga hapon, kay Sir Ronilo Valenzuela nga nag-tanaw man, no, sa atong sering Facebook Live, happy happy teachers day ahead sa aton sa mga teachers, kagtikon sa mga aspiring pagid nga mga teachers. Akon man magulang dara, happy Teachers Day kay Nicole Irish sa Kaluyo sa Malboro na siya.
14: And of course, no, sa akon man nga mga tita, no, nga kuntani isama na ko ka elementary educator, ginatamyaw ko man silang happy Teachers Day kag I hope, no, ang bugos naton nga mga maestra kag maestro magaselebrar sang kasadya. Kag of course mas madamo pagin sila nga matandog nga kabuhi sa mga estudyante. Kag amo na, salamat sa inyo nga pagpangabudlay, kag padayon kita, no, sa pagtudlo o kon paggiya sa aton nga mga kabataan. Hindi lang kamo magtudlo sa mga leksyon na nahanungod sa aton nga mga libro, kundi magahatag man kita sang inspirasyon, direksyon, kag paglaom sa aton mga tagsa ka mga estudyante ka K5 Chem.
17: So muna ka K5 Elmer, no, nga very exciting and very inspiring gid ang imong mga punto sa subong man nga hapon. And of course, thank you so much, no, sa mga nag-upo diri sa aton sa ring pagpangalaga. Dira kay Mommy Immaculate sa Lupas, kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapu, sa mga taga Simon Ledesma sa Small Market. And of course, dira man, no, sa pamilya man na ay Sir Ricky and Ma'am Antonina, kag sa akon man dira nga mga kaparyentihan nga nagatan-aw man sa po.
14: Yes, kay K5 Kim, no, kag ang ini nga Kampiyon Talk Show ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Mag-inom kita sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, healthy coffee ang ini nagahatag kay K5 Kim sang maayo nga benepisyo sa aton lawas bangod sa natural kag organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag the sugared sugar cane extract. Makakape ka na, maka-detox ka pa. Mga ka K5, salamat gid sa inyong time kag sa inyong pagtamyaw sa aton nga guest kag pag-upod sa amon diri. Amuyad to ang aton nga Kampiyon Talk Show sa sining hapon, Domingo nga adlaw, October 4, 2026. Ining inyo mga alagad ka K5 Elmer Sable.
17: Kagupod man naton sa Master Control ka K5 Jesse Gaho, ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo.
14: Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Ililo.
17: K5 News FM.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! may puso.
5: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Anay. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
19: Malakas, mga butika.
5: D3 Bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
19: Malakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
19: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
19: Garantisado!
5: Epektibo!
19: Aramis mo!
5: DTX 500!
19: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
19: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
19: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
19: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
5: Garantisado!
19: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang

0: TC.
1: Mabaka sa mga butika.
0: My TC.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: My TC. Mabaka sa mga butika.
3: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
4: Ilonggo. Kasakit ang tiyan?
5: Max 4 Biotic.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
5: Max 4 Biotic.
4: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-Clinica Max
5: 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2 impunto.
11: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
18: from man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman
19: from man.
17: Extend Food Superman from man.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for men.
21: Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
22: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
23: Bakit naman?
22: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
21: Naku! Nakakatakot naman yun.
23: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
22: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
24: Isang paalala mula sa NGC.
25: Mahigro bala ang imo dugo?
26: DTX 500!
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
26: DTX 500!
25: Ang DTX 500!
26: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo?
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
26: DTX 500!
25: Masalika DTX 500
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
25: Yung may D3.
26: Mabakas, mga butika.
28: Kapoy.
29: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
25: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala Justin.

0: Yes, sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kandil berry extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kang manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawadla, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor. Yan ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestine ko Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
15: DTX 500.
0: Masaligan.
15: Epektibo.
0: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
15: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
15: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
0: Masaligan.
15: Epektibo.
0: DTX 500.
15: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3.
0: Physio.
15: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
0: Ang D3.
15: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
15: Yung may D3.
0: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan

0: 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by Star NutriMates. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX-500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX-500.
2: Ang DTX-500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX-500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX-500
2: mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX-500
2: masamit ka bala gina allergy?
3: DTX-500
2: ang DTX-500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy.
3: DTX-500
2: masalika.
3: DTX-500
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
5: mamasaga butika.
7: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin budika.
2: Premium.
7: Nationwide.
8: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol?
9: Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mataas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa lisisis, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa

0: Street sa kilid San Robinson sa Aro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Durtes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo na dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalikan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

Mr. DJ. K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
4: Garantisado!
6: Epektibo!
4: Aramis!
6: DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
10: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
4: nationwide. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
4: Mababaka
6: sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre!
17: Libre!
15: Ay! Pagyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak kay Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion.

0: sa Haro Branch naman pagkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
3: Uri na mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tayo.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Masaligan.
12: Epektibo.
5: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may
12: Physio,
5: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio,
12: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Kini si Jin sang Bito on Haro, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Hey, five, galing na one time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey, five, galing na one time.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio!
7: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika!
9: Para sa matino nga dugo!
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tay!
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant!
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay!
9: Basta tino ang atay!
10: Happy kanunay!
9: DTX 500!
10: Masaligan!
9: Epektibo!
10: DTX 500!
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami
10: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
19: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
18: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor,
12: Ang sinaing!
20: Luto na!
12: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
23: Tigalapa!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi, ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Gortez!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30.
26: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugitang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Visio.
29: Ang Visio.
27: Yung may D3.
29: Mga buti ka.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Visio.
29: Ang Visio.
27: Yung may D3.
29: Mga butika.
27: D3 Bio with Visio.
31: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Visio.
29: Ang Visio.
27: Yung may D3.
29: Mga butika.
27: D3 Bio.
32: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may Visio.
29: Ang Visio.
27: Yung may D3.
29: Mga buti ka.
33: My family history ba na kamuusang diabetes?
34: Mag-TDX 500 ka!
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
34: Mag-TDX 500 ka na!
33: Ang DTX 500!
34: Ang may powerful compound!
33: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
34: DTX 500!
33: Garantisado!
34: Epektibo!
33: Ara mismo!
34: DTX 500!
33: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
34: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
33: Masami nagapangihi!
34: Masami ginauhaw!
33: Masi may diabetes ka na!
34: Mag-TDX 500 na!
33: Ang DTX 500!
34: Ang may powerful compound!
33: Nga nagapanubos
34: ang imo blood sugar!
33: DTX 500!
34: Garantisado!
33: DTX 500!
34: DTX Coffee Mix!
35: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
34: DTX Coffee Mix!
29: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
34: DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka, mabuti ka.
29: Mighty C.
34: Ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
34: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika.
34: Mighty C.
29: Ang alkaline ng vitamin C.
38: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
34: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
39: K5.
40: K5
39: News FM.
40: K5
39: News FM. Championing the lives of the Filipino.
41: Wow! May puso!
39: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
42: Trenta'y 4 minutos nang nakaligad sa tapna sang alas 4 subong nga hapon, maayong hapon, Western Visayas.
39: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
43: Kampiyon sa balita, kampiyon.
0: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
42: Trentay 5 minutos na ang nakaligan sa tap na sang alas 4 kag ari kita sa ato nya palatuntunan nga.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal. Punto legal ang inyo legal clinic on air kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM.
42: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa aton 42 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo kag isa ka component city Pasig City. Sa mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla Sang Panay, Antique, Capiz, kag Aklan. Sa isla kag probinsya Sang Guimaras kag iya lima ka mga kabanwahanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati diri sa kahanginan sa 88.7 FM kag sa Facebook Live. Maayong hapon. Kagyari kita sa aton nga palatuntunan nga.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Maayong hapon sa aton nga mga kasimanwa, mga ka-K5 nga nagapamati diri sa aton labi na gid sa aton nga mga abyandera nga mga taxi driver kag mga jeepney drivers. Kag sa aton nga mga nanay kag tatay nga nagpalamati dira sa diri sa K5 News. 82 na lang kaadlaw Pasko na.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Nakaamat-amat na balatanan pamakal sang mga regalo. O kon nagaamat-amat na ang tanan preparar sa palaabuton nga El Nino. Sang nagligad nga semana noong nagpagwa sang balita nga maka-experience siya kita sang grabe nga kainiton kay tungod ang El Nino mag-aabot daw ang iyahalit daw pilagit kabulan.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Amo na gani nga maamat-amat kita ka preparar kay do damo gid nga mga sektor diri sa ato nga pungsod maapektuhan ang ginatawag naton nga El Nino. Kaga nga ton man nga gusto nga nga nabatian man naton nga balita nga ang ginaantisipar naton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections o kunang BSKE elections nga dapat magahiwaton sa maabot nga Nobyembre sa ining tuig 2026. Hindi na madayon.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Ang originally scheduled sa November 2026 nga aton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections hindi na madayon kay tungod nga ginapirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos amo ang Republic Act 12326 kung sa diin nga gin officially postpone niya ang aton nga barangay elections.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Sa ini nga layi nga ginpirmahan sang aton nga presidente nga ginpasa sang aton nga kongreso no. Ang ginbutang diri nga ang aton nga mga barangay elections pag idugon na sa kada ikaduwa nga Lunes sang Nobyembre, no? Kaga this will be paghiwato naton sa second Monday of November 2028. Kag diri makita naton nga gin-extend miara kita sang term extension tungod sa RA 12326 o kon ang miara kita nga 5-year term. So I don't know lang, no, kaya kung pabor bala ini sa aton yung mga lokal nga panggobyerno, especially sa mga barangay naton nga units, because sa base bala si Cap dira poderoso o kon may pabor-pabor ang kapitan dira o kon ang aton yung mga barangay officials, no, o kon base nami man ang kapitan, so favorable man ang pag-extend sang term. So dira nato, no, nga mabalaan kung may benepisyo gid man bala ang ini nga layi nga ginpasa nga RA 12326 o kon ang pag-extend sang term sang aton yung mga barangay officials at the same time sa pag-postpone sang aton nga barangay and sang guni ang kabataan elections.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Diri, no, naton makita nga although dapat may filing na tani sang certificate of candidacies damo na sang mga local officials o kon aspirants naton sa barangay positions, nagapabatsyag naman tani pero wala gid kita may maubra kay ginsignan na ang layi nga RA 12326 kung sa diin nga ginpostpone ang aton nga barangay elections.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Pero may ara kita sang isa ka abogado nga nagfile sang isa ka petition dito sa Korte Suprema kung sa diin nga gina-question niya kag gina-challenge siya ang constitutionality sang ini nga layi nga ginabais sang ini nga abogado nga ang pagpostpone sang ini nga barangay elections naga-infringe o kon nagalapas sang aton nga kinamatarong nga magboto sang aton nga mga lokal nga officials.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Sa iya nga petition, no, that postponing the vote infringes on the right of suffrage.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: So ano balaayhan ang epekto kung maggrant ang ini nga petition sang ni Attorney Makalintal, no, kung madayon o kon i-grant ang petition sang ni Attorney Makalintal, diri ambaya sa iyang petition nga may violation of suffrage, no, gina-deprive ya nga instead nga makaboto kita sa 2026 sa November 2028 pa yako, no, under the disguise of fixing terms.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Kag gina-question niya man diri nga kunog ang Congress gin abuse ya ang iyang discretion sa paggrant sang mga incumbent barangay and SK officials ang extended holdover period. Kag kuno waste of public funds kuno ini according sa petition niya. So nagngayo siya sa Korte Suprema sang isa ka temporary restraining order or a status quo ante order para to halt o kon hindi ane pag-implementar ang ini nga layi.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: So kung ipag-grant ang ini nga petisyon ni Attorney Makalintal, no, may ara gid ini nga epekto kung sa diin nga pagadayon nun tagid ang barangay and sangguni ang kabataan elections if ang petisyon liwat ni Attorney Makalintal i-grant sang Korte Suprema. Pero ang aton niya question diri, no, kung dayonon gid man san o matabo ang BSKE elections kay tungod o kon ang BSK elections kay tungod nga do ubol nakatama kung dayonon ta subong nga Nobyembre given the short interval of time.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: So mga abyan, no, pagabantayan naton ang masusunod na kabanata sa kada barangay naton kay tungod nga naga-epekto gid ini sa aton nga everyday nga life because kung anuman ang mga individual concerns naton especially sa aton nga mga komunidad, no, mga tupad balay, may role gid nga ginaobra ang aton nga mga barangay officials.
1: Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Yon. Sa nagligad man nga semana, naglupok ang isa kabalita kung sa diin nga nag-trigger ang kaso ni Kim Chu batok sa iyang utod nga sila Kam Chu nga ginkasuhan niya sang qualified theft o kon 124 counts of qualified theft.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
42: Subong nga hapon no pag-aathagan naton ano ba lang isa ka qualified theft. Nga abala 5 milyones gid ang naging piyansa ni Lakam Chuno. Kag nga abalan nga amadutlan ang isa ka utod sang kaso kung utod mo ang nagkaso because what is involved here is not just pisoson kundi mga malabot nga 44 milyones nga involved sa kaso nga qualified theft nga ginkaso ni Kim Chu batok sa iya nga utod nga si Lakam Chu no. So subong nga hapon pag-aistoryahan naton. Hindi man ang merits ang kaso ang pag-aistoryahan naton pero pag-aistoryahan naton nga may qualified theft, nga may theft, nga may bill, kaupod naton subong amo ang managing partner sang Bionat Law Office nga si Attorney Adrian Glenn Bionat. Maayong hapon Attorney Adrian Glenn Bionat.
3: Maayong hapon. It's good to be here.
42: Ang mic naton na attorney no. Adon subong no ari kaupod naton si Attorney Adrian Glenn Bionat kung sa diin nga pag-aathagan niya kita sang aton nga issue in connection sa aton nga topiko nga qualified theft. Maayong hapon Attorney Bionat.
3: Maayong hapon. It's good to be here.
42: Okay, so Attorney Adrian Glenn no. Sige ipakilala naton sa diin kita nga law office connected liwata Attorney Adrian Glenn Bionat.
3: Ako isa ka partner sang Bionat Law Office. Isa ka law firm di sa Iloilo City.
42: Oo no. And for the information of everyone no, nga last few episodes ago si Attorney Justin Bionat ya naging guest man naton sa subong si Attorney Adrian Glenn Bionat ya amo ang aton nga guest subong hapon sa Punto Legal no. So subong Attorney Bionat naging usap-usapan no di ba? Ano naging topiko sang aton yung mga netizens amo ang pagpiyansa ni Lakam Chu sang nagligad nga semana kung sa diin ang ginimpose siya nga bill mga malabot siguro mga 5.6 million if I am correct no. So ano bala Attorney Bionat ang bill kag sino bala ang may kinamatarong nga magpiyansa Attorney Bionat?
3: Ang bail is a constitutional right for mga ginaakusar, mga accused. Tapos, it is a matter of right. It's a matter of right in the Philippines for crimes. It's a matter of right or ato ni nga kinamatarong magbiyansa before conviction for crimes not punishable by reclusion perpetua or life when evidence of guilt is strong. So, for most crimes, bail is a matter of right. Kag ang amount is gina-determine man isang court based on different sa lain-lain nga mga ano nga mga aspeto. Let's say ginabase ini ang amount kay ang amount to is 5 million pesos no. So ginabase ini sa kapasidad sang akusado. No? So hindi ini palakihos sa tanan nga tawo. No, this is based on your life circumstances because hindi may kun hindi mo ni kun mahatag sila no sang ma-impose ang court sang bail kag ti hindi mo malang kaya Mm-hmm. No, hindi kaya sang income mo, though, wala to karon pulos, no? Ito, halos imposible man mabayaran.
42: Mm-hmm. So Attorney Bionat, no, amo ni siya ang sitwasyon. For example, ginserbihan ikaw sang isa ka warrant of arrest. So mm-hmm. this triggers already ang proseso naton na mag post ang bill, di ba, attorney, no?
3: Oo.
42: So ipagka-check nila anay unang i-check anay nila kung legit bala ang warrant of arrest, kasi syempre malay mo obra-obra lang, no? Dapat pirmado sang aton nga judge. So aton nga mabalaan, attorney. For example, ang dire sa pamaaging 5.8 million ang bill nga impose sang korte. Ano bala ang different types nga pwede ako ka-post ang bill nga dapat pwede, dapat cash gid o kung may iba nga pamaagi? Attorney Bionat. Oh.
3: No, amo ginigina pa mangkot sang tanan, no? Sang kadamaan sa mga akusado, no? Kay ang isa ka pamaagi is through cash.
42: Oo.
3: Cash bond. So amo na ang mahatag ka sang cash, no? Amo na ang ihatag mo, no, for imong temporary freedom, no, kag para maano ka, para makumpel ang isa ka akusado nga mag attend sang hearing, no, isa ka pamaagi. Pero hindi lang cash, no, because not everyone hindi tanan liquid.
42: Yes.
3: May ara nga mga tawo nga damo sila propiedad, no, pero wala sila cash. Kaya naka, mm-hmm. na-tie up, no, na higot sa ilang mga negosyo,
42: oo,
3: ng mga property ang ilang assets, no, ang assets nila hindi liquid, so hindi cash. So pwede man na
42: property bond.
3: Oo. Pwede man na mahimo nga bail, no? Ang tawag na is property bond, and isa na sa mga pamaagi nga i-secure, no, ang bail, nga mag-secure sang bail. So hindi magkakulba, no, kay kun wala kita cash,
42: pwede.
3: Kun may property kita, pwede kita makapiyansa.
42: Mm-hmm. Ano pa gid ang iban nga ano naton, Attorney Bionat, no? For example, kung wala kaya propiedad, ano pa gid ang iban nga ways nga maka-post ikaw sang bail mo?
3: May ara man kita nga ginatawag na recognizance, no. Mm-hmm. Recognizance is may isa ka tawo nga isaligan sang korte nga i assure ang appearance sang isa ka akusado sa korte.
42: Mm-hmm.
3: No, usually ang sa nakita ko na experiencehan, usually mga barangay officials, mm-hmm. ni sila, no, nga ginasaligan sang court. Galing tiyan mo lang na medyo may liability ni sila, no? Hmm. Sila ang liable kung hindi maka-appear, kung malagyo, or kung ang ginatawag natin kung mag-jump bail ang
42: sila gid ang responsible.
3: O sila gid ang responsible sini.
42: So attorney, niya ang isa nga ginatawag natin, ano ni siya ang ginatawag natin nga surety bond, no?
3: Ang surety bond, amo na siya, may mga kumpanya balaan nga naga-post sang bail, no, para sa mga akusado.
42: Mm-hmm.
3: Pero syempre may mga gina-secure mo ni siya, no? Sila ang mahatag sang bail, sa imo sila ang maging responsable, no? Pero ang imo nga obligasyon is i-insure mo ni ang ilang serbisyo, ilang paghatag sang piyansa mo sang kuan. Kung sa kuan pa may collateral, no?
42: Uh-huh.
3: May collateral, uh-huh, na propiedad, no, either personal or real estate or mga titulo, mm, sang lupa or mga salakyan kung kisan. Mm. Depende sa kumpanya kung ano ang ilagi na baton.
42: Actually, ang pinaka-importante, no, if I'm correct, Attorney Bionat, nga ang bail naton, especially ang surety bond, is that nga do gina-undertake nila.
3: Oo.
42: Nga kung patawag ka sang korte, no, na for example, arraignment, o kung na for example, ano ka, ikaw nang papungkoon sa korte, o kung ipatawag ka ni judge, this undertaking is dapat ma-appear kagid.
3: Ma-appear kagid dapat.
42: Oo.
3: no, based sa imong
42: nga band
3: or nga bail.
42: Oo.
3: So te, ano ang konsekwensya kung hindi ka mag-attend? No, kay te, nakagwa ka na nga makadto ka pa to.
42: Oo, gani kay syempre, no? Attorney. Te, okay na na. Oo, nakapiyansa okay. na ko. Mabalik pa ko ya. Ano na yaman?
3: Oo, te, galing ang isa na daka consequence is kung mag-jump bail ka is kay ginabalik na ang imo nga bail,
42: yes.
3: No? After sang kaso, hindi why mo na ginabayad para ano ka, para ibuyan ka, no? Wala mo ginabayad, no? Ginasecure mo lang na.
42: Mm-mm.
3: No. So mag amo na nga kung mag-assign sila ang court sang amount sang bail. Mm-hmm. Ginalantaw na sang court nga medyo masakit-sakit man sa sa ano, masakit-sakit man sa akusado nga kung mag-jump bail siya. Is it worth it nga ipabayaan niya lang to,
42: yeah.
3: No, ang iya nga band.
42: So amo na nga
3: lain-lain, no? Kung isa ang isa ka tawo may medyo may kaya, milyonaryo, kag ipabail siya sang 50,000, most likely hindi na gid siya magbalik, no? So ano man siya, proportional man siya sa financial capacity sang ano, sang akusado.
42: Oo, so drama na to makita nga attorney, no, nga for example hindi ka magpakita sang pila ka beses despite sa pagpatawag sang korte, there is a possibility nga ang imo nga bail will be canceled kag mag-issue sang bench warrant si judge.
3: Oo.
42: Para magpakita ikaw. So that is the most crucial part sa pagpiansa, nga it doesn't mean nga you can already get away with it. Nga pwede ka na yakapalagyo anywhere and anytime. Especially, di ba la, kung mag-travel ka gani abroad, or, di ba la, you have to take, mablisin siya kagin. Hmm. Di ba la, sa, ano, may, hindi man tama ka-mention, no? Pero may mga politiko, nga ma-medical assistance dito sa abroad, pero,
3: dito lang ang ilang treatment.
42: Yes. Before sila nga maka-treatment sa abroad, nagapangayo gin sila sang, sang clearance sa court nga to allow them nga magwa kay syempre kung patawag ka mo, paano ka mo ma-acquire jurisdiction sa court, di ba la? So okay, attorney, no, before kita mag-commercial break, atong pamangkot, attorney, nga paano gina-determine sang korte ang amount sang bail sang isa ka akusado, attorney Biona?
3: No, di kung mag-determine ang court sang ano, sang amount sang bail, no, sa for temporary nga release.
42: Uh-huh.
3: No? So may ginabasihan na sila, no, mostly ang bail schedule na iyasang DOJ. No, tapos ginabase na sa malain-lain nga circumstances. Let's say una kay na sa person ginhambal ta ang financial capacity. No, tapos ano bala, ang akusado bala isa ka flight risk,
42: yeah.
3: Or that means ano ang posibilidad, no, nga ano siya nga malagyo siya, no, nga malakat siya kag ma-eskapo siya sa Pilipinas,
42: hindi na siya magbalik,
3: hindi na gid siya magbalik, no. Tapos ano, may iban pagid nga mga circumstances, like siya bala liwat-liwat lang nga naga commit sang kaparehos nga crime. No, mga amo na nga mga circumstances ang ginalantaw sang court.
42: Also, so, no, ang age and health.
3: No, ang age and health is one thing. No, ginalantaw man na nila, no, ang ano, part man na sa pag-determine, no. Mm-hmm. Kaya usually age and health is directly proportional sa aton nga financial capacity.
42: Okay. So subong, no, mag commercial break kita kag pagkatapos ng commercial break naton, babalaan naton nga paano balagin compute ang piyansa sang utod ni Kim Chu. Kag pwede bala makaayo ang aton nga akusado nga panubuon ang iya nga piyansa o kon ginatawag naton nga reduction of bail, no. Ini pag-aistoryahan naton upod kay Attorney Bionat sa pagbalik sa ngaton niya palatuntunan nga.
4: Punto Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500! Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DDX

0: ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaon ka gulay, palainom ka palakaon ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sang imong nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
2: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik, galik na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka kadamage sa kwan.
2: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
0: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Juices pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
4: DTX 500.
1: Health alert.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukit butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gid ako sa akon body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Physio.
9: Oh. Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
16: 15 minutos nang nakaligad sa tapna sang alas 5, kagari naman kita sa ato nga palatuntunan nga.
17: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Mayong hapon liwat sa aton tanan kag bago kita na commercial break, ato na istoryahan ang kaso nga ginfile ni Kim Chu batol sa iyang utod nga sila Kam Chu sa kaso nga qualified theft no. Kagaton ginistoryahan na bago kita na commercial break. Ano bala ang bail? Ano ang ginabasihan sang korte nga mag-impose sang amuni nga balor sa imo nga pagpiyansa? Pag ano bala ang mga mekanismo nga para makapiyansa ikaw no? So subong pagbalik naton diri sa aton nga palatuntunan no. Ato naman pag-istoryahan na kaupod kay Attorney Bionat. Kung syempre no na batian naton tong ang piyansa nga gin-impose kay Lakam amo is 5.8 million pesos.
17: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: So subong no nagabalik kita sa aton palatuntunan kaupod si Attorney Adrian Glenn Bionat kag Attorney Glenn no. Ato naman niya pamangkot nga paano ay han gin-compute ang piyansa sang utod ni Kim Chu nga nakalabot gid sa milyon-milyon ang piyansa niya, Attorney Bionat.
18: Okay, so ang pag-compute sang court no, why man ta sang details gid
16: yes,
18: no, specifically kung paano ya gin-compute no, pero mabinag-binag na no, kung paano nag-abot sa 5.8 million almost 6 million ang ang iyang
8: piyansa.
18: Ano, piyansa.
8: Oo.
18: Oh. Kay damo ni 124 counts ni.
8: Mm-hmm.
18: No, each count each count is ginaconsider man ang bail, no? Nagsiguro nag-abot ang iyang aggregate amount, no? Aggregate amount mm-hmm. or iyang ang iyang collective amount, no? Naglabot 44 million. Da nila gin base.
8: Ang iyang piyansa
18: which is per count, no, so around 50,000 per count siguro mm-hmm.
8: kahit approximately.
18: Approximately kay lain-lain man ang bail each count. Kahit yes. sa iyang pag-withdraw, no, unauthorized withdrawal and authorized transfer, lain-lain man ang amount sang bail, kahit lain-lain man ang amount sang ginpang transfer, yeah, no.
8: So per count ato, no, lang tawuntang syempre 124 counts. Kumbaga approximately mga 47,000 or 50,000 per count. Amo na nga nakalabot 5.8 million pesos. No, attorney, no. Syempre for example, sa mga nagapamati diri, no, kay 5.8 million pesos, no. Is there a chance nga for example, not just in the case diri sa gin file nga case ni Kim Chu versus sa iyang utod, no, nga is there a chance, for example, in some of the cases, especially sa mga criminal cases, mapanubuayhan natin ang amount sang bail nga gin-impose sang korte?
18: Luckily, may pamaagi, no?
8: Mm-hmm.
18: May pamaagi nga ma-reduce ang bail, no? Hindi na nga paghatag sang bail amo na gid na mismo. So may chance ka pa, no? Pwede ka pa ka-file sang motion for reduction of bail mm-hmm. after sang court ang imong bail, no. Siyempre, pag ang sa imong motion, no, sa imong motion mahatag ka sang rason mo kun nga i-reduce ang bail mo.
8: Oo.
18: No, paghatag mo siyempre mambal ka ma-motion ka sa court nga te hindi ko gid kaya, no. I am financially incapable.
8: Yes.
18: Of paying that bail, no? Mm-hmm. Tapos may iba pa gid nga mga rason nga pwede mo mahatag nga te hindi man ko malagyo.
8: No?
18: Wala man sang chance nga malagyo ako kay nag-guide ako di may ubra ako, may mm-hmm. property ako, may negosyo ako. Tapos pwede may iba pa gid nga bagay, no, nga pwede mo ma-cite, no?
8: Mm-hmm.
18: Nga te pag file nyo sang kaso, no, wala na ko gani nahulat nga gin-arrest ako. Ako mismo mo nagmatomato surrender sa akong kaugalingon, no.
8: Voluntary
18: isa sa
8: surrender.
18: Mga grounds nga pwede ma-consider sang court nga i-reduce, no, ang bail. So
8: diri attorney, mahabal naton nga ang lawyer siya. Diri nagidya kasulod ang role sang isa ka lawyer. Ah, di ba la attorney, no? Amo lang advice nato niya nga basta piyansahan na gani, basta dakpanay na naiyaya, hindi ka na magpasimpalad. Kay basi bala go to the nearest nga okon sa kilala mo nga abogado. Ano man ba mo da attorney, no?
18: Hindi mo ni ma-DIY, no?
8: Ng
18: mga bagay. Hindi mo ni mamatumatuhan, no? Kay first of all, there are rules,
8: mm-hmm.
18: no? Tapos may mga bagay nga gina-consider nga hindi mo ang mga trained lang sa layi ang nakabalo.
8: Yes. Oh, kay syempre, this is your liberty o kung ang temporaryo mo ni nga kalayaan, no? Ang ilang ginatawag. So hindi ka di pwede ka pinalagpat. And here we can see, no, nga through the motion for reduction of bail, o kung ang ginhingyo mo ang korte nga panubuan ang imong piyansa, no, sa kaso naman niya nga ginfile ni Kim Chu sa nag-circulate nga balita, kuno na na-reduce man kuno from 5.8 million, naging 5.6 million pesos, no, abaw ka na po ang gapon, pero at least nag-reduce man siya
16: kung baga, no? Subong naman niya Attorney Bionat, no?
17: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Pag-asturyahan naman natin, ano bala ang theft? What is simple theft, no? Kung ano bala ang pinaka normal nga termino ini sa nga maintindihan sa aton yung mga tagpalamati, what is theft? Kag ano bala ang pamaagi nga maging qualified ang isa ka theft? Kay diri sa kaso nga ginfile ni Kim Chu, qualified theft, okay? So first question naton, under the Philippine law, Attorney Bionat, ano bala ang ginatawag nga simple theft?
18: So under sa ano, sa revised penal code, ang theft o kun at sa aton nga ano nga sa hiligay noon, pagpangawat, no? Pagpangawat, mm-hmm. Simple nga pagpangawat. No? Simple nga pagpangawat. Ang theft, no? Amone ang isa ka tawo, no? Ang isa ka tawo nga may intention magganar. Mm-hmm. O, ano ang term sa ganar? Or may intent to gain, or kun sa legal terminology may animus lucrandi, no?
16: Yes,
18: may intent to gain ang isa ka tawo na may intention magganar, nag may ginkwa, no, nagkwa sang isa ka bagay nga wala sang consent, no, sang tag-iya,
16: mm-hmm.
18: No, without violence, without intimidation, wala sang pamwersa.
16: Oo.
18: No? Wala sang pamwersa. No? Kahit ikon may pwersa na.
16: Lain naman ang
18: crime. Lain na nga ka. So that would be robbery na. No?
16: Yes.
18: It's another another crime.
16: Mm-hmm.
18: No? So, nag-ano ka, no? The opportunistic or let's say nang snatch ka, no? Mm-hmm. Kaya wala mo man gin pwersa. No. Amo na ang simple theft, no. So ang kaso mo na theft.
16: Theft.
18: No, nang ano ka nang sweet tech, no, nag ano na nag pickpocket, no.
16: So, yes.
18: Sweet tech daw. No, that would be simple theft.
16: Pero so, kung gin ano mo, kung gin pahog-pahog mo.
18: Gin pahog-pahog mo siya, tila ina.
16: Oo, gin sumbag mo sa.
18: Sumbag mo siya, that would be robbery.
16: Robbery already. Okay. No?
18: So paano ang simple nga theft maging qualified theft? Mm-hmm. Nga, may qualified. Paano mo i-qualify? Tungod bala dako ang amount?
16: Oo.
18: No, tungod bala million-million na ang ginkawat siya. Mm-hmm. No. So, ang issue nga ang theft ni naging qualified theft is not because of the amount, not because nga 44 million ang ginkawat siya.
16: Oo.
18: No. Nag ang isa ka simple theft maging qualified theft kay nangawat ka, no? So may tatlo na ingredients, nangawat ka, may intention ka nga maganar, no? Tapos ang pagkwa mo is not accompanied with violence or intimidation. So ang qualified theft is may isa ta ka special ingredient, no? Amo ni nga qualified siya, no? Gin qualify na qualify ang crime. No, and that is, no, sa very specific sa kaso sang mga chu is abuse of confidence.
16: Confidence.
18: No? Abuse of confidence. Hmm. So ano ni nga paano ni matabo, no, ang abuse of confidence gani? No, paano ni paano ni katabo? No. Te, sa simple theft, usually ang ginkawatan mo gani, no, hindi wala ka ginasaligan. No, wala ka ginasaligan.
16: Oo.
18: Ang sa qualified theft naman, nakapangawat ka lang, no? Kay ginasaligan ka, no? May special confidence. Oo. Nga gina ano, nga gina-impose sa imo sang ano, sang biktima.
16: Kumbaga may poder ka.
18: Oo, may kwan ka, may special ka nga ano nga let's say access, no?
16: Mm-hmm.
18: Let's say special access, no? Like gakatabo ni usually sa mga ano, mga let's say isa ka domestic servant, no? So kung domestic servant ka,
16: mm-hmm.
18: No, nagaano ka, nagasugwa-sulod ka sa kwarto, no, ginasaligan ka.
16: Oo, ikaw kabalos ang password sa vault.
18: No, man. May special nga pagsalig sa imo.
16: Kag
18: kun wala ini nga special nga pagsalig, no? Hindi kakapangawat, no? Hindi mo ma, ano, hindi mo siya makawat. No? Amo na ang kwan. Or abuse of confidence. Kung hindi ka mo, kung hindi ka salaligan, no? Imposible man yung makatransfer ka sa mga amounts mm-hmm. gani. No? Like, sa aton case specifically, si Lacambini, no? Ginasaligan sa ni Kim.
8: Because it was alleged nga manager siya.
18: Oo, no? Nga isa siya ka, ano, nga isa siya ka, ka basta corporate officer siya. At the same time, ano man siya, eh, ang, ano siya gani, kuhan man siya, ang shareholder man siya. Ano.
8: Mm. So, amuni siya ang isa ka-warning sa aton nga mga managers, no, attorney, no? Because, for example, may manager ka sa isa ka-gasoline station, or managers ang isa ka mga convenience stores, no? Amuni siya ang isa naton ka common nga mga kaso nga gina-file sila, especially kung mga wala bala sila ga deposito sa mga funds, no? Nga
18: oh, wala mo ma-remit, no?
8: Yes, kay syempre kay ikaw ang manager sang isa ka gasoline station, pag wala mo gin-remit ang ini nga kita, no? Nga your only duty is to remit the funds o kon iya patigayon mo ang kita sa bank account sang ini nga kumpanya. Therefore, kay ginsaligan ikaw, that is already qualified theft. Correct, attorney, no?
18: Oo. Kay, tungod sa pag-abuso mo, no? Sa yes. pagsalig, is nakapangawat ka.
8: Oo.
18: Nakapangawat ka.
8: So, ang common question natin, diri, attorney, no? Nga, why is it so nga qualified theft, no? But before that, no? Ini ang analogy siguro nga ihatag naton sa aton nga mga listeners, no? Kung nagsulod ikaw sa isa ka convenience store nangawat sang duwa ka dilata, that is just simple theft.
18: Just simple theft. Kay wala kami ginasaligan, wala sang special nga pagsalig, wala sang special confidence nga ginahatag sa imo.
8: Oo. So kung ikaw ya ang manager sang convenience store nga ini, kag nangawat kaya dira ya sang pila ka linibong kita sang ini nga convenience store, that is already qualified theft.
18: Qualified theft, no? Uh-oh. Because if you were not a manager, hindi ka manager, do hindi ka man hindi mo man makawat to.
8: Oo. Pero kung ikaw isa ka politiko kag nangawat, ay lainay na ang istorya.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
8: Okay, subong attorney, no, ang pamangkot naton nga abala qualified theft ang ginafile kag hindi estafa, no? We have to make a thin line, no, distinguish kag laino naton ang discussion diri nga kisaga katalang mo kag ang amo gini ang common nga ginapamangkot sa akon sang mga prosecutor kung magfile ako sang kaso o nga qualified theft nga hindi estafa, no? Attorney, pwede naton bala ma-differentiate sa aton mga listeners ang sitwasyon nga qualified theft kag hindi estafa.
18: Ang qualified theft kag estafa, no, amo ni isa sa mga pinaka confusing sa ordinaryo nga ano nga pumuluyo, no, sa kis amabudlay, no, there's sometimes do mabudlay intindihon, no, kun nga estafa hindi qualified theft, nga qualified theft hindi estafa, ano, te ini ma ano, it would boil down, no, to how, kung paano, no, ano nga posesyon ang ano nga klase sang posesyon ang ginakaptan sang akusado, no, kay may ginatawag kita nga material possession,
8: yes,
18: no, may ginatawag man kita nga juridical possession, no.
8: Mm-hmm.
18: No, so paano ni matagtas ang example, no? Sa example mo kaina, may manager, no, sa manager sa isa ka
8: convenience store,
18: no, te ang manager, ano, ang manager is isa ka empleyado, no. Mm-hmm. Anong obligasyon sang manager? Kuwaon ang kwarta, i-remit ang kwarta.
8: Oo,
18: no, kay sino ang kwarta? Hindi iya sang manager. Kundi iya man gyapon sang store, no.
8: Uh-huh.
18: Ang manager ya empleyado lang na siya.
8: Uh-huh.
18: No, tapos it's necessary nga ara sa nga i kuhaon niyang kwarta, kag i-remit siya either sa bangko or kung humanda. No? So that would be an instance of qualified theft only.
8: Oo, nangawat siya kag diyon abuse of confidence.
18: Abuse of confidence, no? Te ang sa estafa naman niya, may ginatawag kita nga juridical possession. No? Ano ang juridical possession ang ginatawag, no? Ang juridical possession is possession or nagatransfer gid ang ano, nagatransfer gid ang panag-iya sa iya sa ano sa accused, no? Para sa, ano ni ang example, no? Example sini mga sang estafa, no? Kundi kay na manager. Subong ya, what if agent, no? On consignment, mga consignees bala. No, ano paano ni, no? Para sa isa ka negosyo, gusto mo magbaligya sang imo nga turon. Turon. No, to syempre ihatag mo 100 pieces of turon, ihatag mo kay ano, hatag mo kay
8: store,
18: no? So, hatag mo bisa isa ka tawo, let's say kay Jordan, kay Jordan. No. Tika may consignment contract ka mo. No, paghatag mo kay Jordan, syempre ano ang obligasyon ni Jordan, ibaligya ya. Yeah. Tapos ihatag i-remit siya sa imo ang kita. Tapos ang bilin ng mga turon is i-ano ya, is i-balik kaya dapat sa imo, no? So kung amo na ang ginkwa ya, wala ya bigin na remit ang kwarta. Or ang turon wala ya ginbalik, pero wala ya man gin remit ang kwarta, then that would be estafa, no? Because juridical possession is
8: transferred.
18: It's like it's the possession is really transferred juridically. That means biskan ano, the possession can be asserted even against the owner himself. So kung parehas be wala mahatag ni ano, wala mahatag si ni supplier ang turon, no, kay let's say kay Jason, base si Jason example ta, no? So pwede ka kaso si Jason
8: estafa,
18: no? Sang let's say breach of contract, no?
8: Where is civil?
18: Oo,
8: kay buot ang ano, civil ang anay.
18: Pero si manager to ya,
8: oo,
18: hindi siya kakaso, pers be may isa ka employee gagin assign nga magkuha sa kwarta. Hindi si manager makakiklamo, no? Hindi siya makakiklamo against sa store nga nga ang kwarta nga ang kwarta nga ay dapat ako gid makuha sa kwarta kag ako ma-remit, no? Pero si Jason ang agent nga naga on consignment, pwede siya ka ano, pwede siya yakambal nga agin hatag mo to ya sa isa ka agent, kay ako na dapat ako na. Na nga amon siya ang isa ka example.
8: So dira na to makita ter nino nga there is discretion.
18: No? Oh, yes.
8: Discretion. Kay meaning for example, no, manager. Amo man kay syempre di ta man ni maestoryahan ang kaso ni Kim Chung, wala man kita to ya kabalo, no, nga ang natabo gid, no. But an example of which, another example is this. Manager, ikaw sang isa ka convenience store. There are two things, no. Ano bala ang duty sang isa ka manager? Depende man abi sa manual nila sa ilang employees code dira sa sulod sang kumpanya. If ang imo nga only duty bilang isa ka manager is to remit the funds at the end of the day sa bank account, that is already kag wala mo gin-remit, that is already qualified theft, no? Pero what if si manager may discretion nga ang ini nga kita sang store pwede ta ni siya gamiton para sa maintenance, no? Pwede ta siya gamiton sa other expenses, no? May ara siya juridical possession kag may discretion siya nga kung ano obrahon niya sa kwarta kag gin misappropriate ya, no? Amo na siya ang ginatawag nga estafa. Amo na gani nga kami nga mga abogado kis agi na pamangkot sa mga prosecutor. Ano ni siya ang duty niya sa kwarta? No. May ara bala siya nga diskresyon para estafa ang kaso O kung wala siya sang diskresyon, kag dapat ang dutiya i-deposito lang ginya, di kundi qualified theft, no?
17: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
8: Attorney, ang pamangkot natin subong, what if magilty ini ang ginkasuhan nga sang qualified theft, no? Let's say in general terms, no? If found guilty, pila ka tuig ang sintensya sang isa ka tawo nga maging guilty, no? And we must say per count, di ba, attorney?
18: Oh, per count.
8: So kung sobra shin ka counts ini ang imo nga kaso, 10 times pila gina iya. Susubong, attorney Bionat, no? Ang if found guilty, how many years will be the sentence per count?
18: Mayo na nga pamangkot, no? Kahit ikon lang taon ta, 124 counts. Kung mag, biskan, mag 5 years lang, damo-damo, yeah. Ni.
8: Kag kung ma-prove bi ang 124.
18: Oo, kag kung ma-prove ang 124, hindi, naging siya kagwa, hasta mapatay siya. Amugin mo na, bala.
8: Oo.
18: No, so, amo na ang i-kwento, no? I-pathag na sa kwento.
8: Mm-hmm.
18: No, te, medyo, ang qualified theft, no, is mas lala, no? Mm-hmm. Mas malaway, no? Sang sa simple theft. So naturally, mas mataas ang iya nga ano. Mas mataas ang iya nga sentensya. Tapos sa theft, no, ang sentensya tabla is directly proportional sa amount.
8: Mm-hmm.
18: Muna, isa mo na sa mga theft, no? Sa amount nga aton ginkwa. So depende sa ma-prove nila kung ano, no? Pwede na siya nga ano, depende sa amount, it may range from prison mayor,
8: which is, no? Pila ka years kani, attorney, no?
18: Prison mayor is around let's say 6 years, no? 6 years to 12 years sa ano, sa iyang nga higher ano, prison mayor, tapos nag-aano ni siya,
8: range up to,
18: tapos pwede man siya ka-range, depende sa amount, from 12 years up to, let's say, 20 years. No? So,
8: Reclusion temporal.
18: No? So, mm-hmm. Amo na siya. For, ano na siya, 1 century na siya nga ipresohon. Amo na siya ang kwan, ang ano.
8: Kung pila ka counts, we putang ta 5. For example, may ginkasuhan ka 5 counts bi na prove da yon, 5 counts yun, no? Per count. Oo.
18: No, ano, te ano na bala, forever na siya sa prisoan.
8: Mm. Mm-hmm.
18: No. No, pero hindi na. That's not how it works. No, kasi why man sang priso nga gina ano nga gina gagalabot 100 years sa Philippines, no.
8: Oo.
18: Sa Philippines there is a cap, no, may cap ta nga 40 years
8: yes.
18: Imprisonment. Uh-oh. Tapos may gina-apply na sila nga rule, no? Rule maghatag sang sentensya ang ano, ang threefold rule.
8: Uh-oh.
18: Tapos the sentence must not exceed the 3 times of the most severe
8: penalty.
18: So uh-oh, that's how they apply it.
8: So for example, 12 years per count. Ang gina ano, 12 years kapag
18: let's
8: priso.
18: Let's say 12 years ang ano, tanan-tanan bina 124. Te ano, 12
8: times 124.
18: Mas matangkasanay na sila. So hindi, may limit. There's a limit. No, there's a limit sa under Philippine law.
8: Oo. So subong, attorney, no, kay ang pamangkot naton subong hapon. Magutod ni sila.
18: Mm.
8: Hindi man lang ni sa ilang sitwasyon na, pero sa mga nagapamati sa aton, kasi siyempre, ang iban bala, siyempre, ang vault ni utod mo, lapit lang man sa, ano, there are situations nga, pwede ka lang dakakwa sa kaha, kung gabantay ka bisang gasolinahan, gabantay ka sang isa ka convenience store.
18: Gabantay ka sang Changi.
8: Oo, no? Changi.
18: Ikaw ang may access.
8: Ay, in fairness, bisang Changi lang na iya, may theft ginaya, attorney.
18: And that could be qualified theft.
8: Oo, kung manager ka pa sang Changi.
18: Oo.
8: Di wala? So, ang question natin, sumukay mag-utod sila ni attorney. Nga abala na kasuhan, nga abala na may mga nakalabot pa kita sa warrant of arrest. Nga abala nakalabot pa kita sa piyansa nga 5 milyones kay mag-utod malang ni sila. what is the how will the relationship play right now, knowing that ang gakasuhaya mag-utod? I mean, this is just an example, no? Although hindi man taga discuss ang ilan nga kaso ya, pero what if ya sa iban nga sitwasyon niya damo ni nga sitwasyon kung sa diin ang pinamilya gaginob anay kay tungod in the first place there is an abuse of confidence.
17: Punto legal kaupod si attorney Paul Ray Tolentino.
8: Something that is very close to home. No, I'm not saying may ara kami na iya sa pamilya namon niya. I'm not saying ano, pero I am telling you that is very common sa Philippine setup, no. Nga may ara ganyan nga there is an abuse of confidence. So right now, attorney, no, ang accused bala, ang isa kaakusado maging exempted sa isa ka criminal liability kung ang krimen nga imo nga ginaobra against sa isa ka family member.
18: First is sadly chakto ka sa imong assessment, yes, no, sa relationship sang ano sang kinawatay within the family, the Filipino family. So amo na ang ano ang reality, no. So pero under the law, we have this exempting circumstances, no, for crimes like theft,
8: simple theft.
18: Uh-oh. and even malicious mischief.
8: Or estafa, no?
18: No, that ano ang nambalsang aton laye, no, article 332 of the revised penal code, exempts family members, no, some family members from criminal liability for certain crimes like the, sa mga pangawat, no. Te ano ni iya na to ang kwarta nga ginkawat siya kay ano, exempted siya.
8: Oo, te.
18: No, ang sino ang exempted, no, nanay, bata, no, kag sometimes siblings, pero may special circumstances sa siblings. You must be living
8: together,
18: no, under the same roof, isa lang kamo kabalay,
8: no? And in fairness, no, sa layi naton, especially article 332 sa revised penal code, brothers and sisters and brothers-in-law and sisters-in-law dala ni siya if living together.
18: If living together, there's a special requirement, no? So kung imuutod para maging exempt siya sa criminal liability kay ginkawatan niya kaw, dapat sa isa kamo ka balay nag-star. No.
8: So simple theft, estafa, or malicious mischief. But again, no, this is not an excuse because may civil liability ka man nga pagabayaran. No? Okay.
18: Hindi mo to ya pag hindi na namin nga wala ka na sang criminal liability, imo na to ang ginpangkawat mo. No? Kinanglan mo man gyapon ibalik, no? Under the law.
8: So under this case, attorney, no, ang going back sa case ni Kim Chunia, kay tugod nga mag-utod sila, no. Pero ano ang imo nga mahambal diri sa nga abala ang article 332 sang revised penal code wala naga-exempt kay Lakam Chu sa amuni nga prosecution.
18: Mayo nga pamangkot, no, kay te damo na nagawonder. Ang
8: mag-utod man lang kamo,
18: mag-utod man sila.
8: Tawaray na lang kamo. Total ma Christmas naman, 82 days na lang man, o di ba? Oh, ano na sa attorney?
18: De, wala ta kabalo sang ilang circumstances. Una, can we apply 332 sa ila sa ano mo nga kaso, no? Ma pwede ba la i-apply na? Te una, first, let's say assuming, no. Assuming sa isa sila kabalay nag-i-star. No? Pwede na ihan ma, pwede ayan ma-apply. Sa kaso ni sa mga Chu, ang actual victim here is not Kim Chu herself.
8: Yes.
18: No, kung lang taon ta ang aton nga ang gin-file nila.
8: Oh, allegedly, ah, na victim.
18: Allegedly.
8: Oh, kay total may presumption of innocence pa man si utod niya. Oo.
18: So, ang ginaaligar nga pangawat hindi against kay Kim Chu herself because ang sa ila allegation is gin transfer ya or gin gamit ya ang funds sang kumpanya nila, no? So ang kumpanya nila is isa ka corporation, no? Ang House of Little Bunny or House of Little Bunny Corporation, which is duha sila mga ano sila mga kapwa shareholder. So technically owner man si Lacambini sang company. So nga agin kasuhan pa siya sang qualified theft. Nga agin kasuhan pa siya kasi tag-iyaman siya mismo sang company. May ano kita may legal principle kita, no, about sa isa ka corporation, no, sa let's say House of Little Bunny, no. No, a corporation has a separate and distinct
8: juridical
18: personality from the shareholders. So itratuhon ta, no, or ginatrato ang House of Little Bunnies nga as if isa siya katawo, no, isa siya ka legal entity, no, may may separate siya nga legal personality sa mga sa Chu sisters and the rest of kung may mga shareholders man. So amo na siya nga ang 332 wala gin apply ang exemption from criminal liability. Kaya ito yung ginkawat siya is company
8: funds.
18: Corporate assets, no? So amo na siya ang iyang biktima, no, hindi si Kim Chu herself but the company, no, but the House of Little Bunnies.
8: So amo to siya, no, nga if kung tuloko naton ang sitwasyon diri subong mga abyan, no, mga tagpalamati kagka base sa ginabaman ni Attorney Bionat, no, nga of course Article 332, which is an exempting nga circumstance, no, kung isa ka exemption nga maging criminally liable ang isa ka tawo kung may relasyon, for example magutod ka mo, no, kag wala ka mo kag nagatinir ka mo sa isa ka panimalay, this is not applicable in the case at bar o kung sa ini nga kaso kay tungod nga number one, no, although magutod sila pero mga abyan, no, mangkoton tanay kung naga puyo sila sa isa ka panimalay, no? However, what we're talking about here is not the personal funds of Kim Chu. Ang ginaistoryahan naton diri amo ang corporate funds sang isa ka sa ila negosyo which has incorporated ini siya mga abyan, which is nga it has a separate and distinct personality, juridical personality, meaning do tao man ini siya nga may kinamatarong, may obligasyon. So iya iniyang propiedad sang korporasyon. So therefore, hindi applicable ang Article 332 bilang nga ma-exempt ang kinakasuhan just because kay mag-utod sila.
19: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
8: So ang attorney, no, time check nato diri is 5:50 na subong hapon kag attorney. Ano ay hanang aton nga key take away diri sa aton nga discussion subong attorney Bionat, no?
18: Makuha today. No, first is the realities, no, sa mga pamilya personal relationships among family members di. No, kay te kun lang tawon ta, no, nag-viral lang ni kay te sikat sila, no, si Kim Chu is a celebrity.
8: Oh, number one, no? Sikat, number two do ka dako gid, no.
18: Oo, kag medyo dako ang amount mo. But this happens all the time. No, palana sang aton nga mga ano, no,
8: listeners.
18: Sa mga aton mga listeners kag sa mga lawyers di sa Iloilo kag throughout the Philippines, common gid ni, no, common gid ni nga issue,
8: no. Mm-hmm.
18: Te ang kuana da common gid ni nga issue nga te kay te once base mayo man ang pauna nila nga pagsugod ni isang negosyo. Mm-hmm. Ganito, human nature takes over, no? Bal mo, aligasyon lang nito na, no? Wala tagahambal, of course, nga ginhimo. Yagini, kasi
8: yes, so.
18: ang presumption of innocence is always active, no? Wala mm-hmm. pa samtang hindi maghatol ang court, no? Hindi ta declare nga si Lacambini is already guilty or ginhimo yagid man, no? That's for the court to decide.
8: And also it's a sad reality, attorney, no? Nga ang mga magutod, no? Do diragi na to man bang do kasubo nga magtubang sang mga magutod nga gakinasuhay sa korte. Di ba?
18: Kay ti hindi lang na siya ano, no? Hindi lang legal, no? May personal
8: ano, ginaya.
18: Personal. Te, kay lang tawa bala. Makabatas ka nga ipatulugon sa persuhan ang kaugalingon mga utod.
8: No? That's another question, no?
18: Kaya gin-arresto siya. For sure, gin-arresto siya din pabi siya matulog.
8: Mm-hmm.
18: No, naturally, hindi siya kagwa kag mag-hotel.
8: Mm-hmm.
18: No, kaya medyo pampered din siya for
8: pila ka years.
18: For the rest of for all her life. So, bag-olan niya siguro nakatila, ligid-ligid sa kwan. No?
8: Oh, yes.
18: Sa selda. Oh. Sa foam, no? No, galing tayo paano. Nga, nagkwan, no?
8: Oh.
18: Kasi ama they have their ano, no? They have their own reasons, no? Anong nga tapos nga si Kim Cho gid ang nag-file kay siya ko nag-file mong, no.
8: Mm-hmm.
18: Te, ang pag-file niya, te posible man nga not in her capacity as a sister.
8: Yeah.
18: But as a shareholder or as a corporate officer.
8: Yeah.
18: Kay gid ano siya sang officer. Kay te i-reiterate nga te ang crime is not against Kim Chu herself but the corporation.
8: Sige, attorney, no? Ano aton nga final message subong kaga imo nga closing statement subong nga hapon kagung may ara ka gusto nga pagatamyawon especially yung mga abiyan naton sa Bionat Law, attorney, no, Bionat.
18: Ginatamyaw ta ang kwenta mga upod nato na sa Bionat Law Office si Attorney Jeremy Bionat, si Attorney Justin Bionat, ang aton nga mga friends, no, sa ano ko sa akon bata, no, si Noah Max Bionat na before ko maglakat nangayo sa special nga ano nga i-shout out ko siya
8: sino gani, no? Attorney
18: si Noah Max Bionat.
8: Okay, hello da kay Noah Max Bionat, no.
18: Yeah, tapos
8: so
18: amo na siya ang aton nga mga kwan. Na enlighten man ang ang public sa aton nga discussion subong hapon. No, kag ang sala sang iban, no. Dapat ma-learn kita da, no. Hindi ta pagsundon, hindi ta pagsuliton ang ano nila, no. Learn from the mistakes of others.
8: That we cannot commit it ourselves, no. Sige, Attorney Bionat, thank you so much sa paghatag sa mga oras sa subong sa ato na attorney, no. Kag hopefully this will not be the last nga makaguest ka diri subong sa ato nga ano nga program. Salamat gid, Attorney Bionat.
18: Okay, it's a pleasure to be of service.
8: Mga abiyan, no, si Attorney Adrian Bionat. Mga abiyan, no, subong nga hapon na ato nasaksihan kag nabatian ng isa ka masubo nga istorya nga isa ka realidad diri sa aton nga pungsod kung sa diin nga bisan pinamilya amo na gaatubangay dira sa sulod sang korte kay tungod nga may ara sang paglapas sang layi labi na gid sa aton nga revised penal code o kon nakakomiter sang mga krimen. Sa katapusan sang adlaw, no, may nabilin kita nga pamangkot, mga abyan, no. kung ang katarungan o kung ang imo nga kinamatarong kag ang imo nga pagpalangga sa imo nga nga pamilya, amo ang magbunggo anay, no? Dihin sa duha dapat ang mangibabaw. Ang imo kinamatarong o kung ang imo nga relasyon sa imo nga mga utod o kung sa pamilya mo. Mga abyan, no? Mapatawad bala naton ang sala sang pamilya bangod nga blood is thicker than water o kung dapat nga dalon ta sa husgado ang ini nga pamilya naton para masintensyahan, no? Amo na ang pamangkot naton subong mga abyan nga binagbinago naton, no? Madamo gid nga salamat mga abyan sa pagpamati sa aton diri sa aton nga palatuntunan nga punto legal, no? Ako sa liwat si Attorney Paul Ray Tolentino kag magkita kita kadalas 4:30 diri sa aton nga palatuntunan nga
20: punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
22: Ko si Karen, kadamo isang akon hair fall nag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
30: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
31: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
30: Libre!
31: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, pa.

0: Nagabasa na naman balaka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro kapulkatol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
15: 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4 oras, ginadulong sa Kaluan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: This time check is brought to you by Centrum Advance.
19: Centrum Advance.
18: Alagang di magkukulang.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kampyon sa balita.
17: Kampyon sa drama.
16: Kampyon sa musika.
17: Kampyon sa komentaryo.
16: Kampyon sa serbisyo publiko.
17: Pantera noon.
16: K5 News FM na ngayon.
17: Ito ang kampyon ng istasyon.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 82 dias na lamang nabilin kag Pasko na!
2: D3 Bio Evening Newscast! The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa Detribayo Evening Newscast, Domingong Adlaw, October 4, 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa mga FM dial, makitaan kang batian makita worldwide, pinagi sa atang official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang Detribayo na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso magtumar sang Detribayo sang klinika di alternativo medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag Detribayo. Sa balita lokal, dry condition ginalaoman nga maeksperyensyahan sa katapusan sang Oktubre suno sa pag-asa Iloilo.
1: Dalan sa distrito sang Arevalo, ginsiradhan mga pamuluyo nagareklamo.
0: Pag-aspalto sa dalan sa distrito sang Arevalo, konsidiin na aksidente ang motorsiklo, wala sang signage, suno sa abyan sini.
1: Pamilya sang biktima nga ginpatay sang iyang manghod sa distrito sang Molo, desidido nga magpasaka sang kaso.
0: Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpangayo sang affidavit ni Gracioso bag-o magatubang sa NBI.
1: Balitang international, isa sa nagapanguna nga taytay sa Ukraine na igo sang drone sang Russia.
0: Balita sa patag sang sports, Pilipinas nagapabilin ngayara sa ika-17 sa medal tally sang 20th Asian Games.
1: Balitang entertainment, beauty queen Atisa Manalo nag-debut sang iya acting career sa pelikula nga Red Crown.
0: Amo yung tubano ang mga headlines sa ato nagapanguna ka nagabaga nga mga balita sa Detribayo Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 9. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal! Balitang lokal!
0: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds and sugar sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginalaoman nga magapangatubang na ang Western Visayas ang dry condition sa katapusan sa Oktubre suno sa pag-asa sa interview sa K5 News FM Iloilo. Angot diri sa dry condition, sara nga maeksperyensyahan ang little o no moisture. Suno kay Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo, naghuyang na ang habagat kaglaoman na ang mainit nga panahon. Amat-amat na nga mabatigan ang epekto sang Super El Nino sining Oktubre, kag posible nga sa first half sang bulan iga-terminate na ang habagat. Naibulaan nga mayara sang rehiyon sa Pacific Ocean nga ginamonitor ang average value o kon temperatura sa ocean surface. Pahayag pa ni Baron nga kon weak El Nino, yara sa 0.5%, tub-tub 0.9% ang average value. 1.5% naman tub-tub 1.9% ang moderate El Nino kag 1.6% tub-tub 2% sa strong El Nino kag 2% pasaka naman para sa extreme El Nino.
1: Nagapangayo sang bulig ang mga pumuluyo sa Barangay Santo Niño Sur Arevalo, Iloilo City matapos ginpahayag nga ginsiradhan sang isa ka pribado nga indibidwal ang iladugay na ang ginagamit nga alagyan pakadto sa main road. Suno kay alias Yana, 58 anyos kag residente sang nasambit nga lugar, ini ang ila nagapanguna nga alagyan sa pagwa kag pagsulod sa ilang mga balay. Base sa blueprint sang barangay, nakabutang nga existing road ang mga bahin sang dugay na ini nga ginagamit sa mga residente bilang alagyan. Tungod sa pagsirado sang alagyan, nabudlayan ang mga bata, senior citizen kag mga estudyante sa pagwa kag pagsulod sa lugar kag kinahanglan pa nila magamit sang hagdan agud makatabok sa pihak nga bahin sang mataas nga pader. Suno pa kayan may duha ka balay nga naipit sa sulod sang lugar, gani ginpahayag niya nga anom siya sa kabataan ang naga-istar didto lakip ang iya mga apo kag sa isa naman ka balay ginabulubanta nga 13 ka persona ang naga-istar. Nakig-istorya na sila kay Mayor Raisa Trenya sang Martes kaupo na iban nga mga residente agud ipahayag ang ila reklamo. Nagpasa man sila sang papel para sa immediate action apang desidido na ang pribado nga individual nga ipasirado ang among alagyan. Ginpahayag pa niyan nga nag-ayo na siya kay mayor nga hindi na lang kuntan ipagpasiriduhan ang dalan o kuntugutan man lang ang mga tao nga makalabay sa among lugar. Dugang pa wala man sang bisan ano nga hibubunot o kun pag-inaway sa tunga sa mga residente kag sa pribado nga individual kag ginakabig lamang sang among individual nga iyang titulo sang lote gani ginbutangan ini sang pader. Sa karon nagapagambay ang mga residente nga hatagan sila sang bisan gamay nga alagyan agud makagwa kag makasulod sa ila mga puluy-an ilabi na mga bata, senior citizen kag mga estudyante.
0: Philippine Standard Time, alas 6:12. Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginbawian sang kabuhi ang driver sang motorsiklo nga si Elias Tuto, 30 anyos, samtang ginabulong naman sa ospital. Matapos na aksidente sa barangay Dulunan Arevalo, pasado alas 2 sang kagahon, Oktubre 3. Sa interview sang K5 News FM Iloilo nga si Elias Nonoy, halin sila sa punsyonan kag papuli na kuntani sang natabo ang aksidente. Wala sila sang may nakitaan nga signage kag masilaw ang suga sang pison nga nagaparking sa dalan. Mahinay lamang ang dalagan sa motorsiklo kag posible wala na tarupangdan sang driver ang pison, pahayag pa sang natungdan nga abyan. Angot sinin nakaangkon sang nagkalain-lain nga pilas sa lawas ang driver.
1: Dugang nga balita lokal, desidido nga magpasakas sang klaso ang pamilya sang biktima nga sa 65 anyos nga ginpatay sa Yamanghol nga 45 anyos sa Zone 2 Barangay Kumpanya Sentral, Molo. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang Iloilo City Police Station 4, ginkompirmar sang iya pamilya kaina sang kaagahon nga nakadesisyon na sila agud magfile sang panumbungon. Kaso nga murder ang ipasakas sang pamilya batok sa sospeka. Apisar nga gindiagnose ang doktor nga may schizophrenia ang suspect nga nagadepende na sa korte kung anong pamatbat ini. Ginbulwantang alas 12 o kunalauna sang hapon, Oktobre 3, ginpatay sang biktima pinaagi sa pagbuno. Ginputos ang moskotiro kag isimento kontani sa kitchen cabinet. Pasado alas 6 naman sang gabi, sang nadiskubrihan sang pamilya ang bangkay matapos ginpangita nila ang biktima agud magpanyapon. Nadakpan ang suspect sa San Juan Molo nga mabakal tani sang sudana para sa iya panyapon.
0: Ang balita ngayon yung mabatihan, igadulong naman sa kalwan sang Klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulugon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa kaangot nga balita, wala sang bad record sa Barangay Kumpanya Sentral Mulo ang manghod nga suspek sa pagbuno patay sa iya magulang nga babae kag tuig pakuntani nga simentohon sa ila balay sa Zone 2 sa nasamit nga barangay pasado alas 12 sang hapon Oktobre 3. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kapitan Raylan Hervias, ginpayag sini nga mabuot kag mabinugnohon ang suspek sa konsiderin wala ini sang gamo sa ila lugar kag ini ang ginkagibot sang tanan. Suno pa sa kapitan, wala na sila nakahibalo kung ano pa ang iban nga problema sang pamilya nga nagresulta sang krimen. Madumduman nga nasapuan lamang sang iban pa nga himata ang biktima nga nakaputo sa moskitiro sa kabinet sang ila kusina nga wala na sang kabuhi. Nibuluan nga nagbaisay pa sa Oktobre 2 sang gabi ang mag-utod kag liwat nga nagbaisay alas 7:30 sang aga sang kahapon bakod nga nadisturbo ang katulugon sang biktima matapos nga nagpamanday ang suspect.
1: Samtang hindi magpatigayon sang klase ang pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo buwas nga adlaw Oktobre 5 para sa selebrasyon sang Teachers Day. Lakip sa mga kabanuhanan nga nagsuspende among Balasan, San Joaquin, Dumanga, San Enrique, Dueñas, Banate, Carles, Barotac Nuevo, New Lucena, Cagliona. Angot sini mahimo pa nga madugangan ang kabanuhanan nga magasuspende sang klase.
2: Balitang National.
0: Philippine Standard Time, alas 6:17 sa Ilokitabanwa. Sa detalye naman, sa ato nagpanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong naman sa Kalwans ang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga ruyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini sa para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginahingyo sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang kopya sang affidavit kag mga supporting documents nga ginapahayag ginpasaka sang anay pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. May kontanan sa mga allegation sini batok sa pamilya Duterte. Sa sulat sang abogado ni Duterte, ginpahayag sini nga wala nalakip ang kopya sang affidavit ni Gracioso sa imbitasyon sang NBI. Sunod sa ila, kinahanglan anay nila o si Saon ang mga dokumento agad nga makapreparar sang husto nga sabat. Natala na akong tani nga magtambong si Duterte sa NBI conference sa Oktubre 5 apang ginpangabay sang iya kampo nga ipahamtang ini sa Oktubre 8 agud nga may bastante sila nga tion sa pagtuon sa mga dokumento nga ila ginapangayo. Naibuluan nga ang mga aligasyon ni Gracioso ang may kantanan sa ginaaligar pagdulong sang minalita nga kwarta sa pamilya Duterte.
1: Sa duga nga balita national, ginatanaw sang Commission on Elections ukon COMELEC ang mga pamaagi agud mangin mas mapos ang pagboto sa mga overseas Filipino workers lakip nang malapad nga paggamit sang internet voting kag posibleng yearly voting para sa mga senior citizens, persons with disabilities kag iban pa nga vulnerable sectors. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagakabalaka ang poll body sa padayon nga manubo nga turnout sa mga overseas Filipino voters sa pihak sang pagtinguha nga mahaylong mga ini nga magparehistro kag magpartisipar sa eleksyon. Ginpahayag ni Garcia nga ginabulubanta mayara sang 12 milyones ka mga Pinoy nga nagapuyo sa luwas sang pungsod apang mas manubo sa 2 ka milyon ang rehistrado nga botante sa luwas sang pungsod. Sunod pa kay Garcia, nagalaom ang COMELEC nga mahaylo sang internet voting ang mas madamo nga mga Pilipino sa luwas sang pungsod nga magpartisipar sa eleksyon pagi sa pagpahanugot sa ila nga makaboto o gamit ang ilang mga cellphone, laptop o kung tablet nga hindi na kinahanglan maghalin sa trabaho o kung magbiyahe pakadto sa isa ka polling site. Dugang pa ni Garcia, particular nga makabenepisyo sa sininga sistema ang mga seafarers kag iban pang OFWs nga mahimo mabudlayan sa pag-abot sa mga diplomatic posts sang Pilipinas sa tion sang eleksyon. Gingamit man sang COMELEC ang satellite registration activities, agud mapalapit ang voter registration sa mga Filipino communities sa luwas sang pungsod.
2: Balita International. International.
0: Sa Ilokitabanwa, sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa Kalwan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, magklinika extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Sa detalye na sa atong balita international, naigo sang Russian airstrikes ang ikaduha nga mayor nga taytay sa Kyiv, Ukraine. Ini ang kasunod man sang dugang nga pag-atake sang Russia sa mga infrastruktura sa Ukraine. Una nga naigo ang sang strike sang Russia ang Northern Bridge. Madumduman nga naigo sang drone sang Russia ang Southern Bridge nga ginpaandaman ni Kyiv Mayor Vitaly Klitschko. Bangod sa nasambit nga pag-atake, nagresulta ini sang huol sa trapiko sa nasambit nga lugar.
1: Sa duga nga balita international, ginabantayan sang Taiwan Coast Guard ang mga Chinese fishing boat nga padayon nga nagapamilit sa pagsulod sa mga gindeklarar nga restricted waters nga sakop sang Dongsha Islands. Ang mga bahin sang dagat kontrolado sang Taiwan kagkabahin man sang South China Sea. Sang nagligad nga adlaw, madinalagon nga napahalin sang Taiwan Coast Guard ang duha ka Chinese fishing boat nga nagapamilit sa pagpangisda sa restricted waters pagi sa paggamit sang water canyon. Ang isa sa mga fishing vessel gilayon nga naghalin sa lugar matapos paandaman sa makapila ka beses samtang ang ikaduha nagpamalibad sa paghalin gani gingamitan ini sang water canyon. Sunod sa Taiwan Coast Guard, patayon nga ginamonitor ang mga hulag sa madamo nga Chinese fishing vessel gani magapabilin nga nakadeploy sa lugar ang mga barko sini.
2: Balitang Sports, Sports, Sports.
0: Sa detalye naman, Banwa, sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong sa kaluan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin. Magklinika Spore Biotics, nagabulig ini para makanagat sa pagtinlo sa aton tiyan kagulon, agad makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagapabilin ngayara sa ika-17 nga pwesto ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Angot sini, nakakuha sa ika-29 nga medalya para sa Pilipinas si Alexandra Luz Enrique sa patag sang women's 63 kilogram jiu-jitsu event. Dugang pa, number 1 man sa Gihapon ang China nga may 169 ka bulawan nga medalya, 89 ka silver kag 83 ka bronze. Nagapangaduha ang Japan nga may 83 ka gold, 95 ka silver kag 91 ka bronze, kag ginasundan naman ini sang South Korea nga may 39 ka gold, 43 ka silver kag 68 ka bronze sa medals.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Isa si Atisa Manalo sa 25 ka candidates sang fictional beauty pageant nga Queen of the Island sa pelikula nga Red Crown. Sa matud nga kabuhi, si Atisa ang ginkoronahan nga Miss Universe Philippines 2025 kag nangin third runner-up sa Miss Universe 2025 nga ginhiwat sa Thailand. Angot sini, halin sa glamorosa nga pageant world, nag-debut si Atisa sa challenging nga acting career sa diin malipayon ining excited sa panibag-o naman niya nga trabaho. Pahayag pa ni Atisa, pagkatapos ang among pelikula, may nagasunod naman sa iyang project sa diin isa ini ka series kag natala na siya nga mag-guest.
0: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:24. Kag amo ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa iban pang mga programa sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabyapunay.
1: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gidakon nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
7: K5.
12: K5
7: News FM.
12: K5.
7: K5
12: News
7: FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
14: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
14: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak. Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus who is innocent of any crime and let all men who are guilty of crime punishable by death to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw sabi nila ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24:16 na nagsasabi, "Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin." Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito at paano po ito uunawain at ipatutupad. Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasias na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos, gayon man ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasias ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasias sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan, dapat siya lamang ang parusahan ng kamatayan at huwag magdamay ng iba. Ang keyword dito ay ang salitang idinamay. Hindi dapat idamay na parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimen na nagawa ng magulang. Ito po ang tamang unawa at pagpapatupad ng patakaran na ito batay sa karanasan ni Haring Amasias. Ang ibig sabihin pala ng patakaran ng Deuteronomy 24:16 ay kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yon dahil para kang 2 beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente, upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 dahil doon ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa na ang mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong? Mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19 pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos? nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18 na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4 na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan, ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7 verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon Him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1 verse 14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2 verse 6 and 7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2 verse 14 to 17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama. at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo, kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
14: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibon yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ang iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ang iradulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Oy, advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa tanan-tanan nga mga ka K5. 82 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siling aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito, sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga palamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga kakip,

0: 5 mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa nga barita lokal, nasyonal kaga international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon nga mabarita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kang taran sa ilan natipon nga mga barita sa sunod sang 24 oras. Kon aton karon sa patrol ka K5 Jenny Kauyunan, aron K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Samtang may kaupon man aton karon iban pa nga mga barita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Upon naman naton mga ka K5 mga balita karon kay impormasyon nagikan kay ka K5 Kim Caloyo, upon man sa kay ka K5 Karen Badilla. Nga dalag ko magkaroon nga mga balita na tipo naman ni ka K5 AJ Cordova and ka K5 Rigi Di Mayo nagikan dito sa may northern part of Iloilo sa aton sining Quinto Distrito. Samtang nga dalag ko magkaroon nga mga balita nasyonal ka mga balita international in ko po nato ato sining news center po nato si ka K5 Sunny Punay. Sa sumuman si ka K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinanda no po nato diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5, today is a Sunday, October 4, 2026. Kapit sa 4 na kita subong edisyon, baho. Ang BSKE mga ka K5, ang BSKE supposedly kon mga nadayon ang eleksyon sang barangay ang SK eleksyon mga ka K5 sa buwas nga adlaw October 5 dapat supposedly amuna ang katapusan bala sang kuan mong sang filing sang certificate of candidacy mga ka K5 kay sang pitsa 28 pa ni sila nagsugod mong supposedly no sang September sa kasimana kung tani matapos na ang filing sang certificate of candidacy sa sugod tani sa mga last week of September or October may kwa na may campaign period na para nga sa prabuton nga November 2 mga ka K5 kwa na eleksyon na sang barangay galing ti daw ay chance ni nga madayon siguro ang barangay eleksyon kaya bisan pa nga nag-file mga ka K5 sang ining isa ka petisyon nga nagapangayo sang temporary restraining order ang pila sa mga personalidad mga ka K5 sang Pilipinas sila binagid ang isa sa mga ginatawag naton nga election lawyer nga si attorney Romulo Macalintal pero ang iya nga gi-file mga ka K5 way pamabalan kun ano ang i-reply sini kay may ginpadala na nga notice ang Korte Suprema sa taratapan sang Malacañang, taratapan sang Senado kag taratapan sang Kongreso ang ila sini nga ginapangayo mga ka K5 sa sining mga taratapan nga magsabat magpadala sa ila sining nga mga sabat angot sa sining petisyon ni Attorney Romulo Macalintal din pagkatapos sining mga ka K5 kon masabat ini sila te paano pa nagkaroon madayon ang barangay eleksyon mga ka K5 no kay wala sang may nagfile sang ilang kwan certificate of candidacy like for example abi buwas sa pizza 5 magpagwa abi karon sang TRO abi no like for example magpagwa sang temporary restraining order ang Supreme Court may kang tanan sini mga ka K5 ti makahinga gawayan ang ato sini nga mga pumuluyo mga ka-K5 ang ilabi na gid ang mga kandidato nga gusto nga magpapili bilang mga barangay ani SK officials sa ila sini nga tagsa ka mga kabarangayan makahinga gaw bala ini sila sa pagfile sa ila sini nga tagsa ka mga certificate of candidacy sa buhas kon magpagwa sang TRO abi ang kuanang Supreme Court. Pero kung hindi magpadala, hindi magpagwa sang TRO ang Supreme Court sa buhas nga adlaw, na kag magpagwa sila abi sa mga iban nga mga inadlaw, so paano karon madayon ang barangay election kung wala sang mga kandidato, kung wala sang mga nagfile sang ilang mga certificate of candidacy. Magluwas gid lang kung magmando ang korte nga, di siyempre, tungod kay magmando ang korte sa kumilik, nga kinahanglan na magbaton sa mga COC nga palawigon ini sumugod sa sunod nga mga sinimana ang pagfile sang certificate of candidacy pagkatapos ang pagfile sang certificate of candidacy diretsyon na yon pangampanya kay Paiba Andre. Ah, puwerte, oh. Pero te ambot lang. Mga ka-K5, amo nang mga balantayan panaton kon bala may chance pa nga madayon ang barangay and SK election. May ara nga mga naghihikwan na ka-K5 Andre. Siling nila na o. Siling ate, lantawa kay wala madayon ang barangay election. Nagpabalo-balo ka na nga makuntra ka sa kay kapitan. Te, makatilaw ka pa ihan ayuda. Malista ka pa ihan sa mga ayuda. O hindi, Blackie 5 Andre. Ngate, kay nagpabalo-balo kagid nga makuntra ka sa kay kapitan. Te karon kay napuspon ang barangay eleksyon. Duak tuwing ngantos mo hindi ka katilaw ayuda. Kay kwanon ka, ipton ka, kag hingabuton ka sa barangay, kapitan ka sa mga barangay kagawad. Kay nagpabalo-balo kagid nga makuntra ka. Okay, 5 Andre. Hindi pala, may chance kag amo gi man nagakatabo subong sa mga barangay mga ka-K5 o hindi bala tapos ang may ara naman nga iban man nga mga naghambal ling nila ngayate ano panahimuon ta sini anhon kuni sila nga kay nagpa nakapahimo na ko sila nga sang tarpulin para sa barangay eleksyon kanon kuni sila nga ipang kwanon ipang himuon atop kag dingding sa mga kurong sang manok. Ay mga tarpulin ngayon. Ay kasadyahon. Ang iba nagulo gasto na pero hindi Blackie 5 Andre. Ang iba nagabatamat na libot-libot sa barangay. Gaupod-upod na sa mga kwan. May mga may galabay-labay. Abida, paglabay mo may ara na nga nagasyat-syat. Dahil niya kambal. Ay kagawad, matagan ka. Ano syat anay diyo ah. Anay sa nguli sang hindi madayon ng eleksyon. Sa barangay, taugon siya niya, wadali di, siyat-siyat na di, oh. Niya, kamuda. So, damo sa mga nagkatabo ngayon ni mga ka-K5. Sa sining barangay, SK election. Pero, te, may mga damo pang mga nagalaom. Damo pa man sa mga nagahambal kag nagalaom. Nga may posibilidad nga, pwede pa. Makwan. Pwede pa madisponihan nga dayunon ang barangay and SK election mga ka-K5 sa sining November 2, 2026. So, istoryahan tara karon mga ka-K5, diri sa ato sining pagpangalagad, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga barita, sailo kita karon sa aton nga mga barita lokal. Sa aton karon nga mga pagatalakayon nga mga issues ka mga information sa mga barita lokal naton mga ka-K5 aperte awaryo. Oh, atensyon sa mga nagapamakal sang baboy. Atensyon sa mga nagabakal sang baboy kag sa mga nagabarigya sang baboy. Ilabi na gid sa mga mahilig magkaon sang baboy. Ang katingalahan mga ka-K5. Kay ang presyo sang baboy subong daway magani gabarato. Sa nagligad to ara nagarabot tag 350 ang kilo sang mga baboy. Galabot na mga ka-K5 taga 250 kilo sang baboy. Taga 390 taga 330 sa iban gani nga mga banwa mga ka-K5 taga 400 ang kilo sang baboy mo. Ah, mga ka-K5, inakinilo na na nga baklanay nga ang nagabakal mga pumuluyo na nga nagaluto. Pero ari mga ka-K5, ang pinaka-latest nga balita ay ho, ang mga hog farmers or mga hog raisers sa probinsya sang Iloilo ang nagapanawagan sang intervention sang provincial government. Kag siyempre dire lang na sa Iloilo lang ha, mga ka-K5, kag sa Department of Agriculture, nga kun pwede, intervention kamudi, intrahan nyo na ni. Angot mga ka-K5 sa mga barato nga pagpamakal sang mga traders sang buhi nga baboy. Ginabakal nila kay 500 ang mga buhi nga mga baboy sang puwerte kabarato kay mantis sa nagligad. Dumduman mo kay 500 sa aton nga mga tagpalamati. Dumduman nyo nga nag-agi sa aton ang ASF o kung ang ginatawag nila na mga ka-K5 nga inang ano gani na ng ano gani na siyang buo chilingon sang ASF man. Ang basta flow na sa mong, no? Flow, oh, free fever. Mga ka-K5. Oh? Ini mga ka-K5 ang ESF na nag-igo balatian para sa mga baboy. Mga ka-K5, nag-igo ini sa bilog nga Pilipinas. Oh? African swine fever, gari. Fever na marumduman ko ba? Mabig, hindi man ta-Aprikano mo. Mga ka-K5 ako ng ESF. Ang nag-atake ni mga ka-K5 sa bilog nga kwan? Sa bilog nga Pilipinas? Ah? Kag daw halos grabe ang pagkalamatay sa to. Damo-damo sa to sa mga nagkalapirde nga mga hog racers na to, K5 Andre. Damo-damo sa to sa mga nagahilibion. Hamakon mo, kapitalan mo mga ka-K5 sang tag 3,000. Tob-tob 4,000 ang isa ka, kwan? Ang isa ka baktin o kon piglet. Mga ka-K5, pagkatapos, matsagod mo da, sagod ka da mga pulo lang kabilog. Pulo mga ka-K5, ka-4,000, hamakon mo na kung tagpila. Ha? 4,000 o kung 5,000 or butang ta, 3,500. Ang kada isa ka piglets, mga isa ka piglet o kung baboy, nga idik, ha? Idik sa lokal nga panawag. Mga ka-K5, hamakon mo na. Pagkatapos, saguron mo, turutuduhan mo siyang pakaon, tingin mo siya nga ginapakaon, ginabakal mo mana, lain sang una nga chimpo kay 5 Andre. Sa aton nga mga tagpalamati, sang chimpo namon sang una, ako pala sagod kuya baboy, pala sagod ko sapat mong kagkanami sa akon magsagod sa mga sapat, mga kakipay, no, puro na yung mga matambok. Ah, mga hagop pa na sa akon ng mga sapat, ya, mga kakipay. Pero sa mga manok, abi niyo. Ah, sang una sa nagligad to, gina-vlog-vlog ko pa gani akon nga mga manok, kita nyo to. Nga akon nga mga manok, mga ka-K5, biyaga, kuhan mong pahalok na yan sa akon ng mga manok. Hindi siya malagyo, hindi maglaga na. Ara lang sila sa akon niya, kuhan, upod-upod. Ah, ginaway agadralagan ang mga manok, yung mga hagop ng mga sapat. Sang una, kung madumduman ta, sang una nga chimpo mga ka-K5 ang mga baboy nga ginasagod ang ginapakaon niya totally puro lang gid mga damog kay 500. Ha? Why niya sang ginabakal nga feeds? Why niya sang ginahatag nga mga feeds? Why sa mga ginahatag nga mga sang una daw pinaka latest lang gid nga nadumduman ko? Ang mga molasses bla ni halin sa sentral namo na ginapakaon sa mga baboy pero mga molasses dinami pa niya kay way niya problema kay way ni mga chemicals ang pinakmasakit mga ka-K5 kay ang mga subong at chimpo ang ginapakaon subong sa mga sapat naton halos kalabanan puro na mga feeds at yung mga feeds ngayon eh may lang kun mga natural nga klase tiara yung mga ka-K5 yung mga kalabanan yung mga feeds yung ginabaligya kay ginapakaon sa mga sapat. Puro tanan ni may mga chemicals. Di kamahal pasubong sa mga feeds. Daw mo amo sa galagas-lagas sila sa presyo sa mga sa presyo sang kwan sang bugas. Mga ka-K5. No? Galagas-lagas sila ang mga presyo sang kinilo sang mga sang mga feeds nga ginapakaon sa mga kasapatan katulad sining mga baboy nga ini, galagas ini sa presyo sang aton sining ginakaon nga mga bugas. Oh, mga ka-K5. Amo na ang presyo ya, so mahal man. Di siyempre, saguron muna sa mga pila ka mga binulan. Pag-abot sa 3 ka bulan, imbis nga inugbaligya muna, igoon ka mga ka-K5 sang African swine flu o swine fever. Mariay hunis na makarapugday ang imo sini nga mga kasapatan. Ano mahimo mo? Ano imuon mo? Di siyempre, mahilibion ka na gid lang. Di bala kay nga, K5 Andre? Hindi mo na mapuslan. Ah, ang iban sina ginapalubong na lang kay parang hindi na maglaton si iban pa. Pero ang iban sini mga ka-K5, ginaihaw man niya. Kay hindi man makaipikto sa tawo mong kung makaon mo. Ah, so amo na sa ati, imbis nga ibaligya mo para mabawi mo kapital mo. Hindi na. So sang amo sa tunga chimpo di hamak, grabe nga pag-ibwal sang presyo sa mga baboy hindi black K5 Andre. Mahal-mahal baboy kay iwat pangitaon mo kay gaklamatay. Iwat pangitaon, budlay mangita sa mga kwan, sa mga baboy, mga ka-K5, kay purtik mahal. Oh, kay tungod nga gaklamatay, ti subong, nakabawi-bawi subong. Subong na supposedly, mga ka-K5, makabawi ang aton nga mga kauturan. Ilabi na ining aton nga mga hog racers, ang mga naga-negosyo sang mga baboy, ah, mga ka-K5, subong na sila may tsansa nga maka, may tsansa nga makabawi. Kay tungod nga nami, subong ang pagdalagko sang mga baboy na mga sapat nila, kay wala subong nga pang-atake ang balatian kay Pep Andre, hindi bala? Wala na sanggin report nga mga ESF, kung ano pada nga mga balatian kontra sa mga kasapatan ta. Di daw sansa na tani subong nga makabawi-bawi ang aton nga mga baboy. Mga baboy nga manong negosyante. Ang mga baboy sa City Hall, ayun, ano-ano. Ang mga manog baligyas ang baboy, ano mga klase ka utok. Nga niya ba ni man lain na gina paminsal sang utok ko lang manang gagwa sa baba ko man. So tsansa na nani, nanani. Pritla na ko ako. Tsansa na natun tani nga mga hog racers, mga ka-K5, nga makabawi-bawi sang ginabarigya natun nga mga baboy. Ay sus, na ano man to imo ya kay ang mga manugbakal, mga ka-K5, ang mga traders nga nagapamakal sang mga buhi nga mga baboy. Puwerte ka barato sila nga pamakal, K5 Andre. Oh? Testingin nyo bala? Ambot ko nakatesting si ka-K5 Kim kagang iba naton nga mga reporters sa pagbakal sang baboy kung tagpila ang kilo. Pinakanubo subong nga presyo sang baboy sa merkado kung baklon mo is 290. Oh? Dito gani sa supermarket, okay, may mga kwan sila kay gamahal ang ilang mga arkilato sa super. Kalabot pa yata 320 kilo sa baboy nila to. Ilabi na gid ining ginatawag nila bala nga limpo. Puwerte kamahal tag 320 mga kakipay piyang kilo. Tapos baklon mo imo nga buhi sang tag 330. Yun na po gabilik sang ilik masubras pilo o manggaransya. Oh, sa sining mga hog racers o sa sining mga hog traders ngini o sining mga manugbakal sang kasapatan mga ka-K5, di ano nalang nagkaroon niyang kwaon nga ganan sahon? Paano mabawi ini sang aton nga mga hog racers ang ilang mga ginakapital dire kadi hamak nga puwerte kabarato subong niya sang baklanay sang ila nga mga baboy subong. Ari mga ka-K5, ang latest nga report o sa prevailing live weight price of hogs as of September 28 to October 2, mga ka-K5, ang livestock auction market o kon LUM sa mga kabarangga, sa mga kabanuhanan, kag sa mga probinsya, sa mga masunod. O sa Sibalom, Antique, abi nyo kung tagpila lang baboy nila tong kilos, bong. Ang live na ha, kung boy sila yun, buhi na siya. Tag 130 lang yaki 5, Andrew. So, magtag 130 ang kilo, mga ka-K5, kung makabakal ka sang 300 or 30 kilo. Kung makabakal ka sang 30 kilo, mga ka-K5, 3,000 sobra lang 3,000 ang presyo sang kaya imo nga kwan, sang imo nga baboy, 30 kilo. Butang tabi mag 100 kilo ang isak baboy, pero hindi na nalilitsunon, kay 500. Ang mga lilitsunon, baka kay 5, kalabanan sina mga iya, sina nga mga kinilo, ya, kay 500, tag 30 kilo, tag inang 40 kilos, mula niya mong, libla, ang mga lilitsunon. Te, kung butang tabi 100 kilos, isa kagatos ka kilong baboy mo, magtag 130 lang dito sa Sibalom, pilala naman 10,000. Maria ihunis ni Garapon di Santisima, lantawa ba lang? 10,300, amula na ang kadak, amula na ang presyo ya, 100 kilos, mga kaki 5, daw panilanggin pangayo ni mga presyo sa mga baboy ngayon eh. Pagkatapos, pag-abot sa merkado, ibaligya nyo yung dapuga, bilis ang ilik. Pag-abot sa merkado, ibaligya nyo tag 250, tag 290. Ang mga limpo, mga kakipay, baligya nyo tag 320, 350. Yung dapuga, bilis ang ilik, nga ginansya inyo ba? O hindi ba? Lalabot sina, may dugo pa kamo, may kasudlan pa kamo. Mga kakipay, nga maganansya da. Oh, sa sining kinilo nga pagpamakal nyo. Oh, sobra-sobra naman nga pagpanubo nyo sang kinilo nga pagpamakal sang ato sining nga mga hog racers. Kaluluoy ning aton nga mga hog racers ya mga ka-K5. Di karon ano ang ginhimo sang Department of Agriculture be? Sino mga ka-K5 ang leader-leader? O kon ang hari-hari sang Department of Agriculture diri sa aton? Oh, sa bilog nga probinsya kay sa bilog nga Region 6. Amo ni dapat ang aton nga pantuksoon sa buwas nga adlaw kay may opisina buwas. Subong Domingo abi mo. Oh, hamakon mo sa Sibalom Antique, 130 lang yung pamakal nila to. Si 500. Mabakal ko sang kwan sang gamay nga truck. Ano ganin sa panawag na ng truck lang bala nga daw mini truck lang oh. Kay mangumpra man ta baboy. Oh. Namin nga negosyo kay Pebandre. Ay, lantawa blao. Kanto nga to si Balom mo. 130 kilos ang livestock nila to. Bisan diri na lang sa Leon kamakanto sa bagsakan nila 145. Oh, mga kaki 5 ang kilo subong. Sa Leon. Dira na sa Leon bagsakan nila. Kanto ka sa Pasig City 145 man. Kalinog 145 San Joaquin. Lambunaw, Kabatuan, Igbaras, Hurdan, Gimaras, 130 sa Hurdan. Perte kabarato sa mga baboy subong. Daw, ginatagan nyo kami idea kay 500 nga magnegosyo. Oh, ang isa ko kabulan nga sweldo kay 500, gamiton ko ni Kapital. Ang iya nga balik sini kay 500, dubli mo. Oh, base mo ni Chimpo, magambal ko sa kay Boss Doc Ramel nga boss. Pahuway-huway ko na yung boss, kaya naman mayo negosyo. Daw namin negosyo, boss, oh. Makon mo nga ang isa ko kabulan, may mo sa nga dua kabulan, gulpi, isa lang ka biyahe, hindi ba kay 500? Oo, oh, ngayon namin iguro negosyo niyo. Mga kakifibo, mangita lang ko di sang kwan, mangita lang ko di kay 500 Manugritson. Oh, kanto ka bito sa kay pare Vincent Robles, oh. Sang Vince Litson, hambalo sa pare Benz. Oh, total ka pang Litson ka man. Ako mangumpra sang mga lilitsonon. Ako mangumpra pare sang mga lilitsonon, pare. Ah, kwaon ko 130, baklo mo sa akon 150 o 190, ha? Eh? Ah, pritihan, abutangan ko abis, ha? Gastuhan ko abis ang diesel, sang krudo. Bawi ko man gyapon kay Beban Rendi bla. Oh? Oh, lang tawa bla. Makaganan siya lang ko 50 pesos kada kilo. Pila na nga kung nga kwan nga ganan siya man. Oh? Tapos si Pare Vincent mambasa nga. Litson subong nga sus. 20 kilo subong sang litson. Ah? 1 point pila ganina 1.6 1.6 nga kilo nga kwan nga ano gani niyo ng boneless mga kaki 5 ang presyo yata pwerte ka brato isa lang ka kilo mga kaki 5 isa kag tunga na sa kilo ang presyo yun ang mga 600 o 700 bawi na sa isa lang ka kilo o mga kaki 5 ang presyo bawi na ni Pare Vincent. Di ang balong ko sa ti, ako bawi man ko eh. Pero, sino ang kaluluoy? Ang kaluluoy, ang mga hagracers. Kay sila ang nagsagod sinisang damo-damo, mga kablalawig nga da sa guray nila ni. Gapang laghap pa ni sila sa mga... Gapamakal pa ni sila sa ilang mga inog bahog. Inog pakaon. Mayo kung sang chimpo, sang una, kipapandi, sang chimpo ko. Gasagod ko baboy, ang ginahimo ko. Galaon man lang ko. Kabalo ka mo sang laon. Inablang kanblan ng mga paklang bala na sang Palawan. Ang paklang sang Palawan, paklang sang Dagmay, tangkong, kag inang tinapas bala nga saging. Saging bala na nga na may bunga na. Tapos pagtapas mo sang may bunga na, kwaon mo iyang upas na, kag saksakon, kag lutoon, kag butangan sang lintok, kag sang upa. Mga kakifab, pag burubugnaw ya, ah, pagburubugnaw ya, butang mo sa karanaan ka baboy. Ah, gatam sak ang sungad ka baboy. Ah, nami pang iyang nga karne. Kay nga pure nga inang pure mga kakifab nga natural ang ginakaon sang baboy. Why sa sang may ginakaon nga mga chemicals? Mga kakifab, amo ng mga manamit nga mga baboy. Ah, kaya ang tambok kasi nauloy saktuhan lang. Tungod kay mga kakifab, mga maginakaon nila, wala sang chemicals. Lain subong sa mga bago, subong ang mga patakaran nga maginapakaon nila subong. Mga kakifab, K5 Andre, ang baboy. Ah, daw halos wala ka na sa may makita nga unod, puro na tanan-tanan tambok. Damol-damol tambok, kaya kumpara sa unod yan. Amo na subong ang estilo sang mga pamaagi. Eh, so, mabot ni Chimpo nga mag-amo ni nga chansan eh. Makwan, mabakal na kami kanter ni K5 Andreo. Ah, K5 Andre ha, makwan ta, ma-partner ta. Ah, mabakal ta kanter, tapos ipangkargahan ta sa mga baboy. Kay mamakal ta baboy sa Sibalo, Mantike. 130 lang to. Kaya nga ni matabok ta to si Gimaraso sa Urdano. Ah, matabok si Gimaras, 130 lang ang kilo sang baboy. Isa ka kilo mga kakif, ah, isa ka bilog ni. Pila man na ng isa bilog man, mag 30 kilos, sabi. Butang ta mag 30 kilos, mabakal namon nga litsunon. De, 3,300 lang. Ay, so, sa kagamay-gamay. Oh, hindi bla? 3,300, daw bili ka idik, hindi bla, kipa bandre? Ang bilis ang idik, subong glab, o tag 3,500, tub-tub 4,000. Daw araw ganito, 5,000 na gani, subong. Mga kakifay, pag isa't bilog idik, inasa kumplito na nasa sang mga bakuna, kagkwan, oh? Ang mga lalaki na nakapo na na. Mga kakifay, tag 5,000, tag 4,500. Ang bilis ang idik, pagkatapos, pag-abot sang baligyan ay Maria Ihunes, tigara po ni Santisima. Pag-abot sang baligyan ay 130 kilo. Yun na po, gabili siyang ilik. O, hindi ba? O, shado ka gamay-gamay katama, wala chance nga makabalik mga kakifab ang kapital sang mga negosyante naton. Ilabi na sang mga hagracers naton. Di ang mga negosyante niya, kapitalan malang nila ni, kay may mga kapital sila, baklon nila ni sa kamo nagkabarato, pag-abot ni sa aton sa merkado, kita naman nga mga manugbakal nga nagkakaon sa baboy, amo naman ang gantos, kaya nga, pwerte naman kamahal sa makinilo niya. Galaboy at nag 250, may 250, tub-tub 290, nagligad pa ganito nga mga binulan, mga kakipay, 310 pa ganito tub-tub, 320 ang kilo. isubong butan tabi 260, 250, mga kakipay, 280 ang kilo, do sobra sa pilo ang ilagaganan siya. Paon mo 130, tapos 260 ang baligyanay, kundi pilo ganan siya mo. Ay, sos. Eh, sino mga kakipay ang pirde? Ang pirde dere, amo ang mga hog racers. Ang magkaganan siya, ang mga hog traders, ang mga nagapamakal. Di ba? Oh, so istoryahan tara karon mga K5 diri sa ato siring pagpangalagad diri gilamang sa K5 by Night One. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines nga inyo karon mahulaton sa ato siring pagpangalagad, suspect nagpatay siya magulang nga babae sa Mulo. Wala kuno sang bad record sa ilang barangay, buot kuno. Kung buot siya nga patyo niya magulang niya. Ginago ng hambal ni Kapitan Herbias. Basi siya naghambal nga buot. Kung buot na tinga patyo niya magulang niya. Ah, mga kakifay. Galing may mga nagagwa nga mga balita nga daw may ara kuno nga kwan daw may nagapitik sa ulo ya, no? Mga kakifay, amo ni kuno nga rason. No? Nga ining suspect kay ini. Mga kakifay daw may kwan, ah? Daw may gapitik sa iyang utok sa malipot nga sugilanon. Medyo may kwan, may tililing. Namuning report ka informasyon. Pero ti daw kwan, oh, grabe. Kung may tililing, niti nga mo naging himo ya. Kabalo pa sa magputo sa muskutiro kag isulod sa may kabinet. Ah, mga kakifay bang utod ya mismo? Utod ya nga babae? Ah, mga kakifay, pinatay niya, ginsulod sa muskutiro kag sinulod sa kabinet. Ulihin na lang kita sa mga membro sa pamilya. Ah, tiambal sang kapitan, mga kakifay, sa barangay Kumpanya Sentral, nga si Kapitan Rilan Herbias. Ah, niya buot ni sila niya, way ni diferensya, way ni problema di sa barangay, buot ni, way ni record. Kung buot, kayang-kaya, patyon utod niya. Ang report kay informasyon nga daw mapasaka sang kaso ang membro sang pamilya pagid ah ti nagdugang pagid eh. Oh kay Pabandre ah nahulana ihamyang ipalubong gasto pailan kaso gasto tapos ang ila pa nga membro sa pamilya priso oh te lang tawab lang nga huol di ay Maria ihunis ni grapo ni Santissima kabay pa mga kakipab nga way gagamit siya boning suspect. Amo na nang aton nga makuan nga ginapangamuyo. Nali mabalaan pa sa uli nga gamit siya bo amo ni kung nga nagtililing sa tungod kay gagamit siya bo amo no pinakamasakit da. Mga kakifab, kabay pa nga hindi lang ha. Why kita direkta nga naghambal nga ang suspek amo na ha pero ang aton ginapangamuyo nga kabay pa nga hindi mabalaan nga nagagamit siya bo kag kabay pa nga wala gagamit siya bo nga amo nang kabangdanan nga nagtililing sa pero kon mga nagagamit pagani siya bo rason nga nagtililing, rason nga nagnerbyoso, rason nga pinatay ang utod niya, sakit nga balita mga kakifay. Halok ka mo dito sa mga tao nga nagakontra kay Digong. Ano yung kay Five Andre? So istoryahan tra karong kakifay diri sa ato siring pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Pamilya sa biktima nga ginpatay sang iyang manghod, desidido nga magpasaka sang kaso. O muni kaginang ang balko sinyo. Samtang ibang paraton nga mga balita kay formasyon, mga ka K5, may mga kwan, damo addicts passing. May nakita naman ito nga video mga K5 gin senders K5 News FM Iloilo. Rinambol ang mga dungol. Namot naman ginawayan nila to sa may Pasay City to. Nagrinambol naman sila to. Storyahan tara karon mga K5 diri sa ato siling pagpangaraga diri lamang sa K5 Night Watch. Kag ang pinaka trending nga balita nasyonal kay Pep Andre nga daw nagaplano. Grabe si kwa no si DILG Secretary John Vic Rimulya kay Pep Andre. Makigatubang sa kag makignegosyar sa leader-leader sang True Brown Style Gang. Pati sa mga amo nga bagay, manaog ka pa sa amo nga level. True Brown Style Gang, kay Pep Andre. Ah, gindugangan yung pinasikat asang taga True Brown Style Gang. Ah, mga kakifay. Sang una, dumduman naton, ang hirahang hari-hari sinisang True Brown Style Gang nga ini, dumduman ta, ang himo, sila nisang una, ang mga nagahimo sang mga pagpang-hold up kag pagpamatay. No? Sa mga taxi driver, dumduman ko ni. No? Gapang hold up ka nagapamatay sa mga taxi driver diri sa Iloilo. li mga kwanto mga taga membro to sang True Brown Style Gang. Kag ang ilang nga leader to amo to mga ka-K5 ang nagapang-recruit sang ilang nga grupo tapos sang ulihi nagapang-recruit sila sa sa uli gina-recruit nila mga kabataan, mga minor de edad, mga ka-K5, mga minors ang mga ginapang-recruit nila ni ibang estudyante. Kag hindi lang kay mga lalaki kundi pati mga babae. Tapos sa mga babae mga ka-K5 no, ginapang nila ginapagpakighilawa sila sa mga babae kaya mo ini ang ilang ginagamit bilang mga initiation sa sining mga naga-intra sa ilang grupo nga True Brown Style Gang mga ka-K5 sang ulihi i-operate sang mga pila ka mga grupo mana ah sila nila True Brown Style Gang kamo kamuga pamatay mga taxi driver inoperate mga kakipay ba? Nasapuan lang tong leader-leader na sang una diri sa syudad. Sa Iloilo, ang botsubong sino naman mga leaders nila di? Ah, nasapuan lang to. Mga kakipay nga may gapos na pagkatapos, patay man, kay gapamatay sila sa driver. Sa una, mga taxi driver, ginapang hold up na to. Kay ginapamatay sa una, mga sangamusad tong atsimpo. No? Mga year 2000, mga kakipay, tisubong, amo na o. Gambal to si kuno si Secretary John Vic Rimulya sang DILG gadon nagaplano sa nga makigistorya kuno ha ah? Makigistorya kuno sa leader pinaka leader gisang True Brown Style Gang grabe national na galing abi ko dire na sa local di sa syudad sang Iloilo dire la di ga operate ning mga buang na na dire yung duman ko sang una ginawaswasan ko ni sila may nagminsahe sa akon sila niya inuugay ka rin sa kanto-kanto sila niya diri sa area sang Kalaparan kay makita kinamon sila ubuson ha panitan kinamon buhi dire sila ko abi kita ay tabi oh, mga kakipay ngayo pasinsya to botsubon kundi naman ni sila amo na ginasiling naton nga nagadamo ini sila nga mga grupo nga mga gang-gang nga ini inatungod na mga ka-K5 sa kapabayaan sang leadership. Leadership sang aton nga syudad kag leadership sang aton nga pulis. Sa malipot nga sugilanon, gaamat-amat na sila sang damo nga damo bangod mga ka-K5 nga hindi maayo kag daw medyo wala sila sang kahadlok sa leadership sang aton nga mga otoridad. Halin sa mga leader sa aton nga syudad sang Iloilo kag sa mga leader sang aton nga mga kapulisan. Amo nang matutuod kung ngaan nga nagasagsag ang mga batasan nila. Istoryahan tara karon ka K5 diri sa aton siling pagpangalaga. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng buylog ng iradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, no? Para sa aton nga mga kauturan, importante di. Isan pigado ng tabla K5, Andre, kung manggaranon kita sa ikoy ikayong lawas. So, ang hambal mga ka-K5 sang ako nga kilala nga negosyante K5 Andre. Siling niya dapat kung mag-invest ka, no? Negosyante siya produktor pa sa K5 Andre. Siling niya dapat siya kung mag-invest ka, kinahanglan pinaka-importante siya hindi ka mag-invest siling niya sang kwarta nga siling nga amugin na ang konsentrahan mo, ma-invest ka sang kwarta para sa negosyo. Hindi ka mag-invest sila niya sang duta ha? Nga para nga magdamo ang manggad mo. Hindi ka mag-invest no? Sila niya sang kung ano pagid para sa pagpadamo sang manggad mo. Sila niya ang pinaka-importante nga investment nga sigurado ikaw nga makasiguro ka nga mabuhi ka kag makapangabuhi ka sang maayo sa aton kalibutan. Amo ang pag-invest sa ikaayong lawas, K5 Andre. Ha? Kay ang ikaayong lawas, amo ang original nga manggad. Kay kun bisan ano pa sa imo ka bilyonaryo, milyonaryo, trilyonaryo, manggranon, mga ka-K5, basta magmasakiton ka na gani, magbalatianon ka na gani, sigurado, wala man gyapon sang solusyon. Kag sigurado, waay ka man gyapon sang kalipayan. kay tungod nga nagabalatian ka. Mapatay ka sa kalibutan, hindi mo man madala ang manggad mo sa imo lulubngan. Basi awayan pa na sang mga nagkalabilin nga mga membro sang pamilya mo, ilabi na gid sang mga manunubli nimo nga mga utod ukon mga kabataan. Mga ka-K5, that's why dapat ang investment nga pinakada best amo ang ikaayong lawas. Ukon ang aton sining health, mga ka-K5. Amo na ako nga gina-introduce ko sa inyo, pirme. Kinahanglan magapabilin nga healthy ang lawas ta. Kung gusto nyo nga magpabilin ng healthy ang lawas nyo, may gina-introduce ko sa inyo, pirme, nga dihamak nga mga manami nga klase sa mga food supplement. Kagang pinakadabes nga mga food supplement nga ihanda kag gina-introduce ko sa inyo, amo gini ang Power Trio nga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano ini ang Power Trio? Number 1 mga ka-K5, Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kon ang aton siningalawas bastante sa mga oxidative stress, bastante sa mga kun ano pa da nga mga free radicals da, no, kag iban pagid nga mga balatian nga amo ang nagakabangdanan mga ka-K5 sang pagnubo sang aton sining nga mga immune system kag sa ulihi nagakomplikar kag nagahimo balatian kag sa ulihi ospital ka, timay lang kun may kwarta kinugbayad sa ospital, gasulod ka pala sa ospital, may billing ka na dayon. Di Black K5 Andre, hindi ka pwede sulod kun may ka-down payment. Ilabi na gid kun private ospital ang sudlan mo. Di kun magkadto ka sa mga public ospital, ti antos ka na sa mga sinuplada nila day. Di Black K5 Andre, antos ka na sa sinuplada, sang doktor, sinuplada ka, nurse, kung kisa hindi ka papagsapakon. Oh, mga ka-K5, pero kung sa mga private ka, tingin ni simpre nami ang akomodar sa imo, kay nami may inugbayad mo. Oh, so mas nami nga wala sang tsansa nga makasulod ka sa ospital kung ginaamligan mo pirming lawas mo. Ti amo ni siyang antioxidant, mga ka-K5, superior antioxidant, Klinika DTX 500. Tapos parisan yung sa sang mighty C, the alkaline nga vitamin C. Aso, di amak nga bastante. Mga ka-K5, Power Trio ang ina-introduce ko sa inyo para naman niya sa mga bakterya kag mga viruses, mga ka-K5, ang dapat sa inyo naman niya ang Klinika D3 Bio. No, so tatlo ni, vitamin C, alkaline vitamin C, mga ka-K5, amo ang Mighty C. Antiviral and antibacterial specialist, D3 Bio. Kag the superior antioxidant, Klinika DTX 500. Siling nila, John Kapulot, nagdiga to, paos-paos ka, tapos ginaubo ka, pagabarukoy ka. Pero sige, imong programa, paano man? Ah, siling ko sila, siling ko ting sikrito, kabi nyo kunano, amo malana ang Power Trio sang Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika DTX 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, kag ang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ano pang inaulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan, tumar na kamo sinangadaan para sigurado malipayon ang Paskwata sa palabotong na Disyembre kay wala kita balatian makadagyang-dagyang kita kipay Andre. Makasyat-syat kita gamay kang makasulosing along gamay. Susnano pa naman. Di Black K5 Andre? Oh, so, malipayon kita kung wala kita balatian. Pero kung Paskwaya, tukay mo sa ospital, ayahay. Oh, di Blue Christmas kay? Di Black K5 Andre? Waay ginang Christmas mo kung lara kay mo sa ospital. Pwede gani gabalatian kay mo. Di bla? Wala, sige. Ano pa inulat nyo? Inom na kamusini sa mga gina-introduce ko sa inyo, ha? Kaya mo ni siya ang dihamak nga kampyon nga klase sa mga food supplement, mga ka-K5, nga makahatag sa aton nga lawas, nga magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Invest ka mo, imbes nga mag-invest ka mo sa negosyo, mag-invest ka mo sa duta, mag-invest ka mo sa kung ano da, invest ka mo sa ikayong lawas. Kaya sigurado, ang ikaayong lawas, manggad. Ang aton nga oras, a las 7:52.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
5: dapat hindi gidya,
6: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay, no,
5: kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? or even virus, inatanan kaya tunawon kagpat yun sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kadamog it sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
12: nga may D3.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
10: nga may Visio.
12: Ang Visio. Visio
10: yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
10: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
12: amo naman
10: ang ginahalig. Halinas sa mga nagkalaylay ng allergy.
12: DTX 500.
10: Masalika.
12: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
16: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
10: Premium
16: Nationwide.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong ko magabot na ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
19: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
21: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5

0: AstraZeneca, the alternativo medicina and wellness center.
1: Kadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatoy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3. Mabakas,
7: mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Napamati gid ako sa K5 News FM. Kitamo gid ako natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig gid ini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
7: K5
6: Nightwatch
7: June
6: Alojado
7: Capulo.
6: K5
7: Nightwatch.
6: Nightwatch.
15: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 6 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa sining nga mga trinon, antes kita magsailo sa mga dalagko na nga mabalita nga impormasyon, mga pila ka mga follow-up report. Ani sa aton nga mga reporters, i-check na to anang ang latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kamusta unta ang sitwasyon sa ato sining nga panahon sa sining nga mga trinon? Tiining October may report nga kuan mong may super El Nino pero may mga pag-ulan-ulan man sa ato sini nga palibot subong sano ma take effect ni sano ma kuan ni kay ang parte sa super El Nino ni check na ton latest weather report nagikan sa ato nga pag-asa Iloilo kun kita kay Engineer Charlie Depra sang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
16: Yes, sir. Mayong gabi. May gabi sa talaga tagpalamati sa K5 News FM. Yan ay pinakauling nga rakat sa panahon sa Rangyan Law, Kapikwatero, sa Sumila, Bintiplays. Traps sa mga typhoon nga international name na Taiwan ang kapikta sa bayan sa Tayas, Kapitanao. Uli na si Patanin niya na sa 2,602 kilometro na sitangan ng extreme northern zone. May kabasukon nga agin magalapot sa 5 km per hora malapit sa sentro. May pagmandos naman magalapot sa 5 km per hora. 215 km per hora. Magahulag ini paminan na katungdan sa 15 km per hora. Dari naman sa atong sa may Western Visayas, Karonyatlao, padayon kita maka-experience sa magalumang niya kalangitan. May mga scattered o kung lapta-lapta ng mga pag-ulan, pag-pangilan para ko dala sa kihapon ini sang trap sa sininga tropical cyclone na si Tony 1. May natugtog makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, panakatungdan, magadala sa nga makanay tugtog makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Andan sa itong temperatura na sa 24 tugtog 30 degrees centigrado, ang adlaw nagtunod alas 5.38 sa pinas ang hapon, magabot lang naman alas 5.38 sa pasaga. Yung gaman ang pinakauling na nakat sa panahon, hindi ka na rin sa Iloilo Pag-asa, Kalidebra.
15: Engineer Charlie.
16: Yes, sir.
15: Ining nasiplatan nga bagyo no pero sa sagwa pa man sang par naton nga may international name nga Choy Wan, may chance sa bala ini nga magsulod sa par naton na Engineer Charlie.

0: early depressor.
1: Ang ini nga bagyo sir nasa kuha sang par ano po man ang chance ang makasulod ni sa par ano nasa extreme no dun sa na ini kag ang ilang nga trap or extension ang mo ini nga nagadala sa mga pagulan ako na scattered yung mga pagulan experience ano sa karon.
0: I see. So ano na siya? Inang intertropical converging zone or ang ginatawag natin nga habagat, Engineer Charlie?
1: Typhoon ini sir, sa kuwa sa par, ang trap or extension sa typhoon ini ang muna nagatala sa mga pabalans.
0: Ah, okay. So, anong latest nga balita parte sa sining super El Nino nga magaipikto diri karon sa aton diri sa Pilipinas, most especially sa sining bulan sang October, inang Engineer Charlie Depressor?
1: Yes sir, sir ano sa gihapon paday natin is pag-monitor ang ini nga nasamit nga very strong El Nino ano possible lang ni sa gihapon magaipikto diri sa maya last quarter sa aton nga 2026 until sa next quarter sa 2027.
0: Ah, I see. Okay. So mga kwan, mga katapusan sang October o inang kag ano ni bilo o bilog nga Pilipinas o may mga porsyon lang sang Pilipinas ang maka ang konsini sang ginatawag nga Super El Nino o kon growth Engineer Charlie Depressor.
1: Yes, sa basis sa aton nga ano no nga aton nga climate forum nato na no, ang ini nga El Nino possible ini makaapekto sa ila sa kundi ini bayan sa Pilipinas kundi sa bilog ng Pilipinas sir possible na apektado kita.
0: Okay. With that, Engineer Charlie Depressor, salamat kay sa information kag mayong gabi sa liwat.
1: Welcome sir, mayong gabi man sa liwat.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Mga ka-K5, sa ato sining apag pangalagad nabatian ang latest nga weather report nagika sa ato sining apag sa Iloilo. Opo sa kay Engineer Charlie Depra, no? Sang pag-asa Iloilo. Sa ato sining mga pinalangga nga mga taga paramati may ko ano sa mga kauturan naton ilabi na gid sa mga may ara gali nga kwa no may dali gilang no sa may K5 and really kuda be may ginsen kuda nga picture picture na sa sang bag nga kwa no nga halin sa Barbie Lines tagse no isend ko sa imo ang kwan ang detalye para nga ma paham makwan maplastar mayo kung sa diin naghalini no ari na no? Ang bag nga ini mga ka K5 ang ginapanagiyahan sang pasahero nga nagsakay sa Barbie Lines taxi nga may body number 2489 gin drop ko no sa Missouri Hotel sumong ila mga adlaw blue nga bag of groceries nga nabilin siyang pasahero kag ini ang gindrop niya kuno sa Missouri Hotel ang tag-iya sang sininga bag no so kun may nagapamati dira kag may nagapanag-iya sang sininga bag sa Barbie Lines taxi ni sa halin no nga may plate number inang or body number 2489 nga unit sang Barbie Lines taxi dira ka nagsakay. Tapos ang imong bag na bilin to sa iya nga unit. So ara gin turn over sa office ang bag subong ara sa kustodiya sang Barbie Lines taxi. Pwede ka man makakuan diri maka message sa K5 News FM Iloilo. Ang tag iya o hindi gani, pwede mo man makontak, may ara nga contact number ang Facebook page sang Barbie Lines taxi. No, pwede ni mo na nga makuha na. Subong na ni nga hapon o nga gabi gin dala, no? Okay. Ay, hindi gali na yung groceries ang unod niya. Bag lang gid, no? So, bag lang gid gali. Hindi gali groceries. May mga amula na nga bag gali, no? Ang igin karga, no? Ang gin dulong. Kung may ara nga nagpanag-iya sinisang bag, ikuan na lang, i-claim mo lang sa opisina sang Barbie Line sa Tagsi. May ara sila nga Facebook page, pangitaon mo lang ang Barbie Lines sa Tagsi Transport, no? Tapos may number sila dira, dira katawag, no? O bisay sa ila nga ikaw ang tag-iya sa sininga bag nga gin-flash naton sa screen naton. Okay? Ayos. So thank you gid sa taga Barbie Lines Taxi, amo ning mga taxi tadi sa siyudad sang Iloilo, mga kakipay, mga kuan sila yung mga honest, no? Mga taxi driver naton. So iyan isang Barbie Lines Taxi. Okay? So sa ato sining nga pagpangalagad mga kakay 5, pang shout out tani ato sining mga followers antes naton kuhaon ang report kay impormasyon. Astrid Kasidi, kuno ngalan sang bata nga mo na yung tag-iya sang kwan, sang tagsi sang kwan gali, sang bag. Okay. So Astrid Kasidi, kuno, no? Ang tag-iya sang kwan, sang bag nga ni. May ngalan nga, muna ngalan niya sang bag, mga ka-K5, no? Astrid Kasidi, mga ka-K5. Shout out sa tanan-tanan aton nga mga followers. Sa kay JC Lilibeth Ruma, shout out sa kay Baby Girl. Ima Castro Kabilan, shout out sa kay Agustin Kabilan Jr. Josefa Palacios Hornadal niya pare, te ang baboy sa City Hall na mitman. Yung. Ano ginamin mga baboy sa City Hall man? May mga litson sa City Hall subungaw? May okasyon sa City Hall nga? Narejuan. Sa kay Ralph Dasaluntal niya ang mayo nga karnis ang baboy ara sa City Hall may aslom na kaso mahal da puga. Ari paginisaw. Ay pari Ralph Dasaluntal. Sa kay MJ May Bagaforo Baylaran. Kanya, good evening, K5 John. Sa kay Marinette Manikan, super power. Kanya, good evening, sir, power. Kay Nilo Bisonia, shout out man. Sa kay Shane Tansilia, shout out. Kag sa iban pa naton nga mga followers, no? Karon pangbasahon ta na maliwat, mga ka-K5. Sa kay Angging, kuando, Palma. Kanya, good evening, K5 John. Live sa may barangay Tubod, Bingawan, nga nagapamati. Sa kay Bings PSG, shout out nito Sungbong. Shout out man. Sa kay Richie Magos, Tristan Wyatt V. Gulay, Julia Alberca Gansia, good evening ko no sa Inangayan, Santa Barbara. Sa kay Marjorie Carmen Rivera. Sila nga, sige lang, tuto. Ara na si Mama Moga bantay sa imo. Thank you. Sino nang ginapamanggambal yun eh. Sa kay Marjorie Carmen Rivera niya, good evening, Sir John. Greet ko lang ang inablos ko, advance happy birthday para buwas sa na si sa Yan, ano, Yan Salvador, first birthday na wala na si Mamaya na si Ma'am Rivera Archeda. Sige lang toto okay. Sa kay Benny Hermano, shout out man, health is wealth, kay 5 Jack Amugid. Sa kay Kent Modina, shout out man, sa Sinikway Lapos, Lapas Modina family, Kihong family, kag Aliera family. Sa kay Ray Tacleon, shout out man. Sa kay MJ Mi Bagafuro Baylaran, shout out. Sa kay Fan Kobila Vintoranza Calixto, medayad nga gabi kay 5 Idol John, ari kami dong Dong Nai Vietnam. Kapamati si imo pa shout out sa Zone 6 Kalumpang Mulo. Ganun kamuda, pa hunay-hunay. Sa kaya Ria Kapana, sa kay Iyas Azilbon, shout out man. Verna Salvilla, shout out man. Sa kay Silen Pachijo, Rose Simpas, kag sa iban pa naton sininga mga followers. Shout out sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. This time, yari na karoon ang detalye sa mga barita. Parte sa mga kwan, parte sa mga baboy. Binaboy na nga istoryahanay. Dapo gabilik sa ngilik ni, puro na ng mga balita. Tani, binaboy na ni. Mga ka-K5. Ang ining parte sa mga hog racers naton sa probinsya sa Iloilo. mga ka-K5 ang nagapanawagan sang intervention sa provincial government kag sa DA o kon Department of Agriculture. May kang tanan sa barato ng mga pagpamakal sa mga trader sa buhi kuno ng mga baboyo. Dito sa Amon, sa Banwa, sang Leon, 145 lang o. So, saka mabarato, kamahal-mahal sa mga feed subong. Tapos, barato ang baklanay. Ah, daw ay tupa ni Magamuni. Kung Magamuni naman lang na, kung ihawon ko ng kagibarigya. No, mga ka-K5. Yari, check na to ng mga detalye na sa mga barita. Upon kita kay ka-K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: Baboy.
0: Grabe ba?
4: Baboy.
0: ang kanta nga baboy. Dari ganun siyang kanta nga baboy, no? Ng mga kantang nami para sa baboy man.
4: Ang isang Peppa Pig na ba mo tanong ng kanta?
0: Ah, oo, kuha na siya ng...
4: Peppa Pig!
0: Ano ganin ang isa pa ginang... hindi galing niya kuan pato, galing niya, no?
4: May tatlong baboy akong nakita.
0: Na, pwede man.
4: Mataba, mapayat mga baboy. Na, pwede
0: ang man. Isa ka baboy nga sa City Hall. Nagsalong kag nagpalak-palak. Ay, kadamo sa mga lugar nga City Hall mo tinamit lang ko yan. Sa Barangay Hall na lang, abi. Liwaton ta. Ang isa ka baboy nga ra sa Barangay Hall. Hindi ko ay Barangay Hall, no? City Hall naman namin.
4: Wala ko na, ha?
0: Ay ka na inin! Malahibel kita sini. Ay, mata sa may ginhabal nga iba. Baboy mo lang.
4: At ka kay 5 June subong no ang mga hog racers diri sa Western Visayas at to be specific no diri sa may probinsya kag diri man no so, may mga nagasagod man diri pila ka mga hog racers man diri sa Iloilo City pero minimal lang man kalabanan sa province side gid actually no kumbaga ara sila sa financial atawag na disaster amo nang ilang terminolohiya no kasunod sa ilang open letter para sa Iloilo provincial government sa pag panguna no ni Governor Arthur Defensor Jr. kag sa Department of Agriculture o kon DA Region 6 no.
0: May hindi ba may ara makita nga provincial agriculture office no?
4: Yes.
0: Provincial agriculturist.
4: Yes, okay.
0: Pero may ara makita ya sang Department of Agriculture kid.
4: Yes, Western Visayas.
0: Western Visayas. Sinong kwan subuman? Sinong regional director sang Department of Agriculture subuman?
4: Si Director Dennis Arpia.
0: Ah, okay. Ti, nakalabot na sa itulupango dyan yung reklamo. Ano ning ilang kwan open letter ginpadala sa DA kag sa probinsya?
4: Amo pa na kaki 5 John asubong at nagatirilipon sila na no ginpalabot na nila sa social media kaki 5 John ang ilan ni nga concerns kag may mga nagasuporta naman ni no kay actually nakitaan ko gid ni ang ining open letter sa isa no sa mga sangguni ang bayan member sang Leon Iloilo nga siya barano ang assigned sa Committee on Agriculture kaki 5 John kay nagakabalakaman kag ti dadamo no sa nagapalapit ra sa ila nga mga hog racers kay ti do hindi nakaagwan ta no sa ining ilayangan e negosyo kumbaga kay K5 John sa mga pagsagot
0: muna sus masagod kay mo sang baboy tututuhan mo ka sagod lantawa bla ko ano ka mahal subong sa mga feeds no ay subong nga chimpo ang mga baboy subong hindi mo basta-basta yung pakaon lang sang mga kwan sang mga inang ano ganin ulaon kundi ang gina may ara sila sang mga ginapakaon gidyang kaklase magpadako sa baboy hindi black 5 km
4: mga feeds yan ni kay 5 John pero sa natin ang amon dira nga area ka kay 5 John sa balay namon dapit na may gasagod man lulo ko sang baboy may sana makitaan ko man gatok-tok siya sang tangkong Oh, kag iban pag nga mga alternatives. Galing kay Tito Subong, do ko maga do nang independent na no sa mga ining feed sa Kay Five John para do ko maga do mas sa Dasig bala magdako ang ining mga baboy kag based sa information no Tito man naman niya kamahal no ang presyo subong sang feeds nagsaka na siya ka Kay Five John that is why nga ti halos hindi man niya ka kumaga kaagwanta no aton sa ning mga hog raisers ang ila diri nga panawagan no sa Iloilo Provincial Government kag sa Department of Agriculture Western Visayas nga ti kumbaga i-regulate ini no kay bisan diin man nga sektor ka Kay Five John basta gani may ginatawag ni man nga mga middlemen o kun ni mga traders o kun mga biyaheros man nga nga terminolohiya nila no especially sa hog raising ka Kay Five John nga ti kumbaga ginabarat nila ang mga manugbaligya sang baboy no kay isa ang mga manugbaligya wala sila sang choice ka Kay Five John that is why kung kaysa mapilitan na lang gid kung mayara ganin nagahambal nga ti ang ila yang kapital sa kada kilo supposedly sang buhi nga baboy yara sa 170 to 180 ka Kay Five John ikon for example baklon sa 145 tay per day pa sila sang 30 35 pesos tay makon mo bala naton kakapoy mani mo magsagod magmaintain no sang mga tangkal sa mga babuyan ya Kay Five John dapat ni permi mo ganatin luan para hindi man niya magreklamo ni mo makaiping dira kapin pa kon may mga kabalayan no nga tuman kabaho ka Kay Five John kag ti syempre no ang efforts da nila nga ti gakulo karga dira sa mga feeds kag ti from time to time no naga ensure man nga maayo ang kondisyon sang ila yang mga kasapatan ka Kay Five John kag ginaayo nila diri no sa Iloilo Provincial Government kag DA Western Visayas nga kunta ni ba na no mahatagan no sang tawag na baseline price. Na for example, maset sang usually sa mga agriculture products sa Kay Five John, mayara na sang floor price. Arab lang amo nang kumbaga do sa mga prime commodities pa do SRP ah. No amo na ka Kay Five John nga para hindi balaya magpatama man kaayo nga ayo o kun ka barat no mga hog traders.
0: Pero sa mga bugas man abi no. Kun yung bugas amo man ang presyo ya gina control man sang aton nga DA kag inang Department of Agriculture ti amo man dapat sa mga kalamay hindi bla amo man ginakontrol ng presyo ti hindi bala daw amo man eh daw ginakuan man nila ginaplastar man nila ni nga ang sa mga livestock amo ning presyo hanay amo ning kinilo hindi bla
4: pero sa bahin ka Kay Five John bala nga sa baligyaan na mismo ka Kay Five John sa mga livestock so far do wala na mo there is why nga nagapanawagan sila kay ang mga LGUs kumbaga do may mga licensing powers man sila kung sinoder ang mga traders pwede nila bala kumbaga mapuga nga ti hindi nyo man pagpatamid ang mga hog raisers namon nga ti kun hindi kamo magsunod din sa amon yung mga baseline price at pwede namon nga hindi kamo yung pagatagan sang license to operate within this area kung makasulod ka Kay Five John no so amo pa na kaya actually hindi lang ni Subong a concern no sa mga hog raisers naton dugay na gid ni no nga ilaman nga ginapalabo to galing kay ti Subong daan nag tililipon diri no ang kumagang mga tingog sa mga hog raisers tungod nga kadungan sa pagsaka sang presyo sang gatong nagsaka man no ang bilis sang feeds ka Kay Five John based sa information ti do sobra tagwat sobra 15 no ang ining mga feeds kagati kumbaga do dira na lang blaga kadto ang imo yang kinitaan tapos perde pa kon baklon na no sang mga tawag na no biyaheros or traders Kay Five John
0: himoon ta sinibuas ti syempre pamangkuton tang DA no ang base kon may sinong pwede na pwede naton ma interview nga representative sang sining mga hog raisers nga ini nga kon pwede naton ma interview or tapos ti ang taga Department of Agriculture ato sini nga probinsya si governor base kung pwede naton makuan kay pangayo bulig mo no and of course kinanglan makwa naton ang presyo sang mga ginakatay nga karne to sa merkado kung tagpila ang baligyanay na subong sang kinilo sang mga kwan no sang karne sang baboy mismo para nga ma-compare tayo.
4: May ari dire ka Kay Five John ah.
0: Diri sa aton kalabanan diri subong ara sa mga tag 290 no 300 pa ganing iban ilabi na gid ko inang yimpo baklon mo tag 300 just
4: 320 may ari diri nga latest monitoring ka K5 John ang Department of Agriculture. They have this agribusiness marketing and assistance division nga ti amo ni nagalibot no sa mga mayor nga mga merkado no
0: pila subong
4: sa October 4 nila nga monitoring October 40 subong ngadlaw no ang kilo diri sang pork belly nga liyempo local ang pinakamanubo diri sa Western Visayas 280
0: ote
4: kag ang pinakamataas 340 pesos kada kilo.
0: Makon mo 340 gani gali ako nga ni ginaya 300 just 320 lang 340 gali amo siya natawag naton nga pork liempo ini bla mga muna.
4: Yes.
0: So liempo na siya. Ang may trutulan siguro mga ara pa siguro sa mga tag 290 tubtob 300 siguro gani.
4: Dira-dira, get ka K5 John. Ang liempo yang imported, ang pinakanubo, 350 pesos sa kada kilo, kag 408 pesos ang pinakamataas.
0: Makul mo na, may 400 pag gani, gali ang presyo. Pagkatapos, baklon mo lang imo yung livestock sila, 130. Nang tawa kung ano ka dakbo, tatlo kapilo yung presyo ya. K5 Kim.
4: Amugid no sa bahin diri sang pork shop local, ang local no ka K5 John 280 pesos ang pinakamanubo kag 330 pesos ang pinakamataas. Sa pork shop imported 299 pesos ang pinakamanubo kag 378 pesos naman ang pinakamataas. So at tawag na no damo na gani nga supply diri sa aton sang baboy ang point pala is naga-import pagit sila
0: kuha pata import nga ari di ka naman damo baboy di sa aton tapos kuha pa kita sa mga import yung mga baboy
4: kagmahal pa gani ang bilis ang imported over sa mga local naton nga supposedly amo ning ginahatagan nila tani isang chance sa mga negosyante naton nga local
0: ari di nga pertik damo baboy sa aton tapos presyuhan ta jutay ang baboy naton diri pagkatapos ang mga imported ya kwaon mo mahal pa. Oh, diin ang ustisya sini sa aton nga mga farmers man sa ato sini nga mga inang hog raisers naman. Oh, K5 Kim.
4: Amogit ya K5 June. No, actually ti may mga naistorya man kay tadre nga mga agriculturist iban ang ila dre nga siling depende man akong kaisa no sa liderato sa central office nila, depende man na sa kumbaga sa administrasyon man ka K5 June no kun ano dirang ilang pagtutok. Actually dugay na ni nga gina voice out no sa mga hog raisers ang nga concern pero do it seems like kay do wala sa gihapon na pamatian ka K5 June no ti makon mo do ka nga ibra nga dugra insulto no mga hog raisers na ton nga ti mahal gani day ang tawag na no ang bakal mo dre sa mga imported no nga mga meat products tapos ka K5 June no sa buhi ya sa bahin no sang mga local na nga mga live weight nga baboy ka K5 June do halos pangayoon mo na lang ti hamakon mo for example ka K5 June as you've mentioned kaina kun 30 kilos no sa isa ka baboy ti 3,000 lang ti dira-dira ang feeds mo parang gani duha pa na nakasako ka K5 John dira na nagkadto no ang imo dira nga income and actually no nag itunguan naton tomorrow sa Department of Agriculture kay may actually may araman sila sang event tomorrow no upod ang mga mangunguma kag di iban pa no nga yara sa sektor sang agrikultura ipalabot naton ni no ang concern as well no sa provincial agriculture sa office kay actually hindi lang man siya ang ginapalabot nga problema sa mga taga Iloilo province pagit K5 John kundi ti mga taga Antique taga probinsya kang Guimaras taga palambot man no sang ila diri nga concern angot diri sa ining tuman kabarato do nga presyohan nay o kon bakla nay sang buhi yang baboy no ka K5 John naglaom sila nga ti kumbaga mahatagan blasang nagakaigo nga igtalupangod kag ti bala naton kun maguntat ni sila sa good sang baboy kita man ma problema kay Pa John mo o damo man sa mga tawag na nagagamit o kun nagakonsumo o sang baboy ti do halos sa kadadlaw gani do kakaon man
0: sa mga restaurant nga daan damo sang luto sina kay ti siyempre halos kalabanan niya gusto gid nga magkaon baboy kun kay isa mo na may lang kun sa ato niya kay ti kaon baboy. Ang baboy lang yung agakaon sa aton.
4: Lain niya baboy.
0: Baboy nga plakaon man eh. Baboy nga itong ulo.
4: Kaya pa na ka K5 ba, John, na ipalabot na natin buwas kag mangita kita darias ng mga hog racers, especially ito, sa mga asosasyon malmala nila ka K5 ba, John, para at least no makitano sa social media, kag makitano sa mga local officials natin. Basi palang matandog ang ilang ka mga bugal kag mga balatsyagon ka K5, John.
0: Kabay pa.
4: Sige, no, by the way, nagapamati dira sa Maylapa si Mami Immaculate, no, kag si Sir Cliff Acosta, drama no kay Tita Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Veronica dira sa Dekamay, sa Rizal Lapus, Iloilo City. Upon sa patrol, si KK5 Aaron Lloyd Refoyo, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulot. K5 Nightwatch.
0: May nag-send sa Kondre Minsayo. Sili niya daw, why subong sa kondisyon? Sili niya si K5 Kim sa iyang kanta. Sa buwas lang. Sa buwas talang sa pagkantahon kay subong. Na subong daw medyo natuyo, no?
4: Oo, oh, sign on ko kayo na, no? Malas 4 yun.
0: Natuyo, tapos lalabot. Siya na, huwag ka kaon baboy.
4: Abag, walang kaon baboy. Oh, pero samtang ka kaon ko baboy, doon naluoy ko sa mga hag racers ta.
0: Ah, gali.
4: Ako nagdala ko pag daga palang luya.
0: Ah, ito yung muna gali. O, te. Sa buwas lang, sa buwas na sa pagkantahon kay nami, buwas kanta. Subong nga bing kanta. Subong nga bing kanta na, subong binaboy mo. ang mga balita ang inubatan ng buhilog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kaga subuman sa ato sining mga pinalangga ng mga tagparamati sa ato ng pagpanumbalik. Report karong kay formasyon nagika na kay K5 ba Aaron Lloyd Refuyo. Kaga subuman sa kay K5 ba Karen Badilla. Ang mga balita ang inabatan ng buhilog man ang nadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ina siya ka superfood supplement. Isa ka superfood supplement nga ginhimogikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag D3 Bio. Nga maayong tanan, may maayong natural antimicrobial properties kontra mga KK5 sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinakamabakod, pinakamabaskog, kampyon nga klase sang inang microbial sa ato sining palibot. Ginapa nami man sang D3 Bio ang absorption sang inang vitamin K sa ato sining lawas mga KK5. Ang vitamin K isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Kaga subuman ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magpugong sa pag-bleeding o kon pagdugo kon na dengue kana. Dari ano pang ginahulat nyo sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati, inom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang viral and bacterial infection, sipon, hilana at ubo kag trangkaso kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:37.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mangabuti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mag-abuti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
10: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako ni allergy?
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
3: Good news!
18: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabango ang kilikili. Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabango ang kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman from Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement from Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement from Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo nga tay.
26: Happy kanunay.
23: DTX 500.
26: Masalikat.
23: Epektibo.
26: DTX 500.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow!
31: May
30: puso!
31: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch
0: Pabalik na mga ka-K5, dire sa aton nga pag-pangaragad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 46 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Hingagawo na ton ang mga detalye sa mga balita. Lagi ka na kay ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo. Hindi may kang tanan sa sining natabo mga ka-K5 nga pagpatay sa manghod sa iyang magulang, kagin sulod sa ginputosya sang muskutiro, kagin sulod sa ilang kabinet mga ka-K5. Ulihila na diskubrihan sang sining mga pamilya. Kagang report nga mga membro sang pamilya magapasaka gid sang kaso sa manghod nga nagpatay sa iya sini mismo nga magulang po na no mga klase nilo kain kag abel nga istorya niya. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo.
29: K5 News FM. Kampyon Report.
1: Ka-K5 June, mayong gabi, kag mayong gabi sa aton nga nagapamati. Ining detalye ka-K5 June, no, sa natabo nga kung sa rin ang manghod dere nga si alias Titoy, 45 anyos. Ang iyang agin buno patay, ang iyang magulang, nga isa ka government employee, nga nagaedad naman sa 65 anyos nga babae, ka-K5 June, no? So paano bala natabo ining insidente, sir kapamati sa aton? Kahapon sa nga gabi ka K5 June October 3 na bato na to ng information na ginabanta pasado wala sa isang gabi kung sa rin ining biktima ang yara to sa sulod sa kitchen cabinet nila ka K5 June sa sulod ini sa balay. Based rin sa pagpungusisa naton sa kapulisan na tokiban ka K5 June nga antes sine may natabo ning pagbinaisay sa tunga sang suspect nga si Titoy kag sa iyang magulang ka K5 June. Ang una nga pagbinaisay nga natabo
2: gabi sang Oktobre 2 kag sang aga na sang ginabanta alas 7:30 nagbaisay sila liwat kay ang ginabaisan nila ka K5 Zone amo sining pagsaway sang iyang magulang nga gapamanday ni siya ka K5 Zone may ginakaayo sa sunod sang balay bisan nga this oras na sang kagabihon nag reklamo ining biktima tungod nga ti kagahod kung hindi sa maayong makatulog. Bangod sina ka K5 Zone nga tiway man niya maglaom ang biktima kag ang pamilya sini kay ti ang plaster abi ka K5 Zone isa sila ka compound may balay nga separado nga ginatiniran ang suspect kag ang iyang magulang kung sa diin sa balay sini may ara sang duha ka mga kwarto ang ba kwarto sang suspect kag ang kwarto sang iyang magulang karon ka K5 Zone kagabi natingala ang isa pa ka utod sang pamilya nila ni o kung sa sining biktima nga ti ginapangita ining iyang magulang man na God Kuntani nga manyapon bala ka K5 Zone tinatingala sila nga sang masulod na Kuntani ining isa ka utod sa ilang balay ni gulpiada lang ng lock ining suspect ka K5 Zone kung sa diin gin puwersa nila nga buksan kag dito na tukiban sa sala ka K5 Zone o dito madadampi sa may kusina nila nakitaan nga basa ang salog may halo sang color sang pinta nga color blue tapos dito nagapaligo ang suspect nga si alias Titoy sa nagapamati sa aton bangod sina may conversation pa nga natabo tugin pamangkot ni sang utod nya man kon ano ni nga dra siya naligo bla sa ina nga porsyon sang balay isa rin nga nagapanglimpyo sa kuno K5 Zone until such time nga natukiban ni sang utod niya ni nga ang ilig sang ano ni ilig sang pinta ka K5 Zone nagasabay sa danaw kag nagahalin dito sa may kitchen cabinet ka K5 Zone natingala sila nga ang kitchen cabinet gintrangkahan niya sang mga gamit dumay ginhimo sa nga cover black K5 Zone kung sa diin amo tong ginpintahan niya sang color blue sa nagapamati sa aton karon sang ginbuksan sang himata nila or sang utod nila baw ka K5 Zone didto nakit-an ang lawas sang iya nga magulang nga wala na sang kabuhi nga naputos sa muskotiro ka K5 Zone
0: pila edad sang magulang ni sang biktima
2: 65 anyos
0: 65 years old na why pamilya dalaga
2: pamilyado man ka K5 Zone
0: ining so suspect ni pila edad ni
2: 45 anyos
0: may bukay-bukay naman gani no
2: yes
0: K5 may pamilya man ni why
2: yes pero separado ka K5 Zone
0: separated sila sa iyang pamilya
2: yes
0: okay so duwa sila ga star lang sa isa ka balay nga isa ka compound na damo balay. So sa isa ka compound sila ninga duwa magulutod yang sang iyang magulang kag siya ang naga-star sa sinang isa ka balay nga may ara nga duwa ka kwarto.
2: Yes.
0: Ang isa ka kwarto siya ang naga-star ang isa ka kwarto ang magulang niya.
2: Yes.
0: Then nagbaisay sila ang ano gid ang ginbaisan nila niya daw ka seryoso gid.
2: Ang ginbaisan sa K5 Zone parte ni sa tigin sa way ni sang biktima ang ining suspect nga sagay ka pa pamanday blaga pamanday sa diskurso
0: nga kay ka pamanday sa so magahod
2: yes
0: tiga katulog ang biktima so paano ya kuno gin patay ning magulang ya ano ang nung gingamit ya sa pagpatay
2: ka K5 Zone ang gingamit based investigation sa police kotsilyo ka K5 Zone ang gingamit niya una gin buno yan ang biktima ka K5 Zone ginabanta nakaangkon sa pito tanan ni ka mga pilas tugas ang pagbuno ka K5 Zone may nakitaan nga buno sa nawala nga likod nawala nga kilid liog kag nawala nga butkon ang biktima ka K5 Zone kag may ara pa kani isang buno sa itsura sa biktima
0: sus nano ka matuod ng impormasyon nga na may ginasupred ko ng kabalatian ining biktima ni o ni suspect ni K5 Baron.
2: Yes, ka K5 Zone gin kumpirmara mismo sang pulis kag base investigation nila nga mismo ang pamilya nag may ginpakita nga dokumento nga nagadiagnose sa iya sang sakit nga schizophrenia ka K5 Zone.
0: Oh, ano na sa nga klase sakit man?
2: Amuna ka K5 Zone ang tinguan ni makapamangkot sa eksperto gid hindi lang ulang ako kaki 5 John abi ang anuman nga sahi sang balatian sa paminsaron sa nagapamati sa aton. Amula ng kagabi ang makahalangawa kagabi kag makakakugmat nga nagtuga dito sa ilang mga kasilingan nga tigin attempt niya pa ni nga simentohon kuntani nga kaki 5 John.
0: Gani no? Ginsulod niya sa inang kabinet pagkatapos gin pintahan niya pa?
2: Yes.
0: Oh, ang anong kabinet yung pintahan niya?
2: Ang bagin himo sa kaki 5 John nga do cover nga among matabon ano ni no, matago sa do portahan sa kitchen cabinet kaki 5 John.
0: Tapos gin ibutangan niya tani sang siminto.
2: Yes, sa kaki 5 John.
0: Oh,
2: may do simentohan niya lang ilubong niya ang biktima. Tapos do simentohan niya kaki 5 John kay ti. Sa sulod to kay do may gintiltig pa siya bla posible.
0: Sa para sulod na, mismo sang kabinet.
2: Yes, kaki 5 John.
0: Eh, grabe, no? Anong kwan, anong balay, dako ni?
2: Dako kaki 5 John.
0: Dako ang balay nga ginaistara nila?
2: Yes.
0: Oh, magluwas sa mga balay sa palibot, kaya isa ka gumawa. Doon lapad ang compound, no?
2: Lapad sa kaki 5 John.
0: So dako. May mga pamalay nga iban. Ang mga nag-i-listar, dira nga mga iban nga mga membro sa pamilya nila, ano kalabanan, utod, or ano man, mga membro isang pamilya nila?
2: Yes, kaki 5 John.
0: Okay. So, sinong naga-decide sinidre may katigulangan pa sila nga aragid sinong ma-decide nga mag-file sang kaso sa sining suspect o sa manghod kay 5 Aaron
2: based sa interview naton kay Press Captain Inot na kumpirmar nga ti mismo ang mga utod nya ni mismo ka kay 5 John ay nag-decide ning kaginasang kaagahon ng gid nga magpasaka sang kaso kay ti ang maginikanan nila ka K5 John ti bangod sa katigulang konti nag-una na ka K5 John ano
0: so sila na lang nga magululuto
2: yes.
0: Galing ngay listar da
2: yes,
0: mga pila kuno sila ka magulutod ni
2: walo ni ka magulutod ka K5 John
0: so ining kwani ining suspect na ano ni youngest ne
2: agot ni siya ka K5 John
0: muning agot why pa mausisa gid masyado kung ano ang gintunaan nga ang nakaangkon sa isang balatian K5 ba aron
2: yes amo na ka K5 John nga ti kapila to balik-balikan si Police Captain Inot kon may update siya kon nga paano na angkon ni alias Tito ining suspect ining kaangay sini nga balatian kay ti sang gin pamangkot aton siya kon nakagabisyon ni si Tito ti amo nang hindi niya pa makonfirmar man kay ti ni Japanese ang posible sang approval o consent man sang pamilya nga mapaidalom abi sa posible sa isa ka drug testing ka K5 John pero
0: pamangkot abi buwas sa expert no mga balikit nga expert bo silingon doktor eh no
2: yes
0: kung ipa-explain mo gid sa iya kung ano ni sang klase sang balatian ang ginhambal mo nga ano gani nga balatian
2: schizophrenia
0: ano
2: schizophrenia yes
0: na amo na ipapangkot mo kung ano na sang klase kay daw ka parin sa aton nga paminsaro na ya kay hindi ta kinsindis na no kung ano na sa nga klase sa balatian, ano na sa nga klase, di na siya naga-trigger, paano maangkon sa isa katawo ang amuni nga klase sa balatian, no?
2: Yes.
0: Parang mabalaan tagit, kag at least pa-explain na ton sa expert, sa health expert, kung nga ang amuna ang ginhimo agad sa magulang niya, kag may posibilidad nga tarong man gyapon paminsaro niya kay kabalo gani sa magtago sa iyang ginimo ang krimen di ba
2: yes sa K5 John
0: okay sige
2: amo na ka K5 John ti matapos to pasado na sa isman sa K5 John atong naghalin siya sa ilang balay na Lagyo kag base information dalaya man ni ang posible cellphone sa iyang magulang pero ti hindi pa ni makumpirmar sang pulis kag gina-verify pa ining information dala ining cellphone based sa pag-backtrack sang CCTV sang kapolisan nagpadulong ni siya una ka K5 John sa may Villa Arevalo nagkadto to siya sa iyang ngiti may paryente to siya then nagkadto sa isa ka lodging house nga may balay ilimnan agod niya ti mangita sang prendahan sang cellphone sa karon sang ukon sang naprenda yan ang cellphone ti mo na ang insakyan niya ni ka K5 John i-bike kag nagpasahilo-sahilo sang lugar halin sa Kalumpang kagpakadto sa may barangay San Juan Molo o kung dito na sa may Bangga Panot Laka K5 zone boundary na sa barangay Boulevard kag sa barangay San Juan Molo ti pinagi sa aton kag ito ginpasa sa aton sa pulis ning nawong sang suspect sa pagpanawagan ti pinagi sa pagpanawagan kagabi na identify dito mismo sang tanod ang nakakita nga siya ang suspect nga naginpanawagan sa aton kag rason nga ti gilayon nga naaresto sang kapolisan sang police station 4
0: kagabi. Ako na mo nakapalagyo pagali ni Sagali.
2: Yes.
0: Nag why sigli maabtan niya sang mga pulis dito sa balay nga ginhimuan niya sang insidente.
2: Wala nakakita.
0: Nalagyo siya gali pero ang nakadiskubriya ang iban nga mga miyembro sang pamilya niya.
2: Yes.
0: Then tapos ginpangita siya ginako yan nga siyang nagimo.
2: Wala ka K5 zone pero ti may interview kita sa iya ka K5 zone na basi pwede ma-play ni ka K5 Andre ka K5 zone.
0: Okay, sige sige. Pamati pabati tabi ang interview sa sining suspect nga si alias Titoy mga ka K5.
4: Bungin na
5: hindi ano ginatabok
4: ako ni Mr. Carlos lang ano gin nang ipaso ka nila kay para mapamatod anang insakto gusto ko lang makontak si Milani Laison Junyo pag si Valentino Laison nga utod ko. Kagutod ko manas sila nila isun nga kapangayo ko sila buleg kay Duginalitan ko na si Bango Motod sa amon compound. Gusto ko sila mistory dyan subong malan akong sir.
5: Pero kagabi, anong mistory dyan mo ito kay Sir Inot? Ano, pwede mo masaysay sa amon? Ano natabok kagabi?
4: Huwag ko ani ka balo sir. Amo na gani nga gusto ko ma-contact si Milani Laison kasi Valentino Laison. Eh ang ibang ko tang utod gin ano ko nila ipasulod ko nila sa RC kag gin ubra nila buang la ganung kag alcohol kanu kag drugs ako nga ano nga maski ano hindi ko positive sa alcohol kag drugs kay di apply inom kag way mo ko katilaw linsing una sing drugs kaya mo na gin blind ko to nila sa RC uno na kung nila gin nalitan nang sa Western. Pagtapos sa Western, ano yung tapos na ko sa Western, sa pagpreso to nila, kaging pabulong-bulong ko nila, rin pag gusto sila sa kumpano namon, eh kung natukod dito, akong pinakapalanggang bata siya akong pamilya, kag ang kumpano namon, ibili na tanay siya akong pamilya, blas akong nga napatay na blas araw, kay tigulang na.
5: Paman na tanay?
4: Oo.
5: Ikaw tanay?
4: Kaya muna siguro nila na, nung parang hindi ko kanugin pa, sulot ko nila sa Western, una nila nga trip sa akong. Pagkadason, nanay managwa na ako sa Western, kay hindi sila kapagwa sa akong to sa Western, mga utod ko di Dres Lilo. Kinaano to nilang si Milani, amo na ganit nga gusto ko makontak si Milani, kasi Valentino Laison.
5: Tapos?
4: Kay gusto ko mga yubulig sa gabulig kung utod nga duwa.
0: Okay, K5 Aaron.
2: Yes.
0: Duway masasang direkta nga pag-ako, gina, no? Pero, ang iyang hambal nga tigin na pa si Bangdan sa sang mga utod niya, nga inang drug addict siya, no?
2: Yes.
0: Kag medyo naglain utok ya. Alam mo na abi, no? But anyway, amo na gani ang iyang baratian kay may records, no? Gusto tahi baluon kung ano ang gintunaan, kung anong ginhalinan nga ang nagkaangkon sa sining baratian na K5 ba aron.
2: Yes, ka K5 John. Ti amo to gin try ta mo mabangkot sa iya kon ano gidla na tabo kagabi.
0: Why?
2: Pero ti kapila ta kabi sa kulay ka K5 John asa nagpuno ng storage ang cellphone ta.
0: Why?
2: Why gid sa kagas sabat sa pero
0: lain,
2: lain ang ginasabat niya nga K5 John ti why sakbalo kag
0: why sa direkta nga pag-ako.
2: Yes, sa K5 John.
0: Ti, okay.
2: Sige, ka K5 John, ating maanaton nga makakwa sa explanation sa eksperto na nungod sa kung ano ning bot silingon sa nga balatian kag kung paano maangkon o kung paano naangkon sa sining sospek ang ining kaangay sa balatian sa ragapamati sa atin.
0: Okay.
2: Sige, ka K5 John, ang ining balita nga nadurungid sa kaluan sa DDX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
31: K5 News FM, Kampyo, Kampyo Report.
0: Ang alam na tiyempo ta mga ka K5, buwas ha? Kita, buwas. Kay medyo mag-start kita 7:30 buwas, no? Hasta 9:30, mabatian ng mga follow-up angos sa sining insidente, mga ka-K5. Sa mga wala pa nakainom sa Extend Food Supplement for Men, inom na ka mo, ah, no? Para pampanami sa ato sining resistensya, ilabi na gid sa mga kalalakinhan, mga ka-K5, no? Pampadugang resistensya sa lawas ta, nag-panami sa ato nga blood circulation, kag nag-hatag extra energy sa ato nga lawas, nag-padugang kagpanami sa ato sining libido sa lawas. That's why, manami ang performance ni Mr. kung upo dia si Mrs. kung nakainom sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oye.

0: mga ka-K5 nga ara sa ila sini nga Facebook page nakabutang. Dira ka mo contact sila o message ka mo dira sa ila sini nga Facebook mga ka-K5. Sa nga na sabi nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Basta.
2: Ano tayo yung engineer man?
1: Maidukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bakterya that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
6: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
3: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway Sir GP ang may

0: ito ang amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan. Mm-hmm. So ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach gani ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
1: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituag small intestine, Sir GP? Ang sa gituag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
1: Sobra pang iban, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner?
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
4: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga registered kondisyon nga nagapikto sa gitwag corneal health. Siyempre, no, sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitwag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da,
0: orange apple, da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang, ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC, Sir JP, kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy.
6: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage nga kalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag might see ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
6: Correct,
0: no, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag might sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag may TC, ako pulo ka DTX, pulo ka may TC, no, para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. Oh. No, so sa DTX 500 kag may TC, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ha? Anong sikrito niya?
1: Mahilig sa taguay?
0: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
7: DC, ako no, DC.
1: 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plan ko mo. Uy, ka 19, ha?
7: Kampiyon ni
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
8: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
10: DTX 500. Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
11: Kung nagtaas ng crudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-iapon.
7: Ah, wala magtaas.
11: Wala magtaas.
7: So, wala.
0: Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
11: Confident.
5: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
0: Kaya na kami, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
0: Natural sugar.
11: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa wow. May bulletproof coffee ka na.
5: Kay engineer ya pampabakod extend.
0: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa suporta, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Fat Boy. Hindi man tanan nga fast line na.
11: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
11: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
0: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
11: Oy!
0: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay ga-acne as messenger, Sir Boy.
11: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
11: Uy!
0: Ga work hand in hand, Sir Boy.
11: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Insulator. Insulator. Kung no? Sa kurinti pa.
12: Covering. Covering. Covering.
0: Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi maglakta. Wala ground. Kurintal,
0: wala ground. Importante gid ka tama ining patch. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals. And fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
5: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
12: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
12: Dementia.
0: Oh, dementia. Once nga ipalainom ka D3bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
12: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw katawan, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre, layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3-bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
11: Kampiyon, paano bala ginihimon ini D3-bio? D3-bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sa kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
13: D3-bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla, kisa agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumarkos ang D3-bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3-bio.
15: Ang D3-bio.
13: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
13: Yung may D3.
15: Magabuti ka.
13: D3-bio.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
13: D3-bio!
15: Ang D3-bio!
13: Yung may PCO!
15: Ang PCO!
13: Yung may D3!
10: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3-bio. Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang benepisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pod-pod ang Ukraine, gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3-bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
17: Kalma lang.
1: Kalma lang. Ang D3-bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
11: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3-bio.
1: Yes, dengue. dapat mag D3 Bio.
0: May ara kagito ang import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

You're looking into your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. On us 38 after 9. Happy Sunday! Wow! Domingo naman ng adlaw. October 4, 2026. Madugay-dugay, November na. Pista minatay na naman. Ang mga patay nga wala kabayad, kabay pa kalagon ka mo. Tamo subong ang ipangutangan nila ay man kalamatay na. Oh, doon ka uluya, no? Wala niyo pa na bayran, napatay na, wala niyo pa na bayran. Wala ka mo huya, ganyayayayaya. Noong gabi mga K5, ang guest ko kapag ito pa lang. Dalalagid ito nag-message sa ako, dalalagid ito. Ma-chocolate, dalalagid sir ha. O sa Starbucks pa siya ako. No? Ipabaka ako na kape, be. Well, small gabi, your K5. Di ba kalipa mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag sa mga tatay nato, nga wala nagatindog ang ilang nga bangs. Inom ka mo, Extend Food Supplement for Men. Nga wala na nagatindog, bisa ano makakuti-kuti. Ari, pag inom mo na yung mga K5, yan, sigurado yan. Bawa isa lang kakapot. Pisuit dayon. Well, small gabi, kung ikaw may mga problema sa inyo panimalay, it's on your radio sa 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipino, ha? Kag sa mga nanay, kag tatay nato, tatay Mimi, advance happy birthday sa imo. O sa akon nga tatay, advance happy birthday kag sa akon nga nablos, ha? Nga babae, birthday niya, boss. Oh, grabe, grabe, kid. Happy birthday. Well, mga K5 naton! Bow!

0: Christmas. Okay, 582 days na lang, Pasko na. Yeah. Kabay pa may mapaskwa man sa akon ba? Last year, though November 22, kiti birthday ko, may isa ko to kamigo nagatag sa akon sang clothing. Pulo, kabilog nga mga bayo ginhatag niya sa akon. Ginpadala niya sa rider, wala nakalabot sa akon. Scam gali. Wow, excited. Pata rin si Pancha ulit. Angin pa kaya nga rider lain. Duduuso to sa akong last year to scam.
1: Ako, sige lang sir. May problema. Importante nagpadala ka. Well, sa mga gamit, tamiyawon tanay mong friends na ito, Andrea. Si Erica May Malyo, nga nagpamati isubong sa aton. Si Migo, si KK5, Aaron Refoyo. Gali, oh. Hara sa guha na aton. Ang aton by bus king. Kung wala ni siya, wala man by bus, no, Sir Aaron, no? Kasi ma'am, kisa, ayah, birthday niya, ma'am. Get surprised sa iyang boyfriend sa birthday ng ipadalaan sa bulak ng mga croutons. Bago lang markot, no? Oh, grabe. Muning amon nga sa news natin yung mga buot ng mga babae, ng mga maalam. And also sa akon nga friend, dumduman ko ni one time Sir Aaron, hindi niya sa pagdayaw, pero ti ako sa tuntood lang, migway kami ni Sir Aaron sa piyak pasang estasyon sa una nga nagapalid-palid. Batong lang yan. Dito na sa una, kundi ento may, imagine mo, blabot ko may swildo na sa abas na nakita, dumduman ko kaya sa una. Miguhay na ni kami mo do wala ka blakwaon siya ti kun pakalainon mo siya pakalainon niya makay sumbagon mo man sa to miguhay lang bala madya mo na isa no may mga aksidente sa mga titan dito man sa hala sa ka video nga video yung cellphone android paro duma ako man na kuha kami ni KK5 Aaron sa balita so na nakamontero kami bla.
2: Thank you so much, congratulations pa kami yung si sir mga makagraduate mga lawyer na si sir. Wala bayad ang mag magpalapit ka Sir Aaron kung makagraduate siya wala bayad ah. Tapuso na ng kaso antes wala bayad ah. Pagtapos kaso ti amo na bayad ah. Yes man.
1: Well, so mga gabi, upon ko ding aton nga guest, no? Nagpakadto na di sila. Hello, magali kay Sir, kay Sir Ray Gamatis. Hi, Sir Ray. Namian siya sa iya nga picture nga nag-amu-amu na sa iya, blado. My love, ga-pledge siya sa iya nga tagipasuon. Ma'am Ami, dali lang ka program pa ko. Later on, alligator, escalator, calculator lang tawag, ma'am, ha? Hello, magali kay Sir Jin. Gamatis sila subong. Hello, manggali kay Bernadette, ka nagmamatiman subong sa aton. Thank you so much kay Alvin. Alvin Tan, ang nagmamatiman subong sa aton kay Ricular. Gumamati sila subong. Kaya nga, tamyaw ko ng matchocolate, mga friends ko dito sa Miharo. Gumamati, hapit ka ni Sir Matt na tagaan, takas ang lansones. Wow! Ano na klase lang songis ang imulonggan? Basta doon tamis-tamis na lang lansones. Padal, inalanday kami bala ma'am sa K-pad, di ma'am mo? I-shout out, grabe ba gusto ko gidya i-shout out si C.A. Burkag. Bawa, sinunis na? Si Sir Jesse. Jesse, si C. Talabahan. Namati sa subong. Adi pa na isa na nato niya ka-staff ng technician ko nag-program ko gamuha mo na siya ako. Nato yung tuto. Gamuha mo, tsora. First time yun, di ba lang siguro sa notin nagpulaw-pulaw. Grabe ah. Salamat git. Share the live. O, gamamatigil yung subong si, ang friend nato, nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Hello ma'am, how are you? Si Madam Bugris, gamamati. Madam Bugris, ipashare na yung live ko. Kag sa Iconex PH and 1VXN, ishare ang live nato na nai. 21 viewers right now. Mapashare tabi sa aton nga fanatics ni Matt Chocolate sa Western Visayas. Admin, pwede na kapasend anay, be. Okay, 21 viewers pa lang aton. Viewers, subong, oh. Mapasend anay sa admin aton. Huwag dugin na pamahawan ka man bala ni Matt Chocolate. Well, subong agabi, mga ka-K5. Gina-pray nato ng tanan nga nagamasakit, subong nga mag-ayo. No, nga, wala bala problema. Kag sa mga nanay kag tatay naton dira sa inyo panimalay. Kag sa mga nanay man naton nga nagaubo-ubo dira ha. Hindi ka mo magkalipat mag-inom gid sa produkto ni Dr. Miloy. Mga D3 Bio, Clinica D3 Bio. Kag sa mga punggoders nga mga guyahers.
2: Iman nga mga guwapa. Guwapa siya kung makamask natin. Siyempre mata lang makita. Beautiful. Pero gani kung wala na mask, wow. Dumaskulo iya tsura.
1: Abe, botangisa niya habuni ang imo itsura sa Extend or DTX Beauty Soap. Kung gusto mo maging aggressive ka, ihalo ang Extend sa habon. Para nga ang imo nga tsura makabatsag man.
2: Grabe.
1: Later, ha? Sa Jahon ta ni, oh, ara na nga ton nga followers, so ang ton nga mga viewers, 137 viewers. And salamat, admin. Oh, hindi ka mo mag-participate niya. Hindi ta ka mo ipagpamahawan. Taga every month mo lang ipagpamahawan. Taka mo. Wala ka mo nga participate niya. Marshmallow lang hatago sa inyo kagarangan.
2: Sa mga GV drivers natin nga nagatutok, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga gabi, istoryahan ta naman, ha? Ang mga business sa siyudad sa Iloilo. Ang pinaka-the best nga business, subong di. Amo na mga clothing line, wala? At ikaw na, may imo design, tida mo bakal. Pero kung ang imo ganit design, tolko? Anong ginagamit mo lang sa mga do paint na bala pinta? At siyempre, dahil mo na quality.
1: Grabe. Amo na ganit mga kaka-K5 naton. At gini-invite na ito ng aton nga guest karon kasi kanami isang iyang mga design. At ilang taon to kung paano siya nag-start. Hello, Greg Ma'am Celes, si Noben. Mayang gabi sa tanahan kag, kay Matcha Kulit.
2: Kay Taso, nagatutok subong zaton. And also sa aton nga viewers na 251 viewers, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Admin, share the live, ha? Nakalabot karon si Matcha Kulit, 1,000 nga viewers, mga taga ko 1,000 pesos, ha?
1: Grabe. Kinatami ako kumanggali si Hernan. Yan nagpamati man sa aton na.
2: Ay dumduman ko sa una may upod ko bla sa piyak ng stasyon si Sir Hernani. O, doon sa ara sa subong sa educations mo. Mayang gabi sa inyo. Kinatami ako kuman ang mga friends nato andri sa Butda Uton. Yan nagpamati subong.
1: Hello sa aton, viewers. Share the live.

Si attorney nagatutok subong sa aton, machokolit ko matiko ni subong pagkadto kami alimod diyan. Sino imo guest subong? Akon guest subong very creative. Oh, nag-ubra sa mga branding. Well, sa mga K-5 natin, it's 9:48 on the clock. Mapa-play ko, anay, isang isa ka songs nga Christmas songs, ah. Oh, K-5 Andre, may harap na. At siyempre, doon nahidlaman tawa sa mga kanta. Christmas songs na ka K-5 Andre. Grabe, kiti Christmas bong i-render ko ning songs sa mga nanay natin, ah. Doon mga oldest nga, ano, ah, nga mga Christmas songs. At ikaw, siyempre, kung Sunday, ba nagapulupahuway na? Pero ba, mati? Kamu karon, ha? Kaya ti sa Jahon, tani. Hello, magaling kay Mama Carmen Rivera. Good evening, Ma Chocolate. Sir Matt, makita ko na ikaw sa personal sa ginhaya ang magulang ko sa St. Therese Chapel sa Molo. Thank you sa pagkadto. Advance, happy birthday sa inablos ko nga si Yan Salvador. Thank you. May advance, happy birthday. Hello, Ma'am Rivera. Nakatutok man subong. Bo, grabe talaga. Sana taga kita na, Ma'am, sa St. Peter. Pag kita na, iba? Sa St. Therese Chapel. Oras, Pilipinas, 49 after 9. Ano yung mga special songs para sa inyo, ha?

0: Bao, grabe ba? Kanami isang songs naton, bao. Grabe, basta Christmas amo ginaya.
1: 9:53 on the clock. Well, sa mga K5, share the live, share the live. Bao, grabe mo nag-PM sa ako, no? Maayong gabi sa mga palasuyop da. Na, birabirayo naman na suyop. Eh, sadya naman na eh. Actually, sa mga palasuyop da, oh. Matakpan ka mo, kabudlay, gin. Obra lang dyan pala. Lagilig kay Sir Jesse. Sir Jesse, may gabi sa imo din na. Well, magabalik si Matt Chocolate na commercial ko blan eh. Para Jack Togi pagabatik na last Jesse. Punto. Ari ng aton nga guest mo gabi.
0: It's 9:54 on the clock. Ako po si Matt Chocolate, driver of favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, oh, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masal Ligan
6: Epektibo
7: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Pamasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una,
10: problema. Gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat
11: sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM.
21: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
22: K5 News FM.
23: Alas G's, uno na. And this time check is brought to us by DTX Premium Coffee.
0: ang kape nga manami. Kaya ang kape nga very healthy. Well, sa buong gabi, mga K-5 na shared alive. Meron na kita sa mga 783 viewers. Oh, shared alive ka K-5! Eh, mga taga mi bayo, haba haberte. Well, sa buong gabi, arin ang guest ko sa buong! Ang guest naton, guwapohon. Ah, tiso yon ka dya. Mga K-5, upod naton sa studio. Atong guest sa buong gabi. Hello, Sir Nick. Mayang gabi sa'yo mo, sir. Good evening. Mayang gabi, man. Sir, palapit sa microphone mo, sir. Sir, good evening. Hello.
1: Mayang gabi,
0: yun,
1: man.
0: Sir Nick, good evening. Kamusta? Okay, good si sir. Eh, kamusta, sir? Nagaulan-ulan to sa gwa?
1: Yeah, gulan-ulan sa gwa. Kagina do, tudugit ang ulan sa hapon. Sa buong nga gabi do, ano naman.
0: Okay,
1: tawahay naman.
0: Tawahay naman. Well, ayon sa buong si Sir Nick Caspe, ba? Ang businessman, founder, and owner ng Hiligaynon Clothing Company. Tama? Alright. Sige, sir, before kita mag-start interview sa imo, basi may gusto ka tamyawon sa buong mga staff mo, si mother, kag si father mo, tanan mo mga classmates, oh?
1: Mga, first of all, lang ako nga, ma'am, galantaw sa buong, basi mga family members mo na namon, ako nga girlfriend, galantaw man, kag mga staff and friends, no? Nagalantaw sang live. Good evening sa tanan.
0: Sa mami mo. Hello, mami.
1: Kag sa mga customers, gali, nihiligay na yung clothing ko.
0: Yun. Grabe. Mga ka-K5, interviewon tanay si Sir Nick sa Amat-Amat. Sir Nick, bali, photographer ka man, no? Diba?
1: Yes, sir. Freelance photographer, graphic designer, filmmaker, or videographer.
0: Bo, grabe, nag-aobra ka pa film.
1: Yes, sir. Dragit ko nag-start sang una.
0: Ano nga film na naobra mo sa Ilonggo sa una, sir?
1: Before sang senior high school, nag-start kami create mga short films, join kami competitions. Sa mga organizations ko before ga, mga events naman, ginaobraan mo naman video.
0: Mamuna, galing namin na. Mga music video, kaya mo man, sir?
1: Yes, sir. Music video man ko.
0: Sila makakompose ko kanta sang hiligay noon. Mapavideo ko sa imo, sir.
1: Pwede ka.
0: Grabe. Ano pagid imo, sir, talent pagid luwas sa pag-edit sa mga videos?
1: Usually, subong ti siyempre more on photography and graphic design. So, amugin na subong ang always, kay media is the new thing na subong eh. Social media, etc. Tanan, daw dragid ka revolve subong ang industry na
0: ito. Right. So, magambal ka da ang layout artist ka. I'm sure si isa ka logo na, isa ka oras, duwa ka oras, katulog ka lang na, no? Amo gimana mag-obra?
1: Do sobra pa.
0: Sobra pa?
1: Sobra pa.
0: Sa isa lang gid ka logo, mga pila ma-spend mo sa oras mo da, sir?

0: Subong niya daan yung damo, nag-obra logo, AI
1: ganyan. Yes, sir.
0: Pero laing ganyan AI compare sa human, ganyan ang obra, no?
1: Ala-ended. Ang may human touch man gyapon.
0: May human touch man gyapon. Laing ganyan. Alright. So, sang pila na bisukot mo, Sir Nick, magpa-obra bi logo, say mo, for example, mapatindog ko bi business. Ang akon business bi coffee shop bi, pero ang akon yung mga kapi bi, tapsilugan bing akon bi nga gusto. Oh, tapos ang akon mga minum, mga kaplog, cup noodles nga may itlog, wala pala.
1: Baka na, baka
0: oh, da, kaploon, kaplog, tapos meron man ng, bulog, bulalong nga may itlog. Oh, pila na ihan magpa-obra logo si mo. Kaya ba si Damo, di ka pamati sa mong saton. Nga gusto maglantaw, ka gusto magpalapit man sa imo. Hello, guys, sa 1.1 viewers nato na. Nakatutok subong sa aton na. Oh, sige Sir Nick, mga pila na ihan man. Puro budget lang.
1: Storyahan na lang Sir pagkatapos niya.
0: Ote ba sorry. Si gusto da?
1: Ano nila ko? Contact niyo lang ko.
0: Oh, contact niyo lang si Sir Nick Caspe. Ito yung subong Sir Nick actually. Ma-identify mong isa ka area or establishment or company sa logo nila, no?
1: Yes.
0: Pagkakita mo sang logo, Sir, kahit ikaw gobra logo, pagkakita mo sang logo, ma-identify mo din nga ay bakod ni.
1: Yes, may factor it actually ang logo because it establishes your brand identity, your authority as a company, dira ginaga-revolve. First, kay siyempre, ang imong mga first impression gamatter gid sa imong mga customers.
0: Mm-hmm. Mayra iba nga maka-obra ng logo may mga piece-piece pa sa kilid. Kita mo na. May mga bitlag.
1: Lalo ng mga AI sa mong
0: kita ko to gani sa kapihan one time ang iya logo may kapi tapos may aboy-aboy sa kilid. Babas ko. Di ko pagkakita mo na bi Sir Nick kung saan kadlaw ka man na or ano nila man do just for fun mo lang naguro ila iba no?
1: Depende mo na bi kung ano ila prompt eh. Pero, pero ano lang syempre they're trying man appreciate na lang effort nila no?
0: Oh. At least no nagabaka-baka man sila.
1: Nagabaka ang importante.
0: This is Sir Nick Sumonti. Grabe no. So pag start mo sir isang I know nga ti damo-damo ka man sang ginatawag naton nga sa isa kadlaw gamay lang maubra mo mong isa kadlaw li gamay lang gid nga oras no.
1: Actually daw dasig na lagi ng oras mo eh.
0: Pag ubra mo sir sang logo mo nga Ilunggo or sa Hiligaynon noon mo na nga clothing dugay-dugay imo ubra mo sang logo mo.
1: Actually depende man kay dudasig ko lang nina ubra kay do kung ara kanabla sa creative flow mo tapos kung do area bi personality ko eh personal ko man dayon yung logo personal ko company so wala na ko client kinaisip bala back and forth so dasig lang siya sa naubra ko do mga one day may branding na ko may do na establish ko na dayon.
0: Alright. So kung magambal ka sir nga may client ka kagi ka nakaobra sang logo tapos kipabalik-balik sa imo hindi ko ni gusto hindi ko ni muni mo to kagi ka na
1: good.
0: Sir
1: mayara good. Hindi gina maiwasan.
0: Oo, may ara ibang kalain man isang ubra mo, may mga mga muna. Tapos, masuggest na sila. May mga muna, sir, gasuggest
1: yes,
0: na sila.
1: Yes, may ara. Yung kisa, dugalingin na lang ulo mo nga, ano pag inidugang yaman. Pero sige, pabayaan mo na lang kasi syempre, kliyente mo eh.
0: So, nakaabot man, sir, na point sa imo nga halas sa dugang-dugang, tapos ang logo, guwaya daw grade 2, kagi ka man na. Ano pang grade 2 na niyaw?
1: Wala man, ginapang grade 5 ko man.
0: Ah, ginapang grade 5 mo man.
1: Pati.
0: Kaya na ibang kung kisa ang creativity mo, Blaster, hindi matakos, no? Kumbaga, minimalist namin isa tulukon, tapos maambal pa sila nga, di gusto ko may muni, gusto ko may muna, gusto. Yawan ka man concept, no?
1: Yawan, doon mga pila man, guro ka drafts, maubra mo, tapos dugay-dugay, final na, hindi pagali, island pagit niya po, ati huwag ka may maubra.
0: Pero kagi ka man nga final, naging cancel pa?
1: So far, wala.
0: Amuna pinakalain siguro, Sir Nick. Oh, muna pinakalain. Pero Sir Nick, ano ginang favorite color mo yun, sir?
1: Actually, blue. So, timing lang yung mga question sa suksok ko.
0: Blue gidya. Dark blue or blue gidya yan? Yes. Royal?
1: Okay, navy blue.
0: Navy
1: to be
0: blue
1: specific.
0: Mahilig ka man sa navy blue. Parehiyos ta. Ako niya favorite color. Black at navy blue mo. Mga dark lang. Mga dark green. Ambotan ano naman. Di ko magamba may ara ibang layout artist kung kisa sir may mga color blind. Kabudlay guro ko may color blind ka no. Mag-obra ka sang logo. Kasi syempre do kabudlay may concept no.
1: Yeah, do syempre may requirement man ang followers.

0: sa branding or sa logo. May isang, I think, challenge para sa ila. Hindi ko sure if may magga-design niya colorblind or something. Uh-huh. Pero, well, A for effort kung go-bragging man sila.
1: And then, sir, may question lang ako sa imo. So, every time nga mag-ubra ka sang logo, anong gina-suggest mo sa client mo? Pila ka color dapat ang gamiton?
0: Usually, mas better if the lesser, the better. Eh. So, mga three colors. Mm-hmm. Kaya mula na, we'll work around kita within that.
1: Right now, sir, tikabalo kita kadamo sa mong sa kabataan naton. Nag-layout man. Nung dumaan ko sa una sa high school ko, wala pa na yung mga adobe-adobe sa PowerPoint kuya ga-layout. Amo kagi ka mo na, Sir Nick?
0: Kaagi man, pero sang nag-start na ko, doon nauso ng Photoshop. Eh.
1: Oo, Photoshop na.
0: So, Photoshop good ko nag-start. And then, syempre yung PowerPoint na agyan ko man. And then, subong grabe na. Very blessed na subong kay may Canva na.
1: Oo, may Canva na, no? Ang Canva, subong niya, may sundan ka na, makaubra ka na dahil yung layout. So, sa una yan, sir, kay matumatogi dyan, no?
0: Yes, exactly.
1: Pero amo to gani actually mga layout artist naton sa una mas grabe gid yang creativity. Kay ti wala ya Canva mo, wala sila may ginasundan.
0: Yeah. Oh, wala pa templates.
1: Oh, correct. May mga question pag kita, sir. Oh. The time, sir, nga nagstrugod ka na, paano mo din na-connect ang imo yung nga plan mo nga na mapatindog ka man yan sa imo clothing? Nakalabot ka sa muna nga concept.
0: Paano ako nakalabot nga hiligay noon? Okay, isang nag college ako, no. I was in a maritime school sa Bataan. So mixed kami with different classmates coming from different parts of the Philippines.
1: Dapat seaman ka.
0: Dapat seaman ka.
1: Oh, dapat seaman ka.
0: I studied TSMT, no. Uh-huh. Bachelor of Science in Marine Transportation.
1: Uh-huh.
0: So damo classmates nga mga Tagalog, Gabisaya, Ilocano. Tapos kung siyempre hindi ko man kilala mga Ilonggo kong mga classmates kay pagadto na mo dito na lang kami nagkilalahay. Dito ka may era ko na storya nga dugay-dugay gid storyahanay namon ang ending Ilonggo man lang gali.
1: Ah, naga talaw Tagalog pa siya sa imo.
0: O ga tumatagalog pa talaga ako para ma para mag-communicate ka.
1: Pero alam mo Sir Nick, marami mga Ilonggo na pupunta sa Manila tapos kung tatanungin mo yung mga tono nila, talagang alto at saka soprano.
0: Ay babaw dalong.
1: Oo, mahalata mo talaga na pares doon dati. Napumunta kami sa Saka Multi, syempre mga upod na mga boys. May kita sila bla Sir Nick nga guwapa, mabasa wow. Sexy. Oo. Oh. Sorry sa terminology na ito. Mabasa, wow. Dako, titi. Dito sa Manila, kailangan titi.
0: Lain-lain-lain.
1: Lain-lain. Dito mo yung anga. At siyempre, lain-lain mo. O, pero sa Manila, ang buntis. Dito sa ato niya buntis. Ang muna ginagamit na mang muntis. No?
0: Oo, oh, buntis.
1: Ang buntis. Dito sa Manila, yung buntis eh. Busong.
0: Oo. Oh, iba dito. Iba Tagalog.
1: So, ang muna ginagamit na concept mo. Kasi lain-lain mo mga classmate. May Tagalog. May
0: Ilocano, may Bisaya. So, na-realize ko nga, makilala mo lang galing isa ka Ilonggo, nga Ilonggo siya if maghambal na. So, what if makita mo palang mamangkot ka na, ay, Ilonggo ka? So, dira ko nagbutang sang design ko using Hiligaynon words sa t-shirts para it's a conversation starter bala sa mga Ilonggos all over the Philippines or all over the world pa nga mag-meet organically bala.
1: So dito ka nag-start?
0: Dito nag-start.
1: Wow. Hindi kong gusto, doon makadlaw ka ba mga Ilonggo? Bisa ka pangakig na ka, no? Doon ka lambing?
0: Gani.
1: Oo, doon ka lambing?
0: Doon wala ka pangakig.
1: Oo. So dito ka nag-start nga Hiligay nun. Doon yung shortcut mo ganun nga HLG, no?
0: Oh, kay para ano siya eh. Para do modern ba lang approach. Wala. Vowels, Hiligay nun.
1: Pero mabasa man sa mga Tagalog, iban nga mga taho, nag-alang-alang magbasa.
0: Nag-alang-alang? Do, iban nga ba? Hiljin? Ano na? Hiljin?
1: Hiljin, no? Hiljin?
0: Hiligay nun, gali. Oh, Hiligay
1: Hiljin. Nun. So kung maghamba sa Hiljin, hindi siya taga-Iloilo.
0: Hindi siya. Pero yung mga taga-Iloilo, man nga gasalag, yapo na sa subong. Pero syempre, gina-explain mo namon or ara na sa mong social media nga, it means Hiligay nun siya.
1: Hiljin. Hindi ko mga sosyal kayo. Halika ito sa California. Hello sir, you're founder of Hiljin Clothing Company. Ano ba Paskog, no nga mo ginaya ang ti very very sharp ang imong mind sir sa pag-ubra sang health gin. Hiligay noon nga clothing, no? Oh, grabe hiligay noon gid.
0: Oh. Hiligay.
1: Nga hiligay noon gid ya ginabutang mo sa bayo mo gid. Para nga mabalaan nga from Iloilo gid ang clothing nga.
0: Somehow though it doesn't mean man nga from Iloilo gid, pero it's either nagato ka si Iloilo or may friend ka nga Ilonggo or may ibandaan subong nga mga mostly sa mga kon nga mga customers actually mga from outside Iloilo nga gakato si Iloilo nga look for something bala nga ipasalubong nila sa iban nga mga Ilonggo. So at least ari though hindi siya bala hard selling nga hiligay noon ang brand mo na, but I'm taking ano lang taking into consideration using the hiligay nun words nga mga everyday words sa bala because ang design namon mas gusto ko nga do nostalgic siya para sa mga Ilonggo. So mga everyday words ta, mga everyday ta nga expressions ang aton nga mga mabatian sa palibot amo nang ginabutang ko sa akong designs.
1: Okay, grabe. Tani ako yung mga expression abaw puwerte tani may araman di ako ganyan nag-ubra sa una mo.
0: E di ubrahan ta na yun ha?
1: Alin sa stasyon sa piyaki stasyon amo ganyan ako yung root name abaw puwerte subong abaw perde na. Oh bro makaliga abaw puwerte na amo ganyan sa una nadumduman ko ganyan. Pero ano ang pinakakaradlawan mo Sir Nick nga ginubra nga ngang bayo, nga ngalan?
0: Ano siguro? Importante buhi.
1: Ah, importante buhi.
0: Hindi pa siya kanilawan. Pero do, ano na siya eh. Doon naging expression na siya recently. Kito kadamo, nag-isang challenges. Bla, pero importante buhi. Gapon na.
1: Why kaya nag-ubra nga guwapa lang sa layo?
0: Punlay na ba siya yung ma-offend?
1: Guwapa sa layo kung sa palapit sura doon tanggok. Sadya siguro, no? Mga may lang ka, may kung nagpatindog loteng ba? Napatindog kung urok loteng, butakag yung ginahamot ka lang sa layo. Tsura mo doon guab. Ay grabe siguro, mapatay ka kadlaw siguro. May mga joke lines. Ano pag yun sir, importante buhi? Ano pag yun?
0: Ano pag yun man? Mayara kami sa mga yogs. Ayoga. Tikalon, mayara man.
1: Tikalon ka?
0: Tikalon ka. May mga istorya kuris-kuris man kami.
1: May mga muna man kami. Oh.
0: So every time daan, ga-release kami designs, ga-face out kami sa mga na-release na nga daan namo para give room for new designs.
1: Kung makapagwa ka sang abaw puwerte, Sir Nicky, credit mo kayo kuya.
0: Oh, gaanta ka dayon di ah. Ako mismo madulong.
1: Alin kay Sir Nick Caspe, abaw puwerte. Oh, di ba? Ano pag ito, abaw puwerte, ano pag ito gani man? Ano pag ito, sir, ang para pangbabahin nyo ng mga tinaga? Langga.
0: Mayara kami langga.
1: Langga.
0: Siyempre kayo mo ginang endearment sa mga Ilonggo. Langga, mayara pagid sang ikaw ang palanggaon.
1: Oo, si Madam Bugres kilanta, dapat mayara ka man hipo, tani mo ubrahan mo man nga hindi ka magtinunto kay pabugres ta ka. Madam Bugres pa talaan na ka na bayo.
0: Personalized.
1: Ipus sa baba mo kay pabugres ta ka. Yara ka man siya nakabutang palangga ta ka.
0: Wala ano pa. Lang sir, ikaw ang palanggaon lang.
1: Ikaw lang ang palanggaon.
0: Release kami mga Valentine's nga mga releases about love naman sa mga Ilonggo.
1: Di siya dinagyang, wala pa kamo plano mapagwa.
0: Dagyang
1: lang, wala hikap. Dagyang lang, wala hikap. Amo lang na pala. Saan dinagyang niya, sir? Nakapagwa na ka mo bayo?
0: Yes, sir. Every dinagyang ga-release yun kami. Mga dinagyang warrior nating design. Meron man kami last year, dungog. Meron kami isang dinagyang gid nga warrior. Nga, no, duginin mo siya naman do photographic nga design.
1: So, tanan, ikaw na ang ga-design?
0: Yes, sir. Ako yung design sa tanan nga designs naman.
1: Hindi basta-basta. Iba niya nga mga company nga. Kwapas na sang layout designer nila. Ikaw nag-jigapungko.
0: Yes sir, kay gusto ko dan may touch gid sa nga kon nga creativity ang designs namo. Design.
1: So in short Sir Nick, nagalakat ikaw sa SM Gaysano sa Unit Tap. May masuksok sa imong bayo. Do kasi syempre wala sa kakilala nga ikaw tag-iya mo, do lipay-lipay ka siguro no nga nasuksok imong bayo.
0: Oh, sir, do may kilig man nga gamay. Yung ay, yung t-shirt ko na saksak niya.
1: Uh-huh. Tandaan nyo, mga ka-kafer, tandaan nyo, tsura nyo, kung masugatan nyo sa mall, hikapon mo siya sa ano, sa Dulongan, Sir Nick, bayo mo saksak ko, pwede ka pa kayo.
0: May huwag mo na, gahan ko discount tayo.
1: Tandaan nyo, itsura, tandaan nyo, itsura ni Sir Nick, ha?
0: Discountan ko na yun, kung sino makaubra sila.
1: Ti Sir Nick, pagkakita mo, doon ka lipay, doon ka nami ba tsagon, no?
0: Okay, syempre daw ang art mo bala makita mo sa galagaw lang kung diin-diin. So, nami gid sa feeling.
1: Grabe no, te, ikaw gid yung nag-imo, do tapos ang nami landa kay ti ang imo nga creativity na suksok niya. Oh, di ba? Sa unang niya, ikaw lang niya gasuksok sa mga branding sang iban. Subong niya, sila nagasuksok sa imo.
0: Yes, sir. Nami gid sa feeling.
1: So, subong nga November, October, wala pa ka muna pagwa sang Christmas nga ni Bayo, wala pa?
0: Oh, wala pa, sir. So, mga ano naman na, mga kung lapit na lang Christmas kay ma-Halloween pa eh.
1: Butang muna na eh, wala gift si Tito.
0: Balis ka na.
1: Ay muna oh, paano mo nabalaan nga? Ay ano to, kay K5 Andre, paano mo nabalaan nga?
0: Ilinggo ako.
1: Ayo. Sa din na imo sir nga hiligay ng clothing kanami no?
0: Ay so ang amon nga store ara siya subong located sa Barangay Tabukan sa ano San Rafael sa may Pison Avenue ah. Ara kami sa tubang sa Ateneo Gate 1, may Avida Towers, ara lang kami sa kilid.
1: Okay. Mabisit ko to kami video ko bala. Importante buhi daw manol ka. Importante buhi. Oo. Ang nautangan mo na bayaran mo na. Butangan mo na tabi. Kalmahin, ha? Pwede na, oo. Kalma ang bot. Oh, pwede man. Sa chat nagsimula. Kanami, no? So, actually, sir, nakita ko ni one time sa mall. Doon nakakadlaw. Gina ko sa pagkakita ko. Saan daw? Manol ka bala? Oo. Manol ka. Ara, uling laing. Galing, no? May color black. May yes. Ilunggo ako.
0: May green, oo. May white.
1: May ba? May gamay. May pang diwindi. Pang-diwindi
0: na. Mga keychains na.
1: Pang-diwindi. Pero cute-cute, no? Ilunggo kagali. Ay, hindi, ah. Oh, ay, cute-cute. Sang, pila na siya, sir, ang mga bayo niyo may mga buho sa kilid?
0: Ang mga galagmay na, sir, 150 pesos na siya ang keychains ka na.
1: Pwede pa siya malabhan man.
0: Pwede, gede. Kung do, ugit na.
1: Ay, kanami, no? Init-init. Yeah, ha? Oo. No. O kanami, ginman sa mga word, init-init ka dyan.
0: Ang hiyara, may hubog. Hubog. Mabuot. Kung di ka hubog, mabuot ka. Kung di ka mabuot, hubog ka.
1: Amo na galing, o. Wala kayo nagkubra sa bayo, kuging ka.
0: No, arat na sa listahan ko, sir.
1: Arat mo si may basking namon sa gwa, o. Nagaan mo sa bayo, ari na ko mabaybas naman ko. Kanami, isang ibong ano, no? Ako mag actually sir kung kami may nag PM din ng friend ko, hindi ko na pagambal, abugada na siya niya kanami isang utok tama ka alam. Oo, kaba mo iyan nga gatas ang una suam. Amune, oh. So, tapila range ng imo mga bayo survey if that case.
0: So, yung pinaka barato namon is 549 pesos. Mm-hmm. So, pinakamahal dira mo lang sa mga 799.
1: Wow!
0: Depende sa design.
1: Depende sa design. No? So, grabe, no? I-visit nyo niya muna naman ang pinaka... Sa tanan niya, mga chismosa ka, mga vloggers! Ipanaptahon, tani. Bago ka nami, hindi sang hiligay nun, nag-PM nga ako nga producer, tani, sir, mat-sponsor na siya. Ay, wala sponsor, subong! Wala sponsor, bakal ka mo. Grabe no, kanami gid. So naka-list na dagalig imo nga kuging ka, mayara na. O kabay pa nga may mga ara pagid na tapos tani ano pagid man ano pagid mga kaladawan be.
0: May ara kami release this week. Kakapoy naman, kakapoy.
1: No.
0: Kay do damo subong aduga ano na eh.
1: Austria.
0: Challenging gid subong isud damo nakapoy.
1: Ara pa sir, gabi ring ulo ko.
0: Pidi man.
1: Amo na.
0: Gabi ring
1: ulo ko. Oh, di bala? Amo na bala. Galingin ulo ko. Lingin chan ko. Oh. Grabe no. Tapos sobra kapag nagutom ka na, lilipas din yan. Grabe yung mga concept mo, sir, no? Kanami, kay Dodo. Do makakadlaw ka magaling kung makasuksok ka sang bayo, no?
0: Oh, sir. Kay, siyempre, amugin na mga Ilonggo, eh. Do, may ara kita bla humor nga ato. Kag, amo mo ng personality ko somehow, do mas gusto ko, do happy lang. Mm-hmm. Do, may Ilonggo personality nga. No, taman sa itong sarcastic is, ah. Pero sa diya lang, ah.
1: Basta, ubra kapag, sir, nga, basta may alom sa ba-ba-ba-baan.
0: Do, malangin si no na, oh. Malangin
1: si no. Si Jun Japuro, tula man niya ba-ba, alom sa ba-ba, ha? Wakalan man sa... Kami, no? Grabe, ganyan. Well, mga kakivive natin, magkabalik magiging kami, mag-istorya magiging kami kung ano mga ideas magiging, ha? Ma-engage naman kami sa mga bago naman ng mga ideas. Ako si Macho, ulit ang pagkuli si Sir Nick Casper. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabakal ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, upper, may lang ako ginalangawan!
15: Klinika
12: ka. Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinong na dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
22: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Mabagat ka.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Mabagat ka.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
23: D3 Bio with Vizio.
29: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
23: Yung may D3.
24: Magabot ka.
23: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
24: Magalingin pala ang imo nga uno.
23: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauha.
23: Si may diabetes ka na.
24: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Nga nagkapanubo.
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
23: Mighty C,
24: mabaka sa mga butika.
23: D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Mabakas, mga butika.
23: May family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
23: Yan ang panubo
24: sang imo blood sugar!
23: DTX 500!
24: Garantisado!
23: Epektibo!
24: Ara mismo!
23: DTX 500!
24: DTX Coffee Mix!
33: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami. namiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
23: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.
6: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 naton, kinatamiya ko ng lahat ko nga, ang program producer. Mga nagatutok subong sa aton. Nagalantaw sila subong dira sa Studio 4 sa PIA. Thank you so much. Kay Elva Jean, nga nagatutok man subong sa aton. And hello, gali especially pagin sa kay Robert, nga nagapamati man subong sa aton. Alright, balik kita sa aton nga guest subong. Sir Nick. Alright, Sir Nick. Alright, sirihanta naman ni Watt. Kamusta? Tamiwa na, amiga mo. Basi ka rin magsunggod siya mo.
7: Oh. Okay, so, shout out lang da kay Megan. She's in Davao currently now. So, hi.
6: Bohay. Hello, miga. Grabe, grabe. Good well, small gabi. Ari naman. So, sa mga clothing mo subong, sir, sa una, ano mga color ang ginapang, ano mo, sir? Ano ang mga color nga gina-produce mo sa una? Puro, gidyara, royal blue, gidyo, navy blue.
7: Ay, ano una. Lang, gid. Actually, nag-start kami sa black and white lang, gid, nga t-shirts.
6: A black and white lang, gid, nga t-shirt.
7: Tapos, nag-really, pero ang designs namon, nag-start kami sa mga minimalist, ang mga ambot, mga te. Amugid ang mga start namon. Tapos, may mga colorful lang, designs ang iban.
6: Mm. Tapos, sir, may question lang ko sa imo. Paano mo, sir, like, for example, first mo nga release ang bio mo, mga pila ang na-release mo sa first yung gid nga releasing?
7: Dudra lang siguro sa mga 20 to 30 pieces lang gid siguro.
6: Ah, first. Oh. Pero first day, bakal na siya.
7: Hindi. Doon mga nakasimana man. Doon may mga nagbakal. Gid nga, sige, sige.
6: So, bali, gina social media mo lang gid saya, baligya, or gina, pre, baklay ko di ba yo, or...
7: Social media lang gid. And then, doon may mga kilala lang kung gati gayon, yun, yun, baligya isi mo niya, or
6: Nami,
7: bakal sa mo niya.
6: Oh. Ang quality. Oh. So, ano ang first mo, sir, nga nabaton, ganyan nga comment sa pag-release mo sa bio?
7: I think ang ano siguro, witty lang siguro ang design.
6: Mm-hmm.
7: Kaya for example, ang ambot namon, ang ambot nga t-shirt, ang mugi ng pinaka-first ko gid nga release, nga until now, is very sikat, iconic, bakal, iconic. Tapos tanan nga mga, may mga artista kami nagaan, nga gasok-sok sa mga, sa ambot gid nga t-shirt.
6: Mm. So kay ambot do Ilonggo, Tagalog siya, no?
7: Do, expression siya bisa mga Ilonggo, pero mga Bisaya, gagamit man sa ambot. Pero ang mga Ilonggo, abi, expression tagad siya.
6: Mm. Ay, ambot. Ah.
7: Ah, ambot.
6: Maaway ka mo sa amiga mo. Kanto na sa balay na mo. Ay, ambot! Depende sa paghambal ng isang ambot.
7: Depende.
6: Wala kayo nakabutang sang humok ba?
7: Idulaina na yung guro.
6: Guro, maghambal ka nga humok. Te. Mambal man nga humok, tagipusuon. Oh, di ba? Grabe kay gisuggest ni attorney sa ako. Bo, attorney, grabe ka gida. Kailan? Tausap mo. Or next naton, sir. After nga na-release mo, do nag-abot sa point kung dumauntat ka. Kati do, mabal ka, ano naman? Do, hindi siguro para sa akon?
7: May time siguro nga. Kasi syempre, ga, do ano ko lang siya una. Do sideline ko lang siya. Iti, manugsakay ko. Do damo pa ko blag naisip. Ma, kay college pa lang ko. So may part in the middle nga, ba ko masakay na lang ko. Ah, naya, next time ko na lang ipadayunan.
6: Kung ano, kung dako na.
7: Kung ano na, kung may budget na, may budget capital na, ate. Amo na.
6: So, sa printing mo, ikaw mismo nag-print na tanan?
7: Sang nag-start kami, may gina-outsource lang kung manag-printa. Pero sang gusto na namon nga may control kami sa quality, sa design, kami na mismo, napatindog na ko sang printing, ano gid naman, printing area, facility.
6: Baka budlay na, no? Budlay na iyan kung may printing. May mga tao, gadya yan, no? Kapoy, tis, ang quality, blaster nga makontrol mo, no?
7: Yes, sir. Importante yung quality.
6: Oh, tingin ko. So, right now, ang imo nga quality, ang imo nga bayo, ano na siya, sir? Cotton? Ano na siya, man?
7: 100% cotton, ganda nga mo, yung t-shirts.
6: Mm. So, hindi siya mainit? Hindi siya mainit?
7: Ay, hindi man, sir. Bugnaw siya compared sa, kung may mix abing nga polyester, kay siyempre plastic na siya. Mm. So, amun na yung mga mainit, good nga mga, ano, nga mga bayo.
6: So, jersey, wala ka pa sa mong nag-try?
7: Wala, sir. Wala ko ga jersey, kay it's a different brand na eh.
6: Ala,
7: so,
6: naman
7: focus
6: sa...
7: ko lang yan sa mga munil, mga statement shirts, kag apparel.
6: So, t-shirt, anay subong, wala kayong mga polo subong, sir, no?
7: Wala pa, sir. Pero may mga tote bags kami. Hmm. May mga caps.
6: O, sige. Pwede mo, sir, tagaanda ka, tiyempo, i-advertise ang imo, ano, sir? Ano pag ito ginapamaligya nyo? Luwas sa inyo nga tindira, nga gwapa.
7: Sa, ang amon to, nga ginabaligya, mayara kami sa mga tote bags, mayara kami sa t-shirts, caps, stickers, kung mahilig ka mo sa mga stickers, mayara man kami keychains.
6: Mm-hmm.
7: So far, amon mo lang na, wala naman kami isang dogo-focus kami na isang nakay dako pa man ang demand sa mga mga gamit.
6: Pero right now, sir, kalabanan, subong, sir, do damo na ko nakita sa maglagaw ko kundiin? Damo ko makita, ay, ambot. Paano mo na ba ang Ilonggo ka? Do ka damo na ginsubong. Pero sir, one time, kaagi kayhang nga nagalakad ka sa dalan, couple shirt kid ang gasok-sok.
7: May ara man, sir. Kag may ara man iban nga ginagamit nila sa ilang mga prenup, sa ilang mga photoshoot, sa mga couples, no? So, kibot lang, oh, grabe, ligay nun, gid ginagamit nila to, ano, to mark their marriage, no?
6: Oh, grabe, no? Do hindi ka ba magpati? So, sumama sa paglantaw mo, sir, sa 1 to 100 before, ano na para sa imo? Ano nung rating subong sa imo nga hiligay nun clothing?
7: 1 to 100. Feeling ko do ara pa lang ko siguro sa mga
6: 75.
7: Do kadamo pa sang potential nga pwede pa namon ma-improve sa business.
6: So I know nga mag-obra ka sang t-shirt, may time nga naka-print ka na, sir, mabal ka, ay di kalain gali kagi ka sa ilaw.
7: Kapi lagi.
6: Oo. Di ba ton ko ni ay. Di per day ka naman.
7: Per day gid eh. So nag-start kami nga kami na nag-printa. Ang dosi namon nga gin-print tanan reject.
6: Puro reject.
7: Nga
6: nung rasasuryahin ko ba, Sir Nick, be?
7: It's yung screen printing, no? Uh-huh. Tiyang screen printing, very, kung gasugod ka pa lang, wala pa pulso, wala pa balado, hindi ka black kabalo magbanta pa sang technique. So, tanan na mo, do, puro, may mga lapaw niya, do, mga sabog ding pinta na sa bayo. Di, wala,
6: nagalapta sa kilid,
7: nagalapta muna, sa galing. Kilid na mga galapaw. Tiway kami yung maubra, hindi man naman pwede mabaligya. ano na lang.
6: Hindi sorry na ka, sorry, reject this sa you, sir. Hindi man pwede.
7: Magubain mo brand kung mabaligya, kami reject eh. So, ano na lang to. No. Pang-giveaways na lang sa mga staff ko.
6: Pero sir, wala ka may nakita nga nag-ilog sa imo?
7: Ay, actually, sir, lamo na.
6: Nga nag-print. Oh. Pero ang quality, hindi yung mailog.
7: Ala, eh. Oh, hindi good, sir. May mga arasubong sa Shopee, sa TikTok, kakibot ko ako, mani-design. In-orderan ko, pag-abot sa ako, nudugin screenshot lang ang design, gagin print.
6: Ay, ba?
7: Iway ko may maubra, kay yawan ka na naialagas sa mga muna.
6: Barato lang ang ginabaligya.
7: Barato lang. Mga 200. Ay. Siguro, pero low-low. Ay, ganyan ang quality. Yeah.
6: Oh, so, ano mahambal mo dapat siya nag-ilog sa imo? Da, bakal ka mo sa original. di ba lang?
7: Yeah, di.
6: Kami ganit, sir, sa may ano niyo, sa DTX 500. May nagkabaligyan mo sa Shopee, Sir Andre, no? Sa mga K5 na to, na hindi ka mo magbakal sa Shopee, sa DTX 500, kay D3 Bayo, kay Duwa Kadlaw, Dido, kagid. Oo.
7: Hindi ka bayad.
6: Hindi ka bayad. Kay kadamo, subong nagasok-sok-sok-sok mas imo branding, sir?
7: Ah, subong o damo. Nagin, sir, do, halos adlaw-adlaw may makita. Gid ko nga nagasok-sok sa t-shirts namun or mga totes namun.
6: Oh, to God be the glory. Amo mo lang na, sir, eh. Sa paamat-amat, bala, no?
7: Basta sige-sige lang, ah.
6: Mm-hmm. Pero may arag, may nag-approach sa imo nga gasok-sok sa sangbayo. Hi, sir, Nick, kamusta? Do, huya ka man, no? Wala man. Ano feeling mo, sir, nga do, gin-approach ka nila, sir, ho? Bayo mo ni, ho?
7: Mayra man yung mga kilala ko. Nga, kilala ko man, no? Tido, hambal ako nga. Gapasalamat, kid ko, eh. Nga ginagamit nila ang t-shirt. Especially kung makita mo subong sa social media, bala nga, ay, ga-travel sila, soksok nila ang bio, or gina-story nila. Tido, do ka mag-an man sa tagipusoon yung makita, nga gina-appreciate, kid nila.
6: Correct. Laing ginyadaan niya nga, do ka nami, kid. Kaya actually sa totoo, sir, imo nga bayo pagkita ko yaya, pwede ganyan makumpit ganyan, sir, sa mga, ano, sa mga dlagkuan, yung mga branding.
7: Oh,
6: sa
7: oo.
6: Actually, yung friend kong isa man, grabe man to, nabay sa akong sir kinami isang quality. That's why nga, nagpaglingning ko, ako i-approach ko ganyan si Sir Nick pala. Para at least, makita natin. Basta ba, K5 natin, basta gusto mo may, ano ka, sir, may ihambal ka day on-air subong, para makavisit man sila sa imo store, ah.
7: Ah, sige, so, for those nga gusto magbakal sang hiligay ng clothing ko nga mga shirts ug mga merchandise namon, currently ara kami sa SM City or you could visit our store, no? Mm-hmm. So actually mayari ko di dala para sa imo, sir.
6: Umihatag ka sa akon?
7: Okay. Surprise.
6: Oh, grabe. May surprise sa galing sa akon, hiligay noon.
7: So amun nga, ano, no? Packaging. So nakikita okay, mo branding, no? Paano mo nabalaan nga ilonggo ako? Siguro sa bayo ko, no?
6: O sa bayo.
7: Ang bayo sa Tagalog, sir, lain man eh.
6: Oo, nga Tagalog man. Oo, hibi sa Tagalog, lain man.
7: Lain man.
6: Umihatag din si sir sa ako, mga kakifay, prakakan ko, anay, bala.
7: Ang iconic namun nga, ambot.
6: Ano nga ang iconic ni sir? May palanta ko, be. Baka nami, gajay ako. Mano, wala din ko si sir sa ako, no? So, okay. Imagine yung mga K5 sa plastic pa lang, ha? Very quality na. Ikaw mo man yung print, sir?
7: Yes, sir. Asa, ano, sir, hindi pa. Pero, gina-research and design kami. Subong kami na yung ma-print.
6: Kanami, very quality, mga K5, no? Very quality, good sa.
7: Kagari pa, good, sir. Para masok-sok mo mag-travel.
6: Ano nga, lani, ha?
2: Amon pa rin sa akin, subong.
6: Ah, parehas man, Ilonggo. Sa likod, may amon man ni siya. Well, sa mga K5, ha? Ara, sa likod, Ilonggo ako.
7: Paano mo nabalaan nga, Ilonggo?
6: Tapos so, na pagbalik na natagaan ako na si Sir Andre. Grabe, no? Kanami, thank you so much. Sir, hindi ko nag-expect sa imo, sir, nadala. So, sa mga muni, sir, nga clothing, pwede sa maplancha?
7: Hindi lang directly sa ano, sir, sa printa. Pero kung gusto mo plancha ko ng direct, aparte, tabunan mo lang sang cloth or something sa babo para maplancha mo ang lapit sa print. Pero hindi ka mo magplancha directly sa print, kid.
6: Mm.
7: Diba, si bala mag... Siyempre, tanan man nga pinta kung plansahon mo, kakakase.
6: Imagine mo, pero detalyado. Kapasang gamay-gamay lang nga, ano, no? Detalyado. Wala siya nagaya, ano, sa kilid, no? Meron na ibang answer sa gamay nga font bala sa kilid. Yung dumi naga... Something dumi naga...
7: Nagalagari,
6: no? Oh, very detalyado. Kadami, kid. Alright. May mga tiyempo ka mo, visit ka mo to sila nga store. Sa SM, may araman ka mo, sir, no?
7: Yes, sir. May pop-up stores kami sa SM. Kagmiyara, ang amon physical store gid ya dira sa may kilid sang Avida Towers, no, sa Barangay Tabukan or sa San Rafael.
6: So din na picture man, tubang sang Ateneo.
7: tubang sang Ateneo Gate 1. Kung makita nyo, may gasolinahan sang Petron dira sa Pison, Pison Avenue, sa kilid lang din sina. Kung balaan yung Moonleaf, Kaglaylam nga complex, okay. Na dira lang kami sa sunod.
6: Sa kilid. Ah. Sunod lon ka mo?
7: Tugamay lang gid, ah. Mga 5 meters, ara ka.
6: Ah, 5 meters. Sunod lon.
7: Tugamay lang gid. May flag-flag man kami na makita. Hindi ako manamon nga signage.
6: So visit kita dito mga KK5 ha, para at least makalantaw magkasama bagong design. Anong plano mo sumong Sir Nick? May mga bago ka mong design this month?
7: Yes sir, this week mayara kami i-release. So stay tuned lang weekly subungan mo niya release pakadto sa end of the year, no? Kay syempre everyone will be looking for new designs, ano ila pa sa lubong ipang gift.
6: Mm.
7: So goal naman subong is every week may release kami ng design.
6: For Shopee and ano may ara man kamo sir?
7: Yes, ara man kami for those nga gapangita sa mon outside Iloilo. Pwede ka mag-order sa Shopee, just search our shop, no? Hiligay Non Clothing Co. Ara lang kami sa Shopee. You could use your vouchers to buy so that we could reach all over the Philippines. Kag follow us on our social media. Ara man kami sa Instagram, kag ara man kami sa Facebook for more updates sa mon nga releases kag sa mon mga events. Ara lang.
6: At least no. Sa Shopee nyo, sir, kag sa inyo nga physical store, the same ang price gyapon.
7: Medyo mahal lang kami sa Shopee, kay daw damo, kita e-commerce fees subong eh.
6: So, mahal-mahal siya sa Shopee. Gamay lang mga
7: mahal.
6: Yung mga 21 pesos, malang ah.
7: Hindi, mas mahal kita.
6: Mas mahal pag yun siya gali.
7: Kimi voucher man, doon ka kakompensate man ah.
6: Oo. Baka bay pa. Isubong sir, may mga red na mga color dito, yes. May yellow.
7: May ara kami kasubong red, ang langga naman yung design. Current yara pa. Mm-hmm. Yellow, subong wala pa. Kay Dugamay lang gasok-sok yellow, eh. Yung mga nga.
6: Nga man, no, ang kalabanan sa kabatsang mga tao, red, pero may gasok-sok red, mga dark, mga blue, no?
7: Mga dark. Kay Duganiwang, ka na ako notulokon kung dark, dark yung mo ginasok-sok, eh.
6: Pero may friend ko yung tambok. Sabi siya, anong kakasi color? Sok-sok sa'ya. Tambok ni sa'ya. Oo, oh, basta mag-black pa sa'ya.
7: Ano may kada may maubra?
6: Oo, oh, black muli sa daan mo. Grabe, gili, no? Pero at least, ah, may mga ari na ta. Sandola ka mo yung sando para sandola. Kay Sir Ray Espiha o Malay. Pwede ka mo yung sang sando.
7: Pwede man baka lang siya, good Daniel lang sleeve, oh, no? Lang pwede man.
6: Hopefully, makavisit kami to sa inyo, sir. Makavisit tong aton nga ano mga commercial talents, hopefully to ano to promote also sang Ilonggo sang aton Hiligaynon clothing. Ano pa gid sir ma message mo sa aton nga viewers right now?
7: So ako siguro kay may advocacy ako subong to encourage more ng mga youth, no, ng mga entrepreneurs, ng mga pwersa ko or mga younger pa. I started young, no, 21 years old, so sa nag-start or lesser gani when I started doing business. Ano lang siguro, I'm an advocate of youth entrepreneurship because I am involved in different organizations, just like the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter, as well as Junior Chamber International or JCI Iloilo. So subong may advocacy kami to inspire the younger generations to be the next business leaders. So amo lang guru message ko sa mga aspirants, no, just like sa akon, aspiring man ko gyapon nga maging mas better pagid nga negosyante. So, para sa akin to, padayon lang yapon. Kung ano idea nyo, sige-sige yun nyo lang. Get improve, kag-learn and learn lang.
6: And learn. Kabay pa nga mapariyos ka mo. Ang last question ni Machocolate Sir Nick, nakaabot sa point na nagtulo man luha mo sa iyong mga business, ne? Because nga, nagtulo luha mo kay nalipay ikaw, kay na-reach mo imo kota.
7: Yes sir, actually do ang kota ko do gataas. So yawan man ko lagas eh. Pero ang point ba lang sang una madumduman ko nga ga-design ko sa akon nga sa amon nga banks baler sa amon katre sang una sang college kami dira pa lang ko may laptop do kay pandemic time eh. Isubong do nag-start ko sa muna agsubong may physical store na kami, may Shopee na kami gadamo nang gagamit sang Hiligay noon. So nakaka-proud man seeing that progress for more than 5 years na subong. Tido makatululo luha man looking back, no, kung diin ka nagsugod kag matayog pa nga future.
6: Syempre hindi lang langon-langon ni sir mo. Gatangla ka man sa babulangit, Lord. Oh, di ba? Hindi lang langon-langon. Sir, may mga advice ka paliwat, sir, sa mga aton nga mga kabataan nga nagaplano mag-business nga don't give up, amo gimana?
7: Yes, sir. Kagang iban actually, damo ka pamangkot, sir, kung din sila ma-invest eh. Kaya damo, sumong gusto mag-business, kasi mm-hmm. syempre, social media, kaka-inspire sila. Mm-hmm. Ang ako lang git advice is, invest ka muna sa inyo nga selves. Hindi ka muna yung mangita pagi kung di nyo i-invest inyo nga money. But para sa ako, invest ka muna sa inyo nga self in terms of education, in terms of workshops and trainings. Kaya dira ko nina learn tanan kung mga ginagamit sa bong. And then, look for mentors, kid, nga makabulig si mo. Not only improve your business, but also your personality.
6: Kati, sakto na, Sir Paul, no? Padamo na iguan subong. Kaya may kwarta, wise talaga, nag-invest sa self nila.
7: Yes, sir.
6: O, di siyempre, maala-ala, ma-business ka da nga, biskang mag-istorya lang ganyan sa mayor, duga kudog-kudog timo. O, di ba lang? Hindi man pwede, no? Paano ka da karon ka, kadto, ka-learn sa design mo kung wala ka sang mentor nga naga-assist man sa imo kag siguro Sir Nick siguro pamati gid no learn gid sa
7: be humble gid
6: hindi gid all the time nga amo sinimo isubong ka night out ka pa yaway na no
7: so dudugay na ko nagsugod dito early ko nagsugod early mo ko nagretire subong na wala na eh Sunday ari na to tiga trabaho
6: lain na gid man sir mag-edad ka 21 no pasaka no sa so, una yung mga 18, 19, mo nag-sala-sala, kalas 12, maligo ka, may night out ka.
7: Yawan, ubos pa perfume mo kapamot.
6: Ubos perfume pamot.
7: Malagaw.
6: Tapos, abi mo ko pagwapang huyad kay iti, dulog. Pagkita sa personal, kay K5 Andre, no? Churado stocking. Well, again, so I get us a bunga. Salamat, Sir Nick Casbe. Salamat kayo sa imo early gift sa akon, na sa early gift birthday mo sa akon. Ba, November pa man to, pag-gifan ako, ha? Salamat kayo, Sir Nick. Basta may gusto ka, tamyahon sa mga gabi.
7: So, tamyahon ko lang liwat, no? May mga ga-comment yung mga staff ko, kanday Paul, kanday Ashley. So, kag mga ibang ko na ang mga staff sa ang hiligan ng clothing ko. Tapos, ang akon mother, ang galantaw man, si Mommy Ping. Mm-hmm. Akon mga utod, si Adrian, si Patrick, akon mga titos and titas dara. Mm-hmm. Akon mga friends from PCCI Iloilo, JCI Iloilo, and our mga JCs and PCCI all over, man kung diin ka mo sa bang. And sa akong girlfriend sa Davao, si Megan, shout out lang sa inyo. And for those ng mga gabakalgid sa Hiligay Nun, stay tuned lang sa mga next namon nga mga designs. Kag sa social media namon, like, follow, and share lang sa amon nga mga content, sa amon pages.
6: Alright.
7: Kag damo pa kami in-stored for you.
6: Alright. Kinami na ginang bali, Sir Paul, no? Ang good message din ni Sir Paul, man. No, nag-comment din sa magulang, na-reject ka, no? Reject.
7: Ang ayuga.
6: Ayuga reject.
7: Kaya mo naging printa na mo nga dusi ka bilog, reject tanan. Ayuga reject.
6: Pero grabe ha. Salamat gid sir. Na-inspire man kita sa imong story. No, grabe gid. Hindi alang-ulango niya yung mag-business ka. I'm sure siguro si Sir Nick, siguro si isa ka bulan ni Guru, perdi pa ni sa una. Isa ka to, Guru, puro perdi ni Guru.
7: Ay, gagi man. Gagi man kita da. Kung hindi ka pa malamuy po yung baga mo, maano pa ko niman.
6: Diputa mo sa bayo mo, kapalamoy po yung abaga ko.
7: Putang taday yun, ha?
6: Well, magaling kay Sir Paul. Si Sir Paul, nga nagatutok sa bong sa aton. Sir Paul, yun yung staff, sir?
7: Staff ko na siya. Shagid ako niya head sa production.
6: Pwede mo, buta mo, hi, Sir Paul Dupol. May Paul man kami, di mo, no? Ang Paul naman, Dupol man. Masa mo nag-gym-gym sa... Gwapo sa kalabanan namin sa mga Paul ng mga ngalan ni mga chick boys, sir.
7: Amo na gali.
6: Mahilig na sila magpicture sa mga uyab nga gwapa.
7: At isakto kay photographer ni sir.
6: Ah, photographer. Pero kung mga itsura sa mga uyab doon pangadlay, why sa gana?
7: Ay, na-delete niya na yun.
6: Delete niya. Gapang-picture niya bala. Doon tsura sa uyab doon, figurin doon, klawayan sa. Amo na mimigom ako nga si Paul Subong sa Manila ni sa Subong. Ay, huwag ka balong ni Sir Nick nga, ati, asaway, tatlo ka bilog?
7: Grabe ba?
6: Oo.
7: Hindi na maduman, man.
6: Tatlo ka bilog asawa ni Paul. Hindi ko na paputangan sa apelyedo, ah. Hindi ka may pa si Sir Paul ni. Si Sir Paul, you got reject? Hello. Ngayon gabi sa imo. Okay, Ma'am Ashley dyan. Kilala mo ba ni Sir? Si Sir Ma'am Ashley?
7: Oh, stop ko muna siya.
6: So, sa piyak nga, damog a comment si Nerwin. ang nagatutok mang giapon sa ato. Hello kay attorney sa miga ni Sir Next Sir. Ma'am, dagan mo ko sa ano, Lansunis. Kito talaga ka sa Dabaw.
7: Durian.
6: Ah, durian, gali.
7: Agustina, Lansunis, namit man dito.
6: Namit man. Welcome, everybody, mga K-Farm. Yung nag-enjoy ka muna sa amon itik-itik ni Sir Nick. Ha? Why ka na, Sir? Itam yung one. Masi mga staff mo. Masunggod sa imo. Kasi wala mo. Sino na pinakagwapa? Kagwapo mo dang staff, Sir, sa hiligay ng clothing?
7: Abod line na mag-mention ko. Basi wala magsunggod ang iba. Pati, kamo na bala mag-judge.
6: Mag-judge. Dala ka mo dito sa papel kag-bullpen. Kamo to judge.
7: Malistahan niyo.
6: Malistahan niyo. Well, mga K-Five, to God be the glory. Sir Nick, congratulations sa imong achievements sa imong life.
7: Thank you so much,
6: sa imo nga mama kag papa nga nagapamatiwan subong, sa imo nga family, bao dako ni nga bugal sa inyo nga pamilya. Oh, ang kaspet taga ano ka, sir? Taga Kabatuan?
7: Yes, sir. Ang father kong roots namon sa Kabatuan, kid. Pero diri na ko yung nagdako sa media sa city, kid.
6: Alright. Well, mga kikifay, buwas, bantayan ang programa ni Matso Kolita. Buwas, the same time, the same station. Why si Madam Usang subo? Hindi nag-bring to iya nga tiin. Wala mo nag-abot iya bana halin sa Manila, sir. Ang among DJ, bila si Madam Musang. Okay. Abot iya bana, tinagbiring ka nung iya.
7: Nabiringan
6: siya. Naigo, ginang iya nga gusok sa mga gabi.
7: Iya mayor nga ugat.
6: Mayor nga ugat, Major 7. Well, mga K-Vibes, sa damo kayo kasalamat sa Liwat. Ha? Kung gusto niyo mag-visit sa dito ganit, Sir Liwat.
7: Aral lang kami sa Barangay Tabukan, sa Donato Pison Avenue. Kilid kami sa Avida, kagsang Petron sa Pison.
6: Alright.
7: So, kita na lang kita dito sa amon nga physical store. Aral mo kami sa Google Maps kung gusto nyo mangita sa mobile. Ano?
6: Uh-huh.
7: Dasig lang. Aral lang kami da.
6: Well, K-K5, oras Pilipinas, 11, impunto na. Happy Sunday sa tanan natin. Happy birthday sa tanan mga birthday. Alibaton na, salamat kayad sa hiligay ng clothing, sir. Salamat kayo, sir, sa ginhatag mo. I really appreciate. Salamat, salamat kayo, sir. Soksokong ko ni Buwas.
7: Buwas na yun ba?
6: Buwas na yun, ah. Para mag-program ko, makita. Mano, ah. Kasi hindi ko mag-uniform, mabayad na ko yun ng shintos, eh.
7: Ako na mabayad.
6: Ang akong tignis yung kakadlakan. No, relax ka lang na kayo, may gift ka man sa sunod. Well, mga salamat. Ako si Macho Kalito. Pagkod niya akong teknisan, si Sir Andre La Pastora. Thank you so much, sir. Nagupon ko din atong nga special guest mo nga gabi. Bantayan sa next Sunday, Trupa Vibes. Sa next Sunday, atong nga guest. At Trupa Band na sila, Glisubong. Trupa Band na sila, Subong. Sa Sunday, bantayan nyo na. Next Sunday, mga K5, Orange and Lemon tayo. Bantayan natin dyan sa pinaka number one radio station. Macho Kalito, pinakakulit ni DJ sa Western Visayas. Nagupon ko din si Sir Nick Caspe. Only here to your favorite radio stations, the number one radio stations, K5 Loosed FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
8: Ang TTX 500
2: ang may powerful compounds
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500!
8: Garantisado!
2: Epektibo!
8: Aramis Whoa. TTX 500!
9: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasis sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa ng mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500!
12: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
12: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500!
16: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500!
16: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay!
16: DTX 500!
11: Masaligan!
16: Epektibo!
11: DTX 500!
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power.

0: imo nga kidneys.
1: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baom nang budlay?
0: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: TGX 500 na.
2: Ang TGX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: TGX 500
3: garantisado.
2: TGX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: TGX 500
3: ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: TGX 500
2: ang TGX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: TGX 500
2: asal rigas
3: epektibo.
2: TGX 500
1: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitc. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitc para malikaw ka sa mga amoni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: health alert with Dr.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, ng dalas ng UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ng I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
4: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Problema, gid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty.
3: Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
5: DTX 500.
15: Masaligan.
5: Epektibo.
15: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
5: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
5: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
15: Masaligan.
5: Epektibo.
15: DTX 500.
5: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
15: Ang D3.
5: Yung may Physio.
15: Oh. Physio.
5: Yung may D3.
15: D3 Bio.
5: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
15: Ang D3.
5: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
5: Yung may D3.
15: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabong suba haro. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor,
10: Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Gortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinong na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas na antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
21: Yung may Visio!
22: Ang Visio!
21: Yung may D3!
22: Mabakas mga butika!
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
24: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

reklamo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara in-

0: Superman for Men.
1: Extend.
2: Food Superman for Men.
1: Extend.
2: Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend.
2: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Matakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Four Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Four Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Four Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max Four Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max Four Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag klinika Four Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RD

0: Diablo Clinical Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigro bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sama sami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
6: Ang D3
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: D3 Bio
7: with BCO.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio,
6: ang D3
7: yung may Visio,
6: ang Visio
7: yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals ka bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo.
8: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
8: E3 Bio.
1: Ang E3.
8: Yung may Physio.
1: Physio.
8: Yung may D3.
1: E3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, ganda ko sa K5 News FM. Kitamo, ganda ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: for you.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
5: Tigasin!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling!

0: Kagapanu po, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rigan Epic Tipo. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gibala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Matatags mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay
2: D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko. Mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics.
1: K5 News FM.
2: KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. At
11: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng mga tagpalmati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kagstanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sinihinga sa tiyon, padayon siya nga nagupod sa aton, padayon nga naghatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sinihinga sa tiyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kagdayaon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Diyos. Kag kamuman, kamusta kamo? Kabay pa nga biskan sa maamon nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagpakamaayo sang Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sang Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristohanon, kay kita ang Christian nation the Far East. Pero amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So kamo nga nakabugtaw, ang pinakaimportante nakaangot kita permi sa Ginoo. Mga muyo, dayon magsunod sa iya mga pulong, tumanon ang iyang kasuguan, agod nga kita man iya ilikaw, proteksyonan sa tanan nga mga katalagman. Kamusta ka mga tanan? Amo na ang aton nga mga pangabay, kag kabay pa nga aton gid pirmi nga dumduman ang Diyos. Kay siya gid lang ang aton nga paglaom, bisan ano ang matabo sa kalibutan, kaya na kita nga halungan, kaya kita nga protektaran pagkamayuhon. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ni pinagkaloob sa amin. At sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO, Dr. Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inyong banal mga salita na siyang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito niyong bugtong nanak. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakasaad sang buhat sang gugma, tagsakadyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta, makita naton nga ang Dios kaupod naton. Amo ni nga atong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Dios sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Dios, wala na budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Dios sa tao kag ang tao man may gugma sa Dios, kay ang Dios na higugma na permi. Pero ang tao lang ang wala gugma mo na, nga kung may gugma lang ang tao sa Dios, sigurado gid nga hapos lang tumanon na kasuguan. Pero si Satanas iyan na ginarepresentar nga ang kasuguan sang Dios, nga kasuguan tani sang gugma ginkabi nga kasuguan sang kakagod. Ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta, ginasumbong niya sa manunuga nga nagatuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa Dios subong nga tagsulat sang sala kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing tanas nga ang originator amo ang Dios. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridres kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinawanon sa tanan nga kasuguan sa amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya ang iya kagulingon. Ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebreo 11:17. Kung kinahanglanon naton nga antoson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga indi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebreo 4:15. Ginbatas niya ang tagsa kapagtilaw nga ginapaydalom naton. Kag wala siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tawo nasugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit ni Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan nga pagsulundan sang kasuguan siyang amay, dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan sang Dios basta nga nakaangot siya sa Dios. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Dios nun, nagauyat siya sa trono sang Dios. Bilang anak sang tao, ginhatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Dios, ginhatagan niya kita sang gahum sa pagtuman. Amo na kanami. Parte kanami ang Dios. Parte kanami ang ulo at ginhimo ni Kristo. Si Kristo amo ang gikan sa pinit sa bukid sang Horeb nga naghambal kay Moses nga nagasiling, ako ang ako. Amo ini ang imo isiling sa mga anak sang Israel. Ako ang nagpadala sa akon sa inyo. Exodus 3:14. Amo ini ang panaad sang kaluwasan sang Israel. Gani sang nagkarisya, nagkarisi Kristo sa lagway sang mga tao. Ginpahayag niya ang iya kagulingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem nga ang malulo, kakubos nga maluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Tagsa aton siya nagsiling, "Ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta." Juan 14:6, Mateo 28:18. "Ako ang kasiguruhan sang tagsa kasaan. Ako indi kamu magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko, sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiya ni Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nangin matinamanon tubtub sa kamatayon bisan pa sa kamatayon sa krus." Pilipos 2:8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko, kag nag-opisyal sa puti nga lino nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka lagad, kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas, ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan, ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaiah 53:5. Si Kristo gintratar suno sa nagakadapat sa aton, agon nga kita matratar suno sa iya nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala, nga sa sini wala siya sing bahin. Agon kita mapakamatarong paagi sa iya pagkamatarong, nga sa diin wala kita sing bahin. Inantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Pagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Pagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon, si Kristo nakalabot sing kapin pasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo pagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao, apang kaisos nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali, ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katawhan paagi sa hikot nga indi ginmabugto. Sa walay katapusan nga mga dag-on, siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus indi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala, kag sa pagkapatay bilang aton halad, ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agud padasigon kita sang indi sang iya indi mabag-o nga laygay sa paghinait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya, sa walay katubduban agud mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promesa nga ang Dios magatuman sang iya pulong. Isa ka bata ang natawo sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaiah 9:6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak, kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao nga ang iya ngalan pagkatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipi sang paghidait. Isaiah 9:6. Ang ako, amo ang desman sa tunga sang Dios kag sang katawhan nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga makasasala, wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrehanon 7:26 kag Hebrehanon 2:11. Sa kay Kristo, ang pamilya sang luta kag ang pamilya sang langit ginbugkos ing tingog. Si Kristo, nga ginimaya amo ang aton utod, ang langit nasulod sa katawhan, kag ang katawhan naputos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Diyos ng siling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona, nga ginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9, versikulo 16, kag 17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Dios. Sa palaaboton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton pagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sa gahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. Ang madamo nga kaalam sang Dios suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episodio 7, Episodio 3, versikulo 10 kag 11. Paagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Dios nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahom ginpakilala subong nga Dios sang gugma. Ang mga panumbungon ni Satanas ginpanghiwala kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde indi na gid magutwas sa liwat. Ang sala indi na gid makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Paagi sa pagsakripisyo sang kaugalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang indi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kung sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat indi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton diyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin kaupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang tiyon. Kun aton basahon naman ang Deuteronomio 7 kapitulo 7 bersikulo 6 kag 7-8 nagasiling, kay balaan kamo nga katawhan ni Jehova, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una nga inyo Dios. Ginpili kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan. Labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehova wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kon magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan. Kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod kay ginigugma kamo ni Jehova kag tungod nga tumano niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehova kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin, 1,000 katuig ang katawhan sang Israel kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaom. Ang abahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay ginbutang nila ang iya ngalan. Kag bisan pa sa iya pagkari wala sila makakilala sa iya. Amo lang ang problema, dugay sila nga naghulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ilagin kabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra isa kalibo katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinugma sang langit para sa ila, subong sang gamot gikan sa mga mamalang aduta. Wala siya sing dagway ukon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaias 53, versikulo 2, kag Juan 1, 11. Nagkari siya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Diyos ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan, kag sang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kung ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan, kung ano si Jose sa Egypto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babylonia, ang katawhan sang Hebreo dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Diyos kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo, subong sang ulanon o subong sa ulan sa ilamon nga wala nagahulat sa tawo o kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikyas 5, versikulo 2. Nanungod sa templo sa Jerusalem ang Ginoo nagsiling pagi kay Isaias, ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isaias 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga maralagna. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo nila, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa ngalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moses, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo, kag mahadlok sila sa imo. Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan magsiling, matuod gid nga ining dako nga pungsod isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomy 26, versikulo 19, Deuteronomy 28, versikulo 10, kag Deuteronomy 4, versikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom, ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit mga kapipitaan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babylonia kag alaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitaan, madamo ang nagbag-o sa ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalon ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan ng templo nga nahapay ang kapawa sa kamatauran nagasilak paagi sa ila kag ang ihibalo nanungod sa Dios naglapnag sa tunga sa mga pungsod. Ang pagano nga mga sistema sang paghalad isa pagtuis ang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang pagano nga mga rito ang nakatuon gikan sa mga Hebreo sang kahulugan sang pag-alagad nga gintangdo sang Dios kag sa pagtuo nakahangop sa saad sang isa ka manonobos. Madamo sa mga tinapok nga nag-antos sing pagpanghingabot. Indi pila ang nadulaan sang ila kabuhi bangod sang ila pagdumili sa pagbaliwala sang adlaw nga inugpahuway kag sa pagtuman sang pagano nga mga kapistahan. Samtang ang mga nagasimba sa Dios Dios ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran, ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tubang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion ang labing dalagko nga mga monarka o mga hari gintuytuyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Dios nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebreo. Kaangay sa kasaysayan ni Sadrak, Misak, Abednego kag ni Daniel dito sa Babylonia. Pagi sa pagkabig sa Babylonia, pinagi sa pagkabihag sa Babylonia ang mga Israelhanon, epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan nga mga larawan. Sa sulod sang mga siglo nga nagsunod, nag-anto sila gikan sa pagpigo sang pagano nga mga kaaway, tubtob nga ang konbiksyon, nangin malig-on nga ang ila, kauswagan, na sandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Dios bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Dios nagutang sing mga pagdumili sa ila pagkig-upod sa mga nagasimba sang Dios-Dios apang ini nga panudlo gin-interpretar sing sayo. Nintuyo ini agud punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sang mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ilah langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babylonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso ang mga instruksyon sa bugos nga pungsod. Ang mga sinagoga ginpatindog diin ang kasuguan ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwelahan intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahensya nangin urap sa tion sang pagkabihag, madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan kag ini gindala sa reliyoso nga pag-alagad. Sa madamong abutang, nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Dios-Dios. Amuni ang kasaysayan maguturan sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amuna nga si Kristo samtang diri sa kalibutan, nasubuan gin siya katama. Amuna nga, biskan nga ara na ang Dios latunga, nga ang Dios kaupod na nila, pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo, ato na naitaposon sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Dios, na isakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob. Nawa ang paglingkod ng inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection, gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkulang tukasal naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carrots.
6: Hindi lang carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Malingaw, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
4: Masto.
3: Ano tayong engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom no? Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
4: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
7: avocado
4: cells.
7: Subong.
4: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41.
12: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
11: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
12: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500. Kaya ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes

0: oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
0: Rustan, palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
4: Mahilig siya tagoay?
0: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad, sir boy.
4: This is ano, 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo, basic, basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi, mas imo panit.

0: Hindi pa kumpleto si Dr. Ramil. Gibutangan sang vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ampliya ka importante. Hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
2: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
2: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingin sa akon nga lawas.
1: DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag rato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
7: para mapares ka na, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
8: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Ang makapipikto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malat na ka na. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Murito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
7: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa mga diabetison.
7: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan ta na lang ato yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
7: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
7: may
8: pa.
7: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso ubo si Punt kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagi init, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, ano? Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato cellula
0: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya ma-ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
0: Kulang na
6: akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
7: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
7: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
7: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
0: Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
8: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
7: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
7: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
7: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
7: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
7: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
0: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa si imo cellula. Kunami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung gaditoy bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pirmi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakause ang gitawag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga, butika. D3 Bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
9: virus
6: no? Kinahanglan inom di tribayo.
13: Bisan dengue gani ginom
6: ko. Di ba dengue subong grabe ang kwan. Da damo. Painom mo na daan before pa magdengue indi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginator niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
6: Kag indi lang hastada. Indi lang virus ang kaya patyon
14: bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
13: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula, nadayo ng ako niya.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ga antioxidant.
9: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: Epektibo.
17: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
17: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
9: Masaligan.
17: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
17: Yung may D3.
0: D3 Bio.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
17: Ang D3.
0: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
0: Yung may D3.
17: D3 Bio.
20: K5.
21: K5.
20: News FM.
21: K5.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
21: Iloilo
0: 88.7.
23: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4.36. Ining oras sa dulong sa isang klinika, Detex Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayo nga ga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagong mabalita kag mga impormasyon nga nagakalabo di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang atos pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa atos mga K5 dili sa 180 talan ka mabarangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa atos nga pagwaragwag sa mga nagtutok sa tag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sumuman sa mga real stations naton sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilunggo nga ma OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mo sa maayo sining nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga aton sining nga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo ka-monitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikauluhi na gaklanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siya nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sining nga Lunes, pitsa 5 sa bulan sang Oktubre. Pinakauna ini nga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2016.
1: Balitang K5.
0: At 16, 26.
1: Balitang K5.
0: Na ano man
1: sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Amo ni halin basta bago lang halin sa siklib ka K5 Andre. No, tuig 2026, kita naman balik kita pulok tuig na nakaligan. Kita ang temporaryo nga mga talo sa iyo sa ninga regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad ang yung ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Labi kag labaw tanan. Anti sa madalagko sa mga balita kamablubantayan sa mga impormasyon. Amo ang pagpasalamat sa aton sa mga makaako. Sa sining isa naman ka bugay, no? Another blessing sa aton sa mga kabuhi sa pagbugtaw naton subong aga. Amo ni ambal naton hindi bilog o kun nga tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong nga aga. Amo ni ambal naton nga hindi kita malipat nga sa gamay natin yon, makapasalamat kita sa aton sa makaako. Sa sering isak dugang naman nga adlaw sa aton sa nga kabuhi. Thank you Lord sa sering panibag-o naman nga kabuhi nga ginatag sa aton.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Subong nga aga, init kita tubig. Na samtang nga preparar ka mo sa inyo sa nga palamahawon. Init kita tubig kay matimpla kita. Sang healthy nga kape, sining nga aga dapat healthy nga kape ha. Detox sa coffee mix ang kape nga healthy, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina mapa, kay Manang Veronica da, makabataan Tita Rina, sa may di kamay kalanaan, sa may barangay Rizal Lapos, available gida ang Detox sa coffee mix. Alas 4:41 sa atong sering nga pagpangalagad, mayong agagi kay Ma'am Ning Ilomba, blessed the Monday morning. Kay Sir Earl John Pandagani sa may New Site Public Market sa may Jordan Guimaras. Kag sumuman kay Ma'am Josephine Florindo Diaz may adayad gid nga aga kay Sir Nonito Sumbong, no? Kay Ma'am Apple Diap Tabat Taasan may adayad gid nga aga da, sa may bayan sa niya Sultan na Kodra sa pamilya Tabsing kag biwa sa may biwang Bagumbayan Chris Moore. Na Sultan ko darat. Ah, dirag si Ma'am Apple di Apta Bata san sa mga bakasyon ba? No, kag of course, no. Daw ga kalipat sa nga tinuigaw si Sir Nonito Sumbong. Alam mo, halin sa sick leave, sir. Kag sa pamilya Ledesma, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Aisha, kay Ma'am Angeles, na sa may barangay Zonto, sa may abanwasang tumungan, may adayagig nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Bango na, bango na! May klase, may duty, kag may trabaho, subong. Now, subong adlaw, ang ginatawag nila nga Teacher's Day. Adlaw subong sa mga manunudlo, adlaw sa mga maestra, adlaw subong sa katong sing maestro. Pero subong, hindi holiday. Now, base black on na pabura-bura. Kumura, kay may naglagaw nga information, amo naman nila, ino, may mga kasuguan na kita batok sa mga fake news, pero damo gyapon naglagaw. May naglagaw nga mga balita nga subong adlaw wa isang klase pero ginathag sang Malacañang, no? Nga subong adlaw apisar nga kita ang nagaselebrar na sang National Teachers Day October 5. Kada tuig niya ginaselebrar naton ang National Teachers Day, no? Pinaagi sa ginaproklamar, no? Or kon pinaagi sa ato nga Republic Act 10743 nagadeklarar nga kada, no, mag-abot ang October 5 amo ang pagkilala, pag-recognize naton sa aton sini nga mga manunudlo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ginaklaro sa aton sini nga kasuguan, no, nga hindi holiday subong, hindi man special non-working holiday, no, happy Teacher's Day subong, National Teacher's Day, pero it's a special working holiday.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Waay sang suspension of classes sa bilog nga pungsod Pilipinas subong adlaw. Pero, may pero ha, may pilat ka mga local government unit, no, ang nagdeklarar nga wala sang klase subong adlaw. Depende sa inyo sini, no, nga mayor sa pag-declare sang suspension of classes subong adlaw. Pero sa iban nga wala makadeklarar, no, may klase subong nga adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang pila sini ka mga local government unit o kon mga banwa nga nagdeklarar nga wa isang klase, no, so far sa pag-check, no, sang ato sa ning newsroom kag sa aton man sa ning pag-research, ang mga nag-suspend subong sang klase diri sa may probinsya sang Iloilo, amo ang masunod: ang banwa sang Balasan, tanan nga level; ang banwa sang San Joaquin, tanan nga level; ang banwa sang Dumangas, banwa sang San Enrique, banwa sang Dueñas, banwa sang Banate, banwa sang Carles, banwa sang Barutak Nuevo, kag ang New Lucena, half day lang subong klase. Umpisa ala una sa hapon, no, mga ka-K5. Ang banwa sang Leon, kag ang banwa sang Uton, nag-declare man nga wala sang klase o kon may suspension of classes.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Diba si mamangkot ka mo kay unang-una nagpagwa magani ang banwa sa Pavia, no, sang suspension of classes, pero sang uli ging klaro nila nga ang banwa sang Pavia may klase subong nga daw.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tama na nga, basag iban na bato, wa isang klase ha. I-check lang ninyo ang announcement sang inyo sa mga alkalde, pero subong yung adlaw, hambal naton may klase, may trabaho, because special working holiday.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba sa ni half day kay subong aga may klase, pagkahapon may programa. Kami gani subong ko may klase kay ti ama estudyante mamalakpak sa mga akuan lang maestro kag maestra. No, para nga kilit anay man sila. No, pero ang bagi naton ang paghatag ta importansya sa aton sini nga mga manudlo. Amo ni nga sa mga maestra ko, maestro, halin sang kinder ko, hasta pag college ko. No, salamat git. Kay ang profesyon nga pagka maestro kag maestra bilang manudlo isa ka noble profesyon. No? Ano to, Anjo Bla? Anong profesyon nga why makaagi nga gintudloan sang mga manudlo man? No? Maging doktor ikaw, maging engineer ikaw, no? Kung ano man dira nga profesyon. No? Ina, iya, bisaan paano may utang kitang kabalaslan sa aton sining manudlo. Di ba lang manudlo, tagi na kabig naton nga second parents naton mga ka-K5?
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Amo na nga dapat kinataga naton importansya ang aton sing nga manudlo kay kon ano kita subong no, dako man ang ilas nga papel no, sa paghatag sang kaalam kag edukasyon sa aton no, sang una bisan no kalain ang manudlo daw no, ginadumtan mo no, kay grabe sang unaya system po namon magkuan mo panakit mo no, ginahampak kasang stick ginapakaon kasang chok ginaboy kasang eraser ginapaluhod kao ginapadupa ikaw bisan no sang unag nahimo sa maestra no, nga kulang tawo naton nga maugtas manabing maestra kay hindi ka man abik bataan no, hindi yaman ikaw direktang bata pero bilang profesyon no, nila gaugtas sila kag luyag nila mapaalam kagid mo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Subong mala na nga tiyempo nga sang bisan ko si on mo ang bata mareklamo gila yun hindi na pwede ilan tawa subong kung nung kasagsag batasan sang mga estudyante kamakbataan kay gamay-gamay lagi nga sakit. Hop, hop, base kung sugata mo, Republic Act 7610.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Pero sa unabla lang tawa kung paano ang pagdisiplina. Kung di disiplina, ginikanan mo sa maestra, madisiplina ka mo. Matarong ka kag matuon ka gid. Kaya kung magdubo ang score mo, may mga pinas ang una mamnudlo mo. Sa una gani, before ka makagwa, makasolve ka dapat sa math mo. Sa grade 4, kundi ko nagmanton sa pagtuon sa math. Kaya nga ako, hindi timo ka balo, hindi timo puli. Ginawa man ka isip ka division nga pila ka DJ. Pero sa ulihi, pasalamat kita sa mga nudlo naton. Kaya tiini ang armas naton. Pag-abot naton sa high school, pag-abot naton sa kolehiyo.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Kay ti ang ginikanan, hindi man tutaligid, no? Makatudlo gid sa mga kabataan. No? Amo na nga, ang ining adlaw ng Oktobre 5, kita ginaga saludo sa aton sa ninyo manudlo, no? Sa tanan nga maestra, tanan nga mga maestro, mga professor, no? Mga ka-K5, dapat ginaton pasalamatan. Amo na nga ginatay ko ning opportunity sa mga nangin maestra ko sang una, pumalin sa kinder, tang iban sini nagkalamatay na. Pero ti ang pag-ulikid, takag pagdumdum no? Sa mga ginatag nga edukasyon, kag pagdisiplina sa aton, kung nga, kung naman ang labot naton subong, no? Kung ano man ang labot sa kabuhi nyo, pasalamatan naton sa aton sini nga mga manunudlo.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Amo ni nga Happy Teacher's Day sa tanan nga mga maestro kag maestra. Alas 4:51 sa ato sa nga pagpangalagad.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Mayong agagig kay Sir Romeo Pasquin Jr. kay Ma'am Veli Alarilla, no? Nagabanitor from Syudad Sang Pasi kay Ma'am MGM Bagaforo Bailaran, may naging nga aga kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilian, kapangipin na DTX Coffee Mix, kaya nagatimpla na sang saburuso nga sabaw sang batsoy, kagsuman sang nga lumi. Kay Sir Tutong Labiogo sa may syudad sang Pasi, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanwa sang Pototan, kag of course kay Ma'am Josephine Florindo Diaz may adayagid nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.52 sa tunsering nga pagpangalagad. Ano ba lamang labintal pang sa mga balita nga ato siya pag-istoryahan sa saring nga Lunes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Bulbantayan, sumungadlaw ang nagapadayon nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Suno sa kay Senate President Win Gatchalian nga mahimo nga matapos na nila no, ang ining impeachment trial sa bulan sang Nobyembre. Pero ay pasang specific gid sini kay ambal sang bilog sining impeachment court no, kagway mas abisang gitawag na timeline angot sa pagtapos sini. Pero ambal nila tinubintay 92 digas. Pero tungod nga madasig kag ang ining isa sa nika article na ining nga bribery batok sa kay Vice President Sara Duterte mahimo nga hindi ni pagtalakayon o kon pagdaluna sang prosecution kay para sa ila ang tatlo sa nika kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte na mga mabaskog na kuno nga mga ebidensya ang ila sing again presenter.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di ba apat ni ka mga articles agay para tubang ni Vice President Sara Duterte. Pero bisan isa lang diri na makonvict si Vice President Sara Duterte di mapalin ini sa pwesto mga kakiva. Ambal na to ng ining Article 2 na ining unexplained wealth sang pamilya Duterte, labi na sa kay Vice President Sara Duterte, including man, no, sa isang banang sa Attorney Man Scarpio, amuning madugo kay ti kinanglan sa ni mga dokumento. No, sumungadlaw, ginalauman, no, nga magatindog sa witness stand sa bayin sang prosecution ang executive director nga si Ronel Buenaventura, no, sang anti Money Laundering Council o kon sang AMLC o kon itawag sa unaning AMLAC. No? Amo ni siya karon ang makatestify kag magahatag sa mga dokumento angot sa sinasambit siya ni no? Nga mga manggad ni Vice President Sara Duterte. No? Kaya ti ang Anti-Money Laundering Council amo ni siya may mga record no? Sang mga manggad no? Sang aton sa mga public officials mga kakay-fay, kagin na lauman mandiri no, nga mahimo sa karon kon matapos na gidman ang pag-witness ni Executive Director Ronel Buenaventura mahimo nga magatindugman no, bilang witness no, ang halin sa bayin sang Bureau of Internal Revenue mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So it's a full day hearing. Umpisa sang Oktobre 1 tubtob Oktobre 15. No? Magasugod alas 10 tubtob alas 5 sapon o kon forward ang impeachment trial mga K5. So mga bulubantaya naman ini. No? Kon anong mga ebidensya ang plaster sang prosecution mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nagligad siya nga Biyernes, wala sang impeachment trial tungod nga ti nagpangabay ang depensa nga hatagan sila sang tinion para ma-review ang inyong dokumento nga ginpasa sang Anti-Money Laundering Council para may mga inadlaw sila sa pagtuon. Pero sang Biyernes, nagpatigayon sang isa sa nika press conference na si Anay Senador Antonio Trillanes IV. Kay si former Senador Antonio Trillanes IV, hindi na ni magtindog na bilang witness sang prosecution. Doon naglaing kaning buot sini sa kaya presiding judge sa Senador Chis Escudero. Kay doon yung balabagan, kay tiwa siya kung naging padalaan na sang Sabina na agod na nga magtindog bilang witness mga K5. That's why nga sang Biyernes kadlaw nagpatigayon sang press conference si Anay Senador Trillanes IV nga siling niya kung gipresentar gin man ako bilang witness amo ni ipang bulgar ko.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Pila sinik ka mga talupang doon na magipamuyan nga mapahayag ni Anay Senador Antonio Trillanes IV. In matapos, naging bulgar sang Anay Senador nga nagbaton ang kumpanya kag foundation sa mag-asawa nga Sara Duterte kag Manasis Carpio sang masobra tunga sa bilyon ka pesos o kon masobra sa 500 million pesos halin sa Chinese government kag mga korporasyon nga nakabase sa China.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Mabulumog at gawa nga pahayag na o kon aligasyon sa bayin na ni Anay Senador Antonio Trillanes IV na ini ang pila si gagimpamuyan sa gipatigayon nga press briefing dito sa may San Juan kung sa diin na gininambit ni Trillanes ang mga red flag pareho sang Cali Itait Foods Corporation. No, isa ini ka kumpanya nga gipanagian ni Carpio kag ang ining tapang kag malasakit foundation sang vice presidente.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Suno kay Trillanes mga ka-K5, nakabaton ang Cali Itait sang 319 million pesos nga cash remittance halin sa China.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Tibalaan ta subong ang China siguro pamangkuton ta pamilyong Pilipinon nang in public inimi number 1 na grow subong China no tungod sa mga pagpangbully na no? Tungod sa saning pagkasakon na no? Nga asta nga ato sa teritoryo labag dito ang West Philippine Sea na no? Despite nga nagdaog na kita sa International Tribunal gapanugan yapon nga China ya ang ining party sa West Philippine Sea kag pila sa di ka malugar na hasta ganitong Batanes daw ang kunon pa nila.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: On the part sa kay Anay Senador Antonio Trillanes na makaalarma ini ng ilabi na gid nga gindeklarar nila no nga binta o kunkita na sa Security and Exchange Commission ag isa pa nila ka financial statement nga mga 208 million 493,000 lang mga ka-K5. Pero matuod siya na, sunok kay Trillanes, na masubra 300 milyon pesos ang nagsulod diri mga ka-K5.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Kag may dugang pa si Trillanes, na siling niya makaduluda pagid ang mga electricity bill sa kumpanya ng mga yara sa 8,000 pesos kada bulan lang gid no sang 2023 bisan nag-operate ini bilang banana chip manufacturer.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Base kon barato to yung ilas ng elektrisidad nga 8,000 lang ni nga despite no grabe ning pag-operate no kaga gasto eh ang isang di balay pwede ka 8,000 lang gid ang bayad kuryente kada bulan. How much more pagin kung isa ka manufacturer mga ka-K5? Now, kag magluwas diri, wala man ikunosang trade receivable kag payables. Nga ang buot silingon, nagabaligya, na, nagabakal, sang gamit, cash langgit. Grabe ba? Naway uso to sa ilang, kung ano man dira mga cheque. Wala man isang rank and file employees ano sa big kumpanya. Grabe ka kinot ba? Grabe pa lakat ka sa negosyo. White mo sa mga rank and file employees, no? Imo-imo lang tanan-tanan sa ne?
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Hindi lang ina, siling pa ni Trillanes mga ka-K5, nakabaton man ang tapang kag malasakit foundation nga gintukod ni Vice President Sara Duterte nga miyembro man sang Board of Trustees kung sa diin na no, may 150 milyon pesos halin man sa Chinese Embassy sa Pilipinas.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ti siling ni Trillanes ning mga kwarta nga nagasulod sa kumpanya ni Carpio kag foundation ni Duterte no? Nagpamatuod lang gid nga ginasuporta ra nila ang China.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Imag-amo sina ang pagtraidor, no? Sa pungsod ta, no? Sakit giniya mo. Ha, duka nga ginabaligya kita ha. Sa una gani, nabantugan ang Pilipinas sa probinsya na sang China mo. Welcome to the province of China. Welcome to Philippines. Diba sa una may naglapta na nga mga tarpulin dito sa may Metro Manila, Mangkey 5. Daw nga nabutang dito ang Pilipinas, probinsya na sang China. Ang kagdugay naman ng mga information, ang nga dukaangay nga ginabaligya ang pungsod Pilipinas na kita ang mapulong Pilipinon no, sa China.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ti-anti sina kundumduman nato nining mga gimpang bulgar man, no? Sang representative from PhilJet nga nakakuha sang 49 ka makontrata ang kumpanya nga ginapaligiyahan sang vice presidente mga K5. Mayalin to sa Davao LGU, mayalin sa different agencies sang gobyerno, mayalin sa UWA, mayalin sa PhilHealth. Pero ang dako gini nga nakakuha, no? Amo mga K5 ang Davao LGU sa kontrata, no? Sang sining kumpanya nga ti stockholder na no? Si Vice President Sara Duterte kag ang iya man sining nga pamilya.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ang ining GenCorp Industries Incorporated 33 sa kontrata sa PhilHealth na no? Dito sa may Region 11, 15 alin sa Davao LGU kag may isa alin sa UWA Region 11. Tiko lang taon naton ang ginataga kontrata sa GenCorp Industries Incorporated na kalabot sa 35.8 million. Ha? Nga kontrata, 34 million halin sa Davao LGU kag ang nabilin diri ang halin sa UWA kag sa PhilHealth mga KK5. Just imagine.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Isubong bulubantayan sa 2028. Ay laban-laban niya may representative ang Duterte ni. No? Di ba sa bag-o siya nga survey, makita naton na sa Okta Research, no? Nga may ara sa Duterte, Ruben Padilla nga nagagwa. Although tigambal na si Ruben, di naman magpadlagan, pero ay takbalo. No? Kagti sa piyak na gagwa ang alan nga Lenny Robredo kag Bam Aquino. Ah, pero may nagagwa man niya ngalan niya base kung si former Senador Manny Pacquiao man. Di ba dumduman nga nagdubo ang rating no, sa 12 ka puntos no, sa tandem ng Sara Duterte kag Ruben Padilla. Pero muni-muni lang, no? Panilag lang no, sa sitwasyon. No? Kahit ti samtang nagilapit ang ining eleksyon, damo pa ni Magkalnabo, mga K5. Alam mo sa patag sa eleksyon kaysa politika, no? Damo o kaysa makibot ka mo. No? Kung kaysa sa una kontraya, subong of the nine man sila.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik naton, iga-check na itong report ni KK5 Karen Badilla. No? Kag pilapagid ka mga report sa atos mga K5 News Patrol reporters. Grabe ito natabo sa may bayan sang kumpanya sentral, no? Sa distrito sang Molo, just imagine, pinatay. No? Sang manghod, ang iya magulang. May mga edad-edad na niya. No? Pinatay, binuno. No? Nakaangkon sa madamong apilas. Ang inasambit sa ning magulang, kagtuyo pa kong tani, nga taguon. Sang iya manghod, ang nasambit sa ning krimen. Taguon ko dahil sa kabinet. No? Kagsubong man, simintohon. Ugaling ka na diskubrian, man sa ilahi mata matapos sa gipangita ng ilas ng utod na hindi na makitaan. Sa initial sa information, dawiling ang iban sa ning mga utod. No? Sa pamilya, nga pasakaan sa kaso ang ilaman himata. Pero nagagwa sa information, ang inasambit sa suspect, mayara sang diferensya sa paminsaron.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ibalta ni Karundugang sa report niya KK5 Aaron Refugio. Pagkatapos sa preportanting mapaybalo, paliog standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3.
5: Mga butika.
1: My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 car.

0: Ini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay Mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
1: Premium.
4: Nationwide.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Sabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sporbiotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
2: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa.

0: Sana gusto ko. Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalika.
6: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3
3: yung may Physio.
6: Ang Physio
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
3: Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
10: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
11: Wow! Wow, my puso.
12: K5.
3: K5
12: News FM.
3: K5.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
3: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik ba K5 sa atos nga pagpangalagad? Diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
13: Katimpla na ang tanan sang healthy nga kape, detox sa coffee mix ha. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Amat-amat na murmadma, diwo-diwo da. Mga estudyante, kag mga may trabaho subong, na hindi subong holiday ha. Magluwas gid sa mga local government unit tambal naton nga nagdeklarar sang suspension of classes subong nga adlaw.
3: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay Sir Alex Sasabo, good morning gig. Kay Ma'am Cherila Pating Branya dira sa Mike Kuwait, kagahon subong ba? Gapulaw-pulaw sa Ma'am Cheryl ba? Kay Sir Ricky Armencia, no? Kay Sir Romeo Pasquin Jr., kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Kerbida, good morning. Kaga subuman kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Erlina Tilar Magoles, kapangapiman Detex Coffee Mix, kay Sir Noel Goles sa may barangay Quintin Salas Telecom Compound, kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning. Kaga si Ma'am Erlina, si Kaki 5 Christian, taga-anilaw. At taga-anilaw na ma'am, o galing kay City Boy Abi mo. Diri siya nag-eskwila ka nagdako sa syudad. Pero ti halinggid sa pinalanggang anilaw. Ah, si Kaki 5 Christian Hagorin. Alas 5.18 sa ato siya pagpangalagad. Before sa report ni Kaki 5 Karen Badilla, unang ta check connection naton sa kay Kaki 5 Aaron Refugio. Kay disidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok no, sa iyam lang miyembro sang pamilya. Ining manghod nga nagpatay sa iya sa ning magulang. Ang biktima diri 65 years old, no? 65 anyos. Kag ang mangod nga suspect 45 anyos mga K5. Da sa may zone to, barangay Kumpanya Sentral. Natabo ni sa nagigad sa nga Biyernes sa ngapon. Pero nabalaw ba ini Biyernes sa sanggabi? Para sa Kampiyong Report o Podre K5, Aaron Refoyo.
14: K5 News FM, Kampiyon Report.
15: Mga ka-K5, desidido nga magpasakas ang kaso ang pamilya sang 65 anyos nga biktima nga babae nga ginpatay sang iya mismo manghod nga 45 anyos sa Zone 2, Barangay Kompanya Sentral, Molo. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot ang OIC no sang Iloilo City Police Station 4 again kumpirmar mismo ni sa iya sang pamilya ang nakadesisyon sila god nga di mag-file gid sang panumbungon. Kaso naman nga murder ang ipasaka sa pamilya batok sa suspect mga ka-K5. Abisar nga gin-diagnose ang doktor nga may schizophrenia ang suspect o kon balatian sa paminsaron nagadepende na sa korte kon pamatbatan ini. Matandaan man mga ka-K5 nga ginabanta alas 12 o kon alauna sa hapon Oktobre 3 ginpatay pinaagi sa pagbuno ang biktima ginputos sa muskutiro kag ituyo kon tani isemento sa sulod sang kitchen cabinet. Pasado wala sa is naman sang gabi mga ka-K5 sang nadiskubrihan sang pamilya ang bangkay matapos nga ginpapangita nila parang manyapon. Nadakpa naman ang suspect sa San Juan Molo nga rason mabakal siya sang Sudan nga sinugba para kuntani manyapon. Kagini nga balita nga dorongin sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Saranggit nga nagapabaskog sang aton nga immune system kag nagapahilway sang aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
13: Salamat kid kay K5 Aaron Refoyo. I stand connected na tabo ining krimen mga yara alas 12 o kon alauna sa ngapon sang Sabado nga adlaw no Oktobre 3. Pero ining suspect mga ka-K5 nga 45 anyos why man isang anuman nga record dira sa may barangay Kumpanya Sentral no ining sambit ni nga suspect kag ti i-file ang kaso dipindis korte sa pag banak-bana kon bala nahimo sa saling suspect ang ining makang leadless nga krimen tungod nga ti may diferensya sa iya sa ring paminsaron.
14: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
13: Ang report ni K5 Aaron Refoyo na dulong sa usang The Power Trio. Subunga tiyempo, grabe, no? Mainit subunga tiyempo. Alang tawag lang palibot yung kay ang mga tanom nyo, ang mga dahon-dahon ga kalaya. No? Tungod nga apektado nung kita sa kitawag si nga Super El Nino. Ah, kag kung mag-abot ang kagahon, mabrubog daw. Ikunina lang resistensya mo. No? At iba tiyagagin. Dapat inom kita nga makapabag-on, makapabaskog sa aton immune system. Nag-inom kita sa combination sang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant na makatap na sa pagkataas sa blood sugar level sa isang blood pressure. Parisa natin sang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial, specially. Sa kapon, nagsiklib ko, sumungong pawan ko, no? Inom ko D3 bio, no? At iwagid, no? Ayaw gila yun, mga kakipay. Kung nabugtaw kita aga, kondisyon pa, no? Nakapaligo na kita, kag nakapropahuway, that's why nga balik kita sa ato sa ring pagpangalan. Ining Detex 500, ang Mighty C, kag ang D3 bio, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, pharmacy, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tama klinika products ni Dr. Ramil Uy.
14: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
13: I-check na report ni K5 Karen Badilla na kumustang palibot sang syudad. K5 Karen, standby.
14: K5 News FM. Kampiyon Report.
16: K5 Enrico sa Subong, no, as of 5:24 a.m. Mahulo, damo-damo naman ng mga pribado nga salakyan, kag jeep, may mga taxi na gani kay 5 Enrico eh. Ang nagabiyahe nga makitaan naton diri sa mga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Sa Subong ang aton nga location, diri kita sa city proper, kay 5 Enrico. Ang mga kalabanan natin yung makitaan nga haro city yung jeep, puros punuan, going in eh, pa, going pa San, ano itawag, Fort San Pedro, ang direksyon kay 5 Enrico, no? Kasi syempre iba natin yung mga kauturan ng mga taga-city dito sa Guimaras, Gaubra. Ang mga taga-Guimaras, there is a Iloilo City, Gaubra, kay 5
13: ganit, no? Enrico. May mga taga-Bacolod, kadang Negros man din Gaubra sa ton. May taga-Iloilo man dito man Gaubra sa Bacolod, sa Negros.
16: Oh,
13: okay. Tanong mo na, abi, kay amo ng swerte mo kay 5 Karen na. Tangi mo yan din ang swerte mo kay nakakadto ka man to sa ng Ligad, to sa Bacolod, sa Negros. To, do I get that?
16: Ma-ano,
13: guguro, mapa-assign
16: guguro
13: sa Cebu. Wow! Oo, mapasig mga kwanto, ma-tukol station si Dokti, i-recommenda ka.
16: Sa to, ah.
13: Oo, ba gusto mo ganyan mga Cebuano, ha? Oo, sige, ah. Puma nami ang Ilunggo, ah. Kay gaaway na kamuga, ang gaanay pa mo.
16: Oo, magani, kung wala ka bugas, wala ka pipi, kung wala ka pakapigaan.
13: Nan, sadyagi, no?
16: Ano na yung moment nga, wala ka pa yakapigang.
13: Ay.
16: Bebe.
13: Oo. Ay, ano man ang nagluto, timo ka kanon, why matatunsudaan.
16: Oo, kaya
13: mo na. Ay, din man timo naghalin. Nga nagabihan timo, how?
16: Batakpan mo siya naga may iban nga babae, inablang imbis ka pigka, pero malulo gyapo na timo nga timo.
13: Malumanay gyapo, no?
16: Malumanay.
13: Oo, amo nang iban luyag nila ang mga Ilongga, kay bisan ga away na kamo, doon na mabalaan niya akig. Amo gimana, how? Amo gimana?
16: Oo, pero sa kundi nga, mangita ka pa kaya riman ko.
13: Amo ka lang na magambal, no? Oo, no nga, amo nakita yan, no? Diba, sa mga kwanto, Metro Manila, sa mga Ilongga na yan, manami kay hindi mo balaan kung akig na.
16: Oo. Sa tinalikdan, ang piano blast, si SILG, John Vic Remulia, di ba nagkanto de?
13: Oo.
16: Upod yung iyang mga staff. Ay, nag-istoryahan na eh, yung mga taga-RPIO, kag press corps kay 5 Enrico, nabatian nila kung paano kita maghambal. Mga namiya, na-amaze sila mamati.
13: Kaya ilbudlay mo na kay 5 ka rin, basi kung bunon ka na, abi mo hindi pakig.
16: Oo, wala sila kamalo nga nagreklamo na kami nga, kadugay, manto kay sex man.
13: Oo. Basil, maambal sila nga ba, kanami ka mga Ilongga, kag Ilonggo, kay daw, ka-patience sa ilang maghulat, no?
16: Basing isaya ka secret aka tinaw. Hala, ang lalambing ninyo magsalita. Tapos wala siya kabalo nga nagreklamo
13: na. Oh, lain nagli. Oh, galing kay ti amo na gustuhan nila. Kita mong iban na duluyag ba pangasawa sang Ilongga.
16: Ay, galit ka?
13: Oo. Galing kay ang iban do ay gakita, no?
16: Oo, ano gani?
13: Sige, te, kumusta ang palibot? Taka ganun mga balita na kay 5 Karen. Do enjoy itong media night nyo, how?
16: Enjoy gid
13: do. Tadong imo nga gin dagan.
16: Siyempre, lang kita nato sa gani. Dala ko na di mo kay mapatudlo pa ko kay K5 Andoy karon kung paano ni balan mo manol kita.
13: Aw ah, abi ko kay wai kasang dinagan sa pagigugma daw wai da swerte sa napoloy paged.
16: Hambal sa imo sa leadership ni Ardit Juanyo, wala gid sang may mapuli nga luhaan K5 Andoy mo.
13: Tanan daog.
16: Oo, tanan daog.
13: Oo, ano na, special prize na o con major prize?
16: Top 5, nadala kita sa top 5 major.
13: Wow, major, ni general? Do nubo, aw! Oo, te sige, no? Bulubantayan to ni sa November 1 kag 2 kay masakaw man kick 5 Karen. Ang eleksyon sa barangay, kag SK, kung magkuan man ang Korte Suprema, doon hingagaw nga madayong sa Nobyembre 2, mas ma-reschedule, inakon na ang Korte Suprema na makadesisyon nga tiiningin na file na nga magatagsang o kung magpagwa sang TRO ang aprobahan na ka K5 Karen?
16: Mm-hmm. Amo na sa subong no ang Valentine man sa especially sa seguridad bala sa tanan or sa aton nga peace and order especially diri sa aton sa Western Visayas K5 and Rico kasi sa subong pa man lang ya naga ano na ni naga prepare naman ni ang aton nga kapulisan diri sa Police Regional Office 6 K5 and Rico para ya sa security measures nila pananglitan K5 break nga raining pala especially pala abuton man nga fiesta minatay K5 Enrico kasi dumahulog ano gid magdulodungan gid ni ang mga activities diriya sa aton K5 break.
13: Oo, dasik ni kay tipit sa 5 to subong. Mga less than 1 month na lang All Saints Day da kag All Souls Day ka K5 ka rin, no?
16: Oo, makatilaw naman kita sa linugaw ni K5 Sunny.
13: Aho, birthday ni ka K5 Sunny, no? November 1, gid yan, no?
16: Oo,
13: ang birthday yan, no? Ba, ang iba masako pag gantos patyo si nanay isang unay ga bun-a kay ka K5 Sunny, ba? No, tiyan mo na kay na timingan, gid ah, no? Ti ulat laton da K5 ka rin, ah. Pero taway palibot naman, no? Daway gisang ginamo, pero subong din nakabalakaan, tama kabataan dito sa may pasi. Ito nung kinagamo, man to K5 ka rin mga minor di dal naman to involve mo?
16: Yes, ang nakitaan na K5 Rick no, na rambol naman eh. Pero ang iatagunta ng diri nga, hindi ina sila member according sa kapulisan ka sa ang ginapahayad nga
13: TBS
16: gang bala or ang true brown style. Kasi wala diya sa may na-monitor sa aton sa Iloilo kag, or sa syudad. Ang probinsya sa Iloilo, ang aton nga kapulisan, K5 Rick. Especially diri sa city, sa Damlag or sa Tinalikdan lang, gin-interview ta si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director, nga tiyan mo na pahayag niya, why sila sa may na-monitor, nga amo na nga grupo. Ang next ang una, K5 Enrico, nga may-ari gid-diri sa Iloilo City, kung sige ng ila, to yung gawi K5 Rick, ma-hold up sa taxi driver.
13: Oo, pero ti alin sang una, sa subong problema, takid mga minor di edad, mga maisog pa sa mga may edad-edad sila ka K5 Karen. Salamat, Gid!
16: Ang ini nga balita ang kinatulong sa inyo sa Klinika GTX Cofemex, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga!
18: Balitang K5 sa umaga!
13: Salamat ka K5 Karen, no? Kay Ma'am Helen Zipeda. Nami at ayagid nga aga. Kay Ma'am Ann Libade, kay sa Jesse Amoli Senior, sa may sityo sa pa, Zone 1, Barangay Balantang Haro, kay Mama Rilo, kay Mulongda. Good morning! Kag kay Dance Orbe. Pamilya Orbe, may adayad gid nga aga. Kamu itulman sa ato, sorry nga pag pangalaga. Na K5, atensyon sa mga motorista, kay subong mahimo ma-revoke, no? Ang imo sin nga driver's license o kon ang imo lisensya once, no? Nga ma-involve ikaw sa pedestrian-related incident. For example, ma-accidente ka nga yara sa pedestrian lane, no? Bungguan mo ang pedestrian ang nagatabok sa pedestrian lane, imbisigaran ina sang LTO kag kumakitan, no? Nga may kapaltahan o kon may sala ikaw, mahimo ma-revoke o kon kuhaan ikaw sang driver's license.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
13: Maging pagwa nga bag-ong nga memorandum ang LTO nga ginaimbestigaran ang tanang insidente nga involve ang pedestrian na pilasan man o kon napatay, no? Kay kung mamatudan, amo to ang balaton nga may sala ikaw, may mo ma-revoke ang imo lisensya. Dumdumay nyo to nag-trending sa social media, natabo na sa may diversion, no? Para tabok ang isa sa nika pedestrian sus lumusot ang nakamotor pinakdol yung tubla sa helmet sa ulo ya tapos sa motorista nag-isol pa kag binalikid yung kusunang pakdol kaya kung lang tao naton basta gani pedestrian lane ang mga motorista maghinay-hinay dira mga ka-K5 na kay ti mahimo may matabok dira sa nasambit ni dalan. Ang iba na ba kita ng pedestrian lane dito pesa na nagpanasig sang dalagan?
17: Balitang K5 sa umaga!
18: Balitang K5 sa umaga!
13: Wala mong iba niya, utok ka mo, tema ko mag-drive. Ang bot ko din nagkuha sang lisensya. Walang tawon ta, ang mga nagapangwarta mada sa opisina sang LTO. Sang unaya, hindi ka din kakuha exam mo. bayad ka lang. Na, ti, paano bi may baluan ang pila sa ikamang patakaran o kung guidelines dala nun. Na, bisan sa ni Jess da, bisan mga pintada, na, mga kono makitan sa atong dalan, hindi ka maluko ng meaning. Kaya nga, pagkuha sa lisensya, binaydan lang.
17: Balitang KK5 sa umaga.
18: Balitang KK5 sa umaga.
13: Under the table, ganing iban, kung mag-drive, lipong. Na, white balo. Iban ganing, bisan sa traffic lights, why nalungong mo? Galibog ulo nila. Ti paano ba yung baluan? Kaya nga, bisan exam, why ti mo nagwa? Gindala mo lang sa kwarta. Tingin kong kaisa, sa kagamay ng mga pagsulundan, mga traffic rules, why ti mo't balo? Kay ti, why ti mo't balo? Kung nung buot silingon sila, kay tungod, nga ti, why ti mo nagwa sa nga exam kung paano kapasar? Anong imo sa nga himuunda? Kung ara, kalin sa crossing da, nung imuun mo, ay bando diritso eh. Ti kay why balo, gani mga kakita. Pagbalik nato, makaupo nato na sa K5 News FM Western Visayas, ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region, pagkatapos sa pagkiportanting mapaybalo, paliog standby.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
20: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
21: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline?
1: May na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mahikusa!
3: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
4: Pabalik pa K5 sa ato siya pagpangalagad sa Lunes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
4: Ay sa partner, i-check na ito connection na ito sa ato siya K5 News FM Western Visayas. Sa K5 News FM Bacolod para sa ato siya K5 kamustahan ha. Good morning.
6: Noon lang si Sir Master Nestor Napalinga. Sir Nestor! Antique.
7: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Miss you all, Sir Michael, SM Jobert Kag, Sir Rick. Back to you, Bacolod.
6: Salamat, good, Sir Nestor. Kantuan na to ng Iloilo. Sir Rex Surita, Iloilo.
4: Mayong aga, Danny Babes, Sir Robert. May dayag yung aga na sa may K5 News FM Bacolod ng Gros Island Region. Mabro Basco ganya signal dira naka-detect sa coffee mix. Balik si mo Bacolod.
6: Salamat kay Sir Rex Sorita sa Iloilo. Katuan na ito ng ambungan kong sa Migo ko pa nga Cebuano o dire sa Escalante. Ambungan. Ambungan ko no, guwapo eh.
4: Oh, yeah.
6: Kaki 5, Sir Michael Celorio.
8: Good morning, K5, Mr. Visayas. Negros Island Region naman ang gusto kay Daddy Babes, kay Kwan Gid siya, honest. Kampiyon ang signal, naka-DTX Coffee Mix na kita ka nag-detribayo ah. Balik sa imo, Bacolod.
6: Salamat kay Sir Michael sa kalibo, mga Kaki 5. O, dere na kita sa itong sining balitaan. Karon nga aga, unahon naton ang antike. Sir Nestor sa antike.
7: Mga balita, regya sa probinsya ka antike, Daddy Babes. Nangin mainit ang pagpaindis-indis sa live nga pagbalita kahapon sa may activity center kang Robinson's Place Antique regya sa Banwa kang San Jose. Kang 14 ka mga estudyante sa secondary kag 12 sa tertiary sa Radio Live Reporting Competition kang K5 News FM Antique. Nagkampiyon Daddy Babes o sa secondarya si Maria Ninia Leonor Taroha kang Concepcion Casinias Memorial School sa Banwa kang Tobias Fournier. First runner-up si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated sa Banwa kang Valderrama. Kag second runner-up si Rensel Marquez kang Sibalom National High School sa akin pinalangga nga Banwang Sibalom. Samtang nabuol naman ni Joseph Emmanuel Buenconsinho or Buenconsiho kang University of Antique Bachelor of Arts in Communication ang kampiyonato sa tertiary level. First runner-up si Jennifer Ave kang University of Antique Tarryu Lim Memorial Campus sa may Banwa kang Tibiao. Kag second runner-up si Julian Maeve Logoso kang University of Antique kang The Prism. Sa piyak nga bahin, nabuol naman ni Marquez ang Best in Clinical Endorsement. Kag Taroha sa Best in Extro sa secondary. Kag si Buen Consejo sa Best in Extro kag Ave sa Clinical Endorsement. Naman an nga ang anam ka mga dagdaog ang magarepresentar kang 5 News FM Antique sa regional competition nga pagahiwaten sa bulan kang Nobyembre sa siyudad kang Iloilo. Jagit ka pun si Sir Eljan kag si Sir ABP Daddy Babes and K5 Western Visayas. Sige, amo lang ra balita sa Antique. Balik ninyo, Bacolod.
6: Salamat, Ged, sa kampiyon nga balita.
9: Congratulations sa mga nagdaog.
6: Congratulations sa mga nagdaog.
9: Ano kinaray ang lingwahe, no?
6: Kinaray. Kinaray. Sige. Salamat, Ged, kag congratulations man sa inyo nga nag-initiate sa sining event mga ka-K5. Salamat, Sir Nestor. Katuan na to mga ka-K5, ang aton Iloilo, si Sir Rex Sorita. Sir Rex, Iloilo.
4: Ang mahambal ko lang sa antike kag Aklan kag Kapi, see you in regional finals. Mga dalag ko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, masubo diri sa amon kay mayara sang 65 anyos nga babayi gin hatok-hatok buno, no? Pito kapilas anaagom sa nagkalain nga parte sang iyalawas, ang sospek 45 anyos. Pero ang sospek ay masang liwan kay iya man lang manghud. Natabo ini mga alas 12 tubtob ala una, no? Ginablubanta sang Sabado. Nadiskubrihan ining krimen mga alas 6 na sang hapon tungod yung pinangita sang iya sing utod ang ining biktima. Dito na nasapuan sa may kitchen cabinet, no? Tuyo kontani nga taguon sang iya manghod ang ining krimen. Ginputos siya sa muskutero pagkatapos binungtang dito sa may cabinet kaghana kontani nga simentohon. Pero naalangan ining suspect, that's why nga nagpalagyo ini pero sang uli nadakpan sa may barangay San Juan Molo. Gina-check dere kay initial information may differences paminsaron ang ining suspect nga 45 anyos pero ang utod kag mga pamilya sa ni tuyo gi magpasaka sang kaso ti ambalya dependis korte na kon na mapatud-an dito nga may diferensya sa paminsaron. Sa piyak nga bahin mayara man sang nangangkat sang inaway dito sa may banwasang Duenas, no? Ang nangangkat away ti amo nakabuno ni ho. Upod na sa temprano nga nag-inom apat ni ka mga magkilalahay man o galing ning suspect na si Dexter, unay nagpauli. Ining si ang biktima nga si alias Jimar nangagad sa duwas ni ka mga upod ni si Wilfredo kay Rolando nga dito lang sa balay nila magpadayon ang pag-inom. Dito nag-apas ining si Dexter nangangkat sang inaway. Pagkatapos nagwa ining si Jelmar kay balay nila at dito may pagbinaisa itob-tob nga nabunan ining biktima. Nalagyo sa alis Dexter pero sa uli na dakpan man sa pursuit operation sang kapulisan mga kakaiba. Ang mga madalag kong balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo Bacolod.
6: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga kakaiba. Gantuan na to ng Kalibo, Sir Michael Stelorio, Kalibo.
8: Sa kampiyon yung mga balita dari sa Banos ang Kalibo, kag bilog ang probinsya, Aklan 11 ka mga banwa nagdeklara sa class suspension subong bangod sa Teacher's Day mga ka-K5. Unsigid sila sa 17 ang mga kabanuhanan pero ang bano sang Altavas kag Kalibo gisuspindi lamang ang regular academic activities lakit na diri ang classroom instruction, examination, assessment kag iban pang mga routine activities mga ka-K5 kag ginagapanindugan nga ang October 5 ay ginahambal nga special working holiday. Sa 17 ang mga kabanuhanan, apat kabanwa ang wala nagpaguwa sang anunsyo, ang Baliti, Malay, Nabas kag Tangalan pero ang unsigid nagdeklara sang class suspension mga ka-K5. Doon na ito yung mga balita, ginapaidalom na sa inquest proceeding matapos ginapaidalom sa search warrant ang panimalay sa isa kasuspek mga ka-K5 sa pagbailar ini sa Republic Act 9165, no? Gamay-gamay lang ni diri ng mga recovery sa amon, apat ka sa siyang ginasuspitsan ng illegal na droga ang na-recover sa panimalay diri sa barangay Sungkulan sa Banwasang Batan sa nagligad ng adlaw, no? Na-recover man maliban sa ginasuspitsan ng illegal drug, na-recover man ang aluminum foil kag lighter mga ka-K5. Kaya ang mga kapulisan nakabaton sang informasyon nga may nagabaligyas ang illegal nga droga, that's why nga ginkasa ang nagkuha sila sang search warrant kag gin-apply sa panimalay sang sospitsado. Amo ang mga balita di sa amo na Sir Jubert, balik Sir Daddy Babes kag Sir Robert, balik sa imo.
6: Salamat gid Sir Michael Celorio dira sa Kalibo katuan aton ang Kapis sa Pilar Kapis Sir Jubert Lago Pilar.
2: Good morning once again. Happy Teacher's Day. Mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sang syudad sang Roha. Patay ang lalaki matapos naging pahayagin bunos ang iyas ni kaupod sa ilimnan. Sa may sitio Tiroma, barangay Kudingli sa Banwa sang Durao, Maraw sang ligid nga gabi mga ka-K5. Matapos nga matayuyon kag madalo ang ilang sini nga topiko nga ginistoryahan sa ilimnan mga ka-K5, nagabot sa punto nga nagbinaisay ining mag-abyan samtang nagatulo tagay-tagay sa bahin sang ilang sini nga puluyan. no, sa report ng kilalang biktima nga si alias Gino, 23 anyos, ang suspitsado naman amo si alias Jesus Lunsay, residente sa nasambit ka lugar. Ipahayag diri mga ka K5 sang wala sila maintindihan ay bangod madamo na sang gininom nga makahulubong ilim noon. Nagbinaisay na sila kag dito may kumprontasyon kag nagkuha sang matalong nga hinganiban ang nasambit nga suspitsado nga si alias Jesus kag ginhandos ang biktima mga kakipay, gintingwaan patani nga dalon sa hospital, apang tipagabot sa hospital, gindiklarar nga dead on arrival. Dugang pangabalita, madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, mga kakay 5, alas 2 ang kagahon sa barangay Agkinobanwa sang panita, pabumunggo ang motor sa isa ka tricycle, patay ang driver mga ka K5. Kinkilala ang biktima mga ka K5 nga na disgrasya sa nasabit nga motor nga si alias Joe na gaidad sa 42 anyos mga ka K5 nga kuntani ginakuan ginamaniyo yung motor niya padulong sa ila sininga puluyan halin sa isa ka tinipon-tipon apang pagabot mga ka K5 sa area sa Agkilo wala makontrol ang dalagan sang motor siklo mga ka-K5 kag nabungguan niya ang isa ka tricycle sa nasambit nga area rason kagamangdanan nga grabing impact sang iya sining lawas bumunggo kag ginhaboy siya sang motor niya nga ginadrivean mga ka-K5 wala kaabot sa Bailan District Hospital gindeklarar ang nasambit nga persona nga dead on arrival mga ka-K5. Amo na nga panguna nga mabalita diri sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas, duha lang ka eskwelahan ang wala sang klase subong adlaw. Back to you. Alib or an Bacolod.
6: Salamat kay Capiz Sir Jobert Lago diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region ining isa ka lalaki ho nga tuyo kung tanay maglagyo sa checkpoint kay manti nagkandak sang checkpoint. Ang aton sininga mga kapulisan dira sa Maydon Salvador Benedicto ay na pirisogi di karon kay manti luyag mag palagyo ang ining isa kalalaki sa checkpoint mga kagiba mayo lang kanidakpan sa aton sininga mga kapulisan 32 anyos ning isa kalalaki nga driver sang motorsiklo matapos makuhaan sang mga kontrabando sa Puro Kawayan Barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto mga ka-K5 ining lalaki nga luyag magpalagyo. So no, sa report sa pulis tuyo pa kung tani si ni alias Ronnie pumuloyo sa nasambitan sa may barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay Negros Occidental nga malagyo sa checkpoint operations. O galing kiti pag-checkyar sa iya mga ka-K5 kay siling sa polis nga malagyo ni siya man abit siya kay Oronta may pusil kag may shabu.
10: Sa ibang pinyo balita mga ka-K5 dali lang ni naghinulsulgid sang todo ang isa ka rapist nga nag-rape sa minor de edad linampusan sang bato ining grade 4 pupil kag suno sa informasyon nga didala sa kakampuhan sang tubo kag dito gin-rape. Natabo ining insidente sang Oktubre 1 sang nag-inom-inom sa lapit sa balay sang biktima kag sang uli tapos na inom sang kagahon nagbalik kag ginsulod ang balay ginguba ang lock sang puerta kag ginhakwat ining minor di edad kag sang natalupang dan nga ginhakwat siya linampusan niya sang bato kag ginrape sa kakampuhan sang tubo alas 3 sang kagahon nagpuli ang bata kag nanugid siya iloy sa hot pursuit nadakpan ang 30 anyos nga lalaki kag tuman gid ang iyang hinulsol.
6: Aha, mo nang mga balita naman diri sa siyudad sang Bacolod di ko na pagibalik sa inyo Iloilo Ruwas ang TK Kagalibo. Salamat gid.
4: Salamat gid.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Sa ato sa ning mga ka-K5 sa malugsig nga Western Visayas kag K5 News FM Bacolod Negros Island Region. Nagtakop na ang 28th Asian Games. Kung sa din yara sa ika-17 ang pwesto ang Pungsod Pilipinas. Now may 4 ka gold, 9 ka mga silver, kag 16 ka mga bronze medal. Ang target nila 8 ka gold, no? Why not 2 man? Pero suno sa Philippine Sports Commission, ang inasambit siyang medalya, so far, isa sa mga best performance. Now, sa aton mga atleta, sa saring Asian Games, mga kakifa.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Kay Ma'am Julie Roncesvalles Salvador, may adayad ging aga kay Gerland Sumido, kay Pan Francis Sersaba sa barangay Pandak Pavia halong sa biyaya, maagpaw ito dada. Now, good morning kay Ma'am Rimia Panes, kay Sir Tristan White Gulay, kay Sir Christopher Piapi, kay Ma'am Anali Bahare. May klase, may opisina sa mga kabanuana ay nagsuspense ang LGU sa isang klase at itulog anay. Manibil mga moy maligo gamit kita Detect sa Beauty Soap para sa mga miss maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Kag lakip man gamit kita Clinical Dew Fresh para iwas baho balas, iwas baho by yabas. Standby na kamo sa masusunod balita ang Detect 500 Morning News Cast. Ang iba mabalita at impormasyon mapatay karoon sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngala na lang sa Baluksing Puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Duk Ramil Uy, sa amon siling Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon siling Station Manager kag K5 One in French, kitanay kita karoon alas 11 tutob ala una sa hapon para sa 11 Mbps. Ako menyo lagad, anyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: May kaltas pala sa sasahurin ko?
15: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
14: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
15: Walang problema dun. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
14: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Iyan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
18: So una,
17: today, magid ako sa akong body odor.
18: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
18: Salamat gid sa DTX Beauty
3: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
19: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mataas pala ang imo blood sugar.
0: Lunggo.
21: DTX 500.
0: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar.
21: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
21: Asal rikan.
0: Epic tipo.
21: DTX 500.
0: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
21: Ang D3.
0: Yung may BCO.
21: BCO.
0: Yung may D3.
21: D3 Bio with BCO.
23: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
21: Ang D3.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
0: D3 Bio.
24: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
21: Ang D3.
0: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
0: Yung may D3.
21: Mabakal sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: masaligan.
3: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix Mighty C alkaline nga vitamin C
7: sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
5: mabaka mga butika.
2: Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my name is Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation na nagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C
5: mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadragsa nga punggo,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kapulkatol,
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossy!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan.
12: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay.
30: Happy kanunay.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
33: Epektibo.
34: DTX 500.
35: Mataas pala ang imo blood sugar.
36: DTX 500.
37: Ikaw pala
38: ang may diabetes.
39: DTX 500.
40: Ang DTX 500.
41: Ang may powerful compounds.
42: Yan ang kapanupo.
43: Kagakontrolar
44: sa imo blood sugar.
45: DTX 500.
46: Masaligan.
47: Epektibo.
48: DTX 500.
49: D3 Bio.
50: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
51: D3 Bio.
52: Ang D3 Bio.
53: Yung may PCO.
54: Ang PCO.
55: Yung may D3.
56: Mga butika.
57: D3 Bio.
58: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
59: D3 Bio.
60: Ang D3 Bio.
61: Yung may PCO.
62: Ang PCO.
63: Yung may D3.
64: Mga butika.
65: D3 Bio with PCO.
66: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
67: D3 Bio.
68: Ang D3 Bio.
69: Yung may PCO.
70: Ang PCO.
71: Yung may D3.
72: Mga butika.
73: D3 Bio.
74: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
75: D3 Bio.
76: Ang D3 Bio.
77: Yung may PCO.
78: Ang PCO.
79: Yung may D3.
80: Mga butika.
81: My family history ba na kamuusong diabetes?
82: Mag DTX 500 ka.
83: Mataas ba na ang imo blood sugar?
84: Mag DTX 500 ka na.
85: Ang DTX 500.
86: Ang may powerful compound.
87: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
88: DTX 500.
89: Garantisado.
90: Epektibo.
91: Aramis
92: mo. DTX 500.
93: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
94: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
95: Masami nagkapangihi.
96: Masami ginauha.
97: Si may diabetes ka na.
98: Mag DTX 500 na.
99: Ang DTX 500.
100: Ang may powerful compound.
101: Ganaga panubo.

0: Anika.
1: Kulayan ko mangi.
0: Kay gali, may UTI ko.
1: Ang tiya ko naghambal.
0: Try ko ang may TC.
1: One capsule, 3 times a day.
0: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
1: Salamat sa may TC, efektibo.
2: May TC! Mabaka sa mga butika.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Iloilo oras sa Bugos ng Pilipinas, lasays 11 sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
9: Mayong aga banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa GTX 500 Morning Newscast. Lunes nga adlaw mga ka K5, Oktubre 5, 2026.
10: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyo mga tagbalita, ka K5 Christian Hagurin.
10: Kag ako naman si ka K5 Andira Alvarado Apin.
9: Sa headlines gyudlong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon,

0: magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina Wellness Center. Impeachment case ni Vice President Sara Duterte mahimo madesisyonan na pag-abot sang Nobyembre suno kay Senate President Win Gatchalian. Pag-ulan mahimo sa Gyapon maeksperyensyahan sa pihak sang Super El Nino suno sa Pag-asa Iloilo.
1: Pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo sa nagakaigo nga tikang agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino.
0: Sa balita regional, bangod sa magahod nga tambutso sang motorsiklo, duha ka lalaki gin kastigo.
1: Para naman sa K5 and Network News, 7.8 million nga balor sang Shabu na kumpiskar sa isa ka 35 anyos nga individual sa Dumaguete City.
0: Sa balita national, bribery charge bato kay VP Sara gindula na sang House Prosecution Panel.
1: JV Ehercito nagpanawagan nga dublihon ng pension sa mga indigent nga senior citizens sa 2,000 pesos.
0: Sa balitang international, North Korea naghiwat sang intermediate range strategic missile drill.
1: Sa balitang negosyo, expansion sang Toshiba sa Pilipinas, suportado sang gobyerno, 3,000 ka mga trabaho ginalauman nga mabuksan.
0: Balita sa patagsang sports, Pilipinas nangin maayo ang performance sa Asian Games. Umpisa sa 1962, suno sa Philippine Sports Commission.
1: Para naman sa balitang entertainment, Rovelin Baterbonya, luyag nga si Dimples Romana mag-uyat sang iya papel bilang Iloy ni Rene sa pagahimuon nga pelikula.
0: Kag balitang extra special, preso dito sa pungsod Sweden, nangita paagi nga makapalagyo bangod sa kasakit sa ngipon. Apang nagbalik man matapos magabot na ang nagasakit nga ngipon. Ang kaundan sa mga balita magasunod na. Una sa top story of the day. Lasays 17 mga ka K5 mahimo nga makapagwa na sang desisyon ng Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pag-abot sang tunga-tunga tubtob sa katapusan sang Nobyembre suno kay Senate President Win Gatchalian. Ginpahayag ni Gatchalian nga target nila nga matapos ang impeachment trial kag makapagwa sang desisyon antes matapos ang Nobyembre, bisan pa nga minado siya nga mahimo pa nga magbago ang schedule depende sa dalagan sang hearing. Suno kay Gatchalian, ginalauman nga matapos subong nga semana o kon sa masunod nga semana ang presentasyon sang prosecution sa Article 2 o kon allegasyon na tuwi sa unexplained wealth kag magasunod na ang Article 4 o kon bribery antes magsaylo sa presentasyon sang depensa. Nagalaom naman ang Senate President nga mangin mas madasig ang hearing sa bahin sang defense bangod na andan na sa mga partido kag sang impeachment court ang proseso sa iya pagbanta. Mahimo magalawig sang 30 tubtob 45 kaadlaw ang defense presentation apang ginpahayag niya nga personal estimate lamang ini kag mahimo pa nga mga bag-o base sa mga testigo nga iga presentar kag iban pa nga mga pagbag-o sa schedule.
2: DJX 500 Morning Newscast, balitang lokal.
0: Sa mga balita lokal, posible sa Gihapon nga maka-experyensya sang pag-ulan sa Western Visayas kag may mga bagyo pa sa piyak sang epekto sang Super El Nino. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo, below normal ang rainfall humalin October 2026 tubtob sa first half sang tuig 2027. Dugang pa ni Baron, diri sa region size, may mga area sa Gihapon nga nakabaton sang pag-ulan, apang may mga lugar man nga malawig na nga wala nakaulan. Malapad ang affected areas sang El Nino, among maritime continents, lakip na diri ang Australian countries, Latin America, kag Asia.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, Pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo sa nagakaigo nga tikang agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
3: Nagpanugyan ang pag-asa Iloilo sa mga local government units sukon LGU sa Western Visayas nga plastaron na mga pagpanghanda kag mga interventions agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino.
4: Suro pa kay Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo lauman ang dry condition sa katapusan sang Oktubre 2026 kag drought naman umalin Marso tubto Mayo 2027. Nahibaloan man nga ang mga ginalauman nga senaryo tungod sa kakulang ang ulan, amo ang epekto sa sektor sang agrikultura, pagtaas ang konsumo sang kuryente, kag water shortage sa mga puloy-an amo man mga establishmento. May iban na nga mga LGU nga nagpabutyag na sang kahandaan sa pag-atubang sang nasambit nga climate phenomenon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Engineer John Baron.
5: Ma'am, in terms sa epekto sa aton El Nino, well actually subong October nga expect na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay ano na nagod medyo naghinaagi siya bagat and sorry do ano naman sa nodo ambal sa ato na bigyan central office no pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first stop lang sa October base magalo na kita mag terminate na kita sa ato nga bagat so actually ano na siya mas early na siya no ang amuna nga na ano nantaw naton nga time frame nga ma ano kita ma-terminate kita sa aton nga habagat.
3: Balita gikan sa Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa iba naman nga balita lokal. Wala sang bad record sa Barangay Kompanya Molo ang manghod nga suspect nga nagbuno patay siya magulang nga babaye kag tuya pa kontani nga simentohon sa Ilabalay sa Zone 2 sa Muman nga barangay pasado las 12 sang hapon sang Oktubre 3. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay punong barangay Raylan Hervias, ginpahayag sini nga mabuot kag mabinugnohon ang suspect sa diin wala ini sang gamo sa ilang lugar kag ini ang ginkakibot sang tanan. Suno pa sa kapitan, wala ni sila nakahibalo kon ano pa ang iban nga problema sang pamilya nga nagresulta sa krimen. Madumduman nga nasapuan sang ilaman himata ang biktima nga nakaputos sa kabinet sang ila kusina nga wala na sang kabuhi. Naibaluan nga nagbaisay sang Oktubre 2 sang gabi ang magutod kag liwat nga nagbaisay la 7:30 sang aga sang Oktubre 3 manguda disturbo ang katulugon sang biktima matapos nagpamanday ang suspect.
1: Sa piyak nga bahin, dako ang posibilidad nga mag-aatubang sa drought season ang mga kaprobinsyanan sa Western Visayas humalin Marso tugtog Mayo 2027. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo, iyagin pahayag nga ini ang malawig nga period sa diin ang area nga nagabaton sang rainfall ang manubo sa normal range. Dako man ang chance nga magdangat sa 46 degrees Celsius ang heat index sa rehiyon. Sa among season, mahimo ini magresulta sa kakulang sang tubig para sa crops kag livestock, amuman ang water shortage sa mga panimalay.
0: Sa ibang pagid nga balita lokal, valor 1.27 million nga suspected shabu na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa sulod sang 24 oras. Si ka K5 Karen Badilia sa report.
6: Ang mga K5 nagdangat sa 1.27 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kung PRO 6 sa Bugos na Western Visayas sa sulod sang 24 ka oras o kung humalin sang Oktubre 2 tugtog Oktubre 3 mga K5.
7: Lima ka anti-drug operations ang napatigayon sang nagkalain-lain nga unit sa dinanong ka suspect ang naaresto kag 186.5 grams naman ang kabugaton sa mga suspected shabu nga na-recover. Samtang ang Police Station 2 ang may pinakadako nga na-recover nga naglabot sa 884,000 pesos kag 340,000 pesos naman nga suspected shabu ang na-recover sang kapulisan sa Mandurriao. Samtang ginpasiguro naman ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga mas masangkad ang ila kampanya batok sa illegal nga droga.
6: Ini si K5 Karen Padilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa dugang nga balitang lokal, ginako ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sang Sabado ang mga planning lapses nga nag-contribute sa kakulangan sa bagong nga baseload generation sa Visayas grid. Ginpahayag sang DOE chief nga nagapatigayon na sila sang long-term simulation kag energy auctions ang ahensya agud mas siguro ang palaabuton nga supply sang kuryente. Ginlaragway man ni ACT Teachers Representative Antonio Tino ang sitwasyon bilang failure in planning kag nagsileng nga dapat ginhimo na sang nagligad ng mga tuig ang kinahanglanon ng mga projection agud malikawan ang nagapadayon ng kakulangan sang baseload capacity. Ginpabutsag ni Tino ang iya pagkabalaka sa malawig nga timeline nga kinahanglanon sa pagtukod sang bagong nga generation projects. Ilabi na nga padayon nga nagatubang ang Visayas grid sang tight supply conditions. Suno sa DOE, bisan pa nga may pila ka mga intervention nga matapos sa 2027, posible gihapon nga magpadayon ng power outage sa mga grid.
0: Sa iban pagid nga balita lokal, pasakan sang kaso ang mga pamatanon nga involved sa kinagamo sa Simeon Aguilar Street, Pasig City kaagahon sang Oktubre 4. Base sa investigasyon sang Pasig City Police Station, nagainom-inom ang grupo sang pamatanon sa isa ka convenience store antes ang insidente. Bangod sa kahulugbon, sila man mismo ang magabyan ang nagkinagamo. Ang mga nadakpan na musanday alias Toto kag alias Nonoy, lunsay legal ang edad, kag ang minor nga sanday alias B-boy kag isa ka tomboy nga si Inday, nga lunsay man pumuluyo sang Pasig City. Nakapalagyo naman ang iban nila nga mga upod. Gin-turnover na sang pulis ang duha or sa pulis ang duha ka minor sa Municipal Social Welfare Development Office o kon MSWDO. Kaso nga alarm and scandal ang ipasaka batok sa mga suspect.
1: Sa dugang police report, ginbawian sang kabuhi ang driver sa motorsiklo nga si alias Toto. 30 anyos samtang ginabulong sa ospital matapos na aksidente sa barangay Dulunan, Arevalo pasado alas 2 ang kaagahon Oktubre 3, 2026. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay alias Nonoy, halin sila sa punsyonan kagpapuli na kuntani isang natabo ang aksidente. Wala sila sang may nakitaan nga signage kag masilaw ang suga sa pison nga nagaparking sa dalan. Pahayag pa sang abyan mahimo ang mahinay o kung mahinay ang dalagan sa motorsiklo kag posible wala natalupang dan sang driver ang pison. Angot sini nakaangkon sang nagkalain-lain nga lawas ang driver.
0: Sa dugang nga mga police report, 47 anyos nga lalaki nakuhaan sang duha ka homemade shotgun sa ginkasang search warrant operation sa Banwa sang Barotac Viejo. Si ka K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara sa report.
8: Arestado ang 47 anyos nga lalaki matapos makuwaan sang kapulisan sang duwa ka homemade pistolized 12-gauge shotgun kag mga bala sa ginpatigayon nga search warrant operation sa barangay San Fernando, Barotac, Viejo, Iloilo pasado lasay sang aga Sabado, Oktubre 3, 2026. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Francis Batalliones, hepe sang Barotac, Viejo Municipal Police Station, ginkilala ang subject kay alias Harris, 47 anyos, kag-residente sa ngamuman nga barangay. Suno kay Batalliones, nakita ang mga ebidensya sa may hiligdaan kag sa kusina sang sospitsado sa tion sang operasyon. Dugang pa magluwas sa duwa ka homemade shotgun kag bala na kumpiskar man ang isa ka fired cartridge shell sang .357 caliber revolver kag isa ka black sling bag. Ginpayag pa sang opisyal nga wala sang record ang sospitsado sa ila barangay kag ang narecover nga armas ang wala man sang lisensya. Natalana naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si Harris Buas nga adlaw Lunes, Oktubre 5. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Barotac, Viejo Municipal Police Station ang subject para sa nagkaigo nga disposisyon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Batalliones.
9: Ang subject is ang implementation sang search warrant is si alias Harris, 47 years old, isa farmer sang barangay San San Fernando Barotac Viejo, sa sining probinsya Iloilo. Nakuha nato ng duwa ka pistolized nga 12 gauge shotgun, brick type ni siya, pistolized, tapos duwa man ka balas ang shotgun kag isa ka fired cartridge sa case ang 357.
10: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si Kakifay ba Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Sa pihak nga bahin ginpangunahan sa Department of Agriculture Western Visayas ang duha ka adlaw nga project assessment and planning workshop para sa mga barangay kag municipal food terminals sa Setyembre 29 tugtog 30 sa Iloilo City. Gintambungan ini sa mga local government units kag kooperatiba halin sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Gintalakay sa aktibidad ang operasyon pagdumala kag mga tikang agud mapabakod pa ang mga market linkages sa mga food terminals. Pagi sa mga food terminal, mas mapalapit ang mga mangunguma kag mangingisda sa mga manugbakal kag mas madamo ang ila oportunidad nga magbaligya sa ila sa mga produkto sa mga sa mas competitive nga presyo. Pagi man ini sang pagpanubos sa mga dugang kag baglikaw sa sobrang kadamuon sa middleman sa traditional nga marketing chain. Paagi sa padayon nga pagbinaligay sa DA Western Visayas, LGUs, kooperatiba kag iban pa nga stakeholders. Handom nga mangin mas epesyente ang mga merkado para sa mga producer kag mga food terminal. Agud mas dako nga bahin sang balor sang ila produkto ang magabalik mismo sa mga mangunguma kag mga mangingisda.
0: Sa piyak nga bahin nagpagwa si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ang Executive Order number 103 Series of 2026 nga nagapahayag sa mga guidelines para sa pagsaulog sang All Saints kag All Souls Day. Suno sa EO humalin alas 12 sang aga sang Oktubre 29, tugtog alas 11:59 sang gabi sang Nobyembre 3, may mga ginadumilian nga items kag aktibidad sa sulod kag palibot sa mga public kag private cemetery, memorial parks kag iban pang mga kaangay nga lugar. Angot sini ang pagbaligya ginatugutan lamang sa mga nadesignar nga lugar kag kinahanglan may special permit for vending. Ginapangabay man ni Trenya sa mga manugbaligya kag mga bisita kay practice ang clean as you go o kon clay go agud mapabilin nga matinlo kag organisado ang mga patio kag palibot sini.
1: Sa dugang nga balitang lokal, ginpamangkot kag ginpasekto ni House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang gobyerno kag National Grid Corporation of the Philippines kung saan ugid matapos tukod ang Mindoro Panay Interconnection Project nga alagyan sa supply sang kuryente nagikan sa Luzon Grid bilang permanente nga solusyon sa blackout. Subong man kung saan madala ang mga madala kag mapaandar ang battery energy storage system diri sa Panay nga amo ang gilayon nga solusyon sa kakulang sang kuryente diri sa isla. Ginpalabot ini ni Baronda nga palamangkutanon sa ginhiwat nga joint committee hearing sa Bacolod City sang Domingo Oktubre 3 nga nagatuyo mapangitaan sa solusyon ang Visayas power crisis kag direkta mabatian ang reklamo kag paino-ino sa mga pumuluyo. Bilang sabat ginpahayag sang NGCP nga posible masuguran ang pagtukod sa Mindoro Panay interconnection sa 2035 kag mahuman sa 2040. Bangod sa kadugayon pa sa ang dapat ulaton, liwat nga ginpamangkot ni Baronda. Kung saan o naman madala kagilayon nga masolusyonan ang power barges kag power energy storage systems o kung PESS agud makadugang gilayon sa supply sang enerhiya diri sa Visayas. Ginpahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garin nga handa na nga i-install kag sa pag-connect apang kontrata na lamang ang kulang. Kadungan sini nagpangayo man sang report si Congresswoman Baronda sa Energy Regulatory Commission kung ano gid ang kabangtanan sang dululungan nga pagkaguba sang anom ka power plant sa Visayas nga nagresulta sang kakulang sang kuryente rason nga ginpatuman ang rotational brownouts sa sulod sang pila ka bulan.
0: Lasay 34 mga ka K5 katapusan nga balita lokal. Isa ang pilason sa nagluntad nga pagpamuno sa barangay Poblacion B, Dueñas, Iloilo sang Oktubre 3 ng gabi. Ginkilalang suspect nga si alias Dexter, kagang biktima mo si alias Jemar, lunsay legal ang edad, kagpareho nga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Isagane Tabares, officer in charge sang Dueñas Municipal Police Station, updanay pa primero inom-inom ang suspect, biktima kag sanday Wilfredo kag Rolando nga magabyan. Naghalin si Dexter sa ilagi na imnan sa piyak nga bahing ginhagad ni Jemar si Wilfredo kag Rolando nga sa ilan na lang balay magpadayon sang inom. Gulpiyada nagabot si Dexter sa balay ni Jemar, nagtindog ang nagsinggit sang inaway. Bangod sini, nagwa si Jemar, may binaisay sa tunga nila, nagtubtob ginbuno siya sang suspect. Nakapalag yung suspect apang nadakpan sa hot pursuit operation sang kaagahon. Desidido naman nga magpasaka sang kaso nga frustrated homicide ang biktima batok sa suspect. Ang mga balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Saylo kita sa Balitang Regional, mga ka-K5. Bangod sa magahod nga tambutso sang motorsiklo, duha ka mga lalaki ginpang kastigo. Si ka-K5 Leonard Diray sang K5 News FM kalibo sa report.
11: Nagangkon sa nga gaog kagapila sa nagasari-sari nga parte sang ilang alawas ang duha ka mga lalaki matapos naging kastigo sang isa ka grupo sa may barangay Silakat Nonocles o Aklan. Ang mga biktima ang nagaedad sang 37 kag 33 anyos samtang ang mga suspetsado ang ginapayag lima ka mga lalaki nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Leso Municipal Police Station, halin sa may barangay kawilan ang duha ka mga biktima matapos naging dulong ang ila upod sa trabaho sang papauli ng nga mga ini sakay sila nga motorsiklo nga naka-open muffler. Gulpi na lang ini nga ginpapundo sa nga grupo sa mga suspect kagadira nakangkon sa nga konfrontasyon ang magtimbang nga parte nga nauli sa pagpangkastigo. Madasig naman nga nagresponde ang Leso PNP sa lugar kagindala ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital matapos nga magangkon sang mga lastro sa ilang alawas na ibaluan nga pareho nga nakainom ang magtimbang nga parte nga nagatrabaho nga mga laborers ang natabo ang gulo. Sa karon nagapadayon pang ginihimo ang investigasyon sang Leso PNP para nga makilala ang mga responsable sa nasambitan ng insidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, drug den ginsalakay sang pideya, tatlo arestado. Ka K5 Myla Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
12: Dakop ang tatlo ka mga individual matapos ginsalakay ang drug den sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City pasado alas 10 sang gabi, Oktubre 3. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon, isa ka panday, Elmer Batilaran, 46 anyos, isa ka construction worker, kag Allen Laho, 30 anyos, laborer, kag lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Na-recover sa lugar ang pito tanan ka sachet sa Girapatihan, Shabu, nga nagabugat sang masukon menos na pulo ka gramos, kag mayara sang standard drug price nga 60 mil pesos, foil strip, aluminum roll, lighter, 500 pesos nga buybust money kag cellphone. Nahibaluan nga kilala na ang subject sa operasyon sa ilang lugar may kaangtanan sa illegal nga aktibidad. Hugot naman ini nga ginpanginwala sa nasambit nga persona ang among reklamo kag mga na-recover sa iyang apayag. Samtang ginako naman ni Laho nga nagagamit ini isang droga apang wala nagabaligya. Ginpangunahan ang operasyon sa katapos ang Philippine Drugs Enforcement Agency Antique, Capiz, RSIU kag Marpstar. Sa karon nagkaunong na mga nagradakpan sa kustodiya sang PDEA kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Kapi sa K5 News FM.
0: Ang mga balita regional, buhilog ang inadulong sa inyo sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Tayo naman kita sa K5 Network News. sa Dumaguete City, 7.8 million pesos nga balor sang ginapatihan shabu nga kumpiskar sa isa ka 35 anyos nga individual. Si ka K5 Rufa Divero sang K5 News FM Dumaguete sa report.
4: Inaresto ang isang 35 anyos na high-value individual sang bypass operation sa Purok Santol, Barangay Balogo, Dumaguete City noong Oktubre 2, 2026 sa alas 11:19 ng umaga. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Dumaguete City Police Station sa pakikipagtulungan ng PDEA. Na-recover mula suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu kabilang sachet na ginamit sa bypass mga karagdagang sachet at isang pakete na natagpuan sa legal na body search. Ang mga nakumpiskang droga ay may standard drug price na 7.82 milyon na pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at tamang disposisyon, samantala inihahanda na ang kaso sa ilalim ng Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, sabat sa ASF, maritime incident kag epekto sang El Nino, sentro sang sinapol sang PDRRMC sa Palawan. K5 Ray Almodal sang K5 News FM Palawan sa report.
13: The Philippines Resilience Institute, agad na pinakilos ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang tuguran ang magkakasunod na krisis sa lalawigan, kabilang ang paglaganap ng African Swine Fever sa Agutaya at ang naganap na MV June Aster Maritime Fire Incident. Sa isinagawang third quarter council meeting, naging pangunahing focus ng mga opisyal at partner agencies ang paglalatag ng mga konkretong aksyon ng Provincial Incident Management Team at Emergency Operations Center upang mapigilan ang pinsala ng mga naturang emergency sa buhay at kabuhay ng mga Palawenyo. Masusiring sinuri ng konseho ang pinsalang iniwan ng nagdaang El Nino Phenomenon, kasabay ang pagtalakay sa Weather and Climate Outlook mula naman sa DOST Pag-asa upang paghandaan ang mga susunod na banta ng panahon upang mas mapalakas ang pagtugon sa mga kalamidad. Pormal ding tinalakay sa pagpupulong ang estratehikong pakikipagtulungan ng Palawan sa University of the Philippines Resilience Institute, kasabay ng pagpasa ng mga panukalang provincial resolutions para sa disaster preparedness. Ang pagtitipong ito ay naglalayong higit pang mapahusay ang koordinasyon at maagap na pagtugon ng pamahalaan alinsunod sa mithiin ng lalawigan na makamit ang isang listo, matatag at paratag na Palawan laban sa anumang banta ng panganib. Ito si K5 Ray Almodal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Ang K5 Network News, builog ang dulong sa inyo sa kalwansang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: GTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
0: Nagkaroon sa itong mga balita nasyonal. Formal na nga gindula sang House Prosecution Panel ang bribery charge bato kay Vice President Sara Duterte agud mapadasig ang impeachment trial. Inagin kumpirmar ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua. Suno kay Chua na desisyon na nini sang prosecution sang nagligad nga semana matapos man niya ginuntat ang pagkuha kay anay Senator Antonio Trillanes bilang testigo. Suno pa sa iya, nagapating prosecution nga bastante ng ebidensya nga ila ginpresentar sa tatlo ka iban pang impeachment charges gani hindi na kinahanglan ng ipadayon ang Article 3 o kanang bribery case. Ipadayon sang prosecution ang pagpresentar sa mga testigo kag dokumento para sa Article 2, lakip ang issue sang ginapatihan unexplained wealth ni Duterte. Ginpatag man ni Chua nga hindi buot silingon nga kulang ang ila ebidensya sa bribery case. Apang ang ila tuyo amo ang pagpadali sang proseso agud matapos ang trial antes matapos ang tuig. Ginalauman nga magapagwa sang opisyal nga pahayag si Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro sa masunod nga inadlaw angod sa pagdula sang bribery charge.
1: Sa dugang nga balitang national, nag-file si Senator JV Ejercito sang hagna nga nagatuyo nga dublihon halin sa 1,000 pesos pagkadto sa 2,000 pesos kada bulan ang social pension sa mga indigent nga senior citizen. Paagi sa Senate Bill number 2522, nagatuyo nga amyendahan ang Republic Act number 11916 nga amo ang nagdoble sa social pension halin sa 500 pagkadto sa karon sa 1,000 pesos. Suno kay Ejercito, hindi na makaigo ang 1,000 pesos nga pension para sa mga kinahanglanan sang senior citizen bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon kagiban pa nga basic needs. Sa idalom sang hagna, manduan man sang DSWD ang Department of Budget and Management kagiban nga stakeholder nga i-adjust ang social pension kada duha ka tuig base sa Consumer Price Index kag Cost of Living. Iniagud mas siguro nga ang pension ang nagasunod sa nagabag-o nga kahimtangan sa ekonomiya kag mga kinahanglan sang senior citizens.
0: Sa dugang balita nasyonal, ginaduso liwat ni Senate President Win Gatchalian ang gilayon nga pagpasa sang Ginhawa Bill agud mabuligan ang mga trabahante sa ilang nga mga kinahanglanon sa tunga sang pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Gatchalian, dugang ini nga problema para sa mga konsumidor ilabi na kun magpadayon ang tensyon sa Middle East nga mahimo magtulod sa pagsaka sang presyo sang gatong sa bugos nga kalibutan. Dugang paniya, hindi lamang mga motorista ang maapektuhan. Mahimo man magsaka ang presyo sang iban pang balaklon kag serbisyo lakip ng kuryente bangod sa mas mataas nga gastos sa enerhiya. Sa Senate Bill number 56 on granting increase and take home pay for all working Filipinos Act, o kung ginhawa, ginaduso ni Gatchalian nga pasakaan ang income tax exemption threshold halin sa 250,000 pesos pagkadto sa 400,000 pesos nga annual income. Ginaduso man nga pasakaan ang limit sa mga bonus nga hindi sakop sang buwis halin 90,000 pagkadto sa 150,000 pesos. Tuyo sa mga pagbag-o nga ini, madugangan ang aktwal nga kita sang mga ordinaryo nga trabahante ilabi na sa tion nga nagasaka ang presyo sang mga nagapanguna nga kinahanglanon.
1: Sa ulihing balitang nasyonal, ginapanawagan ni Senator Bongo sa Department of Labor and Employment kun dole ang nga hugot nga bantayan ang pagpatuman sa bag-o nga 60 pesos wage hike para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Suno kay go, importante nga klaro sa mga employer kag empleyado ang mga patakaran sa idalom sang wage order number NCR 28 kag masiguro nga ginapatuman ini sang husto. Nangin epektibo ang wage order sa September 26 nga naghatag sang 60 pesos nga dugang sa adlaw-adlaw nga sweldo sa ginabulubanta 1.1 million ka-wage earners sa National Capital Region. Bangod sini nagsaka sa 755 halin sa 695 ang minimum daily wage sang non-agricultural workers sa NCR kag para naman sa agricultural workers kag pila kag magagmay nga establishmento. Nagsaka sa 718 halin sa 658 ang sweldo. Ginapaabot ni Go nga hindi naliwat matabo ang mga rason nga nagresulta sa pagka-delay sang wage increase agud mabaton gilayon sa mga pumuluyo ang benepisyo. Padayon man nga ginaduso ni Go ang Senate Bill number 175 ukon 100 pesos daily minimum wage increase act of 2025 nga nagatuyo magpasaka sang 100 pesos across the board wage increase para sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Ginpaatag sa senador nga dapat padayon nga i-monitor sang dole kag mga wage board ang kahimtangan sang sweldo agud masiguro nga ang mga wage adjustment makabuligid sa mga trabahante sa tunga sang padayon nga pagsaka sang mga balaklon.
0: Ang mga balita nasyonal, buhilog nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
0: Karon sa mga balitang international, naghiwat ang North Korea sang intermediate range strategic missile drill sang Sabado, October 3, naging panguluhan mismo ni North Korean leader Kim Jong-un. Suno sa KCNA, ginlunsarang missile halin sa eastern parts ng North Korea at nag-igo sa gin-designate na target na yara mga 1,000 kilometers ang kalayuan sa dagat sa eastern coast ng Pungsod. Tuyo sang drill nga i-train ang mga tropa sa paggamit sang hypersonic strategic weapon system, pagchekeron ang pagkaepektibo sang ilang mga armas bilang depensa batok sa posibleng nga pagpangatake. Ini ang pinakauli nga serye sang weapon testing sang North Korea sini nga tuig. Nagluntad ang missile drill sa tunga sang tensyon sa Korean Peninsula matapos ang insidente sang paglupok sang landmine sa demilitarized zone o kon DMZ sa nagligad nga bulan nga nagresulta sa pagkapila sang pila ka mga South Korean soldiers.
1: Sa dugang balitang internasyonal, ginpaandaman sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ang mga Pilipino sa South California bangod sa heat wave nga nagadala sa sobra kataas nga temperatura sa rehiyon. Sunod sa National Weather Service, nagpagwa na sang extreme heat warning ang pila ka bahin sang Los Angeles kag Orange County. Mahimo magsaka sa 102 tugtob 107 degrees Fahrenheit ang temperatura sa pila ka lugar sini nga weekend. Bangod sini, ginpahanumduman ang mga Pilipino nga mag-inom sa madamo nga tubig, likawan ang outdoor activities, kag magpabilin sa mabugnaw o kon air condition nga lugar, agon malikawan ang sakit nga bangod sa sobra nga kainit. Para sa mga wala sang aircon sa ilabalay, mahimo sila magkadto sa mga pampubliko nga pasilidad, pareho sang library kag senior center, o kon magtawag sa 311 para mahibaluan ang pinakamalapit nga cooling facility. Ginpahanumduman man sa mga otoridad nga hindi gid pag-ibili ng mga kabataan, tigulang kag mga hinuptan sa sulod sang nagapark nga salakyan bangod mahimo magtaas gilayon ang temperatura sa sulod sini kag mangin peligro sa kabuhi.
0: Ang mga balita international, builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Sa balita sa negosyo, suportado sa gobyerno ang expansion sang Toshiba Corporation sa Pilipinas. Iniging payag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos makigsapol kay Toshiba Corporation Senior Executive Vice President Koji Ikiya sa Malacañang sang Damlaglang. Suno kay Recto nga pamatud ini sang kumpiyansa sa Pilipinas sang plano nga dugang investments sang Toshiba, ilabi na ang mga isa ini ka global manufacturing company. Ginabantang nga kapin 3,000 kadugang nga trabaho ang ginalauman nga mabuksan sa nasambit nga expansion plan sang Toshiba sa hard disk drive o kon HDD manufacturing operations sa Pilipinas. Ang peso-dollar exchange rate subo nga adlaw mga ka-K5, 62 pesos and 54 centavos na ang balor sang isa ka US dollar.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Roveline Baterbonia, luyag nga si Dimples Romana mag-uyat sang iya papel bilang Iloy ni Rene sa ila pagahimuon nga pelikula. Kay K5 Kisha Marihan ni Size sa report.
14: Luyag ni Roveline Baterbonia nga aktres si Dimples Romana ang mag-uyat sang iya karakter sa plano nga pelikula sang kabuhi sang iya nagtaliwan nga anak nga si Rene Baterbonia. Wala naman siya sang gihingad lang nga aktor nga gusto niya mag-portray kay Rene. Bangod sunod sa iya, hindi siya pamilyar sa madamong aktor. Nahibaluan nga napatay si Rene sang Hunyo Otso, upod ang iya upod ni basketball player nga si Divine Adil sa tion sang iya team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Samtang nagapadayon ng interes ang publiko sa insidente, ginkompirmar ni Senator Robin Padilla nga ipadayon ang plano nga pelikula angot sa kabuhi ni Rene kag ang iya utod si Bibingga ng Hari ang mga magadirect sang pelikula. Gusto ni Roveline nga ipakita sa pelikula hindi lamang si Rene bilang basketball player kundi bilang anak nga maayo kag mapinalanggaon sa pamilya.
15: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Sa balita sa patagsang sports, Pilipinas nangin maayo ang performance sa Asian Games. Umpisa sang 1962, suno sa Philippine Sports Commission. Si ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
16: Sa pagtakop sang 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, nakakuha ang Pilipinas ang 4 mga gold, 7 ka mga silver, kag 16 ka mga bronze medals, kag sa kabugusan may 29 ka mga medalya. Sa piyak nga wala makuha ang target sa Pilipinas ng 8 ka gold, ginpahayag ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gonzalez, ini ang pinakamayong performance ang pungsod sa Asian Games sa sulod sa 64 katuig, umpisa sa 1962 Jakarta Games. Yara sa 17 nga pwesto ang Pilipinas sa medal tali. Ang inyong balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini sa KK5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
17: Balita Extra Special.
18: Balita Extra Special.
0: Lasay 54, tiuna para sa Balitang Extra Special. Isa ka preso dito sa pungsod Sweden ang nagasuprer sang tumanya kasakit sa ngipon kag hindi nagid makaagwanta. Bangod sini, nangita sang paagi nga makapalagyo sa presuhan ng mga preso agud lamang magpagabot sang ngipon. Yung pahayag ang nagbatsag sang tumang kasakit sa ngipon ang 51 anyos nga lalaki samtang ginaserbihan sang isa ka bulan nga sentensya sa isa ka low security prison sa Vänersborg. Sa piyak sang iya pagreklamo nga tuman kasakit ang iyang ngipon, wala siya ginatagan sa nagkakaigo nga pagtamod. Kabangdanan, napilitan siya nga mangita sang paagi nga makapalagyo agud magpagabot sang ngipon. Matapos magabutan ng ngipon na imbis nga malagyo na lang kag manago, pareho sa mga politiko sa Pilipinas, ginhimo niya nga wala ginalauman, ang wala ginaliman kundi magbalik siya sa prisuhan kag mag-surrender agud padayunon ang iya sentensya. Kaka very good. Bangod sa pagpalagyo, nadugangan lamang sang isa ka adlaw ang iya sentensya sa kabulan nga pagkapreso. Oh, di ba? Ka very good dito ya sa ila, no? May mga kwan, oh, may mga dungog, may mga honor. No, ang ila to ya nga mga preso. Aton dia. Basahan mo ganis ang sentensya, agulpi lang nagkwan, nagtiskog ang liog, gag nag neck brace kag nag wheelchair.
19: Gulpi ka man la sakit.
0: Oh, pagka dismiss ang kaso, gata gapamalakpak, gatindog mo gad jogging pa. Amo ni nga way kita di gina nagrasyahan ang pungsod to sang manami yung mga politiko ta
19: puro ton ko
0: ta amo gamay nga lite baw Dios ko Lord. Ote manam yaw na lang ta kay way na kita oras ka K5 Valira. May mga talamyawon ka?
19: Siyempre, ang ginatamyaw naton, ang usual naton everyday nga ginapatamyaw.
0: Ano masala? Ang ginakaroon nga mapadalagan dito sa inyo, Banwa?
19: Di, siyempre, diin man tabi matamyaw sa iba naman nga lugar.
0: O, unahon ko na lang patamyaw si Pastor Loreto Flaviano dira sa City Proper, nag-monitor sa aton. No, si Sir Jesse Hamoles, na shout-out kay Ma'am Marilu Hamoles, kag Molong dira sa Balantang, si Ma'am Aisha Ahmad, nag-monitor man. God bless ko no ka good morning hambal niya sa aton. Kakay 5 Alira, subong nga adlaw, Teacher's Day. No, World Teacher's Day. So, ginatamyaw taman sang maayong adlaw. Kagkabay pa ma-enjoy ninyo ang inyong adlaw, ang inyong bakasyon para sa mga Y-klase subong, ang aton pinalangga nga mga manunodlo. Kay kung waay sila,
19: waay kita di.
0: Absent sila. O, te. Mga teachers mo nga hindi mo malimtan, pero ikaw limtan ka na nila?
19: Hindi ko nila malimtan, okay. K5 Christian. Oh. Kay Permi na sila nag-chat sa ako. Okay. Gapangamusta. Ang mga manunudlo naton dira, no? Sa akon nga mga, ano, sa mga akon, previous schools. Of course, sa Eucharistic King Academy of Zara, Iloilo. And then, of course, sa St. Paul University, Iloilo. Kag sa West Visayas State University.
0: Yes.
19: Happy Teacher's Day sa inyo nga tanan.
0: Ako niya may istrahlin grade 1 hasta grade 6, no? Sa high school sa Ulado ko tanan pati ang mga college hindi ko madumduman ng iban ng pang drop ko. Oh, si Sir Sid Condes, no? Daraga pamati sa Bombayamigo sa Ilo naman. Ay, sa Ilo si Sir Sid, good morning. Kay Sir Allen Boteha, kagay Ma'am Edith Boteha, nag-monitor samtang nagadulong sa kabataan. Ina ko, may klase subong. Good morning lang da. Kay Ma'am Rosalie Silular, nan, good morning. Kay Sir Helmer Filidario, Sir Nonito Sumbong, kagay pamilya sa Baldosa Zone 3. Kay Ma'am Edna, salamat, gid. Kay Ma'am Beth Edar Lilia, kag Sir Arturo, dira sa Kalinog. Kay Tita Rina Mapa, dira sa Rizal, La Paz. Eh, mula na, anay. Huwag nakita oras na ito nga pagpangalagad. Dari sa DTX 500 Morning Newscast. Kami ang inyong mga tagbalita.
19: Ako si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Kaga K5 Christian Hagurin. Para sa kampyon nga istasyon,
19: K5 News FM.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
20: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
20: D3 Pio. Health News. D3 Pio.
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
25: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
26: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
20: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
28: Mga butika.
25: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
26: Mm.
25: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
26: katabo sa may mga guard mo.
25: Munang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
26: Siyempre, busog ka.
25: Busog ka.
3: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
26: So, wala. Dapat tulog wala.
25: Tulog wala.
26: Dabi na akong late dinner ka.
3: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
26: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert. With

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh. Diofresh.

0: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend
6: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Physio.
7: Yung may D3.
3: E3 Bio.
7: With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Go bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
3: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
14: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after one nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng Vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: K5
21: News FM
20: K5

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Iloilo 7:15 na sa aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, sa mga kaiping kaprobinsyahanan sang Iloilo, doon sa isla sang Panay. Sa mga Tagantiki, Aklan, kag Capiz, mayong aga, subong man sa mga kauturan naton sa Island Province of Guimaras. Sa mga Pilipino, sa mga Ilonggo, sa bisan ding bayan sang pungsod Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, mayong aga man sa inyo tanan. Kag siyempre sa mga Ilonggo, sa bisan ding bayan sang kalibutan, nag-monitor sa aton via Facebook Live sa aton official Facebook pages, ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Mga 1.5 million naton nga followers sa combined Facebook pages naton. Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome na mga ka-K5 sa aton programa Foro de los Pueblos.
4: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Petsa 5 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Lunes nga adlaw, mga ka-K5. Ako ang inyong ka-K5, Christian June Hagurin. Updanay kita, tub-tub las 9, sining aga. YC ka-K5, Ray Espejo Malay, kabasta Lunes na madamu-damu sang iban pagid nga mga obligasyon. Just the same, magapangalagad kita sa inyo, dalagya po ng pinakadalagko, pinakapreska nga mga balita lokal, pati na mga balita nasyonal, kag mga isyo mga ka-K5 nga makaapekto sa aton adlaw-adlaw.
0: Foro de los Pueblos.
2: Subong adlaw, Oktubre 5, ginasaulog naton ang World Teachers Day.
0: Foro de los Pueblos.
2: Ang World Teachers Day diri sa Pilipinas sa October 5 culmination ini katapusan nga adlaw sang selebrasyon sang International Teachers Month nga nag-umpisa actually sang September 5 mga ka-K5. So September 5 tub-tub October 5 ang World Teachers Month, ang katapusan nga adlaw sang pagsaulog is today October 5. Amo ina ang rason kun nga pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Iloilo ang waay sang klase. No, kung sa una naanda naton basta World International or World Teachers Day gani, may mga aktibidad ya para sa mga estudyante naton nagakadto sa mga bulutuan, aga pa nagapreparar, may mga programa, no, hindi gani, may mga din prepare nga mga events or activities sa bulutuan para sa mga manunudlo, tidugang ubra sang mga manunudlo pagid, no? Subong ya ginbuhi na no brasa manunudlo kay waay na lang sang klase. What better way not to celebrate and honor our hardworking teachers than to give them this day no para nga magpaliwa-liwa, magpahuway no magpropatawhay anay mga ka K5 no imbes nga magbaka-baka kag magugtas.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
2: Oh, ari anayo mga lugar nga waay subong sang klase may kang tanan sa pagselebrar sang World Teachers Day, no? In no particular order, wala klase sa Banwa sang Uton. Aba, shout out na ha, kaway-kaway sa mga manunudlo na tundra sa Banwa sang Uton. Nabi comment kamo di, kung diin kamo nga lugar, no? Para na basic na sakop kamo diri sa mga suspended ang klase subong adlaw. Sa New Lucena, all levels wa ay klase pro hasta lang alauna sang hapon, no? Half day lang ang aton nga mga manunudlo. No, pwede magyapon ka paburaw-buraw. Ang mga taga Leon wala man klase all levels, Barotac Nuevo wa ay man klase all levels, taga Balasan, no? Na San Joaquin, San Enrique, Dueñas, Banate, Dumangas, Carles, no? Wa ay man sang klase subong adlaw mga kakipay. In connection with this, no, nagpagwa ang palasyo sang anunsyo nga wala sang nationwide suspension of classes subong adlaw baliskad sa nagalapta nga mga fake news mga kakipay. Kita nila ang ibang dungol pagkakita nila nga may mga suspension sang klase sa pila ka mga local government units, no, nagpagwa man sila sang anunsyo nga kuno bilog nga Pilipinas wa klase tungod sa World Teachers Day. So sa advisory nga ginpost sa official Facebook page sang PCO or ang Presidential Communication Center or office, no, ang ban nila wala kami nagpagwa sang anunsyo nga nationwide ang suspension sang classes today October 5 tungod sang World Teachers Day. Hindi kamo kuno sari palapta sang peke nga impormasyon.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
2: Kadungol sang iban ginakuha nila, gina take advantage nila ining excitement no sang aton nga mga kauturan sa pagpalaptas sang peke nga impormasyon mga kakipay.
5: Foro de los Pueblos.
2: So gina-enjoy naton subong ang adlaw nga wala sang klase. Agud pasalamatan ang aton nga mga manunudlo nga nagabaka-baka tudlo sa aton nga mga estudyante nagaserbe bilang ikaduha nga ginikanan, no, sa aton nga mga kabataan, no, kag syempre naga-equip sa aton nga mga kabataan para nga mangin maayo kag nga mga citizens, no, mangin kabahin sang nation building mga kakipay.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
2: Iulay hunon tanan ni talakay sang pila ka mga local issues labi na gid nag-igo sa aton nga mga manudlo sa aton nga education system mga kakita. Gamay lang nga impormasyon, I was trained to be a teacher, dapat manunudlo na kusbong. Galing kay Nawili tas media, so why kita nakaagi tudlo? Ordo ka tro tudlo man tagamay, no, ka mulo maestro man tagamay.
5: Foro,
2: no?
5: De los
2: mga ka-K5 na malapit gid sa akong tagipusoon ang education, no, ang mga manunudlo naton. And di kung may mga kahiguinan kita nga maka ulo istorya sa mga estudyante, we take it we take the privilege ng mga ka-K5 kaya balaan ta, no, nga ang puturo sang pungsod naton nagasandig sa aton nga mga kabataan.
5: Foro de los Pueblos.
2: So pigado ang pagtudlo sa mga kabataan, ti pigado man ang aton madangatan. Ti paano kung makatudlo sang maayo sa mga kabataan kung ang manunudlo ni mo daw hawot-hawot man na balaan. This is not to undermine ang aton nga mga manunudlo. Hindi man pag-insulto sa aton mga manunudlo. Pero may mga comparison sabi mo sa mga sanguna nga mga manunudlo kag sa mga manunudlo subong nga mga ka-K5. Hindi gid madula ang comparisons, no, sa mga quality sang mga manunudlo sanguna kag subong nga panyempo. And hindi na siya nga pagbasol sa mga bag-o nga mga maestra kundi sa sistema mga ka-K5 sang edukasyon sa Pilipinas nga imbes nga mag-improve daw nagalala.
5: Foro de los Pueblos.
4: Sa bawat katanungan,
7: may kasagutan.
2: So, paano hindi maglaulaw ang aton nga education system kay daw kulang gid sa suporta, kulang sa bulig sang gobyerno mga kakipay. Ako may mga experience ka mudra parte sa kapalpakan sang education system sponso, dabi butang yun sa comment section kay basahon ko dugay-dugay. So, may mga nagapamati sa aton nga nagapalantaw subong nga possibly no produkto man sang mga ginikana nila nga manunudlo o pa ng ilang mga pamilya sang teachers or base subong employed gyapon na teachers or hindi gani produkto kamo sang public education system sang pungsod, hindi kamo maghiuya magbutang sang inyo dara nga sentimiento opinion ninyo dara reaction sa aton nga talakayan subong nga aga.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Una nakita ta nga problema pagpanghangkat sa aton nga mga manunudlo subong no ang kakulang sa sweldo no dugay-dugay na naginasinggitan sa mga manunudlo ta ang bitin nga compensation no te kon bitin imo sweldo daw low moral ka man no duway ka man confidence duway ka man gana nga magkadto sa eskwelahan no kag magbalik-balik kada aga kag hapon kag magugtas sa mga estudyante mo no imbis nga magpreparar ikaw sa nami-nami nga lesson plan imbis nga mag panumdom ikaw sa mga creative ng mga paagi para magtudlo no daw kulang-kulang man preparasyon mo kay ti no daw hindi man insakto daw hindi man patas ang imong nga ginabaton kada bulan.
6: Foro de los
2: dugangan pagikumbalaan mo nga ang pondo para sa sweldo mo para sa mga benepisyo mo no para sa iba nimo nga mga perks and privileges no ginagasto mo lang sa waypulos ah ginakawat mo lang sa mga opisyal sang gobyerno mga ka-K5 mo man isa sa mga rason kun nga aton nga mga manunudlo kun kaysa daw hindi mo man mabasol kun magturuti naman no, pero hindi man tanan may ara iyang iban nga bisan pa damo problema damo pagpangangkat no gabangon aga pa nagaprepare lesson plan nagapulaw no kag magtinguha nga maghatag sang ilang best sa ilang klase adlaw-adlaw pati na sa pagserbe bilang mga ikaduhang ginikanan sa aton nga mga kabataan.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los...
2: Ang Alliance of Concerned Teachers actually nagapanawagan sang 50,000 kuntani nga entry level salary para sa aton mga manunudlo. Dahil hindi man isa gani actually dako gid nga dugang no kay konsubong ang teacher 1 do 30,000 plus 31 32 depende kon ikapila na nga tranche ang salary grade nimo na ba 30,000 plus naman ang starting nimo kun teacher 1 ikaw tidugangan para sang allowances mo na may uniform may travel kag ano no pada siguro lapit naman 40,000 sweldo sang isa ka manunudlo no da buro bastante man no kun single ka be no bag-o ka graduate edad mo be mga 23 24 25 no tinuway ka pa man pamilya gid luwas lang kun breadwinner kas pamilya maggulang kay no kag ginasustintuhan mong imo nga mga kauturan imo ginikana no, pero kun may pamilya ikaw no may bata ka na may bana ka na no kag 40,000 imo sweldo tama gid ka bitin ini mga ka K5
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Amoning ginapanawagan sang grupo ng Alliance of Concerned Teachers kita ni imuon 50,000 ang entry level nga sweldo para bisan paano may sulusubra ga may mga manunudlo ta makasupot-supot sila kag hindi na magsagi ka pinangutang ha galing kay dogi na pabungol-bungulan sang aton nga mga lawmakers sa Congress and sa Senate mga ka K5 pero kung lapit eleksyon dumduma naman isang pila na imuon naman na nilang kwan nga battle cry sa eleksyon nila nga nagaduso sila sang dugang or taas nga entry level salary para sa aton nga mga manunudlo.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de...
2: Ano pagid ang problema sa mga manunudlo naton? Luwas sa kabudlay magtudlo labi na kun sa public school ka nga tag 50 si sintak bilog sa ka classroom. No, may mga administrative burden pa, no? Luwas sina sa mga pagtudlo mo sulod classroom may ginapaobra pa sa mo outside of the classroom. No, inibla mga administrative work mo da mga K5 ginapaplano kada sa mga sa mga aktibidad sa eskwelahan, no? May iban ka pa nga mga paperwork, may mga inog sub submit, no, kag iban pa gid nga mga administrative load nga nagadugang, no, sa ginatus-on nga responsibilidad sa aton nga mga manunudlos. Inyos naka-focus sa pag-preparar sang lesson plan, hindi na sila kapanami sang ila pamagi sa pagtudlo kay ginahatagan pa gid sang iban nga mga obligasyon. Dapat kun maestro, maestro lang, no, kun teacher ka sa science, science lang isa. Maestro ka sa science, patudloon ka pa PA, aba.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Ang isa pa gid ang tuman ka lala nga kakulang sa infrastructure, no, pati na sa mga resources sang aton nga mga manunudlo, kulang libro, kulang instructional materials, kulang ultimo chok, no, kag blackboard da kulang.
6: Foro de los Pueblos.
2: Di ginaabuno panikon kaysa sa mga manunudlo ang ilang sweldo, ilang resources, ginautangan pa para nga makapresentar lang sang mayo sa ilang mga estudyante, no? Kisa gani, mga manunudlo, nagaamot pa sa, kwan mo, pagkaon sang estudyante, kita nila, why so that? Ha, kanon lang kagasin, dugangan pa sang manunudlo, da? Ha, bakla niya pa pamahaw, panyaga?
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Di pro, sa kabilugan, ang ginaproblema subong sa mga manunudlo, takakulang sa infrastructure. Ginabanta, nga lapit 165,000 no, ka mga classroom subong ang kulang sa bilog nga Pilipinas. But silingon, pila ka mga manunudlo waay naga klase sa disente nga hulot klasihan, ha? Either sagwa sila, no, outdoor sila, dalom puno sang kahoy, no, sa guba nga building, o kung naga-share sang classroom sa iban nga mga manunudlo. Si amo sini nga ang pila ka mga public schools, no, naga double or triple shift, no, or nagalabot sa 50 to 60 ang estudyante sa isa ka classroom, ginakombinar na lang, no, kay kulang sa infrastructure, kulang sa classroom.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro
2: de... Pamangkot ako makapatindog, gani, why pulos nga waiting shed, kisa da, nga why man sa nagahulat da, why man sa nagabantay, o patindog gani sa mga arko-arko, gani dang LGU nyo da, welcome to barangay PTPOPO, gani. No? Kung ano-ano da nga mga infrastructure, why pulos kun ka isa, para lang sa optics, no, para nami lang tulukon, nga hindi ka mong ka-budget para sa classrooms, no, para sa aton nga mga estudyante, para sa aton nga mga manunudlo. Diba? No, do kahapos mo lang tani, ibaki-bakiyo na aton nga mga priorities, no, kung ang aton nga mga local governments may sinseridad sa pagbulig sa problema sa edukasyon. Subong World Teachers Day, kabay pa nga may mga improvement na sa aton nga mga public schools, no, sa moral sang aton nga mga manunudlo, and isa ini ka good start ang paghatag sa ila sang adlaw para nga makapahuway mga ka K-5. Ginapamatian panawagan sang iban nga grupo, iban nga mga private citizens nga imbes nga magprograma kamo sa inyo nga mga bulutuan, no, nga madugang paubras ang mga manunudlo, no, himuan nyo na lang huay klase para nga ma-enjoy nila ang adlaw upod sa ila pamilya, no, mga ka K-5, para maglawig-lawig man ilang weekend.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
2: Las 7:33 sa aton nga pagpangalagad, pagbalik ta, diskusyonan ta na pinakamainit nga mga balita, kag issue lokal kag nasyonal, mga ka K-5 diri gyapon sa Foro de los Pueblos upod sa inyo ka K-5 Christian Hagos. Oras las 7:32.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1000017 Series of 2026.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Dore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hip, hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
10: Asal rigan.
15: Epic.
10: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio.
15: Ang D3.
10: Yung may BCO.
15: BCO.
10: Yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Doon pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: Last 7:43, balik diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
6: Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos, the Forum of the People. Upon sa gyapon sa inyo alagad ka-K5, Christian Haguri. Ginatamyaw ta naton nga mga suki nga tagpalamati nagatutok subong sa aton online. Ma'am K, Kahaban Kabiles, pa-shout out na sa Kahaban Kabiles and Kadarin family. Amo man kay Sir Benji Asturias, good morning. No, sa mga taga RSAP R6 Iloilo chapter, MMTF II Iloilo chapter, Neutral Solid Riders, Pilipinas One Guardians Incorporated, Pogi, no, mga PCGA, Philippine Coast Guard Auxiliary, 612 Squadron, kagang K5 Fans Club 2, mga ka-K5. Amo damo man gawa ba? Kay Ma'am Janet Casio, mayong aga manda, amo man. Kay ma'am, dali lang gid kay nagsaka siya. Ma'am Chris Almohen, no, dira sa mga senior citizens dira sa Takas Haro nga nagatutok sa aton subong. Amo man kay Sir Rolando Pineda, no, maayong aga sa imo. Kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Nene Sean Presya, kay Mark Vincent Javier. Ara gid, no, sa mga taga kay Ma'am Criselda Boyko Almohen gali, no, ang senior citizens president dira sa Takas Haro. Si Ma'am Merlinda Umalay, good morning, salamat gid. Kagay din pa di Sir Rolando Pineda, Pineda family sa Anoring Sara. Wow, salamat din sa Anoring, sa Ferraris, sa tawag sini Barrio Domingo, sa Aguirre, na mga parinti tada damo da. Sige. Good morning kay Sir Allen Boteha, kay Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye Basketball Club, kag kay Ma'am Rosary Silurar, no, nga naga-monitor man sa aton sa
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: La 7:45 pa lang sa iban nga wala pa nakapangapi, pangapi na kamo sang DTX Coffee Mix, no, para nga nami ang inyo nga adlaw.
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los.
6: Nakakape ka na sa DTX Coffee Mix, naka-detox ka pa. Di ka pa nakakita, no, dual purpose, no, mayo nang adlaw mo, no, mapagsik ka na sa adlaw, malimpyuhan pa ang mga higko-higko sulod sang lawas ta. No, subong nga malain ang daw ka sakit sang agi sang init. No, tapos kung isa nag-uulan-ulan, pabaylo-baylo ang klima. Namigig ko kong protektado kaya sa Power Trio, mga ka-K5. Imninyo sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil with vitamin D3. Dugangan niyo pagid sang DTX 500 ang superior antioxidant. Kag dugangan sang Mighty C nga alkaline-based vitamin C para nga protektado kita kada adlaw.
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Las 7:46 sa aton nga pagpangalagad.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
6: Ginaistoryahan sa Bugos nga syudad ang natabo dito sa Kompanya Molo kung sa diin ang 45 anyos nga lalaki ginbuno sa makapila ka beses ang iya senior citizen nga magulang.
7: Foro de los Pueblos.
6: Gin-simintuhan, no, ginputos siya sa habol, gin-simintuhan, gin-dasok, tos dalom sang sink, no, sa ila mismo nga balay dira sa Kompanya Molo. No, gusto tambalaan kung anong sa likod sang paminsaron, sang utod, kung nga nahimo niya ini mga ka-K5, no, ano ang dynamics, anong sitwasyon sa ilang balay, no, gainaway perme, ang natabo, tubla nga pagsita sang magulang, kis alang nagkatabo, kung adlaw-adlaw mo na yung ginahimo iya sa iya utod, nga ginapahayag, may diferensya sa paminsaron, no, may schizophrenia, tumbal sang pamilya kay na may diagnosis na sila eh, no? Ano ang kompleto nga detalye sining balita, sining issue mga ka K5, no? Kwaunta report ni ka K5 Karen Badilla.
9: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Ka K5 Karen, mayong aga.
10: K5 Christian, sa subong natalana nga pasakaan sang kaso no nga pagpatay ang ining manghod nga amo ang nagbuno patay sa iya nga magulang kagtuyo pa kunta ni iya nga sementohon sa sulod sang kabinet sa porsyon sang or sa kusina sa ilaya nga balay diri sa may zone 2 barangay Kompanya Central Molo sang tinalikdan nga inadlaw K5 Christian kung sa diin sa una nga information nga nabato naton October tusang kabi, nagbaisay na ni Gandaan ang mga agutod K5 Christian. No?
6: Okay, dahil lang K5 Karen, saan ugil ganin na sapuan ang ining bangkay sang utod? Ano oras ganin na sapuan? Kaganungan daw?
10: Alas 6 na sang gabi, October 3.
6: Okay, October 3, Sabado, no? Sabado yes. Sang alas 6 sang gabi na sapuan. Okay, so balik kita sang nagligad nga October 2, Friday, sang gab ito sang
10: nagsitaan
6: ay anong tabo sang Friday sang gabi.
10: Oo, wala din rigid na detalye kung ano ni ang ginbaisan sang magutod. Pero pagka October 3, mga alas 7:30 sang aga, Sabado na ni T5 Christian, sa information man or sa basement diri sa investigation sang Molo Police Station, nga nagliwat nga nagbaisay ang ining magutod, kibangod nga ang ining magulang nga babayi or ang victim, nga aking ini kibangod nga nakibot siya or nadisturbo ang iya nga katulugon sang nagpamanday ang ining suspect.
6: Okay. Then, aga pa nagpamanday na.
10: Yes, ginsaway niya K5 Christian.
6: Mm-hmm.
10: Then sang gabi na K5 Chris, I mean sang mapanyaga na bala sang October 3 ginapang Five Christian. Oo. Nagadula-dula kita kay dire kita sa sulod sang ICPO pero okay. Ang ining iba nila nga utod ginpangita na ni nila ang victim kay ti hagado na nila nga manyaga kay same lang ni compound ni ang ilang nga ginatiniran kay Five Christian.
6: Five Karen, klaruhon ta lang sa balay nga nako sa din na sapuan ining magulang pila sila na naga-star
10: kag duha lang sila.
6: Duha sila ining suspect kag biktima.
10: Yes.
6: Pero sa iban nga mga balay sa Tupad Manila arang iban nga mga kauturan.
10: Yes, correct. Okay. K5 Christian.
6: Ang babayi ang napatay, may pamilya siya nga iya, may kabataan sa bana.
10: Ang sa pagkabalota, especially sa investigation bansang kapulisan ta, wala ni siya sang kaugalingon niya nga pamilya nga iya.
6: Okay. So laon possibly ang ining lalaki.
10: Amo man.
6: So duwa ka laon of the night sa isa ka balay.
10: Yes.
6: Ang ila agwat mga 25 anyos but silingon basi ang isa natuon sa mula magulang ang isa ni basi agot.
10: Oo.
6: Oh, sige.
10: Isang amo na to sang nagpinangita na ni ang iba nila nga mga kauturan K5 Christian. Natingala sila nga nagalinapta dito sa sulod sang especially sa salas no kag sang ginsunda nila kay anak kita nila K5 Christian nga basa bala ang sasalog going dito sa may kusina. Hasta nga dito natukiban hapon na gabi na K5 Christian ang ining bangkay sang victim nga nakaputos ni sa may kulambo or sa muskitiro bala ka ginatawag.
6: Ah, muskitiro gali. Oo. Okay.
10: Then tapos? Dito, oo, ti nag-ano na to siya, nag-barikotot na, kag-ara na sa sulod sang kabinet.
6: Okay, nahambal kay 5 ka rin, nga nasimintuhan, ano, wala pa matapos simento, o kung ginguba lang nila tong basa nga simento para makita siya. Ano ginaplastada?
10: Ang sa base dere sa information sang aton nga kapulisan amo tong nasa na mention ta ang ginputos ni sa may
6: muskitiro.
10: Then ginsulod sa kabinet kag may mga kagamitan ni bala K5 Christian para magsemento dito sa area.
6: Okay, so baliway pa siya matabunan gid sang
10: semento.
6: Okay, simentohon pa lang tani, ginsulod pa lang sa muskitiro ang bangkay tapos amo tuguro dito na niya pani tabunan semento. Okay, sige, klaro.
10: So sa subong ang sa pagpakigangot diri naton sa ICPO no nga natalana ni ipasaka ang kaso nga murder especially sa subong ning adlaw hingadawon K5 Christian kag ginhibalo ta man ni sa barangay or especially sa kay Kapitan Raylan Hervias K5 Christian kung ano ni ang record sang suspect sa ilang barangay according sa kay Kapitan Hervias wala ni isang bad record ang suspect kung sa diin mabinug ano itawag ang palasapak siya bala.
6: Oo. Daw then, ikaw ah.
10: Oo, di ba? Palasapak siya. Ang palayuhom, palaamigo kay Five Christian.
6: Why man so, kuan man why man problema sila nga daw ga sinuplado da ga pangsita or ga paisog isog sa barangay.
10: Yes, wala malilinte. Wala.
6: Okay.
10: Oh, pero according sa kay Kap, kay Captain Police, kung Police Captain Ryan Price Inot, ginrehab ini ang suspect bangod sa pagka-addict niya bala sa sugal, then sa pagpanigarilyo.
6: Okay, sugal lang kang sigarilyo ha, why iba na?
10: Wala, wala drugs.
6: Okay, so wala man siya record sa drugs, why man sa badak?
10: Oh, yes, negative. Wala,
6: okay.
10: Wala.
6: Sige.
10: Christian.
6: Sige.
10: So tisunod. Susunod sa kay Cap Raylan Herbias, nakibot niya sila ganit ni Five Christian eh, kay naigo ni nabalaan sa mga barangay officials. Gabi naman bala, kagtiya mo na sa na-mention ta, ang sa pagkakilala niya sa iya, mapalasapak siya, pala amigo. Kag ano pala, hindi siya mahilig mag-cost sa dinamo sa ilayan na barangay
6: okay.
10: Kay Five Christian.
6: Paano nakakonclude ang aton kapulisan kay Five Karen nga si alias Titoy, gining manghod, ginang nag himo sang krimen hindi pwedeng maiban nga taon sulod sa balaya to
10: isa mismo nag ako
6: may extrajudicial confession gali
10: especially sang nadakpan ni siya bala kay una nalagyo pa ni siya eh pero ulihin ni siya nga nakita nga nagbakal sang sinugba dito sa kung hindi kita magsala sa may Arevalo
6: nakalabot siya sa Arevalo para
10: yes,
6: nga mabakal sang magpagkaon.
10: Oo, correct.
6: Okay. Pero sila nga tuyo malagyo magkadto sa iban nga lugar abi kag magpanago sa iyang mga kilala or mga kaabyanan.
10: Ang nakapalagyo gid siya kay Five Christian pero na-locate siya sa gihapon sang aton nga kapulisan.
6: Okay, hindi bala gabi ni sang Sabado na diskubrehan mga pasado la size. Sang una siya nadakpan? Ano oras sang the same day or the next
10: same
6: day?
10: Same day.
6: Same day man.
10: Yes,
6: so inuras lang ang pagpalagyo,
10: Yes, okay. Correct, K5 Christian.
6: Can we confirm K5 Karen kung nagpaamulya siya sa iyang mga kaabyanan?
10: Yes, correct.
6: Okay. Anong background sa mga kaabyanan niya nga gipalagyohan niya?
10: Ang ano man eh, himataya man ni K5 Christian. Kaya kung ilang taon ta ang personal life niya, may sarang ni ang ilang pamilya eh. Mm-hmm. Then ang isa kagapon gani na interview ni siya ni K5 Aaron Refoyo ang iya tong nga ginapanghambal nga ginakontra daw siya sang iya nga mga utod kay ang tanan nga properties nga halin sa iya sa ilang nga ginikanan sa iya ginbilin amo nang iya nga allegation K5 Christian
6: amo ning hambal ya ni alias Titoy nga daw siya ang manunuble sang manggad sang ila ginikanan pila ni sila maguluto daw.
10: Kung hindi kita magsala, the lima, siya ni atang agot eh.
6: Ah, okay. So, posible gimang niya siyang agot. Kiti 25 anyo sang ilang gap eh. K5 ka rin. So, daw siya, iyan na yan nga pala sa iyo, na why na yan naging confirm sa iba niya nga kauturan?
10: Yes, wala.
6: Okay.
10: Then, ang isa diri sa ginakuan man, kay may ginpakita man eh, nga documents ang iyang mga kauturan bala, nga ang ining suspect na i-diferensya ini sa paminsaron.
6: Mm-hmm. Sino ang nagsiling sini K5 Karen? Kaganong ebidensya nga makahambal nga may diferensya sa paminsaron?
10: May documents sila halin sa doktor K5 Christian then ang iya man ni mismo nga mga utod ang nagmention nga may diferensya ini siya sa paminsaron kag ginaano man igyan ni nila eh gina-monitor man nila K5 Christian kung nagainom siya sang bulong sa insakto nga oras kay kung mahibaluan siya mismo ang ining suspect nagmention man nga ang ining magulang niya nga ginpatay amo na ang nag-aatipan sa iya K5 Christian.
6: Wala mo ning nag-remind siya nga mag-inom bulong.
10: Yes.
6: Okay, pero nakahambal ang iya sini nga mga kauturan nga iba ng pamilya nila nga medyo may issue sila nga duwa, may lainay buot or gay na ugtasan ni siya sang magulang.
10: Oo, amo na ang kay kagapon pagadto naton dito ti naglikaw ang family sa pag interview sa pagpa-interview kay Five Christian pero according dire sa information ta why ni sang ano bla gamo or problema ginang ini nga pamilya kay ti especially ang ining duha ang victim kag ang suspect especially nga ti sila naman lang nag-atipanay sa isa kag isa kay Five Christian.
6: Okay. Ang siling diri sang aton kapulisan nga wala sang bad record ang suspect wala man record sa drugs, wala na sila plano nga ipaidalom sa drug test ining si alias Titoy kay 5 Karen.
10: Amo ina sa subong no ang aton nga i-follow up diri sa Iloilo City Police Office kung ipaidalom siya sa drug test o kung hindi kay 5 Christian. Pero ang clear diri or ang gin-confirm diri sa aton is may diferensya siya sa paminsaron.
6: Okay.
10: Kung sa diin may ginpakita man nga medical record ang family sa kapulisan ta nga halin mismo sa doktor kay 5 Christian.
6: Okay, muna ginasiling nila nga schizophrenia. Nga balatian nga daw ga kwan ka daw may split personality kini kuno sambal sang chat GPT sa akon diho. Okay. Gusto ta ipa-confirm sa kapulisan nato ng mga information nga ang ginkantuan ni Titoy daw lugar kun sa din nagahukmong man ang iban nga mga personalidad nga nagagamit sang illegal nga droga kay 5 Karen kay gusto sang gusto ta man ma-establishar nga limpyo gid bala, klaro gid nga wala nagagamit illegal nga droga ang suspetsado kay even nga mabalaan naton or nabalaan naton nga may ginasupler siya nga balatian sa paminsaron, ang sahi bala sang krimen. Oh, ang sahi bala sang krimen nga iya ginkomiter ka kay 5 Karen daw hindi mahimo sang tawo nga waay nakagamit droga daw mo nang ginatumbok sang iba naton kauturan nga base kuno nakadroga luwas sa iya nga problema abis bisa no base no ko nakadroga pagid bala nga nga waya mapungga ng kagulingon niya sa paghimo sining makasiligni niya krimen kay 5 Karen. Kumusta si K5 Karen? Ara pa siya? Doon na, kuha na, doon na dula.
10: K5 Christian.
6: Oh, sige. Balik ka na.
10: Oh, so sa amo na sa subong ang gina ang update diri sa aton is ang subong adlaw posible ipasaka ni ang kaso kay 5 Christian batok.
6: No to siya.
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Ga pamati ka mo sige pon sa Foro de los Pueblos sa aton nga balita gikan sa Iloilo City Police Office angod sa pagpasaka sa kaso no nga murder batok sini kay alias Titoy nga nagbuno patay kag nagtuyo lubong sa iya mismo nga magulang dere sa kompanya Central Molo. K5 Karen.
10: Oh, K5 Christian. Oh.
6: Pwede ta maulayhon pamangkot kay Police Colonel Wilbert Parilias ang ICPO kon conclusive na gining ila nga siling nga hindi na gining siya pagpaidalom sa drug test kag kun bala may ma-violate nga mga patakaran kung ipaidalom siya sa drug test given the circumstances